0: Oh. Agi sa 10 seconds nga nabili na igo siya ga duha ka kombinasyon samtang nag-atras kini og naigo siya sa na outbalance siya og naigo siya og kumo og diin na-atras siya og na natukod gid niya ang iyang glove sa canvas maong giipan siya bisan pa magnibagting na giipan siya niya referee Tony Weeks. Human adto nibaw siya suganob sa fourth round unggad to sa fifth round diin iyang gikulata o sayop usab siya nun singa tungod kay ang iyang coach nga si Colin Nathan nagsigig siyagit nga dili siya pasagulon apan misalog sagol kini ni suganob diin didto usa ka kusog samtang napaluhod kini ug naigo kini sa left hook ni suganob diin lawad an kiniga kanang halos na kuyapan no sa pipila ka segundo uga una pa kini nakabangon uga nahuman sa maong away apan napildi siya pinaagi sa knockout. So kung kinsa niya Mark Biciles og niya kung mudaog usab si Simsley sa iyang pagdepensa si Suganob na unya no ang iyang sunod nga makontra og ang PMI boxing promotion pinaagi ni Attorney Floricel Chavez Pudot gusto nila nga anha gyud ipahigayon sa Tagbilaran City no ang maong world title fight tali ni Simsley kontra ni Suganob. Gawas ni Suganob bidaog usab no ang iyang mga kauban sa maong maong promotion bidaog si Leonard Porres pinaagi sa usa ka fifth round no technical knockout human may undang ang Indonesian sa pagbagting sa ikalimang rounds wa na kini pa mo adto sa tunga sa ring o gami sinyas ang iyang corner nga di na kini mo padayon og away samtang ang pinakakulbahinam nga away mao ang away ni Rimar taga Kanaw nga taga Consolacion Cebu o taga Karkar Cebu unya yang gikna kontra ang taga China nga si Chunlin na Kuang diin paghuman sa 6 rounds nagtabla kining score ngadto na sa paingon sa 10th round may na lang kay nakabawi ang taga Karkar nga si taga Kanaw og iyag yung napildi ang Chinese no pinagi sa usa ka split decision aron makuha ang IBF Junior Bantamweight title na bidaog usab si Dato Adam no pinaagi sa usa ka technical knockout sa 7th round humana naigo sa iyang kutokoto si Oki Akbar no sa maong away aron makuha usab niya ang IBF Asia Junior Featherweight title. Sa boxing gihapon nagpabilin nga hari sa welterweight division no si Ryan Garcia humaniya gipakamang o gipaundang sulod lang sa second round no si Conor Bean sa ilang away kagahapong adlaw sa first round nakapakita pag maayong labok si Bean apan dito sa second round usa ka kusog nga right straight no ang mitugpa ini sa apapangig diin na napaluhod kini o gagiipan sa referee mibangon og mitiwas pa apan gidabudabuhan na siya ni Ryan Garcia maong gipundang sa maong referee ang away og midaog si Garcia og iyang nadepensahan ang WBC title pinaagi sa usa ka technical knockout human sa maong kadaogan sa dihang gi-interview si Garcia iyang gihagit no ang WBA welterweight champion nga si Chupimo Lopez nga naa usab sa ringside nga mitan-aw adtong iyang away din naglungot-lungot kini nga gusto mo saka aron makigharong ni Garcia. So posible ang sunod nga makontra ni Ryan Garcia mao si WBA welterweight champion na Chupimo Lopez o ang WBO welterweight champion nga iyan ang napildi apan gininulfay kini nga si Devin Haney nga diha usab mitan-aw sa maong away. Arita sa basketball human sila ang nakabaws no human sila gipildi sa Bahrain ang Gilas Pilipinas ni adtong adlaw Biyernes 89-85 ni adtong adlaw Sabado gilubong nila ang Kazakhstan pinaagi sa score nga 109-78 lubong gyud kaayo no og namunto si Jinrik Haminise no og si Robert Bolik sa maong duwa karong udto alas 12 sa udto ilang makontra ang ligon kaayo og pipildi nga China no nga tag-as og dagko posible maglisod no ang Gilas nga mao'y defending champion sa Asia na Asian Games no sa basketball pero bisan pa man ana daghang gyapoy naglaom nga mudaog kini tungod kay liin ang bola kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX sa 500 pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500 ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 din dutosab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Arimen.
1: Radyo mo nationwide.
2: Gato balita sa sports, may nakoprato sa ato mga balita sa nini mga orasan. Yes, standby lang karon taon-taon para sa pagbalik ni Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Ipadayo ang mga isyu, mga komentaryo, guban pa ang mga balita. Guban ako din sa control kasamang Cases Mania, Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sa mga Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon alas 8:10.
3: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
6: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
9: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit number FTEB-263388 series of 2026.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
2: Atong atak na mga kaigsoon alas 8:20 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Lima oras sa mga kagalaan at usang tagag pagtagad. Nos dilipat ang padayon sa itong mga iskutan ng robotaga. Balikan tani kay maghiring ron mga higala sa Senado. Kinini ang arin na sila yung article, no? Proceed na sila yung article mahigala. Pero ato tagaag benefits of the doubt ang prosecution, ha? Basin og doon na sila yung mga witnesses sa lain nga mga articles, ha? Basin baya, no? So, but ang atong evaluation magod, kutob lang tanag evaluate sa kumusta man unsa may naitabo so far, ha? But sa umaabot, wapata kay bao, no? O unsa isunod nga mga, doon na ba sa mga ebidensya nga mapresentar, mo na atong tagaag pagtagad mga sugitig paminaw. Pero sa dili pa ito sa itseks kasamang Lailin Rabanis Aligadas, be. Natay mga winners karon na mga nasakpan na minaw sa DYHP busa makadawat ng mga pahalipay. Gikan sa atong Sibianan. Destuli niya ron si kasamang Lailin Rabanis Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
4: DYHP.
5: Mayong buntag ka sa mga regimen attorney Rufiel, mayong buntag sa tanang soaking take paminaw na itong stasyon, DYHP. Live dito ka ron sa Cebu City South District, nilalaw sa Maserdi makadawat sa itong mga pahalipay, nga bugas of Churico! Isi pa salamat nilang kanina pong suporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Petrolina Mendoza, Edgardo Potasio, Willy Vivar, Ari Algable, Bebe Apare, Tony Vitinol, Robin Dilatore, Maria Dilia Robluño. At para mo sa kasing nyo din yan sa DYHP. Tapos sa DYHP.
2: Okay, salamat Lailin Rabanis Aligada sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department o salamat sa mga nasakpan nga naminaw karon na sa atong tulumanon. Arita mahigala sa mga atong exercise sa kabuntagon. Oba ni Julius Balili o ni Idol B. La kumbati Julius. Kana exercise sa kabuntagon. Sayaw-sayaw dang exercise.

0: Okay, na salamat na Julius Balili. O gayuman, Lailin Rabanis Arigada sa inyong mga report sa Sigawas. O gayuman sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM. Busa na kadawat ng mga pahalipay, gikan sa itong sibianan ni ining mga orasa. Askang ngilngiga. Okay, standby mga higala. Alas tundugan mga iskutalan karong ato taod. Umalamang sa mga higala sa pipila ka mga mahinundanon ng mga pahinumdom o standby. Alas 8.25 na.
1: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This Time Check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
2: Hey, kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
2: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
3: Hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalaga ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dili kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galala sa 8:29 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Aritas tunduga mga isgutanan robotaga mahigala pas dili pa kini nga portion ato gilato mga kagilaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa tundugo, makafunction sa bumayo ato mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
2: Straight to the point.
1: Og kinisad nga portion to ginato may gala sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay mo tubo sud sa tuntinae og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o braha ang labing seryoso masakit og kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabii. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag lang kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kinis sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuhan lang kayo sa kasasye, imang isagol sa usang kabasong tubig, imong isye kumayo, kutawon mayo, o gunya imong imnon. O gunya, mas maepektibo pag yun mahigala kung atong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
2: Straight to the point!
1: Alas 8:31 na sa mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Now, atong balik-balikan ng atong mga isgutanan rumbutaga samtang atong paabuton sa kasamang Jane Gallardo o kasamang idol tweeting nga muhatag na itong dugang pa mga report sa field. Ang dugang mga isgutanan, no, labot ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang ako rin ikaingon nga ang atong ma-evaluate so far ang katong mga ebidensya o witnesses nga ilang gipresent. Di pata kasiguro sa maabot basig doon na sila ika-present ang prosecution. No? Nga, kinini ang tuyo ba nga makahatag o pag-convince sa publiko? Dako magod mga higalang factor ang publiko nga makonvince siya. Kay kini mga senator judges god, di ni basta-basta mahigalang mo decide because they cannot afford to swim against the tide if in case ang bulog sa katawhan na agyong Sara Duterte. Because these people, the senator judges, are also thinking of their political future.
2: Straight to the point.
1: Muna importante nga maka-effect, makahatag unta, o bandwagon effect, muna importante.
2: Straight to the point.
1: Pareba ito panahon ni Irap nga

0: Ihan wa na pag walkout prosecution diretso na. Ngano man nakakreate naman sa bandwagon effect nga ang mga tao sa diha mahiga lang nagsiging impeachment, ang mga tao nakarealize na nakamonitor ang katawhan ug nakonbinsel mga tao nga ay na ang magida ebidensya batok ni Irap.
1: Straight to the point.
0: So ang kantong mga tao nga neutral, di man malikayan mahigala do na mga tao mga loyalista nga lumalaban do na poy kontra yon. But do na mahigalay silent majority ana. Kato na ginumhilom lang ba? Pero kadaghanan ana nga tarong bitaw, daghan man gyud tarong tao dai, tan-aw lang paabot na og usa gyud kuan. So kantong kang Irap naka create yun sa bandwagon effect nga na-convince ang mga tao, uy, sadaan mo yun din eh, pag-ingon pa nga dili ablihan ang second envelope na ikin. Katong brown envelope nga, gusto pa ablihan mahigalang prosecution, ibabag ang dipinsa. Pag-voting pas mga senador, daog mga higala nga di ablihan, ah, walk out mahigala ang kwan. Ah, walk out mahigala ang prosecution, ah, sunod na dayon mga tao. Nya, tiniksanay na dayon, ah, dito rin idsa, ah. Kay nabalaka to sila mahigala nga naa daw to'y account ni Jose Velarde nga matod pa kana si Jose Velarde mo na sa Irap.
1: Straight to the point.
0: So nakakreate siyang bandwagon effect sa mga tao. Ang karon mo kang Sara kung imong panidaan, kini klaro lang ha, but we do not know yet what will happen in the next article of impeachment. Kaya napragka-prangka ng akong pag-istorya, kaya punta kasabot, masig doon na sa ebidensya sa sunod yung article. Basta kayong itong article 1, article 4, nga ilang giuna wa gyud kuwang gyud confidential funds wa sa gyud ha karon kay ang mga tao imbis kay muingon ah sad andi si Sara sad angry ang mga tao day kay ingon uy wa man gyud ay sa ha diha nang laay nang napita ang mga tao gud 22 days na no ka 22nd karon ika 23rd day na sa impeachment trial. Sa ito pang gasto na ang gobyerno, 575 million ron. Ika-23rd day sa trial. Talo, kinikinan yung mga pictures. Manila, pag ganina ha, ang Mugakos Megalang Sara Duterte ang masa. Ha, kanag yung ni Gakos, yun niya ba ang higala nga? Murag, nagtuog yun niya, konbinsido sa way sa Sara. Ug mo ni paglaoms nasod. Lahi maguna mahigala on ta kung ang prosecution or kadribol sa maayo. Unya mga tao ron kwa na wa sad an mga di ay. Tanaw ra gud paminaw nimo ang feedbacks publiko. Pila ka tao ang miingon na sa siging impeachment hibaw ana gid ato nga sad an gid ay. Pila ka buok ang miingon na og pila ka buok ang miingon nagsiging impeachment ana hibaw ana gid ato nga wa gid sa. Ika 24 kaadlaw na dayron. Uy, 600 million na. Ug maoho na. Aha. So mo na ni mahigalang nahitabo. Nga kini bang daghan na rabag mo sugat ni Vice President Sara Duterte, Manila pa kay nahan dito pa sa kaluhan, wa pa ilabot ang Visayas ug Mindanao kani oh. Ang sa Manila katuning paghuman ng piyansa sa kuno. Kani oh. Ato ko nang ikuan ang kwandong ah, natay audio ani. Mo na ito po piyansa. Ah, kani. Ah, tukar na. Tukar, ah, kani. Oh, pag piyansa niya ni. Ah, no, pag arrangement, itong business. Money apa gaya kuan ya, arrangement? sa paggawasan.

korte, pagawas korte. Kana o, oh, mga taong sugat. Tanawa, sa mga

0: Ah, awa mo na ni o. Isamot makadaghang tao. Amo ni pagsaka niya dito. Unya pag humanan ni Donas lay speech ni gisulti si Sara, ako lang ipabati ni usa man iyang speech mga kagilaan kay do na magoy mga tao nga maingon day nga kuan. Kinini ang nagpabuhagay na po siya dito sa iyang gibati. Sa iyang speech mga higalas di pa tabo atos teknikalidad sa impeachment ha. Amo ni nitabo to pagka Biyernes kay ilang arraignment gipostpone mga sukit di paminaw. Kay do na pay motion ang depensa. I understand, i-appeal ganag question to may higala o doon na ba jurisdiction ang korte sa pagkakaroon. Labi na mga higala nga impeachable official ni si Vice President Sara Duterte. First time ni nitabo sa Pilipinas, ha? Nga doon ay Vice President mahigala nga gipasaka ang kaso bisag impeachable official nga naabot sa korte. Nga na-issuehan yung warrant of arrest.
1: Straight to the point.
0: Sumone mga higalang na hitabo. So, humanana, doon ay speech ni si Sara ato paminaon. Doon naman kayo mga tao nga maingon, hindi kin nga, kana na ang, kuan ba? Kini kuno Sara Duterte, dili kuno ni kamaong musulti, day? Murag, ilang pintalan si Sara o di kamaong musulti, dili na lang taan na siguro. Ato paminaon, ang iyang sinultian, unya, ang mga tao may mahukom o kamao ba sa musulti, di ba? Kaya mo man ilang ipaint niya ni Sara, di magina kamaong manulti, Sara. Mo ilang i-paint unya katotoang doon na pa mahigalay giingon nga sa attorney Pua kung nagilabay itong laptop. Ano ba attorney Pua di ita na tinuod ay kuwan tao na ini ni ang fake news na. Ito attorney Adamon Kultor today itong interview ni attorney Pua di ba? Appeal na sa kanyang gilabay sa laptop. Appeal na. Lahi po to. Oh, murag mauna siya niya, ano nagpabilin siya ni VP Sara. Sige ko na, to kuno ko na. But before anak, kining sulti ni Sara Duterte ani, napabuhagay man siya may gala. Daghan naman ko niya mga speeches nga gihimo, labi na nga ito sa gawas nasod, nga nag-speech siya. At ito siguro ang paminaon, kanandili lang siguro, kananaang, kung ba tayo, dali naman ma-check na kung kamaobas si Sara mo sulti o di ba? Kay naman ko yung daghan maingon, dahil katotoang mga suko sa mga Duterte, nga kana Sara di na kamamunulti. Ako mo, with your respect, abogado man, maingon ko nga, kamaon ako eh, kay abogado ko na. Pero, ato paminaon, ang iyang sinultian, o mantigo ba siya musulti, di ba? Kaya lisod magkain na nga, naay maingon nga di, kamaon ang manulti, Sara? Ato ko na paminaon ng iyang speech ko na may kanin panahon na. Sige ko no, dong names.
1: Straight to the point!
2: Igsuunan na ako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat. Marami sa inyo ang maaga pa nandito kaninang madaling araw. Upang tumulong na ipakita sa administrasyon ni Marcos na sila ay abusado.
0: Okay, pause ano. Mura magbungol-bungol na yung kwan, nung? Ang kining iyang kwan, microphone ni Sara. natay tinatinaw niya. Akong gikuan lang ha, kay doon naman ko'y mga tao uban, ngayon, di ka na sara, di magiging ka manulti. Pero tanawa dahi, huwag ka maubang, ang mga tao, gimuhukom, dili mayo nga, kuan, di kumingon nga unsa. Isip abogado, muingon ko nga, ang tigo na, oy, bugado ko na. Pero, aron nga, ang mga tao gimuhukuan, siya may atong pa-istoryahon. Nga atong paminaon, o ang mga tao pumuhukom ka mauba sa mga istorya o dili ba? Actually, bisan si Lini Robredo, ila pong inyo nga, si Lini di kamao. Para nakuha ka, si Lini kamao sa mga istorya. Si Lini Robredo kamao mga istorya, kini si Sara Duterte kamao mga istorya. Kana fair na akong evaluation ha, kaya listen mga kayo may gala nga binuangan sa to si Lini Robredo kani ato. Kana mabinuang ba nga mga foul ba? Para nako, dili sad. Issue for issue lang. Pero imong inyong Lini nga dili kamao mga istorya, actually maminaw ka sa speech ni Lini Robredo, kamao gisang mga istorya sad. Kapila ko man na ma-interview si Lini nga muari na to sa tong istasyon. No? Og mingkag si Sara di kamao mga istorya, in fairness may gala, kamao sa mga istorya. Kaya doon naman kayo mupintal ingon niya di kamao mga istorya. Ako ay pabor-pabor si Lini Robredo o Sara Duterte, pulos mantigong mga istorya. Pulos ang mga lawyer sila. Pulos ang mga abogada. Mamasar bago nag bar exam o di na makamao na sila. Pero ang mga, namang kayo uban niya mingon, dili gil kamao. Sa ato paminawan be. Niya ang mga tao may musulti, ang mga tao, kamo dihang naminaw, kamo'y muhukom o, kung saan man eh, kamao ba sa mga istorya o dili ba? Sige ko na dong, padayon dong.
2: Adlaw, kaninyong tanan? Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat. Marami sa inyo ang maaga pa nandito kaninang madaling araw.
0: Okay, pause. Kini, tanaw naman si Sara, di, kaman tagadungog mo, nga naimay nana nga, kwan? Doon ako yung mga masugatan ba nga, kanang suko sa mga Duterte, maingon nga ka na, Sara, di magiging ka mamanulti. Kung ato ko pintalan nga di ka mamanulti, basin o bias tingali ko, ngayon, ay mamanulti, basin bias ko, mayan akong i-play, nga mga tao may maka-evaluate, atong tabangan itong evaluate, o kamao bang musulti, di ba? Ha? Bisan si Lini Robredo, mahigala, maingon kung kamao yung tao na manulti sila, eh. Ah. Pero lahap lang gud ang kanabang komentaryo sa uban niya di gud ano. Aso atong tabangan og paminaw ha og kamao ba musulti di ba human lamang sa pipila ka mga pahinungdo. Alas 8:46 na.
3: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
4: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
3: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Hey! Kidney care time!
3: Sakit yun akong kilid. Maglisod kong pangihi. Niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka-kidney stone o nagka-og UTI?
3: Sa sige na ako kaog parat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
4: So sa pagkakaroon, kumusta naman yung pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
1: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galas 8:51 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: O kini nga portion may galatoy ka na to sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadai ang vitamina o minerales nga haom alang sa papaligon sa itong panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sabi sa mga ingredients ini ang kinini ang ginseng, kamunggay o ginguman ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company, gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
11: Straight to the point.
10: Okay, atong tagay pagtagad may galaton dugang mga isgutan na rong butaga. Atong balikan ha kay mo lagi dunay nakasulti nako nga kini ni ang suko to sa mga Duterte yagong ipamugo sa dili gi ka mausara manulti. Ikaw mo balahi man to ko nadunggan nga kuan wala ko makiglalis kay ato lang paminawon niya dayon. Total maka-evaluate man tag ka mao mamusulti di ba? So kini og imong tan-aw na ba wala ba script sa sara pag istorya ni day? Ha? Wa may script sa pag-istorya. So, mantiko siguro mo istorya, Sarah. Pero in fairness, ha, ako, og maingon kag atong evaluaton sa istorya, pareho maayaw ang istorya na sa Lini Robredo, Sarah. Pero ang mga tao, atong i-evaluate ni Be. Kay, mamailang yun niya, di kuno ka mamunulti. Atong balikan ko nung si Sarah Duterte, Be. Atong pag-birnes, mauna iyang gisulti, may gala. Ah, labot, may gala, pabuhagay sa iyang mga kayubos. Ah, labot sa administrasyong Marcos o gangani, humani sa supposedly iyang arraignment na tumilabay ang birnes nga wak madayon. Okay, atong balikan, names. Okay? Sa gamay, mo rin iungot gamay.
12: Ernie Michael Poe.
13: Si Aaron, thank you very much for having
10: me. Pasa, pasa. Eh, konsa dong. Kanisa atong unahon ni Kang Sarah, gamay lang. Sige, i-prepare lang sa kadali na dong, unsay ako anak. Pero ang ato ron, mga higala, ang... Ano siya kang Romaldis, kadali
12: ni? Tumulong!
10: Isa, isa. Update ni Romaldis, isa, kay kinini ang... Si Romaldis, gikan mahigala sa Cardinal Santos sa hospital, gibalhin ni sa PGH, kinini ang Philippine General Hospital, gumikan mahigala kay maulagi na, gustong ipa-evaluate sa Sandigan Bayan, gustong ipa-confirm sa mga government doctors kung tinuod ba ang findings dito sa Cardinal Santos Hospital sa San Juan, no? O niya ang mga doktor karon sa PGH, kay ilamang gi-evaluate si Romaldis, niya ilamang higala nga gi-kuhaag mga laboratory examinations. So ang mga doktor sa PGH na nakaroon sa Sandigan Bayan, Roma Orasa, aron mo explain sila sa ilang findings o recommendations sa health mahigala ni Romaldis.
14: Straight to the point.
10: Atong paminawan na ikusay resulta sa mga doktor sa PGH, ha? Ila bang i-confirm ang findings sa mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center? Or maghimo silag ilang kaugalingong, nakahimo silag ilang kaugalingong findings? Duhara gidagan ani day. O panalitan ilang i-confirm ang findings sa Cardinal Santos Medical Center? Malagmit magpabilin nga hospital arrest kini si Romaldis. Pero buingon ang mga doktor sa PGH nga, wa man, di man masakiton si Romaldis. Wala man. Dili man ko ang iyong vital signs, okay man. Malagmit, mu-order ang korte nga i-transfer na gid siya. Nga dos bilangguan, tungod kay naanaman mahigalay order ang husgado nga gikan mga higala sa kustudiya sa CIDG PNP, gibalhin na siya sa kustudiya sa BJMP. Bureau of Jail Management and Penology. So malagmit, duhay madangatan aniron. So hearing na po na another hearing karon in Deakin sa Sandigan Bayan. Nanatay mga pictures ani Sandigan Bayan ron. Wala ra. Okay, but doon na ro tay mga kuan. Ato lang i-acknowledge kung asa ta magkakuha picture, ha? Sige, kay ang atong Armin Manila basi nakakuha sa mga pictures. To aron ang mga doctors mahigala kay ilang kuan. Kay kini magong mga sakita, you know? Findings ni sa Cardinal Santos Medical Center, hypertensive, mga higala, atherosclerotic, cardiovascular disease, unstable angina, angina ba ni? Angina? Coronary artery disease, post-percutaneous coronary intervention, naghana ini mga sakita. Cerebrovascular ischemic disease. Wanta ka ilan ng mga sakit. Type 2 diabetes mellitus. Kanino mga diabetes? Kaya ila taan eh. No? Hypertension. Kini mga high blood ay. Hypertension. Kini mga cardiovascular, mga heart ni. Mas kasing-kasing. Dyslipidemia. Isa man yung dyslipidemia nga sakit. Nga pa primary hypothyroidism. Sumurag sa thyroid niya nga sakit, no? Daghan kayong sakit-sakit sa Romaldis. O niya, makapangutan na tayo, sa una, may ingon magutan kung sa may cause anang masakit o diabetes. May ingon sila nga, kanang hinamis, mo na'y masakit o diabetes. Kanas kasing-kasing o kanang kuan, kanas gig ka o tambok, o niya, why exercise? Kaya mo barama ng mga tambok dito, kolesterol, ana. Mo na'y ilang ingon. Karon na usab na niya kung sa may hinungdan nga nung ma-diabetes. O basta kayo mag-ausan o guwaran. Kung sa may hinungdan sa cardiovascular disease, kaniyad to may man, basta kay sigkaog tambok eh. Ha? La, sigkaog tambok, sigkaog litsyon, munang kamantay ka. Inig-abot sa December, kinananay, daghay mga disgustya, inig ka, kanang mga December, January. Kung nanaganit ka ng inana nga, delikado ka kay kolesterol, pati baga anim kolesterol, hinahinay yung kakaon ng mga karne. So muna ilang kwan sa una nga ngano magkada cholesterol man ay hingaon magkarne. Om na high blood man grabe kay kaog kwan. Mga karne man. Ha? Pero karon nga ngano high blood man sumaldis ay nagausan magwara. Kung samay ko sa iyang diabetes, type 2 diabetes, mingo niya, hinam is man. Karun lahi na. Kung samay ko sa iyang diabetes, ano, nalutsan magwara. Bantay mo mga higala, o kwan? Medyo kwan na karun, ha? Na ay kumon nga lason iyang tanang sakit, ha? Kini, hay, kani, o mga tanas sa unsa may hinungdan anang hypertensive. Tapi lang kabok ni sakit, be? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kabok yung sakit? 8 or 9? 9 eh. Ha? Hypertensive atherosclerotic. Kana? Nya, waman kasabot kay mga tao, ani? Usahon talang ni. Pag mga tanas, unsa may hinungdan ang sakit ni Normaldis? Kani yung hypertensive atherosclerotic. Atherosclerotic, cardiovascular disease, unstable angina, coronary artery disease, post-percussionous coronary intervention, cerebrovascular ischemic disease, type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia, primary hypothyroidism. So, kung sa may hinungdan anang nakasikit-sikit siya na, simple, nagawasagwaran. Pero mo lagi niya pangutana ni Ron, paggawa sa waran ti Romaldis, daghay nagkapangutana unsa man ni big fish na ba ang nakuha or big drama? Unsa man ni dakong isda o dakong drama? Kay kini mga higala og mapabilin sa hospital ni Sir Romaldis dito robas Cardinal Santos Medical Center, private hospital man na. Usa na sa mga social nga hospital, ha? Nakaron gibalhin sa PGH, kanang PGH sama na og Vicente Soto Hospital, Philippine General Hospital. But kanang mga klasiya sa hospital nga government naa pud diha may gala air conditioned room. Naman ay, naman yung private rooms na naa. Ha? Musamot hinuog ka-emphasize dito kauban ni Romaldis ang mga pobre nga tuwa mga higala sa hospital bed nga ang uban ganit nag-share na lagbed. Unya si Romaldis, tuwa dito ron sa private room. Ma, magini mahitabo na eh. So, tanawuno ni og unsay recommendation sa mga doctors dito sa PGH. Og maingon na mga doktor nga sakto ang finding sa Cardinal Santos General Hospital, kini mo ang mga sakit ni Romaldis, busa pabilin siyang ma-hospital arrest. Di ko katilang presuhan Romaldis tingal din eh. Kay samtang naas presuha, nasa hospital, air condition ang room, mufile po sila og motion to post bail. So magsigig hearing sa motion, wa pata kasabot og unsay sunod niya dangatan. With due respect, mahigala sa mga justices sa Sandigang Bayan nga mo'y nag-handle ane. Duha may mahitabo ane. Umuingon ang justices, di pwede makapiansa yun. Kay ang ebidensya batok Normaldis strong, busa pabilin siya nga under detention. Na magpabilin siya mahigala nga nasa hospital. Pero pananglitan, umuingon mahigala ang justices sa Sandigan Bayan, ang ebidensya sa prosecution is not so strong. Ha? Makapiansa sa Romaldis, di katilaw prisuhan. Makagawas ni talawa. Hindi gawas, ano yung mga higala? Abtik niya na igawas. Ako nga agi katawa katawa, mga kaigilan. Malagmit mahigalap sa kaysakan isang jet, pila kabok helicopter ay duha kabok private jets. Pila kabok iyang helicopter. Ayahayan ning klasiha sa tao mga sukit ni paminaw no. Mo nandi ni maka-feel og ba-baha kay total pwede man mag-helicopter. Pero thrilling kayo unsay sulti sa mga doctors sa PGH? Ha? Musulti bas tinuod ang mga doctor sa PGH nga si Romaldes masakiton ug tinuod nga masakiton isulti na. Ug tinuod nga dili masakiton isulti pod. Ayaw niyo ibaylo inyong prinsipyo ug ang inyong profession isip doktor sa pagtipions ka matuoran ug unsay gi ka matuoran. Na, mo ni mahigala itong hatagag dugang pagtaga don taon-taon standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:04 na.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
15: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
16: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
17: Kauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
16: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
17: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
16: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
18: Ang

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Kidney care time.
2: Wala na ko mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon.
3: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
4: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may galala sa 9-8 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Kini nga portion mga kagilatod karto sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sab aron rebyuhan ang sakit tatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila og bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
10: Straight to the point!
11: Okay, atong balikan mahigala. Kanong adlawa? Ilan ang tanaon ang articles of impeachment sa article kung ana katotoang unexplained wealth kuno ni Vice President Sara Duterte? Basin og nasa rin makuha. Basin. Munang di ko muhukom sa tanaw na ko ang prosecution mga higala wa pa makaprobar og ego nga makakonbikto ni Sara. So far. Matwa ta masayod sa sunod. Pero mga tao magun mga kagalaan nga naminaw aning impeachment, may magun unexplained wealth. Unsa may ilang uting kayo ni Sara? Labundes Romaldes oh. Huwag nila imbisiga na. Ang kang Romaldes mahigala pila kabuok iyang jets, duha. Duha ka jet planes. Pila ka helicopters? Tulo. Pila ka yate? Tulo. Huwag yung investigasyon niya unexplained wealth ni Romaldes day. Nakaroon, plunder case ni. Ha? Plunder niya ang gatubang. Asa man sa aning maong mga kining maong mga kuano? Mga iya mga higala, mga gamit. Iyang mga assets. Limang ka ng duha ka private jets. Laliman ka ng tulo ka helicopters. Laliman ka ng tulo ka yate. Kung sa ko ng klasiyas, kinabuhi ka inday. Muna na ikanin ng itong giingon nga, pubring milyonaryo, mamasol magdi-auto, mamusil maghelicopter. Ay balay sa Forbes. Sa US doon naman ibalay. Di Cebu doon na. Kani asawang Romaldes may taga Cebu man eh. Taga Liloan man eh. Si Yeda. Yeda Mendoza mo na no? Sipa na bata ng Liloan? Ha? Inanak ka ngilngig mahigala ni Romaldes. Duha ka jets. Tulo ka helicopters. Tulo ka yate. Pagkagabihang assets mahigala. Naay balay sa Forbes. Pati naghanan mga balay. In fact, din sa Cebu, gani. Doon ay nakasulti na kup. Nakapamalit og yuta. Hindi na itong mga prime ng mga lats. Ngilngiga, eh. Pati ngilngiga. Unya, kining ilang Romaldes, sa budget mas gobyerno, sila magun mahigala mo, oy. Kato sa saldi ko, sila man ang kuyuga niya nga nag-maniubra yung budget. Although, doon na po'y puntos Romaldes. Ikaw Romaldes, nga di man yung akuraan na. Gikan man na sa executive. Ang kadelikado ini mga higala ang makaingon ta kining kang Romaldis. Tinuod na baka ni og dili makatilaw presuhan ni magduda ta nga kini atik lagi ni tanan. Kay malagmit mga higala nga ang administration di po nila palabian si Romaldis. Gikan si Cardinal Santos City mingon nga sige lang og ipriso gyud ka mas maayo ipriso gyud ka para makatuong mga tao. Nya mingon si Romaldis bisag hospital lang ay ila na priso-priso. Nya kay high-end man ang San Juan Hospital ari lang kas PGH bubita-bitaha ba lang. Nga government hospital ba? Aircon gihapon. Kag imo ning palabian mga higala si Romaldis may ade adto gyud ka. Transfer gyud kas prisuhan. Delikado magwing Romaldis og maoho na. Da dili pud di ko musugot og ako ray maginusara ini iuban ta mong tanan. Kay damor mga higalang di masuod sa prisuhan ni Romaldis. Damor nga mga tao magduda man nga atik lagi ni. Drama lagi yun. Aron nga mahibaw mga tao nga dili ni drama, na ang maginang warrant of arrest nga mapriso yun. Sama ba nila Marcolita na nga priso mga sila? Si Marcolita, si Jinggoy Estrada. Nga kanang ilang pangidaro ni Marcolita ni Jinggoy, na naginay mga gipamati. Katubito Jinggoy rin, di ba? Nadaman to sa ospital, kaya iyan tuhod sa doon ay problema. Ha? Tanaw na ko, kanas Marcolita, mausada, kana mga idara yun na ba? In fact, mas maguwang pa na sila ni Romaldis. Ha? Kung sa magklasiya, sakit ni. Muna ko gingon. Katubito si Digong, mga higala, pagdakop ni Digong rin, yun nga ipadasa sa ospital kay, ito sa airport ba, ipadasa sa ospital kay, kita ka ng sugar anak nga taas man. Masakit to nas digong namay matambal lang ginom jud namay mga maintenance. Wa sila mo sugot oi. Wa mo sugot. Kabantay ba mo nga ni hangyo man to nga pwede ba nga dadon sa siya sa ospital para ma-check. Wa gyud. Dakop gyud ah, karga sa eroplano. Ato ana sa dahig. Katilaw to priso gyud digong. Pero kasi Romaldis may gala, nagbutbuot lang siya kagalingon og admit. Lalim ka na ang doktor mahigala ni ingon man dili man ang emergency kanang maong admission. Kisa may nag-ingon ana. Ang doktor mahigala sa Cardinal Santos Medical Center mismo nga si Dr. Kurt Allen Sibayan mo giningon niya kanang kaso ni Romaldis dili na sa emergency. It's not an emergency case. Laliman ka nagpa-admit sa hospital. Kung emergency gani, mga higala, admit ka sa hospital, dadoon kang ambulansya, agi kag yung emergency room. Agi kag yung emergency room. So, kaya man mo agi emergency room, ni jitsu man sa room ni, unsa mang klasihas sakit, unsa mang klasihas connection. Kaya kala mga higalang protocol sa hospital, og dunay dinalian nga nung dadoon ka sa hospital, iagi kag yung ER. Nagkabay, naminaw na itong mga medical practitioners nun. Normal na. Bisan gani, panahon sting COVID, mahigala, butangan nga nag-ER nga, clean ER, o niya, di ay para COVID. Butangan na. Kaya i-evaluate man niya sa ER, emergency room, kung kiniinig, hatag sa treatment, pwede naman yung ma-discharge sa yon, pwede na. Sila man may mo evaluate. Ang mga doktor sa ER, ah, pwede na nang ma-evaluate, ah, pwede na nang magkagawas na yon. Pero ang mga doktors po sa ER, pwede sa maingon, kinahanglan niya siyang i-admit. Dugang observation, i-add to niya sa regular room. O usap pa ma-add to sa regular room. Pero maingon po mga higala ang taga-ER, o kinahanglan mo niyang operahan, o kinahanglan niya ICU. Muna, sila may mo evaluate diha sa emergency room. Ang kanarang maditso sa room, mga higala, kanang doon na na'y plano daan nga i-admit, kaya doon ay mga operation baka humana na evaluate sa doktor. Or, kanana ang doon ay letter sa doktor, nga i-admit nga i-ditso na sa room, unsa mga, kaya doon ay doktor mahigala nga, naka-evaluate na na mo ni mo una, o dili na sa emergency, kanang matawag ni mong emergency, muagig yung emergency room. Kaya si Romaldis, ni shortcut, oy. Ha? Ni shortcut. Muna itong ingon, og, kanang PGH, naghan na ba kayo ng mga pasinti? Nagka-pasinti, para ba pasinti suto ba? Na kayo masakiton nga naanin mo ibutang sa private hospital, kadugayan kung masakiton na yung mga masakit ng kadugay, madrain ka. Anto madugay ang tanaw mo, kuha na kay budget, balhin mo ito sa government hospital, inig balhin mo ito sa Vicente Soto, muingon na yung akwan. Kanya mo ni Prangkang pag-istorya, ibalhin mo pasyente gikan sa private hospital, labi na kuha na kay kwarta taon. Balhin kag Vicente Soto, muingon, sir, ikakurinta ka sa linya, sir. Moro na day. Kinulbitaw, muingon nga, ikakurinta ka sa linya. Pwede na kadaghan ang mga hospital sa ang mga pobre mahigala nga masakiton. Mabita na kong ingon, nga naman niya ilamang i-declare nga doon ako noy saving sa PhilHealth. Nga na ang may daghang mga pobre in town gani day. Nga galin niya man ang hospital gani. Naman ito mga hospital beds gani. Nga nag-share na ng mga pobre. Nga naman na pamalitig dugang hospital beds sama kay saving sa PhilHealth. Uno sige mga binuang. Nga karon o naglinya ni mga pasyente dito sa PGH, yas Romaldis, ni Unagyod, nang ubirtek na po ni dito dugang mapasyente na. Sige lang pang ubirtek ni Romaldis. Ah? Oh, kani o, oh, nabutangan kayo sa kwan. Pero mo, lagi na, nara na sa ospital. Kinigo magkatilaw ni prisuhan, ang kuyaw ani kong, kani magduda mga tao na, dama naman na, hospital arrest lagi ng kutob. Kana ipriso gyud. Pero mo lagi na, og ipriso ni Mr. Romaldis, basit unya mahigalag mga mong ni. May normal ayo, kapalabi iya, kini atong drama-drama. Og drama ba ni ba? Kana ko tinuod ni, with all due respect, niya tinuod nga na sakit, di, hatag na to niya. Pero dili tinuod, og drama-drama rin eh. Og drama-drama rin nilang tanan. Mo, pina po Romaldis to nga, ayaw palabi ko ni atong drama-drama ha, kay masubraan ganit ni Rona. Musulti ko ano yung unsa magaling. Isiguro alang hospital arrest na kukutom, inyo ganit kong palabian ganit, ipanulti tamong tanan. Paparihan ni ba sa kanabitong ginoong Hesus Kristo bagi papasaan sa cross atol sa Simana Santa, gilatigo sa mga Hudiyo, gilatigo sa mga sundalong Romanhon, niya mag-uuban mga salbahis po ni uban kay, ha? Nagsabot mo naan, ikaw may assign Jesus Christ. Kanas pambinain, assign man na Jesus Christ kan ito. Ha? Ikaw assign Jesus Christ, ikaw may mupasaan sa cross. Niya, kamo, kamo mga Hudiyo, kamo po mga Roman soldiers mo, kamo mulatos. Niglatos na, na may uban mga higala, niglatos, ana, inahinay lang kay drama naman ni ato, ha? Sus na yung uban anak nga pagkusgan yung latos day mugara masagun labi pa ka ng mga batanon nga ikaw may nasayan Jesus Christ na palabian ka o hapak ron maningkamot magkagantos ang sakotong sumantos mo nga mag yung mga salbayas uban mga tawa po ni mga ay kita goy Hudiyo nasayan sa Hudiyo ah, kita goy nasayan sa Roman soldier hapakon ni mo nag kwan ah para ma hapakon ni mo ayo palabi ihapak kay drama ni ato. Ah, para ba ma-realistic mo yung tanaw? Ay, tabo, bitaw na mahigala nga. Di palabiag, hapak mahigala tong ginoob. Kipusdak, bitaw ng cross, kisubagay, bitaw, okay? Ay, daan na ko ito nireklamo tong nasayan ng Jesus Christ, pasan sa cross, ngilato siya. Ayaw palabi eh, ha? Nahinay lang diya, brad. Agi palabian magiging pusdak ang cross, sumbagay, ang mga tao na nanaw, na makpaka, kana-kana may ginoong musukol sa tao. Kini Romaldis o drama-drama lang ni Ilani, di kini palabian, tanaw na ko dahi, Cardinal Santos Hospital. Ayaw pala biig tood, ha? Inyong itood si Romaldis. Mingon, ah, sige, kuwang pa na. Di na yung Cardinal Hospital na. Ah, sige, ato sa PGH. Tanaw na ko, initanaw to, ibalito na to ako. Magpabili ni sa PGH, maduda ta. Pero buingon, mga higalang sandigang bayan nga, okay, ma-order ta nga, ibalhin na yun si Quezon City Jr. Romaldis. Kana, bita-bita, makaingon ta, tinuog yung siguro. Ha? Di pa po ito kasiguro yun, ha? Kay, basin mo niyang maingon ng Abdan o pila kabuan makapiansa. Ay tabo na bayan mahigalan bisay hubong rebilya bitay na kapiansa man. Ha? Ya katos bunuan nakagawas ang gigamit nila mahigalang ngano nakagawas to si DPWH Secretary Manuel Bunuan kay matod pa gihimo nilang state witness. Atong paaboton o kini sumaldis mga higala daan na ba to ni ingon sumaldis nga dili ko mo go alone go down alone ha? Ang kuyaw ani kung palabian ni sumaldis mga higala mo piyait ni mo kuhan yun ni daan dito mo honghong yun dito da indikin nga kanana ang ani ako dili pero ay lang kung palabiin ninyo kay palabian nga ni kung ninyo ani na maamong gitantanan ani warningan tamo ha gikan ko sa Cardinal sa Santos Hospital kutob ra ko sa PGH ha inyo gani ko ibalhog prisuhan gani pantay lang mo delikado man humal din sa mga mong na ha kaysa iya nang ipamahayag primero daghan kong naibawan ingo ba siya dili ni kay igo ra kining budget kini mga anomalia diha dili ba kay mahimo og usa ka tawo ra mabutog yung normal dish di ni mahimo ko sa katawo ra unya kining mga budget gikan ni sa executive department kining NEP gikan ni nila dito kinsa may head sa executive Marcos man so kining kang normal dish og kini og drama-drama ra ganin eh. Calculate kini mo drama-drama ay gipalabi eh ha ay palabi eh kaya mo na kong ingon katong Jesus Christ na pugos og push dak sa cross jo kung subagay sa mga hudiyo. Ay, Romaldes, ayaw mo paninood ha kay, ha? Wabay ako na ginusaraan eh. At tanawa ko sa inyong hitabo, wapa ko kadungog nga si Luistro ni bisita niya. Si Jirby Luistro ba? Anong di man mo bisita Jirby Luistro nga naaraman sa Manila si Romaldes. Unya siya mga higala, bilib bang isang Romaldes, ang pinakangilngig ko nung speaker ah, sa tibuok Pilipinas. Kaya may AX dahil kay speaker. Pilte niya nga biba niya, nga nung karun, wamay nanuol ng mga congressmen. Ah? So palayo sa Romaldes ron. Ah? Nanimaho sa Romaldes ron panahona. Muna yung mahigalay mga panghitabo. Unya, nagawasag waran sa Romaldes ang mga congressmen nga labihan kasip-sip niya wa na mapaduol niya. Ha? Nakadungog ba mo og doon na yung mga ni, hugop nito ron? Nag-vigil ba ka sa hospital nga? Why sa Romaldes? Akong ipaabot ng Tasaro Istro og kana bang inamigo ba? Inamiga ba? Kanang tunay na kaibigan bitaw nimo? Bahala og naas kasakit o kalipay amigo man ka mo. Ha? Karon panahuna nga si Romaldes na anak karon sa iyang kahimtangan na hospital magana. Di ka mo bisitag masakiton imong friend nga na masakiton din umbisdaon? Ha? Nga pilti pa ingon niya. Kaya may AX dahil kay speaking. Kaya may tupa dahil kay speaker. Nga karon, kining imong amigo na pilti nilang amiguha nga ingong usab best speaker ever sa Republika ng Pilipinas. Speaker Martin Romaldes. Kani-kani. Tawa na ka, no? Muragog. Kani-kani. Sige. Gidong. Gana.
12: Speaker of the people, the best speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas na palang pangasigawan, Speaker Martin Romaldes!
11: Pause gamay, Limang ka na, ang iyong bulubul mo na gugma. Kuan god? Lupig og MC si kuan ani? Kina ni ang Idol Mikey, aning kalakiya? Mas Idol Boyke, yung maalkan si sila ani. Ha? Huwag mo, grabe ngilngiga. Best speaker. Niya karon, naan nagmasakiton Og tinuod magaling niya masakit to na naas ma lisod nga kahintang si Romaldes, di mo mong bisita. Ate, padayaw na totoo naman lamang sa pipila ka mga mahinundano ang pahinomdom. Alas 9.26 na.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Kung mag-uwan o nya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas biyahe, trabaho, sugo, dili gyud balikayan nga ma-expose sa bisan unsa nga pwedeng makasipon. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aroma sa padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha nga to sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: NeoZep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nangatol pa.
19: Fix it with Alnex.
20: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
19: Fix it with Alnex.
20: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
21: Unilab quality yan.
20: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
22: In 5 meters, turn direct.
23: Ha? Asa ko no?
24: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
25: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
26: Usa ka semana ng tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
27: Pwede sa Actimed. Actipit man!
26: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako?
27: Actimed! Actipid!
26: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
27: Actimed! Actipid!
26: Unya ang quality.
27: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semana ng ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
29: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
28: Worth it?
29: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
30: Glow Pond's Miracle.
0: Ang galing! Pang matagalan!
1: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala! May BPI dito.
0: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
3: Isang Himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
6: It's a melee.

0: kamay galas tong EXL Coffee Mix 17 in 1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ra libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas mahigala sa Rosehip duna po kini mga kaygala ay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Masa ito recommendation sa kwan day, PGH day, asa tong kwan, si Dr. Kwan, kinsa ni ilang giingon, nga matod pa mga higala ang update na to, be? Si PGH spokesperson Dr. Del Rosario, miingon may gala nga kini si House, former House Speaker Martin Romualdez is not confined in a presidential suite at the hospital because they do not have that kind of suite diya sa hospital. Doon ay mga private rooms, doon ay nindot nga mga rooms sa hospital pero dili kuno presidential suite sad. Pero definitely to Asia sa private private room na ang maong hospital. Si Dr. Del Rosario miingon nga ila na kunong gi-submit ang report on Romualdez's health situation and that the PGH director will be appearing at the Sandigan Bayan today, September 14, to disclose the findings in court.
1: Straight to the point.
0: So ang director na may mo-disclose. Pero kiniha, tanaw na ito ha, i-disclose sa director. Unsa may honest to goodness nga evaluation sa director sa PGH. Ha? Muna na dito, oh? Tanaw ni mga higala kung sige may tabuan ni Ron. Basta kay nga itong nahibawan, kanina no, ang kining iyang mga sakit, o mismo si Dr. Kurt Sibayan, mayon dili ni emergency case, kay tanaw ni mga higala kining mga sakita, di man ni in pain nga, in pain si Romualdez. Kanabitang nadaon ka sa hospital kay nagkalit ka mahigala, nagkatumba, nikalit ka karon o kakuan, nadaon ka sa hospital. Emergency na. O, kana mga vehicular accident, siyempre, emergency na. Agil ka emergency room. O, kanang mga kalit kasog kayo, hila na taas kayo, dadoon ka dito, ato na emergency case na sobra kataas, diba? O, kana may galang lipong kakalit, dadoon ka dito. Pero kining maong mga sakit ni Romualdez, unsa man, in pain sa aniwa, may in pain anilay. Kaya panalitan kining type 2 diabetes mellitus. Di ba na masakit yun ang diabetes nga kanang kuan yun. Naaka na, panggang kiniiyang cardiovascular disease. Naun sa manin na siya? Naglisod sa ginhawa na panahon na? Kay, dapat, kiniiyang inikabot sa hospital, mukuan po siya, inartista po siya itong naglisod sa ginhawa. Nakaingon Tito Soto ini may gala ikaw Romualdez murag malupigan ako ni mos pagartistahon. At ang agi katawa mga sukitig paminaw sumano dito sa PGH mga as dito sa Sandigan Bayan tanaw na ito ha sa recommendation sa Sandigan Bayan kaya pwede mamaingon sa Sandigan Bayan ang findings sa Cardinal Santos City among i-confirm umiingon ganit dahi malagmit di ko katilaw presyon Romualdez kutob lagi sa hospital. Kanya delikado nga makapiansa, adi gyud kitilaw prisuan. Kana ko makapiansa, o bata mo ospital tas korte unsay desisyon. Ikaduha pwede mo recommend ang PGH nga maingon nga di man to tinuod tong sakwan, amo na confirm dili ini emergency ni iyang sakit. So iadto gyud sa prisuhan. Ang kuyaw ani dai kung ingon nga ipabilin sa prisuha ay ipabilin sa hospital, labi na maingon nga among i-recommend nga ibalhin ni St. Luke. Kaya sila mo idunay kumpletong facilities. Or kuya o dahil miingon nga among girecommend nga ibalhin ni sa hospital sa abroad. Astilan mahigala. Pero muna kong giingon ha, ang mga tinuod bang higala o higala silang Luistro, nga nung hantod ron, wak man ko kadungog, nga nibisita sa

0: Kristo niya, ha? Musipatiya ka sa imong amigo nga nagawasan o warrant of arrest, unya nasakit pa gyud. Hay man to mga congressmen, yan naman mong bisita. Or kato mga congressmen, sari doon panalitan. Amigo man sari, speaker. Labi na lagi sa Luis Tro, amigo kayo. Mubisita ka sa imong amigo masakiton? O sa imong amigo duhagun eh? Kana bitang Biblia, bitaw, naaman na mga kaigalaan nga, kana na ang unsay inyong gibuhat sa labing ubos, inyong gibuhat kanako. Muna, igikwan eh, pagtulunan ni Jesus Christ, banana sa libro ni San Mateo, nga, nagmasakiton ako, wala ako nyo duawa. Nabilanggo ako, ako ninyo duawa sa bilangguan. Ha? So muna ikaw, amigo ka, imong duawon. Kay kana mangod mahigalang ato mga kaigsunan nga labing ubos, unya, nagmasakiton ako, apan wa ko ninyo, mo man na nagigutom ako, wa ko nyo pakanagi, waho ako, wa ko nyo paimna. Nagmasakiton ako, nabilanggo, wa ko nyo bisita. Dagway man ni Jesus Christ, na kanang tinuod niya, nagmasakiton. Pero kanang dili, dili po. May ingong pagkag, mabugan ni dagway ni Jesus Christ, rumaldis lahi. Ay! Atol na yung agi ka to katawa mga higala kay mula kayong gingon ang mga yanong tao sa dihang si Sara Duterte nagawasan o warrant of arrest ni rally man yun ang mga tao nga ni laban bang Sara ipakita yun ni hugop yun ito pero Romaldez wakman bisa mo ang iyang mga suod tungkol pa iyang mata mga higala sa dihang giingan sa dahil kay speaker balik ka na itong gamay dong gamay lang itong ang Juan Loistro. Sige ko no. Be, asa man to? Oh, kana. Oh? Be, asa may sound saan eh? Oh.
1: Correct me if I'm Waldez! Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito

0: road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
1: Now normally sabi, tingkol-tingkol yung mga mata. Unya, sa tupadakog na tabang si Romaldes sa anang imong distrito, karon nga nagmasakiton si Romaldes, di ka kabisita. Laliman ka na. Bisa siguro, narama mo des kauluhan. Bista o ni mo na kaimo man ang higala. Wagit, nagpalayo mahigala ang mga congressmen. Dili siguro sila gusto mahigalang ma-associated sila ani. Ha? Palayo sila. So atop aboton unya, unsay recommendation sa mga doctors, labot ini mga higala, og unsa bagay mahitabo ani. Maduda ta mahigala kung sagi ka, no? Trilling kay ni. Umingon doktor sa PGH na nga, ang ayon sa ipriso. Priso. Sila lagi magkakulan ni. Mga doktor sa PGH, kay kining mga justices sa Sandigan Bayan, nagpaabot man ni sa expert opinion. Nagpaabot sa expert opinion. Ubisa kung sa isulti sa PGH, ano mo, kuha na Sandigan Bayan. Humanitarian reason ba? Ang problema ni ang mga tao, kung kumbinsido, may mga tao, agyo na eh. Nga nung kalit. Itatatuog ka ng naspital na daan sa Romaldes, ang igawas ang warrant, may naspital naman ang daan. Kana yun kay, kanang adlawa nga mo gawas ang warrant, maugi pa ka-hospital. Unya, siya rin nagpa-admit siya ang kogalingon, niya siya po ni Ditso sa room.
0: Ay!
1: Wa mo agi sa saktong protocol sa hospital, kisa may nagsulti na, si Dr. Kurt Allen Sibayan. Wa mo agi sa protocol. Dilitso. O niya, ang iyang mga vital signs ni Romaldes, normal. Tanawon man ang mahigala ang pulso, ang heart rate, ang iya mahigala ang oxygen. Tanawon. Pag tanaw pa mga higala sa tanan, normal si Romaldes. O sa manasagi, taulan mag-oxygen dahi, wa? Naaman, no? Iya, ipaandar itong kwan, basig picture ito. Aman dong, names, talawa ko dong. Basi, ipasulot-sulot na nagkuhan niya for picture taking na. Nga nung man dikslus eh. Asa mga, idikslusan na. Idikslusan man eh, talawa ko nung kwan. Huwag man lagi tusok sa kwan eh. Nga, kanabang nung nabay eh. Para magkuhan nung taba. Why dikslus, no? Wala. Tanawa ko noong nabay. Huwag may dextrose. Oxygen na inaa. Niya, nagka ng oxygen. Pwede man ang pahinayan na. Or pwede po picture taking na. Ato lang yung agigat o katawa, mahigala. Pero tinuray lang, kung tinuod yun ang masakiton siya, maluoy po ta. Isa pa og, mauna iyang gibuhat, mahigala, malimalitang kwarta, matod pa sa aligasyon. Pero kung panalitan tinuod niya, nagmasakiton yun. Para nako, ilahit lang nato ni Hukman siya sa iyang kasong plunder. Pero kani iyang pagkamasakiton, tagaantala sa pod og higayon yun ay nga ma-admit sa hospital. Kana kung tinuod niya masakiton. Pero di ganit tinuod niya masakiton, nagdaghan ba mga tao magduda nga matay. Ha? Kadaghan mga binilanggo dito, daghan mga binilanggo masakiton, ay wagin tao mga hospital na eh. So, special treatment ni. Ha? So, kana gano, gipasulot mahigalag kanyula si Romaldes, gibutang si Ilong. Ang pangutana na kay picture man ng ato, o gipaandar ba ng maong oxygen nga na ay gibutang siyang Ilong ang kanyula? Pwede mo ko ng picture taking na day. Gibutangan na iyan, naman siya, kwan sa... Yang Ilong naman hinoon, lawa na God, na ay gibutang kanyula sa Ilong. Apan kung ang pangutana ana og nag-andar ba namong kanyula og wa, na mao na iwa na to may bawi. Tanawa o. Na ay. Oh. So, mo ni iyang kahimtang mga sukit di paminaw. O ka na. Sige, kwan siya, paubos siya o kwan. Police booking. Police booking man eh. O ka na siya. So, og mo ni gi pa laboratory examinations Romaldes dito sa kwan, PGH. tanawon to old sa'y resulta. Mayinta itong ipakita ng result. Para ba nga mga tao masatisfied ba? Although, ato respetaran, mahigala mga doktor o sa'y kuna na. Ha? Kaya basin ba o kanana ang atong kuna ni kung inikabot sa panahon nga magkapiansa ni paminaw ka ni mo, pwede mo drive ni guli sa kinaniya. Abdi ka mga sugid ng paminaw. Karon mo sa kurumal, dismay ka lang. Kaya mo na yung minartista sa... Kapila na yung diagi ka to katawa, mga sugid ng paminaw, ha? Kining iya, mas gabi-gabi kay duha ka jets, tulo ka helicopters, tulo ka yak. Ha? Yung magkagawa sa ospital, o ana, yahay ka ni magyati-yati pa ni dayon day. Kalay pa dayon itong taon, standby na sa alas may pila ka mga mahimdanong pahinomdom. Alas 9.47 na.
2: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakuibak to sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
2: Living Testimonies.
4: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
7: Ah, katali lang. Nakalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
9: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimugikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
11: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 35 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may gala alas 9.52 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
1: Okay, nga portion ito, galato may gala sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sa maining insomnia, constipation, high blood, inguman diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sila mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Mao mga higala nga makatabang kini, epektibo alang sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation, o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ang diabetes. Mausama ka na to, matang adlaw, nag-sugatrol.
13: Straight to the point!
1: Alas 9.53 na, mga higala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point!
1: Now, ang duha pag yun kalaing ang gulo nga atong isgutanan nga wa pa na to matik-up yun. Labot sa impeachment ni VP Sara, daghan-daghan ng mga angles sa atong tagay-pagtagad, kay karong adlaw magsugod naman ang laing articles of impeachment. Ilan ang biyaan mahigala ang Article 1, ang confidential funds. Mutabok na sa salaing article. Kanunay nabitin kining ilang presentation sa prosecution. Prangka lang pag-istorya, ha? Kanunay nga matiwas. Ang Article 4 labot sa grave threats o inciting to sedition sa 11 ka mga witnesses. Ang ilang na-present tulora. Undang sila. Adto sa laing article. Pag-abot sa laing article karon confidential funds, 27 ka-witnesses ang na-present mahigala. Do sila. Napo na ka-witnesses day ang duha under kwan. Stipulation. Naapay 15 unta nga ila mga higalang i-present pero di na nila i-present o tiwas. Ha? So, mo-proceed na sila sa article to. Kaya ilagong presentation, wala nila i-sunod nga article 1, article 2. Iuna nag-present ng article 4. Kaya mo to ang tanaw nila nga mo ikusog unta ba? Kaya siya ganduray, kanabang, ano ba unta nga maka-create o bandwagon effect sa mga tao? Nga ang mga tao nga makaingon ba? Karon ikapila na maadlaw, ika-24 days na. Sa 24 kadlaw, makaingon mga tao ba nga tinuol yun ay naagi ebidensya ba itong Sara? Karon og pangutan-on nimo mas majority sa mga tao mingon wa giday ebidensya. Pero mo na kung gingon na in fairness may gala sa prosecution kadtong atong evaluate honest to goodness ka evaluation sa article 4 o article 1 wa gid. Hungaw pa mga higala taon. Na og moarita may gala sa article 2 di pata ka siguro. With your fairness di pata ka siguro. Kay basin di ay dunas lay ilang witness. Basin lang. So atong panid-an pa nato na pero ang katuuban gilaay naman gyud na ay na lang yung ipugos ang gilaay na mo ha na ang article 1 nga 15 ka mga witnesses di na nila i-present o dayon tan-aw nako sa kong evaluation dili na i-present wa na may laing unod to na itong uban kinsa may lang i-present lain katapusan i-present ang taga PSA ang Philippine Statistics Authority mo to yung katapusan nilang i-present. Pagkasunod, wala sa president, wa may impact ang taga-PSA. Kaya nila kung tatong mahigala nga mo, makakreate o bandwagon effect ba nga tanawa? Wa lagi da eh. Wa lagi. Ang ilang tuyo rin ito nga, why birth certificate si Mary Grace Piatos? Why marriage certificate? Wa mahigala record sa PSA.
13: Straight to the point!
1: Ha? Unya, ang tuos na nga, ni Anang Puntuha, makakreate sa bandwagon effect nga mga tao, muulbo ang kasuko. Binuang gani Sara. Makaingon mga tao, binuang na iya. ang kortang sa mga magbubuhis, gihatag nga doon ini mga tangway, klaro? Wa may birth certificate, Danny? Why marriage certificate? Why record sa PSA? Pero unsa may effect mahigala ni ining maong sitwasyon? Okay. Ang effect mahigala pagkaugma, pagkahuman ng presyente, wala yun, nahilom ra. Abi na tuog mo, kwan ba? Mubanwigon ba siya ba nga? Tatanawa. Pasaw na gisako nang gingingon, kini gumi regress platos dugay na maguning ug sa salida pa ni dugay na ni nigawas. Dito pa squadcom nigawas na ning artista ha? Ha? Kani pangana nigawas na sa House Committee on Justice, migawas na. Niya pagkahuman impeachment nigawas sa pod. So pag testify pa mahigala ni Marisa Grande, ang Assistant National Statistician, dili na inana kakusog ang impact. Mao naman to. Mao naman to ilang ipaukyab gyud unta mahigala nga ang kining mga tawhan na nga way mga clerics ni, wa man dinhi sa record sa PSA. Agi ka usa lang sulti, wa lagi na sa record kay alias Mangguna. Di walay impact kay ang mga tawo manggod. Dili nimo ma-underestimate ang understanding sa katawhan oi. Muna nga way effect. Naka-impact bagod paghuman wa. Katong dunay giingon nga hala na may 3 anyos dai. Napoy dugay nang namatay. Nakara magod. Muna kong ingon ba, kana magungan o apelido, labi pag mga apelido ka nga Fernandez, Reyes, De La Cruz, kanya magungan kag Romeo, Alex, kana may nanang magungan. Ha? Limuel, Nimuel, inana magungan. Daghan yun anak nga magkapare-pareha o magungan. Mabitaw na sa NBI, magkuha kag NBI, usahay mo hit ka. Di ka maisuhan dayon og kinini ang NBI clearance, di ka maisuhan na kinihit magka. Nga naman, ang imong nga, doon ay laingan nga kauban ni mo, pareha mo nga. Kanang magkasangay ba? Sangay, sangay. Nandun ay sangay, nga hasta ang apelido na sangay. Ha? Kay og mga apelido ka, og mga apelidong common, kanang mga De La Cruz, kanang mga Sosminia, ha? Kinyunis, nga nang mga nga na, ang mga apelido ha. Unya, ang imongan kumon pod, mangan ka mga Romeo, mga Juliet, mga Alan, na nang mga ngaan ba? Unya, ang apelido ni mo kumon pa naan, malagmit, inikuha ni mo certification sa NBI, mahit ka. Ay sa asil ha, kaya di pa ka mataga-ag clearance kayo, di aman ni hit, magka, di aman ni kay claimin dito sa kwan, i-check pa na, oh, di man din ni ikaw, balik ka lang after 3 days. Unya, mo to ilang ipa, okay, abudako, nga doon na may ngaan din hinga, nakadawats confidential funds nga 3 anyos. Di bata, di ay hikuan, ana. Di ay namatay na, dugay na namatay. Yan, sakay ba mga tawa? Wala. Kaya nakasabot naman mga tao. Dili gibugo mga Pilipino. Ya, kakaingon, dili bugo mga Pilipino eh. Ha? Kasabot sila nga alias na ginausa man pagka. Wala ginay birth certificate ka alias. Nang ka nandunay, 3 anyo sa dili na mao. Kaya ug wala kay birth certificate, it doesn't mean nga wala mo exist ang usa ka tao. Ni exist siya, pero ang ngaan nga gida kay alias mandiwa mo exist. Ha? Wa mo exist. Ah, kinibita si kasamang Ken Galinia. Og mingo kag Caroline Rillian, a Caroline Galinia dadu na nay birth certificate pag imong Ken. Ken Galinia, malagmit way birth certificate na. Og duna nay birth certificate lahi na nga kwan. Nga Ken kini man maoy na-rehistro ni Inday Ken Galinia. Simple naman na kayo sabton sa mga Pilipino. Taka, ha? Pag human og present at tong taga-PSA, doon na ba'y ni Banwigon ba siya? Wa. Nakasabot mga tao, yung ipaukyab nila talawa. Ah, wa, day gay birth certificate si Piatos. Wa, day gay birth certificate si Kwan. Andilim, ana. Ang mga tao, mingon, wa, bitaw. Ang mga tao na anak kayo mo, kay wa, lagi kay alias Manguna, kamusa doy. Wa na, medyo na kuan ba, kanana ang wala sa effect. So pagkaugma, kay tanaw na PSA, wa naman mo, wa naman kita maka-effect ani. So unsa ilang gibuhat in rekin? Ingon sila, wa nami witness, di nami mo present o witness. Ah, yang ilang lang kuno mahigala, ilang i-compel si Sara Duterte, ilang pasupinahan. Oh, alegriha ng istoryaha, may galaw eh. Dili ba na siya mahimong violation sa constitutional rights against self-incrimination? Ah, gawas dahil may galaw ang opinions lain-lain ng mga kwan. Lain-lain mga sektor, lain-lain dahil nga kwan. Kaya dili man kay criminal case, man na, kinidili man ng criminal case, sui generis man, daghan lain-lain may galaw mga opinion. Pero tinuray lang mga sukid di paminaw. Klaro-klaro ba? O sa kwan pa ni, sa kanang basketball pa ni dito sa barangay ito, okay? O sa sitio ba nga, why referring niya? Kini ato why referring niya? Anisay lang ha, anisay.
4: Ay,
1: kana mga kaigsunan, wak paginanooy jurisprudence labot anak kung impeachment may basihan. Pero kini magun mahigilang rules of court, applicable magun is impeachment. Ang rules of court. Unya, mga higala, ang ginaingon magun. Ah, which is usa ka constitutional rights sa usa ka akusado. O kanang constitutional rights ma-invoke man sa bisan unsang klase sa kaso nga nag-involve nimo nga makuyaw ang imong kahimtang mahigala nga man og i-deprive ka sa imong constitutional rights. Ang atong constitution mga sukid paminaw nagklaro man gyud diha sa Article 3 Bill of Rights man manghigala nga napatik mga sukid di paminaw under Article 3, Section 17, nga no person shall be compelled to be a witness against himself. Karon, dili ni mo pwede nga ipatawag si Sara Duterte nga mao'y iyang pawitniso ni mo, batok siyang kagalingon, aron matangtang siya pagka vice presidente. Kanang hostile witness, ang mapatawag ni mo hostile witness, ang dili ang mismo ang akusado. Pero ang dunay option, panalitan kasos korte, i-present ang akusado, ang dunay option na ang defense. Depende nila may isang among i-present or dili ba. I-present yan as defense, meaning, iyang gi-waive ang iyang rights against self-incrimination. Because the moment you present the accused in court, that means that he will be opened. Ah? Meaning, imong gi-open siya for cross-examination by the opposing counsel. So, ang option na naa sa depensa. Muna nahitabo may gala kang Renato Corona. Actually, kato kang Renato Corona, naa to sa option sa defense. O ila bang i-present or dili? Pwede itong dili nila i-present dahi. Pero ila man mga higalang option niya si Corona, may gala ganahan man saan niya mo appear, mo ito naka-appear siya. Kaya ka na kung respondent mga sukit yung paminaw, lalaman kang ikaw may, di man na pwede, patistiguhon ka batok sa imong kaugalingon. Masa mo, nagyo na yung mga ilaing testigo, kaya nga nga ang akusado, mo na may patistiguhon batok sa imong kaugalingon.
4: Ay,
1: niingon mo, malakas ng ebidensya, kumplito ng ebidensya, malakas ng kaso, niya karon.
4: Ay,
1: Now, kung ila yung i-compel si Sara Duterte, ato paaboton, kay mingo man, aso, generis man eh. Hapit, tanan o silang gusto, mahimo ula day. Niya, inigbuting anak, pila ka sa mga senator judges, mas daghan, mahiga lang na sa majority black. Ah, ato paaboton, o sige, may tabo ha. Inigabot sa panahon, mahiga lang, ilang pugson si Sara pagahimo nga hostile witness. Kana, kung pugson yun nila, dili na option nila, option as defense. Pero ilang pugson, nan karon dai ubo testigo si Sara og kamo may dili pud hinuon ready. Ako, bantay mo ha kay basin og kanang sa defense ba? Wa ta kasabot sa defense strategy pud nila dai nga dili pwede kay self tinuod man sa nang argument sa defense. Nga we will invoke the rights of the respondent ah sa iyang constitutional rights against self-incrimination. Pwede po na nga ilang gi-invoke ana nya lalisan ana pero ta kasabot strategy pa nila dai nga ana ay pakonjo sala pa ingon pa okay i-present mo sala nya kamo di ready. Mao bitay ni tabo ka sulay ka Lopez ilang ko haon may galap ha dinhi ni anya hostile witness o hostile witness sulay ka o abot sulay ka sa Senate pag abot Senate interview sa mga media sa bantaylan mo ni bagyong Inday ron. Paman na idayon o presensyo lay ka. Kay so far ba yaha sa mga hostile witnesses ngayon lang gipresent kinsa mato si si Acosta, si Ortonio, si Pua, natutyo sila ni tulo ka ba? Hostile witness. Og ilang ipugo Sara pagka hostile witness gyud. Dunay rights against self-incrimination Sara. Pero wa man ta masayod mahigala ba sa kini ni ang voting ana daghan mag-o sila. Ang majority black. Di man wala man ta na majority minority black impeachment ko ni. Pero let's talk of reality. Umunsa nga amo yung patistiguhon na i-compel gyud. Unya mo voting. Although kana sa og imong ipugos mabot Supreme Court gyapon nga pangutana. Mabot gyapon sa Supreme Court kay constitutional rights man. Another question na po na nga mo abot Supreme Court. Asa ning voting mahigala nga 2/3 abot ni Supreme Court ni. Kay ang mo dunay power to interpret the law ang korte man. Ha? Ang ako na tanaw ani, munang di ko mahukom dayon aning kalakiharon nga dili i-present Sara, tinuod na nga ang prosecution gusto nang i-present. Ang defense po ingon nga dili kay naay rights na Sara, tinuod sad. Pareha sa tinuod pero og ilang ipugos. Unya mo ingon, sige sige, i-present na Sara. Ni-present niya kamo mo diri de. Masamot, kaligre ng kalakihay noon. Pero asa ha, aril sa tagal sa itong mga winners dekin, kay bida, na ano itong mga nasakpang na minaw sa DYHB. Kini nga portion to grato may gala sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay, may balita, gikan sa pait, kana ang seed liniment oil, nga may muhatog kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakansigag, may mananap o mga insekto, bisan lamok, dili magkadool o dili magkapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong kaptambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o gapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling. At sa check sa Lailin, naman sa Aligadas. Oh, shout out nga to ni Sir Mitty. O ma'am Lorena. Soriano diha sa Barangay Bangkugon, Oslob, Cebu. Good morning, oh good morning tanan sa ato mga staff diha sa Bangkugon Resort and Restaurant. Sakto-sakto, mauna ang stilo nga gusto sa katawan. Dito ta mahigala, nakapahigayon sa tong team building. Ay mo kanta pa para malingaw ang mga. Kanya, nakapahigayon ta sa atong ika 63rd anniversary sa DYHP. Dito na mo gi-hailed mga higala. Salamat sa nga ito kang Father Glad Niri. Amo ay atong pare dito nga mga itong gipamisa. Mahigala pa salamat atol sa atong 63rd anniversary sa DYHP RMN Cebu. Okay na mga orasa. Mahigala ito sa e-checks kasama ang Lailin Raban sa Aligadas alang sa mga nasakpan na minaw sa DYHP. Busa magkadawat ng mga palipay gikan sa Sibianan. Yes, kasama ang Lailin. DYHP
14: RMN Report. Mayong buntag sa kusapa sa mga regimen na ito ni Rufil. Balik rin sa Cebu City South District. Nilay grupo ng sabi makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo. Isip ka salamat sila kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Maria Enriquez, Leticia Bano, Ilia de la Peña, Amy Alibiran, Leticia Pat, Rosie Labot. O karoon ang sa ikasinggi din nyo sa DYHP. Sabi na kung si Kasamang Julius Baliriki ni si Kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN. Balita klaro, wala ibog-ibog.
1: Okay, salamat Lailin Raban sa Aligada sa mong report. Salamat sa kabanan sa Resource Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Busa na ganoon at mga palipay gikan sa itong Sibianan. Shout out Attorney Paul Ligurio. Good morning. Og Attorney John Cagulada nga kanunin naminaw sa itong tulumanon. Attorney Rani Montes Claros. Og uban pa, no, nga tagba naminaw sa itong tulumanon. Naminaw diha sa Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. Nga ito ni Juni Fariolin Trias. Unya, happy birthday sad ni Lynn Oriendo from Rex. Okay, mahigala, wala naman tayong oras, mga sukit ng paminaw. Sa nga nalang skinitipo kang puwersa sa DYHP, Arimeng Sibokos kasamang Rufil Fernandez Banyok, magtiwas sa ubang adlawa, alang sa tong dugang mga hisgutanan, mga kaigalaan. Sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, tata. RMN.
15: Not just number one, simply dominant.
13: Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
15: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
16: Tatak RMN!
17: All the time, RMN kami!
16: Tatak RMN!
15: One radio is favored by all.
16: Tatak RMN all the way!
17: Loyal kami sa RMN!
16: Tatak RMN!
15: One radio network conquers all.
18: Number one!
15: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
19: Makakarating pa rin sa'yo.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
20: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
21: Kun ako'y pasul tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
22: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
20: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period per DTI Fair Trade Permit Number FTB-266382 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
7: Yun sa man ninyo, Marie.
8: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Uniface?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka bakit nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
11: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Enescayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
12: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
15: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: May mga nakadaog na sa Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Bayo Jessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
16: promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FTA CDRR permit number 1083 series of 2026.
17: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
18: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
20: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
22: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
23: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
24: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
25: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
26: Mula noon, hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
27: Hi! Hello mga sama. Kinigay pa ninyo Kuya Joel Benzig, ang bansagong partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kaisunan mga kasama, awagong kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga tuni. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya galaan, ato magtatampo si Tuni.

0: Kini ko problema bahay na isa kong suod nga migo, manahimo na na kong suod usab nga kaaway. Pero aron ninyo isab tan na kong sugilanon, inong ko na ipagsugod.
1: Ako ang mga litaw.

0: Ito na eh.
1: Uy, pirapin yung... Ah, siya mga pre.
0: Ah, kumapre. Misita ko ila iba na.
1: Uy, pariyo. Ito, ako saan mamisita? Saan ko? Ado nga na lang
0: may pa, may pa. Atana, tana. Magdaam ka kasukyan yan.
1: Oh, ah, ah? Oh, magdaaman. Ikaw, ikaw na eh. Hindi ka magdaam. Ayan ang pagdari. Diri na lang sakay sa kong sakinan. Arot, magdungan ta ba?
0: Ah, sige, kanada.

0: Nenta sila iba na pre. Masipun, makadua tang duha din pre.
1: Ah, sige, sige. Andin do, labi nagdaan si Bana, kadua tao.
0: Ah, siguro do, gina pre. Labi nagdaan tang duha ng duha. Ah, di, giyon mapal ta.
1: Kat na, mo na. Dali, dali, dali. Gayar.
0: Okay, tara, tara. Tara, tara. Tara, tara.
2: Bida,
1: limot lang siguro na siya, bay.
3: Saba ka di apon yung uy. Limot good town. Pero sige lang, mas maayos sa doon nga ni amo. Dali, arita sa bay. Huwamang kahay, kuan. Huwamang kamoy lang igian ni, ako raman ka ha.
1: Huwag yung taon, day. Ikaw rin yung taon.
3: Anahala, sige. Tanam mo.
1: Tanam!

0: Ay na, pasensya na gid kaayo mo ha, kay wa gid mi ka pangandam. Wa man gud mi magda home good nga naa da ay bisita ruin, mo nang wa kami maghikay kaayo. Pero dili pa man sugod karon ang fiesta, karon pa mang Sabado.
1: Oh, karon pa ning Sabado dai.
2: Balik na mi Sabado dai.
0: Ano man, manguli na mo?
1: Ha?
2: Huh? Ah, karon pagani mo abot yung buli on day mini mo na ino.
0: Ay wa, oy dili oy, pataka man lang kapon yung oy. Ano man, mag-inom og tuba, magpalit kong tuba.
2: Oh, ano man? Pre, ikaw, minum kang tuba, girl.
1: Ikaw, pre, minum kang tuba, pre.
2: Oh, inom kayo. Ang harap tao rito minum, ana. Ha, tuba, inom kayo ko, ana. Inom gilitang buryatik.
1: Ha?
0: Kanya, buryatik lang akong ipalit ninyo para imno ninyo. Magpalit kong buryatik, ha?
1: Tumalay ako na, iyan ang buryatik.
2: Pagkakidot.
1: Nakapamisal yun sa Ivan ha niya. May laining duwa sa nga usa ka championship game. Uglipay kayo may kay na sila si Ivan ha. May tanaw sa mong duwa. O niya to. May nalang na-shot ang last name mo nga tera po niyong. Hapit kita mabaldi sa kontra ganina.
2: Malaki! Murang swerte rin yun to.
1: Dili ha. Mayo lang yung ka mong duwa. Nang Mirna, wapa mong order nang?
3: Ni ana, bugnaw kayo nga San Miguel Pilsen. Libre na nako nag-usa ka botelya kay midaog man mo. Dag ana po din yung sunod ninyong duha, ha? Aron doon na napod mo'y libre usa ka botelya gika na ako.
2: Kana? The best you got ng Mirna!
1: Mga ikala, dali na mo! Sugna na nato ang selebrasyon!
4: Lami agin makadaog, oy! Doon na bigyan bugnaw kayo nga San Miguel Pilsen. Kada mo sa duwa?
2: Oh, sige na! Pag-abli na ugo sa kabutilya sa San Miguel Pilsen!
1: Oh, mga bay, saan ang bugnaw nga San Miguel Pilsen? Oh, para sa kadaugan sa birkada. Cheers! Sukad sa una hangtod karon San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Cheers!

0: drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Magyuni ka kapoy.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Testimonies.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood na ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya said liniment ni Uga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, giyaplasan ng gani.
0: Living Testimonies.
3: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati din nila.
5: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sigang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
7: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
8: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
10: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
17: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa iturgaw del

0: Ultra! Biotra!
1: Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biotra! Biotra!
1: Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Biotra! Biotra!
1: Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
0: Biotra! Biotra!
1: Herbal Capsule.
3: Dayandat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
4: Naluhoy manggugun ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o gayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
3: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
9: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
12: Yun sa maninyo, Marie.
13: Nag-unifins me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasay, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasahid na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadako di ay, Marie. Tugloy ko.
13: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisyan di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
15: Igala, nakakape na ka?
16: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
17: Tony, congrats sa inyo ha! Mike, ano yung pagkaduwa ay?
18: Salamat kayo, salamat kayo!
17: Basta naalagi mo, Ton, sigurado na kid mong daon!
18: Good boy, na sa

0: Ayay. Beda. Nakay. Naunahan may no. Kung to ni diskarte. May diskarte sa din yung kanahan ni Bana. Ay. Marag. Di ni may mo da. Di may mo maunahan ko niya. Alam ni ako kay pahiyong ni Bana ni Tony da. Bida. Baya no. Pag nakauyon ay. Bida. Kuya mo one ni kwa ni da. Kinahang lang makauna ako. Mangita ko timing nga maunahan ako sa parito ni. Agusto. Mauna akong baton.
1: Abigyan ako mapildin mo ito kay layun ka bigbiya sa atong kontra ba pero sa dihang miabot ka uy may tanaw sa mong duwa murag minindot man ang duwa na mo kay naakan tanaw na mo
2: saba kay diha uy atik sa kada
1: lagi lagi
0: pre ato na ta kay murag naglain mo na ko lawas pre
1: sabi na yun ka.
0: Ambot nga ano ka ko, murag kalipungon ko da. Sakam siguro akong high blood, pre.
1: Oh, ha?
0: Salige, akong
1: blood pressure. Delikado na.
2: Delikado na, uy.
0: Ano saban, dili pa ka, mauna lang ko ni mo.
1: Oo niya, sa misakya ni mong muna ka.
0: Sakay lang ko, balabal.
2: Ayaw, uy, basig maunsa ka. Pahatod na lang ni Tony sa inyo.
0: Ayaw, sige lang, may ikog ko.
2: Sige na, Tony, ihatod na lang sa ila si Ponyong. Sige na, kay basig maunsa na siya, naglain na bang lawas na niya.
1: Unsa? Sige. Ahak, may tuha na.
2: Tony, ihatod na si Ponyong sa ila, uy.
1: Dahil. Oh, pre, dali, pre. Ito to kasi inyo. Dali na. Dali, dali. Dali sa may day, ha?
2: Sige, amping mo.

0: Sunod, pre. Iya lang daw daw. Sekianan, pre. Ha?
1: Ha?
0: Iyan man takang diskarte ni mo, eh.
1: Oo, ha?
0: Pagpungpungon ka na, hanay. Ah, kung tawa na, eh. Pero sige lang. I have to call in this ila, una.

0: Oh, hindi na natin sa inyo, ha? Sige, pre.
1: Ah, sige, pre. Salamat kayo.
0: Bahal ang maputulot ang panagamigo, pre Punyong. Basta kay mahal na ko sa Ivana. Ah, mapit ko sa bahay kadayot, pero karong gabi eh, mabalit ko silang Ivana. Karong gabi eh, mamisita ko silang Ivana. Kinanglan nga, madigahan ako sa sakong kipati.

0: Unya mi ulikos ba ay o nangandam ko sa kong pagbalik sa ilang Ivana aron ang diskarte ba? Diskarte ko sa kamatuuran na mahal na ko siya. Unya to.
1: Boss, daray mong i-order nga buwak. Boss, huwag kulit.
0: Ah, salamat. Salamat ah.
1: Uy, problema boss. Murug puting may karunda. Murug doon na may gipanghandaan.
0: Tural, sama di ay.
1: Good luck boss.
0: Salamat sige. Arigo.

Bahala na ka po niyong. Iyayat ang diskarte, oy. Basta kayo ko, seryoso ko na Ivana. Mga ikaw, ay nalang pag-apil-apil. Doon lang ko lang, Ivana.

Nee, en ik zal even aan. Oei, wat komt er omhoog? Ah, die aan. Yes. Humuta kayo. Uy, ang ako kumbuhok. Medyo kalkag manigang mayra. Asa na ba itong jail na ko? At yan. Okay, kumpatin ni. Manawag na ko sa kinan. Umuantan ko sa ilang bahay na Ivana. Niyan ako tungkol sa ilang bahay. Manuktok na ko. Kulpaan ko na. Sukto baka kuan

0: FM Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pupugso Tungaw.
0: Living Testimonies.

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
2: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
2: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension vitamin D3.
0: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Bigger Sandal!

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Kung mag-uwan, unya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: In 5 meters, turn to right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating ani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pagtig na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Uh-huh. Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
3: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sana'y gibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-piti ako. Tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
3: Aha.
6: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Uyala.
1: Hi. Pwede ko mamisita?
0: Daan pa lagi ko. Mamisita gid lagi ka. Kay nagdamang kagbuwa.
1: Dili pa ka bawal day.
0: Dali ka rin sa suit.
1: Ah. Uy. No, di kayo lang yung bisita day.
2: Pre!
1: Ikaw na.
2: Punyong? Pre, ako taon pre. Ikaw na, ikaw na.
1: Nagunsam ka nga ni.
2: Naon naman ni pre. Ako ni, nagunsa. Ikaw, nagunsam sa kanini.
1: Ikaw may kong ipangutan na. Magunsam ka nga ni.
2: Di na ni pamista, mamisita rin yun ko pre.
1: Usa?
2: Ikaw kung sabi na ka nun eh.
1: Mamisita po.
2: Ha? Misita? Parehas din na?
1: Di ba, naglaim na yung lawas ka to, kanina?
2: Kanina rin to pre, kanina rin to.
1: Adios. Bidan mo. Ay, kuging na nga.
2: Onsa ha?
1: Nga, makigribal ka na ako?
2: Oo, dili ka gusto makigribal ta. Undang na lang.
1: Kuya, wag gulim mo.
2: Saban? Surrender na lang ka! Ayaw lang paglaom, parang iba na kay murag, wagir
1: kayo. Ay, ano ba'y? Kulutaho na nung kang window ang damo
0: niyo. Pag sure mong duha diha, uy, magsukbagay mo? Ngano di ay, nakasiguro mo nga usa ninyo akong sugton?
1: Kanal siya day, mo'y ayaw nagsugta. Ayaw yun ang sugta kagawas nga. Maro kayo na. Tikasan pa kayo na.
2: Ay, tikasan? Ikaw may tikasan?
1: Mababat, kasari.
2: Sakit ano?
0: Hoy, nag-away naman ni noon. Lungan na puno na ni Bebe. Ato na kuno na.
1: Ay! Nagubagyo ng papanag-amigo ni Preponyong tungod lang sa babae. Magkauli pa ka among tandem sa basketball? Usay buhat to na ko. Kalihog tabagay ko niyo. Usaman ko ang kamong pasultihon, Tony.

0: salamat kayo na to tanan. Thank you sa pag-ampo mo, Mary. Sa tanan na to, makikigunan nga naman atin na to karun. Ate Press, good morning, Liburya.
1: Morning.
0: Oh, good morning, kunya. Dong, Pedro. Uy, sabi, greet mo dito.
2: Uy, good morning, ni Dibnir Castro. Na, kunsyar sa Talabira, Batabatang, kunya, nagpipito, labi ni Gerd ni Jabar Alpiris sa Poblasyon, Toledo City.
0: Ah, kunya, pasada, watat. Ge, tige.
2: Og ni atong kunsyar niya sa, kwan, sa Lutupan, si Regine Cabrera. Ah. Og si kunsyar Arnold Galiste, og labi nasto presidente, senior citizen, walay rain si Boy Prahinog.
0: Okay, kunya, salamatan sa nako si Mami Claudia diha. Og si tatay Raul Makalua. Kumusta mo diha? Mi. Excuse me. Sa tanan to makaigso na namatin ito karon. Labi ng giyod sa mga tao ni ang mga bata ni Atay Jinjin.
3: Mga bata, mga mama, thank you kayo sa inyo padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Tasag Energy. Happy, happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko. Happy na sad kayo sila kuya Alan kay naanamay Don Pepe Dark Chocolate. Unya kunway lingaw ang baba ugum-ugum sa niya mo niya ma-OBM special. Palit sad mo kung ay tapok-tapok sa pamilya. Tasty fish cracker og Paulitos Macaroni Crunch kay kagubkub kaayo. Palit mo ha!
0: Nana, hurot na! Salamat kayo! Thank you kayo, DJJ. No niya, sa tanong itong mga kagsunan, labi na yun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na nabuhat siya yung Miguel Fulyar Fertilizer sa Eagle Game. Kumusta mo niya doong lando sa imong mga kaubana niya? Og sa tanong mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Kumusta ka niya, Ma'am Jasmine? Niya sa tanong mga tao sabi ni Sir Raul Alibiso to sa tanan yung mga iso Sir Rene o Sir Apiot sa tanan yung mga anak kumusta mo diya Dodong Kevin Dodong Kate o si Indray Kate kumusta mo diya sa tanan gayon. Okay, salamat sa tanan na itong mga kaisunan nga migamit sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan coffee mix sa mga opisina nila ni Kuya ni Pipito Dudug GR Pipito o ni Inday Shin sa Brumits PH Cleaning Services at augan na nyo kung unsay gusto ninyo sa inyo ang panimay nga buhato na ng kaning Brumits PH ni Inday Shin nga naa sa Facebook, tayo pala ninyo sa Brumit Space Cleaning Services. Makita niyo ang number, tawagan ninyo kung unsay gusto ninyo nga ipabuhat sa inyong panimay, limpihan o unsapan na niya. Sa tarang mga tao, sab ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Kasmer Araraw, ngagilang opisina, gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglabar ang Sed Panyawan Coffee Mix para mahuman ang ilang mga trabahoon diha. Kaimportante kinang trabaho sa opisina, guys. Daghan kayo ng mga busy, daghan kayo ng mga importante niya si Ryan Man Miley, diha. Mao na si Ma'am Customer San Miley, sa iyang staff, diha. Mao na nga, kinalan nga, di yung kabagduka, inom yung ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sama sa opisina ni Kunsyal Lester Daan di Astalisay o ni Kunsyal Francis Espares diri sa Cebu City. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang ilang gipainom. Ate Press!
4: Okay, ogaw ka siyang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa ito mga high blood, kolesterol, katutaan sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol dato sa itong lawas, ato nang imna ng Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kadlaw inom. Sa buntag, gudai ka mag-counsel mo pamahaw, inom daan ng isa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaliunto ni mo mag-yapon, sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imang imnon una ka mag-counsel mo paliunto. Mag-yapon, inigpalihapon ni mo, inom na po daan ng isa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI ay ayaw na magkahadlok. Tungod kay Junan ay makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kada okay na, usan na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidyo UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: O sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang number one nga plus ang said liniment oil. Salamat kay ninyong tanan sa paghimog number one sa ito ang haplas nga tinuod mo tabang na ito. Tinuod mo wagtang sa itong panuhot pamaol panakit sa kalawasan. Barikos veins katol-katol kutos kabataan. Ilikay pagita sa dingi kung mang haplas ta sa ito ang said liniment oil nga anhara mapalit sa butika. Di ba din?
5: Tinuod na sa butika kita mga palit pero nagay Facebook page ang said marketing incorporated ang panyawan herbal. Ila lang itay pampanyawan herbal niya makita tanan produkto dito sa Seed Marketing ang panyawan herbal capsule Kugon herbal capsule Seed Element Oil og Celebrity Beauty Soap labi na ang panyawan coffee mix pero kita kung layo-layo sa tas butika kaya tas kabukira nagpuyo pwede rin kita maka-order Shopee.
0: Shopee na lang pariya nga kanisya din noon sila nagamit sa ito ang mga produkto sa Seed Marketing. Tula ni shout out ang taga Mukabuk Island Tubigon Bohol ug sa tamang taga Puok Talisay sa Puok ilarang ipadeliver sa Shopee kay doon raman niya doon sa butika na may butika diya sa Puok nga manamaligya sa ito ang mga produkto sa Seed Marketing. Gikanin ni Uwid Mangkanor Bilarmino mayong adlaw kadatong tanadiha bang
6: magkating umaga Pilipinas since celebrity kujik beauty soap with glutathione and papaya extract para magpawili ka mong batanon younger looking kutis artista kutis porcelana ilumin na din sa ito mga garden duties sa Osaka Mall sa May Suho Eblocas Berlos Gabito Dublin Trinidad Cantutay Pelegria Jubilin Espanyol Winston Oliamot o Israel Deslisa. Ayun ka magalimut ha sa iyong buntang sa itong celebrity kojik beauty soap ano na sa kinay natural moisturizer para dali mag drying yung skin ano na ipugis-pugis itom-itom blackheads or whiteheads sa iyong naong ang Celebrity Kujik Beauty Soap diretso mga gamiton. Mungunta na naman sa butika ha para pure ang inyong mapalit o dili fake nga products. Mas mayo nga magkita din mo ang tatak sa iyang sudlanan Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam o sa tanan itong mga kaisunan. Kita, nasayod kita. Nga kinintoksin, grabe kayo ni mo patay na to. Kaya mauman ni mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, ang tubig sa atong kalawasan. Inigadaot inang atong blood cells, mistake, mulapot atong dugo, kaya ang cover o putos man sa blood cells, may daoto na ni inigastiki sa atong dugo. Asos, major nga masakit ang mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisugman pa na itong balatian, constipated ka o ingon man ang kining atong kidney problem. Maunang kinahanglan yung kaminom o G-Detox. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, kay daggan mga G-Detox na ba? Kining G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kining nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients kung may makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya, kung doon na kay balatian, kinahanan katulo kainom buntag unto hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon, imna na to, walong ato sa dosi kabasong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
4: Okay, ang sender ato karong adlaw, guyat.
0: Si Dudong Tony, Ate Pres?
4: Aha.
0: Uh-huh. Chris Tony Murag, nahuog ni siya ka ng ni silo sa taon siya ang barkada. Baka yung barkada, padili-dili ko no, niya pa, wow, unsa to, dongro, unsa to, nitabo nila.
2: Nag-rival na sila ba?
0: Nag-rival sila sa babay.
2: Kanas Tony, wak may sakyan naman, sakay naman rin ni Kwan.
0: Oo. Naisakyan nang si... si Tony mo'y nasakyanan, si Punyong naapoy sakyanan, pero wa makadaa itong igayo na. Mo ito nga, atik-atik niya nga, lain ako lawas, pre, kay nanguyab naman si Tony ni Ninday Ivana. Lain ako lawas, pre, manuli. Pagbalik ni Tony dito, wa nagaon na, nas Punyong. Dito na. Explicar na ito ba yung Punyong, kung saan i-explicar, pero niingom sa si Banner, nagtuo mo nga, basig nagtuo mo nga, kamo, suduha, sugtuta mo.
2: Napusugtun yung usap.
0: Oh. Ay, why, klaro. Tungo na to siguro istoryahan. Kainit sila, sumbagay sila, Ate Pres. Naguba ang ilang panag-amigo, Ate Pres, ni Punyong, tungod lang sa usak kababay. Iyan pang hutana. Magkauli pa ka ang among tandem sa basketball? Unya, unsa may akong buhaton. Paliog tambagi ko ninyo, bam. Ate Pres, kung kang mga episode yun, Tony, mauna, Ate Pres. Ang iyang
4: kabalak sa babae, nagka-rival.
2: Rival ang babae, tungod ang babae niya. Maundang lang basketball, nga team rin pa kina sila.
0: Ano gun, bitaw, ma, dong, Tony, Punyong, para na ko, no?
4: Ano gun, maguba ang ilang team?
0: Kanang, may the best, kung sa nang antipress, may the best man win na lang, ninyo. Ayaw mag-away-away na babae, taggan kay babae dong, tagasos. Gana. Pedro dong, pagkatagang babae, inigada sa lida, aning Pedro, bam. Birada rin. Birahan mo litong anay sa kilid. Basta babae lang. Bira. Unsa, mag-away mo anan. Unsa. Niyang yung tandem, sige rin ba mo ka-champion. Anugo na. Makakwarta pa mo anay niyo ang pag-player sa basketball. Sabuta lang na ninyo. Ingnalas Tony, bye, Punyong. Ingnalas Tony or Tony, ikaw lang ingon Punyong, bye. Nanguya mo kita ng duha. Kung kinsa isugto na to, adawa to na to. Kay barkada
4: mo tabi ko. No?
0: Oo, sports lang. Ana na lang. Kay lisod kay mag-away mo, ana. Tungod lang sa babae. Unya, anugo na inyong team. Nga, sigir mo mo ka-champion. Unya, may talagay ka ng ma-champion mo nga. Dili mo ka nang maghago. Hago mo yun mo kay Param Nindot inyong team. Bam, o sabi ko yung sulti yan eh, Bam.
7: Dako, kaayo!
0: O sa'y dako kay Bam.
7: O diyan eh, uko.
4: Muri uko.
0: Basta huli ka ako sila.
7: Dili, ang akong kuang... Dili, ang akong butpasabot. Kining naitabu ka ron, no? Pareha nang... Magusto kang magpaliwat sa usa ka kabayo Goliat. Kinahanglan man nga magbutan kang babae sa tunga.
2: Pero mag-away.
7: Mag-away sila. Magbutan mo sa kanang babae kabayo sa tunga, mag-away sila. Murong imao ni ito bua.
2: Ya kami butang imi kabayo si Goliat, di kami mag-away.
0: Puri-puri nga mo. Kami babae, ya, kada babae, bakayon sa ang kabayo butang ang babae para mag-away. Kami si Pedro butangan mi babae.
2: Mag-amigo
0: na may pulis.
7: Pero dito ang istorya ngayon nga nilogos ka na doon na diferensya din sa kanang dilik-kandilik ka na sinultian ba? Kanang dilik-kandilik was
0: ano man.
7: Amang ko nga gilogos ang lima katao.
2: Gwanta sa siya, no? Sige siya, ginamang ba?
7: Sunod ang ikadwa. Lima, may comments ko sa kaupat. Tingin ko mga next.
0: Nakalito ko next. Urbida, no?
7: Ano yung pambit?
0: Okay, pambitin na ba? Kay, listen ka nilang. Kay
7: kung ari ka sa Sirak size verse 16, ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Siya, sila lamang nga mahadlukon sa Ginoo maoy magkakaplag sa maong matang sa higala. Sato pa kining na ang inyong panaghigala na daot lamang tungod sa usa ka babae. Apan ngano mag-uulma mo nga wa gani mo kay ba wa gani mo kay ba og sugton mo magadaan ko ninyo ng babae ka. Nagtubong na ako sugton yung duha.
0: Bitaw.
7: Kaysa inyong gibuhat bitaw nga nag-away mo at tubangan sa babae, samut siya nga ma-discourage.
2: Ang babae?
0: Nga, mugara. Ugara na ba? Mugara na babae na na.
7: Di ba? Samut siya nga.
0: Ma-discourage siya ninyo yung duha.
7: Oo, kaya kanang nagpagkita mo inyong kinaiya.
2: Si Ivana, no? Ang tiyan na lang ni mo Ivana.
7: Ang maayot nga lang ito, Gulyar Kuntanga, tanaw ni Tone, nga nauna na si Punyong, balik siya sa agi. Balik siya sa agi. Tanaw niya, nilakaw na si Kwan, siya na sa'yo mo ito.
2: Apli-pulis siya.
7: Kaya mahugman noong ka ng inuta, dahil pagkasultin, mahugman lang binasos to lang nibuhat, nga nag-awas lang sa tubangan.
2: Kaya maglungan sila explicar, di magiging siya natural, di siya sultos babae, kaya maglungan sila explicar. Taksang
7: yun. Di, magkaingon sa tingnan ng babae nga, may butasas po niyong, tanaw niya nga naas ko, Andre. Kaya ba, nang limbong rin si Punyong, kayo siya naglain niyang lawas? Kuan ng limbong di kapunyong, ningo di ka lain mo labas yan, hindi ka pa doong dere. Talawan, uli lamas tuni sa agi.
0: Si tuni may butan.
7: Sa ato, pag ibuat pa itong tuni, well, siguro maluoy ang babae niya. Pero nag-aaway mo ko sila nandu, ha?
0: Isumbag ba ni ang yung amigo, ako pari, piyon sila ko, no?
2: Nakabaus-baus, sinumbag kayo, eh.
7: Mas mao lagi niya. Mas mayo ang datog na ay usan ninyo nagpaubos ba? Dili lang usan mapakita siyang kainit siyang oo. Pero eksakto tingal itong nabati na ko sa kapari bitaw nga ko anlan. Na gwali ka na parting yung aning mga kaimtang yung ane. Gingon ay, never reply when you are angry. Never promise when you are happy. Never decide when you are sad.
0: Murag ang ibagilyo karon bam. Unsa ibagilyo bam?
2: Ibagilyo karon.
0: Ang kuan kanang ayaw buhata.
7: Wa pa man ko nakasimba.
0: Ayaw buhata ang di ayaw buhata sa uban ang di gustong buhaton di ang nimo. Kun pasayloon mo ang kasa nimo pasayloon ka usab sa imong amahan, di ba? Ina naman. So kun imo nang gipasaylo ang mga binuhatan sa imong amigo, dako kay kag puntos nga
7: to. Usab tawag ana kanang niper kanang gold, the golden rule, and do not do unto others what you do sa ton paglito. Ang sarap kun sa kunulan.
0: Do not do unto others what do others do unto you. Nauna.
7: Sayop nitong ako.
0: Ano man, gidoon mo?
7: Ni boss mong ko. Salamat mo dami dito ko ba, no?
4: Kuna ko ang puzzle, Tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RM.
9: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Bitaw, tinuod mo na.
9: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
10: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
11: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan, Joe!
10: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
11: Joe! Maluwi ka, Joe! Joe! Ow! Oh!
10: Mateo! Scammer?
12: Oh. Manay kong pagtanaw ni mo sa una. Og isang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
10: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
12: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
13: Bisan ako?
12: Oh. Oh. Lola.
14: Blue Last Boy. Sugilan nun sa gugma nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Kung katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, kung katul-katul.
2: I-TTX 500 na.
1: TTX 500.
2: Ado na kini antimicrobial properties.
1: Nga makatabang sa pagkuha.
2: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
1: Ug katul-katul.
2: TTX 500.
3: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
2: TTX 500.
4: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
5: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
6: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magugasima na ngawa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Palustros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nangyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
13: Aww.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
17: Send panyawan capsule with garlic.
16: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
18: Kinikil! Uy, 150 over 100 man.
19: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
18: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
19: Ay.
20: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
21: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
22: Kinikil!
23: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
24: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
26: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
25: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
26: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
25: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
27: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: O karo mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Manila?
3: Yes, gidati ka din eh.
2: Nganong dili man maliho kang akong ang akong tuong bukton?
3: Jo.
2: Unsa ni tubo sa akong bukton? Naunsa akong bukton? Mateo.
3: Ayo babalik. Okay ra na.
2: Unsa okay?
3: Niya ka sa pinaka the best nga ospital sa Pilipinas. The best nga medical team ang nag-handle ni mo karon. Di na ko itago ni mo ang nga dako gid ang damage sa imong bukton. Saon nga nagpakahiro makanakukot? Nilimot ka? Nga mahagbungan unta ko sa steel bar pero imo kong gikaviran. Paglinok? Sunod adlaw tauran ka o titanium implant sa imong bukton. Mo undergo ka og surgery. Pero I got luck. Niyar ko cho.
2: Ikaw. Wara ka maunsa?
3: May mga bunog pero padong nagkaayo.
2: Ang kahigayunan kita nang hitag paagi no nga dili mahinayon ang kasal. Naila yung plano ang Ginoo.
3: Dili lang natin pag-iskot na. Okay. Focus lang muna tayo. Si Mon. Ako saan tubago na?
2: Sige.
4: Hello, bro.
2: Diba sakto man ko, Lord? May lain kang plano. Kaya huwag manin mo ipadayon ang kasal tungod sa linok. Sa tinuod lang, Lord. Nagpasalamat ba ako? Kahit dili magkikuan dama. Pero, sa laing bahin, sad. Murag nag-uulsat ko. Aambot nga, no?

0: di ka makatuo sa.
1: Oh.
0: Pero karon lang yun, naka-close og million dollar deal si Gisa. Impressive, di ba?
1: Mm, good.
0: Nya, dila ni mo i-congratulate?
1: Manay mo trabaho. I-notify ang finance. Throw her a party. Tagaisig bonus.
0: Yes, pero...
1: Bye. Big deal ba good kung maka-close yung deal? Iyap yung gitawag na ko. Pagka.

0: Luego era como.
1: Dele, man. Pero.
0: Pero, ¿qué más?
1: Na among ko'y nurse ni Sod.
0: Unya?
1: Nag tinagalog man.
0: Naglisod kag istorya?
1: Oo. Gahi kay kog dila gud.
0: Ako bisag gani.
1: Pero nakatubag man hinoon ko siyang pangutana. Pero lain na uy. Batik kay kumo tagalog.
0: Oo, unya, unsa man? Sa gusto ni mo mabalhin tag ospital? Ato ta sa Japan or sa Korea?
1: Na, samot.
0: Ugmanay ang surgery, Lola.
1: Iampo ko la.
2: Ay, hagbay ra kong inampo, ay, oy. Didako ninyo kinanglan pang ingnon.
0: Nasuko ka, Lola?
2: Yabag. Ano masuko man ko? Gusto magani ko mo, anha. Be, hangyo a ang ospital, Mateo, nga mubantay ko ninyo.
0: Bawal na lagi mubantay ang senior, Lola.
1: Gawas pa gid la. Magtinagalog man kadiri.
2: Kay bakit man di ay? Nagtuo mong dili ako makapagsalitang ugat.
1: Lola gid oi. Kasi aw gid mo la.
0: Lola, di lagi pwede ang senior. Puyo na lang ka diha, okay?
2: Ay, okay, sige. Sige. Magpuyo lang ko dire. Unya, unsa man tong kasal? Kanus-a man to ipadayon?
1: Oh.

0: Hindi pa yung sa katambal. Tubig. Okay.
1: Natukan ko.
0: Yeah, easy. Easy.
1: Okay na.
0: Gusto ka magbalik?
1: Mo sandig lang ko.
0: Pwede rin ka masandig sa kundugan. Gusto ka?

0: Basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
1: Fix it with Alnex.
0: Source, RQVIAPMDI2S 2025.
2: Unilab quality yan.
0: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actipit man.
3: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
4: Actimed. Actipid.
3: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
4: Actimed. Actipid.
3: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang

0: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
1: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Joke to eh. Kadira. Okay. Pero wait na. Dubliho na to ang unlan nga imong sadikan. Okay. Sandig na. Hinay lang. Ganahan ka mukha unog prutas?
4: Taod-taod lang.
3: Okay.
4: Dito lang lingkod oh. Sa couch.
3: Unsa mo di ka pagbantay kung ato ko sa layo?
4: Layo din na.
3: Mas dool man eh. Mayra si mong kilit.
4: Pwede dili lang kaniha?
3: Ganun man.
4: Lainan ko.
3: Ganun lainan pa ka?
4: Basta.
3: Jo, inumdumi ha. Kung wa pa maglinog, kasal na unta ta. Honeymoon days na unta na to ron. Nakalimot ka?
4: Sula.
3: Gawas pa na. Di ko pwedeng magpabaya ni mo. Di mo kung mag-save.
4: Wara to eh.
3: Ha? Kasi wala to. Hapit maputol lang yung bukton tungkol niya ako. Nya, wala to? Panita na taga.
4: Ha?
3: Panita na taga, prutas. Ano sa mga mong gusto? Orange? Saging? Apple?
4: grapes.
3: Oh, okay. No need na panitan. Here. Nga na.
4: Ako ra.
3: Di na kaliho kong imong bukton.
4: Ang usaraman.
3: Nga nga. Tami sila? Asa pa? Asa pa? Kibaw baka nindot ang porma niyo mga lips. Uy, sorry.
4: Tupig.
3: Tupig.
4: Tupig.
3: Here. Ginilang. Sorry, good. Sorry, Jo. Sorry, good kayo.

0: Asikan. Abi na kung emergency kay gipanhig ko ni murong rasa. Pwede na magintan ni mong isulti na ako sa phone.
1: Need ko personal nga ka-istorya, bro.
0: Ato dito sa cafe sa atbang, oh.
1: Tinhinagot, ah.

Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning Laing Sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Uwala ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
4: Mami!
3: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana!
6: Wow!
5: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong ipaon ang musika? Kinsay!
7: Down the rest of us!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
8: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi pagkapuntag nakatindog nako. Untong
8: wow.
9: Nakahuna-huna ko nga mag maintain gyud ko ani niya
8: sa Paragis Bilabila dili na ka mag guwanta pa.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala.
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Set Living Testimonies.
14: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
15: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplas na ako siya Set Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
15: Eric Ko, giyaplas na gani.
13: Living Testimonies.
16: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hoy!

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
4: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
5: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
4: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Dr. Limuel Estegal, Optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentilo siya sa tiyan, di siya acidic. Ginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakagkaiwan sa itong paglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Hey! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
11: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
12: Ingnanto ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
11: Sa sulay nimo sa kidney care.
12: Antod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: O karon sa sumpay sa naginapustang sugilanon nga naguluhan, maskara!
1: Nagkagamay ng imong kalibutan akong mahal nga Ikson.
2: Uy, mahal? Baya, no? Pakita ikan ako, Abil. Kay tudason, tika. Nagyanungog ka! Tudason, tika! Kapatay ka na!
1: Okay, sultihin ko. Karoon dayon, anaon ta!
2: Oh, anaon sa?
1: Karoon dayon, anaon, tika, sultihin ko! Asa ka na, Peter! Asa!
2: Ay, buwan! Hanggaw! Tunto ka! Usa pagtuuri ba ako, ha? Ugub! Ha? Kibawa ba ka? Ha? Ugun sa ang ugub! B-U-G-U! Bugo!
1: Ako, Bugo. Ikaw, Bright.
2: Clarix!
1: Ano ko lang imong pagka-Bright? Imong gigamit sa pagka-Bugo.
2: Oh, osa?
1: Gusto ka man ka nga imong kung tudason pwes magkita ta. Asa ka na, Pita. Sorti ko. Kay karunda yun, anaon di ka.
2: Gano? Nagtugang matugan ko ni mo? Ha? Kung asa ko karun?
1: Tugani lagi ko.
2: Ah, di ka matugan ay. Dili, tungod kay... Kung mutugan ko ni mo, wala, klaro kayo, sumbong ka sa kapulisan. O kung mahibaw na ang kapulisan, ah, mag-operate sila ako. Aron dakpo na ko. O ikaw, ha, ikaw ang makaangkon sa ganti sa kungo.
1: Huwag ko magkapas niya na, Federico. Nangako nga magkatabang ang tako ni mo, nga dili ka mapatay sa mga pulis.
2: Uy, hanggaw, hanggaw nga, Abil. Ayaw kong ilara, ayaw ilara.
1: Brad, ano kung kayo? Ha? Sumusunod ka sa dagang pahandi ni Don Rafael. Unya, makiningon ka na.
2: Ah, ayaw ko, ayaw. Bayan, ay kong sulti, sama na. Eh.
1: Kining ako, tambalan yun mo. Taas ang kamot sa baraon, Dudong Federico.
2: Uy, gidudong pa ko.
1: Sa madugay, sumadali, masikop ka.
2: Ah, bayan, no? Ila kong makuha. Nga usa ka patay. Nakarugog ka. Usa ka patay, Abil.
1: Karon lingi si mo niyo kay pasin na ana ang kapulisan lingi.
2: Usa! Buwag, buwag. Asa, asa ang pulis. Asa. Asa, barga. Barga, asa.
3: Aha? Wa may pulis.
2: Wa?
3: Wa lagi pulis.
2: Oh, shit!
1: Brad, nag-uban na yung marga?
2: Usa? Oh, shit!
3: Get off ni mo?
2: Animal! Animal! Naibaw siya nga kita ang naguban!
3: Ang-ang! Gisangpit mo ko ni mo! Ang muta na kag-asa ang polis mo, dito bag ko!
2: Oh, boy, shit!

nakuban silang Marga ni Higayon. Sa ato pa, nakadool sa tinood ang akong pagduda. Kaloedit niyo, Rafael. Si Marga bagyod ka itong akong nabati.

0: Bay, asa ka?
1: Ako suru yun si Nior Rafael.
0: Oh, maayo kayo. Doawa taon-taon. Toy. Sakit guto tungod si Rico. Uwaw kayo. Milyonaryo, niyang anak, tulisan, kidnapper, kumpleto sanan, bida, oy.
1: Oh, baiting. Kuyog ta?
0: Oo, oh, sige, may problema. Sige, kuyog ko.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
3: Sa Janice, subay pa yung moment akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500. Pabali sa mga butika.
4: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang,
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balance nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
11: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Nananghin mong Sir Mangkaw?
0: Oh, nanghin mi. Ako, nananghin ako. Ugabi ni mo, misulto siya na ko. Nga muhatag siya ko ng 1 million. Isip reward sa makadakop ni Federico. Lion na rin sa newspaper.
12: Mau ba?

0: Oh my God.
1: Señor, manulayasak mo yung kung nagbasa na ng newspaper.
0: Si Parin Balcao, mahatag-uusak ka milyon ng kante para madakpan ka to si Federico, dead or alive.
1: Oh. Ay, dili ka magabaso niya, Señor, tungod kay... Kuan, kanang na-establish manggod nga agnaglapay o Grenada sa ilang gasoline station ni Mr. Mancao, maon grupo sa kakibot, diin ang panguan ni si Federico.
0: Oh, ula.
1: Samot na nga nahimong inutil karon si Mr. Mancao, dili na kumakalag kang in town. Ug nag-welter na lang tungkol sa resulta sa niyang gilabay o Grenada ang iyang gasoline station. Siya mo'y nakakuan, siya mo'y nakakagod dako kayong kadaot, Señor.
0: Doon ay liabot ula, kinsa ba ka na?
1: Yun akong sasiyon niya na,
0: ha? Oh, kinsa ba ka na, ula?

0: Diyan ang mga tambal nga akong gipalit para ni mo, darling, oh.
1: Oh, salamat, darling.
0: Oh. Ngano naman sad ka?
1: Tungod sa kahimtang karoon ni Federico.
0: Kalimti na lang good siya, darling. Kalimti nga imo siyang anak.
1: Marga?
0: Sobra na yung pagpakauaw ni mo. O karoon lang, si Mr. Mangkaw, may offer of 1 million para masikop si Federico. Mirisi! Maayong tagbadakpan dayon.
1: Marga.
0: Darling, Rafael.
1: Oh, ano?
0: Asa ka ni Anyawi sa itong vault?
1: Ano lang ito na kamadyana?
0: Mga yung unta ko ni mong kwarto. Para sa kong paliton.
1: Oh, sabay mong paliton, ha?
0: Gusto ko nga palitan di kag-wheelchair.
1: Wheelchair?
0: Aron ba nga, dili ka na mahago pa. Mag-wheelchair ka na lang. Og, ako ang permi nga magduot sa imong wheelchair nga manuroyta. Okay ka ba?
1: Oh, okay, darling.

Mga igala atangi ang sumpay ning naginapustang sugilanon nga naguluhan, maskara! Sugilanon nga sinuotugubo sa direksyon ni Francis Iliagais Paris. Spinner, Randy Nacurda Tayan. Audio editor, Ariel Mangkao. Soundman, Alduin Nacurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain na nga kung... Oh.
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad? Tap!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sab?
2: Tap!
3: Ay,
2: baka ko na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: kasugan. Mahimo bag dili na ninyo din ni buhaton? Pamalin mo sa inyong kwarto, uy. Ug ayaw mo din ipaghimog milagro diin may makakita o makabati ninyo.
1: Day, aw mabdides. Dili im nakapunggan, uy. Ay, lagi na sila distubuha din, he? Oh, hala? Kaya nag-unsa madami din, he?
2: Igo ko raman gitambalan ang samad ni Clover kaganina kay nahuog manggut siya dito sa titi room. O, yun na akong gihilot.
1: Ha? Isi Papa P. Manggut ba? Kalit magugod niyang gitok mod. Nahuog ngayon noong kugikan ko nga gisaaba ko niya. O, mauning sakit ang akong samput. O niya, nasamad pag yun niyo. Ang kinipang dapit sa kong kigol, awa. O, mao nga kinahanglan nga, mobilag yun ko. Aron iya makita og matambalan.
3: Ay, nga nung kinahanglan pamasag yun nga, mobila nga, pwede ka raman unta tumutuwag.
1: Oh, ay, ay, oo, di ay no. Ay, ang, naglingkod manggug ko niya. Sakit man kayong ibalog.
2: Sorry.
1: Kugusag yun ko, paingon sa tong kwarto, ha?
2: So?
0: Mag-uban mo sa kakwarto?
1: Oo, ma'am.
0: Piolo.
2: Tili, nga nung mag-uban man mi?
1: Kay uyab man to.
3: Bitaw. Kay uyab man dahil sila.
0: Bisa makapila pa mo mauyab. Dili ka na lang mag-uban mo sa usa ka kwarto kung dili pa mo kasado.
1: Hala, si ma'am. Uy, ka-conservative. Sani mo, ma'am. Uy, uso na mag-una, mag-una-una ron.
2: Nag-una-una na ta? Saan siya?
1: Sa mga butangot nga buhaton sa magtiayon. Nga, nag-ana na ta. Ana?
2: Huh?
1: Oh. Sa una ra! Wala, nakalimot ka? Sige, magani kag atos amua sa una kay mag-ana ta?
3: Ay, ahala! Kabulgar ba yung taon ni bataa, oy?
1: Ay, tinuod man sab na!
0: Piolo, mato din mo nga higala na mo ugway na hitabo ninyo. Bakakon ka man di ay?
2: Ingon ko?
1: Ay, natural nga, dili siya makahinom do, ma'am. O, usap po, kalain sabno, kun manabi siya nga lalaki man siya. Nga, masuko pag ang iyang lula, kun mahibaw nga may relasyon mi. Mato nga, gitago-tago rin namo ni. Pero, tuhoy ko, Piolo, in love kay kanako.
2: Oh. May problema ba din eh?
0: Paolo,
2: Usa na itabo din eh?
3: Ako, mabalik na ako sa kusina kay may buhaton pa man di ko, oy, nalimot ko. Dili ko din kay mapaga niya ko. Mataksikan unya ko sa bala. Oh, sige ha, tabi una ninyo.
2: Clover, right? What happened?
1: Napiang ko. Nahuko ko ganina dito sa cheater room kay natukmod ko o galit ni Piolo.
2: What? Wala na ko tuyo ah.
1: Uuwa niya tuyo at tinuod. Kanang gilkanon magugkaayos niya sa liog ba? O niya kaya ako maghihagan ang iyang liog. Mamato.
2: Ma'am, you know very well nga dili mahimong madakdag kay mabdos ka. Kung piligro alang si mong isabak.
0: Onsa? Mabdos ka?
2: Mabdos ka?
1: Mabdos ko, sir?
2: Yes, you are.
1: Oh.
2: Did you forget? Mingon ka na ko dihang nagkita ta nga nagsabak ka o si Piolo ang amahan?
1: Hala, mabdos man na ituod ko. Nakalimot ko. Gamay pa mong kayong akuntiyan, good. Mga nalimot ko. Mga pinapagan ini... sa pala ni Kapuan, o.
0: Mabdos ka?
2: Baby, wait! Baby! Uy, ikaw. Tarungan sa pag-atiman ka ng imong hiniguma. Mabdus ka?
1: Surprise! Na-surprise ka sa! Uy, ako sad!
2: Mabdus ka? Mabdus ka?
1: May umaabot na kunyat ang anak.
2: Pero, ano ba?
1: Kay mahal ko ni mo sa una. Og nagplano na tang magpakasal. Og karon nga nakita na tang pag-usab. Plano hon ta pag-usab ang atong kasal.
2: Huh?
1: Gusto ko magkasal na dayon ta. Aron dili ka na mailog pa sa uban kika na ako, Piolo.

0: Field Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Baby, baby, wait. Hey.
4: Buhay, ikaw, Paolo.
3: Hey. You're crying.
4: Wa kumakilak.
3: Yes, you are. Hey. Pahiran ako yung mga luha. You knew how I hate to see you cry. I understand. Kung sa pagka nagibati ni mo, alang niya, kalimti na ka na. Umaabot na siyang amahan. Dili ka gustong kuhaan o katungod ang bata nga magkabaton o amahan, dili ba?
4: Paolo, uwa may relasyon.
3: I know. But I also know ka may pagbati ka alang niya. Dili ka mo hilak, huwag mo batig kasakit kuno pa.
4: Paolo, wa ko'y pagbati para niya. Na-disappoint lang ko. Mauna. Pero wa ko'y pagbati niya. Wa.
3: Baby.

0: Siyalan may inyong ipadagsultihan ganina ni Sir Orlando dito sa iyang opisina. Nadugay ka man lagi o gawas gikan dito.
1: Ay, daghan.
0: Sama sa unsa?
1: Sama sa dili ka mahimong masayod.
0: Uy, kalain. Unsa ba, sultihin na lang ko. Dili lagi ko manabi. Ato-ato, orane.
1: Ay, santa.
0: Na, sige na lamang, oy. Dili na lamang ko mamugos. Ni unsa na si Sir?
1: Oh. Abi ko magdili ka na mamugos.
0: Oo, di ay no. Ay, may biya naman guto si Ma'am Dines. May biya naman tingali, kay nahilom naman des komidor. Unya, wa na sa itong uyab makakato ni Sir Piolo God. Hain ka siya paingon.
1: Si Clover?
0: Ay, Clover na ipangalan na to.
1: Ay, daghang buta nga dili mahimong masayod ka pasanta. Alang sa imong kaayuhan. Busa, mas mayong dili ka na mangutan na pa.
0: Manay!

0: tayda. Hala, kanindo tinay ka ma, ha? Kahumog! O kadako! Humot pa din kaayo ang kwarto.
1: Oh, grabe!
0: Walang dilit ako ganahan aning mo gawas din eh. Lumluma na lang takag sugod ron. Alikbi!
2: Clover?
0: Hmm?
2: Ay, dakang buta nga nalimot ako. Mga panghitabo sa akong kinabuhi.
0: Oo, kay giamnesya ka man.
2: Kabahin ka ba ginaini?
0: Hala ha? Ikaw ba? Gisakita na kung sugod na ng inistoryahan ni mo ha?
2: Diyan man tamang kaila. Dugay na ba ta? Diyan siya mantikas pagpanguyab.
0: Sa syudad ta mag-ila. Unya, dugay na tang uyab. Og wako ni mo panguyapi.
2: Ha?
0: Ay.
2: Kung mau ka na, dili tinuod nga uyab ta?
0: Ay, dili kinalang panguyaban ko ni mo aron magkauyab ta. Kay unang higa yun pala nga nakakita ko ni mo na in love na dayon ko ni mo. Unsa ka kidahat lang ang ikinahanglan. Og uyab na ta.
2: Unsa?
0: Unsa yung dugayon? Sa imong kagwapo, magpadugay-dugay pa ba ko? Uy, kadagan sa nagukod ni mo nyo. Ali na pa, dali na. Higda na dirito pa na ako. Dali.
2: Ay, ato na ko sa mong kwarto?
0: Ha? Ay, dili din na imong kwarto?
2: Huwag ka masayod?
0: Uwa. Kay una pa manihigay yung nakaanay ko sa inyo. Sa siyudad na ta nagkaila o nagkauyab o mag-atuan ra ka dito.
2: Mau ba? Kung mau ka na, mau na kinang imong lawak din hikaroon. Dili mahimo nga mag-usa ta sa usa lang kalawak. Kaya wa pata makasal. Magawas ako.
0: Ayaw na magawas. Dinhi na lang good ka.
2: Clover.
0: Gusto ko nga naakaw ba na ako. Mas kampanti ko nga naakatupad na ako.
2: Di mahimo eh.
0: Kalo na lang nga mabdos na hinuon ko.
2: Clover.
0: Dali na ma. Ani.
2: Kadya-tsa.
0: Dali na.
2: Mangihis ako.
0: Daisa. Huwag ka maibog, ani. Hoy! Na-oo! Huwag ka maibog! Hoy! Shit, boy! Ay! Mulong yapon. Bisag na amnesia, gusto lang yapon kay mo si Bat. Ay! Unsa o ba na ako iniron? Nagpakaroon na pa kong mapdos. Uy, unsa o ba na ako pagmabdos ini? Unsa o na ako pagmabdos nga tinungod? Kundi li siya mo hilabot ako. Lihay mga isiya. Unsa may angay kong buhaton, ha? Unsa man? Lugosan ako si Piolo? Uy, dili man daglugos? Ang iyang kaluha nga maldito. Iya man ang ideya. Pwede na! Kaya maura mang naunga! Siya na lang ang muhilabot na ko aron mo mabdos ko!
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangloob kumakabloob sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
10: That portion was brought to you by Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Norse Sinigang Mix.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
14: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: mahal. Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningi. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal, kagaban sa kapag sa Subo, wala naman kanawatong reklamo sukad gibali ng transfer station ni ini sa mga basura sa syudad. Tamtang agatapos ang adlaw sa bar exam kagahapon gilagway sa kapulisan nga hapsay, hanay o gamalinaon. Mga balita dito sa kauluan, gitugtan sa Senate Impeachment Court si Kanis Sandigan Bayan, presiding justice Amparo Cabo.

0: ka. Ang sakit ni County Speaker Martin Romualdez, labi na gyud sa iyang kasing-kasing, wala mo require o pagpadayon sa iyang hospital confinement. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus dietary capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health. Tamasa.

0: kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Am I speaking with William Hill?
5: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
4: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
5: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: In 5 meters, turn to right.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
10: EQ Pants. From day one to toddler, e-cutinyo mo.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
17: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
18: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ACS!
20: At oras karon alas 12:43 na. Sa dilipad sa Italy, sa ito mga balita, tas bomb prison, si Madugo, ikabadunay, hypertension, basin tas imin sugar, nagbasin may diabetes, kanya wara ka mahibaw. Ang tas nga level sa blood sugar, makapagay ka na sa arterial wall, sumapalapot si Madugo, nga sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, murisulta kini sa lain-laing mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki, busa. Ayon nagpabutan nga mo grabing imong kondisyon pag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot sa imong katulog, makapungupagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa bang klinika, The Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini mimutang sa Media Consulum Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number nga 0975-079-5133. Namino na ito karos Chacha Boyles, Nanay Eri, Vanessa, Amary Van Nicolette Ola Boyles og Minik Boyles gikan dira sa Ubay, Bohol. This is Dirno Matidios, naminaw karon og happy birthday nga to ni Lily Cardillo Matidios diri sa Asinan, Baginbin, Palumpon, Leyte. O maing pagpaminaw ninyo sana dina og happy birthday sa nag-birthday karon. Alas 12:45 na karos detalye na sa atong mga balita. Ang kagamanan sa nakpay sa Sugbo wa na makinawa itong reklamo so kagibalhin ang transfer station ni ini sa mga basura sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
16: DYHP, Tatak, RMN, Report.
21: Kining maong balita, hatod ka na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Wa na makarawa itong reklamo ang kagamanan sa Baysugbo. So kagibalhin ang transfer station ini sa mga basura sa syudad. Ang transfer station gibalhin sa Block 27 sa North Reclamation Area na itong naiging buwan. Kinitungod sa mga reklamo sa kabaho sa mga basura na nawat sa city government, pagpahimutang nini sa South Road Properties kung SRP. Ang transfer station gikinanglan sa kagamanan sa Bayan, isip compacting site sa mga basura sa di pa ilabay ngayon sa landfill sa lungsod sa Loginsan. Iklaro hinoon sa labaw sa Department of Public Services kung DPS si Engineer John Paul Gilaske nga natiman na paghakot sa service provider ang mga basura nga ibutang diya sa bagong transfer station. Nasairan nga kagamahanan sa Dakbayan para yung pandi-comply sa mga rekisito alang sa paghimong formal nga waste transfer site sa nasiutang dapit. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factor sa pagtaas risgo ng makamatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal ng pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usak ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatuluwa, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo ng mamatay sa maong sakit kung adun na siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
22: Radyo mo nationwide.
23: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
24: Radyo mo nationwide.
25: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
26: The wonderful supplement.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw-gaw kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagbuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unta pa yung ihulat. Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: At oras karon, alas 12:53 na. Yan sa nilipas sa dugang pagkabang detalye sa ito mga balita. At ang inahibiyo na karon ni nga tungura ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada sa atong linya karon. Sir Jonathan, maayong hapon ni mo, sir.
9: UNB. Hello?
8: Yes, sir. Maayong hapon.
9: Yes, Ma'am Ken, magandang hapon po sa inyo and magandang hapon po sa lahat po ng mga listeners ng DYHP dyan po sa Cebu City and sa buong Cebu Province. Good afternoon po.
8: Sir Jonathan, malapit na yung ating mid-month sale. Imbitahin natin yung ating mga listeners, lalo na yung mga users talaga ng Life Extension Vitamin D3 na mag-visit doon sa ating mga Life Extension Clinic, sir.
9: Yes, Ma'am Ken, this coming September 16 na po yan. That's Wednesday po, Miyerkules na araw po mga kaibigan. Mid-month sale po natin dyan sa Life Extension Integrative Medical Clinic and ini-invite po natin yung lahat po nating mga listeners to visit yung clinic po natin para kayo po ay makapag-avail ng malaking discount sa mga science-based po natin advanced formulated na mga nutritional supplements and products na available lang po exclusively dyan sa Life Extension Integrative Medical Clinic branches. And meron po tayong dalawang branches mga kaibigan, Cebu City branch, nandyan po tayo sa Cebu Doctors Building. Dyan po sa gilid po ng Cebu Gospel Church and we open at 8 a.m. until 5 PM this coming Wednesday po, mga kaibigan. And meron tayong branch po, Ma'am Ken, dyan sa Consolacion City. Sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion, nandyan po si Life Extension Clinic. And gusto lang po natin malaman ng ating mga kaibigan na yung mga nutritional supplements natin at products na ino-offer sa Life Extension Clinic, ito po ay mga products talaga, Ma'am Ken, na ginawa po na based talaga sa scientific research and clinical data yung mga ingredients, yung formulation ng products po natin. Kasi nagpa-partner po tayo sa mga credible companies abroad. We are the exclusive partner ng Life Extension Foundation sa US. Meron tayong partnership din po sa Research Nutritional. Isa po itong anti-aging and cancer research sa California-based na company. We also have a partnership with Extend Life. It's a New Zealand-based company. So we are proud to claim po, mga kaibigan, na pawang mga quality and scientifically validated lang po ng mga nutritional supplements and products yung kinikerry po natin dito sa clinic po ni Life Extension. The reason kung bakit even yung ating mga medical doctors are prescribing these products sa kanilang mga patients. So once again, this coming Miyerkules, September 16, mid-month sale po natin, meron po tayong discount up to 50% sa mga selected products po ni Life Extension. Especially itong ating flagship product na Life Extension Vitamin D3. At another good news po, Ma'am Ken, para sa ating mga pasyenteng mag-visit sa ating clinic, meron tayong free ECG or electrocardiogram test. Sa first 30 patients na magbisita po sa ating clinic sa Cebu City. Ulitin ko po, first 30 patients, meron pong free ECG this coming September 16, Miyerkules po na araw. Kasi we discussed po last 2 weeks po, Ma'am Ken, yung ischemic heart disease na pangunahing sanhi pa rin ng pagkamatay ng mga tao dito sa Philippines sa sakit. At sa tala po ng Philippine Statistics Authority, meron pong halos 5 tao yung namamatay every minute sa ischemic heart disease. So ano ba yung mga ischemic heart disease? Heart attack po. Isa po sa mga number one killer ischemic heart disease, angina pectoris or chest pain. Heart failure, arrhythmias, or yung irregular na heart rhythm. So yun po ang mga medical conditions sa heart na kabilang po sa kategory po ng ischemic heart disease. So number one killer disease po yan, at yung mga predictors po, number one and number two predictors, hypertension and type 2 diabetes, mga kaibigan. So pag hypertensive po yung tao, yung chance na siya po ay makapag-experience ng ischemic heart disease sa kanyang lifetime pag hindi po matreat yung hypertension ay tumataas. At yung risk po niya to die of heart disease ay tumataas din po pag hindi matreat or ma-address yung hypertension. Number 2, yung type 2 diabetes, yung risk din po ng isang tao na mamamatay sa cardiovascular disease or ischemic heart disease ay tumataas pag hindi po ma-address yung mataas na blood sugar or type 2 diabetes. So yung problem po dito, Ma'am Ken, yung dalawang predictors po ng ischemic heart disease, yung hypertension and type 2 diabetes, wala pong symptoms or wala po tayo halos mararamdaman. So hindi natin alam na sobrang taas na po pala ng ating blood pressure at blood sugar, but wala pa rin po tayong mararamdaman. So yung bottom line po dito, mga kaibigan, ugaliin po natin yung regular na pagpapacheck up, at yun po yung ino-offer ni Life Extension Clinic, libre pero di kalidad na medical check-up para sa lahat. At yung recommendation o yung campaign din po natin sa vitamin D3 supplementation, yung brand na Life Extension, nagpapakita po sa napakaraming medical na pag-aaral na pag tayo po ay merong sufficient na vitamin D level sa dugo, ito po ay makakatulong sa pag-manage po ng ating blood pressure sa pamamagitan po ng pag-stimulate ng production ng isang chemical po dyan sa ating endothelial lining, yung nitric oxide, para mag-dilate at mag-relax po yung blood vessel po natin. At based po din po sa napakaraming pag-aaral medical, yung supplementation din po ng vitamin D3 ay merong protective effect against arterial wall. Na hindi po ganun kabilis yung pag-accumulate or pagtipon ng mga fats and lipoproteins po dyan sa gilid po ng ating arteries. Kung saan pag meron tayong type 2 diabetes, yun po ay nagtitrigger po ng vascular inflammation. So, ina-address din po yan ng vitamin D3 sa pamamagitan po ng pag-reduce ng inflammatory markers, at makakatulong din po yung vitamin D3 supplementation sa paglaban po sa insulin resistance para mas magiging sensitive po yung insulin ng ating katawan na ma-regulate yung sugar properly sa ating dugo. So that's why very important yung role ng life extension vitamin D3, and for how many years na po tayong nagkakampanya na dapat ugaliin po natin yung regular na supplementation po nito, Ma'am Ken.
8: Mm-hmm. Sir Jonathan, may mga sakit noon, nga noon lang natin naririnig, no, na usually matatanda yung mga affected, no? Pero ngayon, ito bang ischemic heart disease? Ano ba yung age ng isang tao at saka yung estado ng kanyang buhay, no, na magiging vulnerable siya to this kind of disease sa heart?
9: Actually, Ma'am Ken, yung cardiovascular disease, especially itong ischemic heart disease, before po kasi, ito ay sakit na mga matatanda lang po. Mm. But recently po, Ma'am Ken, it's because ng napakaraming factors na nagko-contribute na tayo po ay makakaroon po nito.
8: Mm-hmm.
9: Number one po, yung ating lifestyle, yung ating dietary choices, yung ating lack of physical activity. Karamihan ngayon, yung mga tao nakatutok na lang sa kanilang cellphone, sa kanilang gadget, wala na halos physical activity. Yun po ay contributory factor din po ng pagkakaroon po natin ng ischemic heart disease. That's why yung ischemic heart disease ngayon, hindi lang po exclusive disease po yan sa mga matatanda.
8: Mm-hmm.
9: Yung youngest patient po natin na na-experience po dito sa Life Extension Clinic na meron pong hypertension, is 16 years old po na pasyente, Ma'am Ken. Imagine, 16 years old, meron na pong hypertension. So, pag hindi po natin ma-address yan, masisira po talaga yung ating kidney, masisira yung ating cardiovascular system, especially yung puso po natin.
8: Mm.
9: That's why kailangan po natin yung prevention. At doon po pumapasok yung role ng life extension vitamin D3. Siguro, napakarami po tayong mga nakikinig ngayon kasi I'm sure po marami pong listeners yung RMN kahit sa isang lugar, aabot po ito sa Mindanao. Bakit, siguro mag-wonder yung ating mga listeners, bakit always life extension vitamin D3 lang yung pinopromote po ninyo? Marami po tayong products po dito sa Life Extension Clinic po, Ma'am Ken. Pero yung point po natin, kasi hindi naman po lahat ng products na kinikerry po natin dito, ma-afford po ng ating mga kababayan.
8: Mm.
9: Yung life extension kasi, Ma'am Ken, this is very practical kasi yung every soft gel po natin is only 11 pesos per soft gel. And based po sa napakaraming pag-aaral medical, ito po ay safe gamitin ng lahat na ages. Kahit buntis, kahit sanggol, pwede pong makagamit po nito. That is tested and proven. Kasi binibigay po yan ng ating mga pediatrician, ng ating mga OB doctors dito sa clinic. And wala po tayong nakitaan ng adverse or negative reaction sa napakarami po nating patients na regularly taking this product ever since na nag-start po tayo ng campaign po dito sa Philippines. And we have heard a lot of good testimonies from cancer patients, hypertensive patients, type 2 diabetic patients, meron pong autoimmune disorders, HIV patients, at yung mga meron pong degenerative, lahat ng degenerative diseases, meron po itong maitutulong po talaga, Ma'am Ken. Kasi again, iba yung classification ng vitamin D3. This is classified as hormone, kung saan pwede niya ma-alter, ma-influence yung behavior ng genes po natin. And meron siyang kakayahan na mag-communicate directly yung ating cells doon sa ating via its receptor. Kasi may receptor yung lahat po nating cell ng vitamin D. So once na mag-increase yung level ng vitamin D sa dugo po natin, meron siyang direct connection sa ating cells. So pwede niyang ma-upregulate and ma-downregulate yung ating cell behavior, yung cell disposition po sa ating katawan. That's why napakalaki po talaga yung maitutulong po nito sa overall health po natin, Ma'am Ken.
8: Sir Jonathan, bilang panghuling mensahe, sir, kung isa lang ang ma-afford natin na vitamin o supplementation sa ating sitwasyon ngayon, bakit life extension vitamin D3 dapat nating i-take, sir?
9: Yes, actually, Ma'am Ken, yan po ay recommendation din po ng isang vitamin D expert, isang medical doctor, si Dr. Michael Holick. Yun po ay kinote niya talaga yung message po niya. Sabi niya, as a medical doctor, pag meron po akong pasyente na napakaraming sakit, napakaraming medical condition at marami pong gamot na itinitake, sabi niya as a medical doctor, I would insist na yung i-prioritize niya po if ever na isang gamot lang po or isang product lang po yung ma-afford niyang bibilhin, sabi niya I have to insist na dapat unahin yung vitamin D3 kasi wide-ranging, napakarami pong benefits na may bibigay po sa ating katawan yung pag-supplement ng vitamin D3. That's why tayo po dito sa Life Extension Philippines, sa mga clinics po natin, we do not stop campaigning yung supplementation po nito kahit 15 years na po tayong nagkakampanya, yung bukang bibig po natin always is still vitamin D3. At pag sinabi po natin vitamin D3, mga kaibigan, isang brand lang po na yung ma-recommend po natin na we are confident po sa ating recommendation. Maraming brand ng vitamin D3 sa market, we have to choose the brand Life Extension kasi tested and proven po natin ito for more than 15 years or 15 years na po dito sa Philippines. And this is the number one doctor's prescribed vitamin D3 brand dito sa Philippines. At huwag po natin kalimutan pag magbili po tayo sa mga pharmacies, dapat may tatak na LE yung bawat soft gel. And don't forget po mga kaibigan, please take time to visit yung Life Extension Clinic. Again, dyan po tayo sa Osmeña Boulevard, sa Cebu Doctors Building, sa gilid po ng Cebu Gospel Church. Bukas po tayo from Monday to Saturday. At meron tayong branch sa Consolacion City, dyan sa tapat ng Jollibee Consolacion. And this coming Miyerkules po, Wednesday na araw, September 16, meron po tayong mid-month sale. May free CBG po tayo or ECG for first 30 patients na pupunta po sa clinic po natin this coming September 16, Miyerkules po mga kaibigan.
8: Sir Jonathan, maraming salamat sa iyong oras ngayong hapon, sir.
9: Thank you so much, Ma'am Ken. Good afternoon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners po.
8: Inyo na bati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Yung kalimot ha, ang mid-month sale karon na siyang September 16 adlaw nga Miyerkules. Unya para sa inyong dugang pag-abaga pagutana og duna moy gusto klarohon ato kay murag wa kayo ninyo matarong og pamati. Nala kini moy tawga ha 4161655 ug ang 0917-3181161. Mo na siya mga numbers nato sa Life Extension Clinic, maka-inquire mo dito labi na gyud sa schedule o sa inyo ang pagbisita sa Life Extension Clinic. At oras karon alas alauna 7 na.
2: TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Padayon ang search operation sa mga Indonesian rescuers alang sa 140 ka mga tawo nga gikatahong na missing gikan sa nanlunod ng passenger ship sa karagatan sa Java Sea sa Indonesia. Nasuta nga 103 ka mga indibidwal ang naluwas gikan sa maong nalunod nga barko samtang dunay usa ang nakalas. Ang MV Virgo Transport 8 adunay sakay nga 243 ka mga tawo ug kalit lang kining nawagtang sa radar ug wala na makontak taliwa sa paglawig ni ini bisan dili maayo ang panahon sa Indonesia. Ang maong barko nagikan kini sa East Java City of Surabaya paingon sa South Kalimantan City of Banjarmasin sa wala pa kini mawagtang sa radar. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Amen.
11: Katong maong balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: At oras karo, nalauna 9 na. Yato lang naisingit nyo. Kaya bago na kayo ning nakuha na itong development, pinagi po sa itong sister station dito sa Kaulohan, ang DZX Alarimen Manila. Gabatod pa ang Sandigan Bayan, limando na kang Lady Representative, Vocani Speaker Martin Umualdez, nga mabalhin na kining ito sa Quezon City Jail. Uy, ito naging sa regular nga prisuhan. Male dormitory sa Payatas de sa Quezon City. Kiniuman ang Philippine General Hospital kung PGH, pinagisan sa ilahang medical director nga may niatubang dito sa Sandigan Bayan para i-explain tong ilahang findings sa ilang paghimo o medical evaluation sa panglawas ni Romualdez. Nagkarayon nga clinically stable, mahimo na siyang ika-discharge. O goldo doon na siya ay medical or a heart condition, apan low ang risk nga makasinating ng heart attack. O dili po required nga siya magpabilin sa hospital confinement. Mauna, pinaspasay raba ni. Pasigarong hapon, dalhon na ni dito sa Payatas Jail. Mga tibay lang, ikaw doon ay daghang toksin si mong lawas, mundili ka regular, magpagawas si mong hugaw, gaya ka may lisan, magbuto ni mong tiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan, o dili paginhamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ikaw na pagkaluya si mong tibok lawas. Busa, magtaga ka ng mga toksin si mong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika dili sa Sugbo ug manasab sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Yato sa ipaibaw di ang kaparyentihan ug mga higala ni Renante Garing nga namatay nitong September 9 ang iyang lubong himuon karong September 20 alauna sa hapon sementeryo sa Pardo ang misa diha sa Holy Cross Parish alas 12 sa udto. Ani babo ni igsuon nga si kasamang Ricky Garing. Oy, igsuon ni kasamang Ricky Garing. Ala mo mga pahasubo nga to ni kasamang Ricky Garing. Wala man tayo nga oras, so ba na ko diri sa control. Kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albios. Ako sa mga Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Unya at tangi kay musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
2: Radyo mo nationwide.
8: At oras karon alauna 11 na.
12: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og taba nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: RMN Drama presents kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
14: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
15: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
18: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulandag si mong unahuna. O tungod ni ini, natawag kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
16: Kini ang akong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
13: sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudason. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom. Mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
22: Uy, yun naman, Marie.
21: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
22: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
21: Yun sa man ninyo, Marie.
22: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
21: Unifins?
22: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kapakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
21: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
22: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
23: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
24: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Pretty TI Fair Trade Permit Number FTB 265553, Series of 2026.
25: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
26: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
25: Ah, lagi. Basiglas na ni.
26: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
25: Guyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
26: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
27: Nawan ang nabakaugana sa kama?
28: Masinug,
27: may diabetes ka?
28: Ang TTX 500 na!
27: Ang TTX 500!
28: Adlay powerful extracts,
27: nga phytochemicals,
28: o antioxidants,
27: nga gigan sa palaya,
28: o the sugared sugar cane,
27: mga organic compounds,
28: nga effective,
27: matok sa sakit nga diabetes.
28: DTX 500
27: ang tuba
28: kontra sa sakit nga diabetes.
27: DTX 500
28: epektibo
27: sa pagpamubo sa blood sugar level.
28: DTX 500
27: imo sa disugard sugar cane extract
28: ang anti-diabetic property.
27: Kikan sa palaya.
28: DTX 500
27: garantisado,
28: highly recommended
27: sa mga eksperto.
28: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
29: Seth Living Testimonies.
30: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
31: Ako nga tawag ni goiter po na to kya ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Try na ko. O nya try tinuol magid kedi ay.
30: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
31: Pag hikas niya sa tundan, wala naman.
29: Living Testimonies.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
32: Ay, okay ma'am. Ay, nagulak kay kung nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Pino o Diakbos.
33: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
34: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
35: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
36: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL.
2: worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na og bisan-unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat. Apil na. O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
23: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: trabajo?
1: Nada man, pero dila ko dahil trabaho ron. Kay nihapit ko dito silang mama ba?
0: Hmm.
1: Nagluya mas papa eh.
0: Uy, nasagod. Anya?
1: Ubanan ako sa mama. Magsusi may sayuta na mo nga naprindas bangko.
0: Kay?
1: Amo ipatsikap sa papa. O basin, ma-admit ba? Niya, may kwartas mama. Basin, mapunan sa bangko ang among pagprindas mong yuta. Kay 2006 pagod to. Niya, karong 2016 na. Mahal na yun siguro rong yuta. O magbuhis na lasag mi. Kay saan nga sige pa maghapon ni buhis anang yuta abisan o naprinda na na.
0: Oh, nahala sige, ikaw ko.
1: Ibilin ko na lang ng akong bag ug bawon ako. Dinhi na ko muli uto niya.

0: ka. Ali, pagkaon na. Ukaran na ta ka.
1: Nga na. Pukoy ka ng kaon.
0: Ha? Nga naman. Tempargod nga nung moragisapot man ka.
1: Naglibo ko ni Hitabo, kara.
0: Oh, Hitabo? Unsa ba, uy?
1: Buwa nga, Mina. Ang yuta nga among naprinda ba? Nakapangaan naman ang titulo sa duha ka witness diyang giprinda ni Papa nga mong yuta.
0: Ha? Unsa gud ang pagkasulti, ha? Ngano kong nahitabo man, ha?
1: Na, nambot lang. O, diyo ko'y kasayuran ko ngano nahitabo na. Basta kay Mona'y amun nasayuran ni Dusbangko.
0: Uy, sa gud ang pagkahitabo, ah, good town.
1: Pagprinda ko naman ang Papa's yuta, nagkuha ko na siya og duha ka tao nga gihimong witness. O kanang duha ka witness, mo na itagiya sa mong yuta karon.
0: Di pa nga, nakamensyon mong kanako nga nagsigi pa magbuhis anong yuta, ha?
1: Oo, gani. Kapit na si ganimi magbuhis ron. Ug mo naman ay among nasayra nga, pili na amu ang mong yuta. Nagkapanganas duha ka witness, nagtunga sila.
0: Unsa?
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
14: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula daadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
15: nga naman, Marie.
0: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
0: Yun sa man niyo, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
0: Unifins?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
15: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385 0310-1528. Hagna, 0385020748. Sagbayan, 0385000135. Talibon, 0385107176. Tubigon Bohol, 0385086213. Ug sa Ubay, 0385001686.
17: Seth Living Testimonies.
18: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
19: Ginood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
18: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
19: Eric Ko,
10: this time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
17: Seth Living Testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
20: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
18: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
20: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
17: Living Testimonies.
21: Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget?

0: Bloom's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
4: Living Testimonies.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kus-

0: eksperto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit durawat ay gani ay sat nga nga nagmintin ko ana ay pwede na yaha
2: pwede na mamakas bilay mo
1: ito ano ka nobinta na ka
0: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Zen Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
9: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Zed Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
7: Living Testimonies. Kargato!
10: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit Kargado!
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
17: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
16: Hindi po kayo gumaling?
17: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes, kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
19: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
20: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
21: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay.

0: Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
1: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na og bisan-unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Dili ko suhito bahin aning yuta-yuta. Kay gubot ka ayong sabton. Samot na aning ilang sitwasyon. Naprinda ko nung ilang yuta sa bangko. Unya, pagsusi pa nila sa bangko, nakapanganak kini sa duha ka witness. Imposible gid ka ayong mahitabo ba? Kay nagsige pa mangod sila og buhis aning yuta, ah? Unya, miabot ang 2018, mianya sa ilang usa ka witness nga maunay mi-claim nga maunay tag-iya sa katunga sa yuta. Unya.
1: Unsay tuyo na to, sir?
2: May tuyo ko sa imong inahan. Doon ako'y papirmahan.
1: Papirmahan? Ngaon sa?
2: Ibaligya ko na manggod ka ng maong yuta. Huwag may kinahalang pirmahan ng imong inahan kay wa man siya kapirma in eh.
1: Ha? Gusto ko na pagkasulti ha? Inyo na maghana ng among yuta. May titulo na maghamuan na. Niya nga nung magpapirma pa man mo sa kong mama.
2: Kay wala gi siya makapirma sa pagprinda ni yuta ah. Kaya ngayon mo namang papa may pirma ini.
1: Oo ba? Pero kung ako'y pasulti yun, sir, kung ako'y pagbuto, no? Di na ko na pirmahan. Di ko na papirmahan sa kong mama.
2: Unsa?
1: Kung gusto ka, sir, magatubang lang tanis barangay. O bisan asa nga pwede ta mahusay.

0: Ala ka na, marabi itong nasuko ang lalaki ay nga nagpailang nga mao ni tag-iyas inyong yuta.
1: Ah, bahala siya ay. Nagun may mga records sa niyuta ah. Huwag na pamganit titulo nga gigunitan si mama ani. Klaro kayo nga gitikasan yun nilang akong inahan ng akong mga ginikanan. Kaya nagsalig sila nga kuwang in taon o grado ng akong mga ginikanan.
0: Unya, ang saan manat ninyo?
1: Mag-exulti ko klaro aning nangangkon sa mong yuta. Ipatawag ko ni sila.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, kinahanglan mo kolekta ang Department of Information and Communications Technology, kundi ICT, o nagbalor 3.9 bilyones pesos na charges, dues, o penalties, gikan sa telcos. Aron mo ang pagsuporta sa mga programa sa gobyerno. Nagkanayon ang Congressional Policy and Budget Research Department nga posibleng muisa ang DICT o nagbalor 3.9 bilyones pesos kung ang telco regulator nga mao ang NTC maka-recover sa ilang collection backlog. Gikan sa opinion sa COA, ang maong department ipasabot nga ang NTC kinahanglan mo kolekta o 3.9 bilyones pesos gikan sa telco subanan o pending mga kaso sa gobyerno. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Song Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi ka doon? Mokining sa kababaying at taga Cebu City, ang atong atatampu, digdasingan nga, Rian.

0: DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, baho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang iyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka-maayo, kay ka-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Wow, kagwapa ko dadaan, girl. Bago kang nagpa-color sa imong hair, ha?
2: Oh, girl.
1: Ay, naibaw ko nga, no. Kaya karoon namang sabadong anniversary ninyo ni Randy, no. Nagpagwapa ka tungod niya, girl.
2: Ay, natural. Humagay ko lang yung pagwapahan, girl. Uy, si Randy ramang yun.
1: Muraglay siya, gining inyong anniversary ron. Kagipangandaman mang kiwid. Asa na yung mag-celebrate?

0: Mag-rent lang tayo sa ka-unit, han?
1: Pwede ra. Pero, han, duty ba ako, ana?
0: Oh, apas lang. Mag-una ko chicken dito. Ako ra'y bahala sa tanan.
1: Unsa may dadon ako?
0: Oh, ang imorigin ka ugalingon, han. Ang importante nga makapas ka dayon ako.
1: Sige, han. Mauni ang number sa unit na gihatag ni Randy. Ako lang siya tawakan.
2: Sure lang, han. Nagluto pa ko. Open sa mana.
1: Oh, sige, han.
3: Surprise!
1: Oh, may alagin mo!
4: Han!
1: Han, unsa ni?
0: Ako na ginang giplanong daan. Itapok na ako ang mga importanteng tao sa imo kinabuhi.
1: Han!
0: Kay gusto na ko. Nga, buhato na ako mismo sa atubangan nila.
1: Oh. Niluhod ka.
0: Dian, will you marry me?
1: Yes, I will marry you.
2: Yes.

0: Okay na akong gisuloob. Wala ba naibilin?
1: Nag! Sa'yo pa man. May lakaw ka?
0: Opa. Magkikita mi sa organizer sa kasal pa.
1: Mayo hinoon. Nalipay ko para ninyong duha ni Randy, anak.
0: Salamat pa. Sige na pa, adun ako kayo. Basig balihit na ko.

0: Okay na. Natunan ako ang mga invitation card, han.
1: So, okay na ang tanan, han?
0: Mm. Pagpaabot na nata sa itong kasal. Aron, mahimo na unya tikang misis. Excited na kay ko.
1: Ingon man sad ko, han.

0: Nga nawa pa magkabato. Ugma na ba ang imong kasal?
1: Pa, normal ra ni pa?
0: Ang unso man, anak.
1: Ang akong gibati. Grabe man akong gibating kakulba pa, uy.
0: Natural na na. Normal ra ka na. Wa magkakamagduha-duha ni Randy.
1: Bisag kausap pa. Huwag yung pagduha-duha ni Randy.
0: Kumauna. Ayaw pala biguna-una, anak. Katuog na kay mag-enjoy pa ka sa imong adlaw ugma.

0: Okay, then we'll make up, Mom, huh?
1: Thank you. Day, uwa pa mong ginmuchat si Randy na ako, eh. Tanawin ako sa pickup room, ha? Kung naabot na ba siya, ha? Sige, sige. Balik ako dayon, ha? Magpaabot ko.
2: Day, uwa si Randy.
1: Unsa? Hain mo di ka siya?
2: Kano? Day, kalma lang, ha? Kuan... Na-disgrasya si Randy o patay na siya.
1: What's up?

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
6: Living Testimonies.
9: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle jackbox? Kada simana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
11: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
12: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
11: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Nat, kumusta maka? Sukat ga na lubong si Randy. Nagsige na lang kagmukmuk din his kwarto. Umansi mo duty, lahos na ka din his imong kwarto.
1: Wala kay ka nang magawas pa.
0: Nak, naibaw ko nga nasakitan ka. Pero, wa pa matapos ang imong kinabuhi. Padayon, nak. Inihibaw ko nga, nag-uol si Randy nga nagtanaw ni mo karon.
1: Pa!
0: Saan ako? Ngayon mo nang ihurot o hilak ang kanal. Og human, padayon na kasi mo kinabuhi, ha?

0: Girl, happy kay ko kay finally! Nikawas to yung kasi mong lungga. Okay na ka?
1: Okay na, Day.
0: Mahinoon, uy. So, maglaag na ta, ha? Kaya na ako ipailaila ni mo. Day, si Jay. Jay, si Rian.
2: Oh. Jay?
0: Uy, tayong patayin pakaila mo?
3: Ang oo, kuwan. Siyang pinakauna na pang uyab sa high school pa, mi.
0: Oy, no, oh, Romandy, ay, no, oy. So, okay, kaayo, kay kaila naman imong daang duha.

0: Sa iyo, ha, good mo chat. Good morning, Aning J. Uy. Hello?
1: Hi. Ready ka?
0: Ha? Ready saan sa?
1: Duty mo karon, di ba?
0: Oh.
1: Nikos gawa sa inyo. Ito talaga si mong trabohan.

0: I think wa gyud di ay mawa yang love ni musukad pa sa unya.
1: Hmm? Ano mo nakaingon man ka ana?
0: Actually, kana si Jay, matud pa niya nga kausa ra gyud siya nakasuway og uyab-uyab. O since ex man kaniya, buti pasabot, ikaw ang katapusan niyang nauyab. O mao siguro nga wa siya mangita og lain kay na in love siya ni mo girl.
1: Hoy girl, assuming rig tayo ka.
0: Sus! Ganahan man sad ka ba? Klaro kay no. Hoy, ito kanin ko sinuod bi. What if makibalik siya ni mo? Sugto ni mo?

0: I love you.
1: Jay.
0: Ikaw ra gyud, Rian, sa una pa. Ug hangtod karon. Og gusto kong suway na to balik nga naata sa hustong edad. Kana kung andam na ka, Rian.
1: OJ, andam na ko.
0: So, kita na?
1: Oh, kita na.

sakto pa kani akong gibuhat. Bisag dili pa ko sigurado sa akong gibati para ni Jay. Nisugot ko nga magbalik, me. Basig maura ni paagi nga malimot ko ni Randy.

0: Happy anniversary, my love.
1: Oh, flowers?
0: Oh, ug may chocolates pa.
1: Jay, thank you, ha. Sorry, nalimot ko nga. Anniversary man di ay nato. Wa na lang inoon ko makapangandam o gift para nimo.
0: Okay, ay. Enough na nato nga nakasong kinabuhi.
1: Jay.
0: Og Rian, my love. Di na ko gustong dugay-dugayin pa ni.
1: Ang unsa, Jay?
0: Gusto na ko nga inigmata na ko. Og sa di pa ko matuhog. Nahapod ka. Rian, will you marry me?
1: Jay...

0: unsa? Nisugot ka?
1: Wa ko'y choice. Daghan man kayong tao nga natanaw na mo.
0: Halok ka. Oh, nasugda naman na ni mo. Baro kinang desisyon ni mo.

0: kaambot. Wa man ko makasabot sa kong gibati dayo uy.
1: Ay nga naman. Ano man gilaan ka da sa inyong bay?
0: Basin. How ang man kayo kong gibati day?
1: Mo ba? Day, tambang nga inamiga lang niya ha. Nagkabantay man ko ni mo. Nga, wala ka ayaw ko'y effort para ni Jay. Pero, una-una ah, bana na ni mo siya ron. Di ka maluoy niya nga grabe kayo siyang effort niya ni mo.
0: Nakasabot man ko ana day. Pero unsao man ako nga dili man gyud ko malipayon gud. Pero maayo kayo si Jay diri nako. Dili lang gyud ko makasulti niya sa tinuod. Oh. Jay.
2: Abi nimo, uyan. Mo na akong gipaningkamutan. Nga makita unya nako ang imong mga mata nga magmalipayon ka. Kaya ang tudkaroon, huwag na ako mabati, gikanin mo.
0: Jay, sorry.
2: Matagigay yun nga makita ko niyo mga maghilaka. Huwag ko kahiba kung tungod ba kay gimingaw ka sa namatay ng mga ex. O kay nagmahay ka. Ngayon mo kong ipakaslan.
0: Jay.
2: Ganun na makakamang kanakaw ang mahal ko niyo. Hinahibaw man ang taga nga uy, makapuli sa mong ex, di asin mong kasing-kasing.
0: Jay, naglisod ko. Daghan kayong nakasamok sa kong una-una. O ang pinakasayon nga solusyon nga ako na una-unaan, mao ang pagpamakak ni mo. O pagpamakak sa akong kaugalingon.
2: Ay, kabala ka. Uyan. Di natin ka nasulisuran. Unda ako na rin ito. Bahalag sakit. Buhi, ano, teka, Rian.

0: Nakita gyud ako kung unsa ko kamahal ni Jay. Kay bisag sakit para niya, pero mas gipili niya ang buhian ko. Kung kita pa lang mo ay makabuot kon kinsa atong higugmaon, ako si Jay ang akong pilion. Pero dili na nako pwedeng ilaron pa ang akong kaugalingon. Mahal na ko si Randy, o way makapuli niya diri sa akong kasing-kasing. Dili na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: At first, I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
2: Maayo na lang na ay Kidilets.
1: Chewable paracetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mau kita mengigalan ke Agni Rian ngetega Cebu City. Uban sa awit ngaya kipangayo. Awit nga nakalohan, naririnig mo ba?
6: Wow!

Ang mong kaagi gibahatan na doa sa radyo ni Carol Marie Kain o gabos sa dediksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga suking tipaminaw kinasingkasing kong gadapit sa papada sa inyong nakalahinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: 1, 2. Sasebu, numero 1. Tatak Aremen.
1: Dagan, Misael! Dagan!
2: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dilip ako gustong mamatay!
1: Dagan! Dagan! Ayaw! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo, Gaspar, gagaw ka!
4: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
2: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
4: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
2: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka!
2: Ayaw pagtiyabaw! Kay dili ka makaluloy, paminaw!
3: Ayaw! Ayaw kong patya!
2: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan!
3: Ayaw!
2: Ako ang eskwadro!

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos ng direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN. Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butas!
5: Bugas-bugas! Ang katul-katul!
6: TTX 500 na!
5: TTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayo sa bugas-bugas
5: ang katul-katul!
6: TTX 500!
5: Pumalik sa pinagatul ng butikin sa inyong lugar!
6: TTX 500!
7: Sa Janice, sukay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500! Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
8: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong hindi nintin kay high blood ako, lang kong

0: man lang imong bitis.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Banyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
0: Sigurado gina kung tasi mo bitik, magbaba na iya. Jaime Verano.
2: Living testimonies.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Seth Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
0: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay ako. Unya kay tinuol magid siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
0: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.

0: kok, o ape cokes pa. Napa salik sa papa na toh. Siapa ni ekisa sama ka takut atai dol pa.
1: Mm-hmm. Unia?
0: Siya tak kerasa ako, bahay sa atai dol takun.
1: Oh.
0: Tada, ika obat sa ako. Kita ato bang sa atai dol, sangkup sa market takun. Kana siya taidor katakon, ha? Papa na to?
2: Ya! Bukli, si taidor, ang malahubog at ragor.
0: Ah, miskin, ha?
1: Busli?
0: Ako gusto ikaw bugto sa taidor katakon.
1: Sorry, Big Boss. Pero dili ko ganahan mo patay, anak niya.
0: Pero ito, maliban ba sa ako, Soko, ha? Ito, explain, ha?
1: Tingali, umaw ka ng tawa na ang insider na kiingon ni Pinchak.
0: Miss Klina, ikaw pasabot sa ako. Pero ito, palipad.
1: Tuwad ka, dili ko sigurado. Kung tinuod, bagid ka na siya ang traidor, Busli.
0: Papa na to? Ikaw kabate sa gisulti sa Miss Klina.
2: Oh, Busli. Huwag panigoro na ako nga usak ng traitor kini si Tingjon nga palahopok.
0: Pes, ako patay sa Tingjon palahopok katakon. Ako patay sa imot Tingjon. Goodbye, all! Yeah! Bukto na!

Dili lang unta ka to siya mao ang insider ni Benjak. Husto, naka-picture ko niya ganiya. Sawa pa siya hukmi sa Big Boss. Isa niya na kong Benjak. Ang tanong ako kung mauba ni iyang insider. Wa ko makaila anang tawana. Dili siya ang kiingon ko ni mong insider.

0: Namingaw niya kong naimutangan. Nga facility din sa IAS. Pero sagda na. Ang tuso na kong pipila ka mga adlaw. Nag-detain ko nila din eh. Kay human unya ni ini. Mamahimo na muna akong gawas nun. Huwag may palik pagin unya ko sa servisyo. Pagkatas, huwag swerte ni mo. Major Gaspar. Swerte yung kay Kaloy. Bangag sa ilong.
1: Buddy.
0: Oh. Buddy.
1: Yeah, nota.
0: Oh, buddy.

0: Salamat sa yung pagduaw na ko din sa facility sa IAS, Atilalay. Butan yun, akong Atilalay.
1: Hmm.
0: As ka, mingawa naman yun din yun.
1: Kinahanglan kang mo sakripisyo, Loy. Kay alang rasab kini sa imong kaayuhan. Antos na yun una, Loy.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong siya sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako believe.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas-on.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ati Lalay, doon ako kasi mga nagkapindi ni. Ugwa pag yun gani, desisyon. Bulayas kung kika nilin dapita.
4: Unsa?
3: Grabe ka lahay. Tili ko kaya ning ingon ining dapit, puy ang taon, oy.
4: Tigo ang kanaloy. Nahibaw ka nag-unsay angay ni mong buhaton.
3: Ay, busit may yun kami tanga, oy. Bisag silpon, gibawal na kong gamiton.
4: Tungod kay gipakita lang nila nga dinakpan ka. Og nakasabot ka ni anak kay opisyal ka. Police Major ka, Luisito Gaspar.
3: Hey, si Byron. Asa naman ang uplok ni mong anak, Gabayot?
4: Wala na ko pakuyuga. Kay init ang imong dugo sa bayot mong pag-umangkon.
3: Sultihin itong uplok, Gabayron, ha? Nga og makagawas na gani unya ko din is facility sa Internal Affairs Service. Kinahanglan nga dili siya magkikatubang na ko. Nga usa ka bayot. Kibalian ko yun unya siya siyang gusok.
4: Oh. Mao ba?
3: Ano ka tawa mga ati Lalay?
4: Loy. Ayaw kumpiyansas pag umangkon mong bayot, Loy, nga si Byron. Kay basin bayag. Ikaw, mo'y iyang balik-balian sa imong kabukugan.
3: Ah, yamata noon. Bagag sa ilong!

0: Paisans, husto gid ang atong mga pangagpas. Gimaniobra gid ang mga kaso sa kagaw nga Major Gaspar.
1: Paimisain.
0: Maabot na gid ang adlaw nga ikaw ug ang eskwadro magtago-tago gikan sa mga gaway sa balaod.
1: Husto gamay.
0: May papurpagid sa kagaw nga Major ang maayong kaykayunan.
1: Huwag ka natungod sa pag-uong nilingkod na PNP Chief Bay nga si Victory Gaspar.
0: Panganda ba, Sarge? Kaya di pa panahon nga mapukan ta. Mabuhi ug mabuhi pagid ang krusada.
1: Pag-imisay.
0: Hinaw pa ang ta na kaya ni mo ang sakripisyo tungod ka lang sa krusada.
1: O, pag-imisay. Kaya na ko, bay. Kayahon o kayahon, ginakong bisag-usap ay may tabo, bay.
0: Salamat kayo, bay, Sarge.

0: Dili tamay mo magdugay din ini atong gikanaan nga restaurant, Pinjak.
1: Kailan naman?
0: Tingali ang dunay dragon nga makakita na itong duha, nga naguyop. Tana, saluyong bahinta mo, Aki. Diretso sa giparkingan nimo sa imong sakiran.

0: Sabi ni mo, nabala ka ba ako?
1: Nabala ka sa unsa?
0: Naabsuelto si Major Gaspar sa mga kasong kriminal o administratiba. O posibleng makabalik na siya sa katungdanan. Usao niya ini mga adlaw.
1: Gibuligan pagyud siya sa mayong kahigayunan.
0: Musamot pagyud unya siya kasalbahis. Kun mabalik na unya siya sa katungdanan, Binjak.
1: Patyod ko siya.
0: Binjak. Binjak.

0: Na na-release order, alang ni mo. Kawas nung tanagyudlo, eh.
1: Oo, oh, atilalay. Butan, atilalay. Kawas nung ako, bangan siya ilong.
0: Magkabalik ka pa yun sa serbisyo, Major Luisito Gaspar.
1: Ikaw rin yun, mo yun ka, kus pagbundak siya kung pinunyagan pa nga, atilalay.
0: Onsa imong plano, ha?
1: Ah, inigbalik na unyan ako sa serbisyo. Sunugon ko ang pagkatao sa eskwadro. Gamong nipatay sa itong abangan.
0: Ikaw ang bahala, Loy. Kay bisan og badlungon katong atong amahan. Apan katungod ni ini ang makabaton og hustisya sa iyang kamatayon.
1: Magbayad sa kung mga kamot ang hitman ng eskwadro. Si Misael!

0: nisakay na sa iyang kutsi ang big boss nga insig sa mga dragon, bay.
1: Oh, my search. Ulag inusara lang siya. Was ikaw ba na driver?
0: No, ito na. Nilarga na, bay missile.
1: Sundi na yun, bay search.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toong balita, nisad ang Philippine Ports Authority kung PPA pagpaligon sa kapasidad sa mga pantalan sa nasod, kinipinagi sa pagsaka sa ilang ground levels o pagkonsidera paggamit sa mga materyales nga gamito na lang sa pag-survive sa mga kalamidad. Sigo ni PPA General Manager Jay Santiago nga ang ahensya mihimo og sunod-sunod nga structural reforms sa mga pantalan aron protektahan sila gikan sa danyos sa masinati nga grabing pag-uwan og dagkong baod. Alang kang Santiago, importante sa mga pantalan nga magpabiling ligon taliwa sa masinati nga mga linog og bagyo sanglit gitaasan sila pagdawat og cargo ships na maghatod og mga supply sa pagkaon atol sa emerhensya. Itong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, ang ilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlock nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500. Pabalik sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
10: Wiliat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
11: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
11: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
12: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
14: Pwede sa Actimed. Actimed man!
13: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
14: Actimed! Actimed!
13: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
14: Actimed! Actimed!
13: Unya ang quality.
14: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Life Extension, Vitamin D3.
20: Am I speaking with William Hill?
21: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
20: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
21: I have the D3 right here, Life Extension.
19: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Doon na siya nahibawaan bahin sa mga gipatay ng mga bata.
2: Mau ba?
1: Mga kinahanglan magkasultigin mo ni Milchi.
2: Saan lagi ni mo?
1: Karong gabi, Ibay. Mauna ang Operation Milchi.
2: Unsa?
1: Kinahanglan masulbad na ang pagpamatay sa mga bata ining dapita, Mimik.
2: Baitit man na imong trabaho, kul.
1: Pero makatabang ta. Ay, ingat inini. Kinahanglan ikasulti lang nako bisan kausa si Milchi. Maurugi na nga akong tuyo.
2: Saan mo lang ginin mo? Di mo ito makasol sa bahay sa mga patir.
1: Ah, basta. Karong gabi eh. Magpatrolya ko. Bisag ako lang usa.
2: Unsa?
1: Uban nilang gislula. Kay nag-uol pa na siya maayo. Basin unsa'y masul sa iyong hunahuna.
2: Bito, lain na ba kay sinultihan?
1: Malaki. Mga nga bantay lang yun na siya maayo, ha? Kay ako ang mangita o hustisya sa kamatayo ni Inday Ina. Sakit kayo sa kundugan nga. Magunaw na sa bata ang gipatay sa animas.

0: Milce, katuog na lang.
1: Taon sana ba na si Milce?
0: Nagsigim lik ago, papsi.
1: Gusto niyang batukan, ganang iyan kaduka.
0: Papsi, dili ka na balis glasas, Milce. Wa mo si kang kaon.
1: Wala yung problema. Saan na mo?
0: Oh, nurse? Oh, saan lang dikslos?
1: Bao na ang magpalahutan ni Milce nino. Ang tod nga buabot ang higayon. Nadili na siya maghuna-huna sa pagbiya din eh.
0: Oh, ha?
1: Kinahanglang matiman ang iyang kahimsok.

0: Noon sa magkanas mil si Sud sa bahay. Huwag na ko makakita ng amigawa siya. Nasakit yung kahada siya. O, nasakit yung tingali na. Kaya, huwag naman mo gawa sa iyong kwarto. Pero, unsa man itong akong nabati ganina? Mura man itong si Milchi nga nagsigi o panugtog sa pultahan? Agoy. Hindi naman sabi ng akong tiya. Tiya na ko nga. Makapanirbyo sa tingog. Hello, tiya.
1: Unsa na may lakaw ni muli ha? Wala man kay pauli-pauli.
0: Busy pa ko, tiya.
1: Busy pa kang barog-barog diha sa gain sa bahay sa imong agawan.
0: Di man, tiya.
1: Unsa na may kalambuan sa akong gisugo ni mo?
0: Lisod pa yun, tiya, oy.
1: Ug unsa may nakalisod, ha? Nganong lisod?
0: Kay di man sa yun.
1: Ayaw kong binuangi, ha, buldo?
0: Pabot lang, tiya. Naniit pa kong maayo. Relax lang, good. Dali, masab ka, oy. Mura man sa gisugo lang kunin mo pagkuhag kabuan ng imong kalaki.
1: Ayaw na pagreklamo. Kita ang dunay dakong tatungod sa kupang bulawan nga naan ang agaon mo. Busa, kinahanglan imo ng mabawi.
0: Oo, lagit, ha. Pero di ni madag atubang, eh. Pinasikreto, ginit, ha.
1: Kinahanglang dali o na ni mo.
0: Pero dali ka, di ano. Labaw na ko.
1: Yeah, sige. Ayaw pag-iaya, liha. Bye,
0: tiya. Huw, mas kang asula, giniyaan na, eh. Makalabad sa ang utok.

0: Gabiin na ba yan, Suman? Di pa tayo mamalik sa bahay ni Lula?
1: Ikaw rin mo balik dito.
0: Subay?
1: Nalimod kasi akong misyon karong gabi una.
0: Ah, tinod mo ang ganyang pagpaniit sa bahay sa mga pater?
1: Ang sumunay. Abay, di man may magkasulti ni Milche kung di ko musudit to.
0: So, ano sabi mo pagsudit to?
1: Mangitar ko bagi.
0: Bahala kayo, pag-amping ha.
1: Mag-costume mo na ko ha.
0: Costume? Bida ba'y usap mo sa'yo i-costume?
1: Ah, yan na. Unsa may kasulti naman ako, ha?
0: Ay, huy, mura ba'y akag Dracula na imong porma ba'y? Nag-itom ang katanan.
1: Oh, nag-itom ko ba'y? Aron, hindi ko maklaro sa ngit-ngit.
0: Abita, kid ba'y ako may kalbaan na imong buhaton, eh. Unsa man, ubanan ba lang ta ka?
1: Ayaw. Ayaw ba'y. Kaya ka siguro aning akong lakaw kung asa ko sang ko ini. Masayon ang akong pagtago kung ako ra. Ha? Pabuta lang ko dito sa ilang lula, okay? Bye-bye!
0: Huy! Ba'y dyan eh! Amping ha!
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
7: Ang lamig!
8: Tika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
2: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
2: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.
10: So

0: Bong's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din sa gibutangan o Seth Liniment.
5: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
14: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
17: Oh, Milchi. Kauna. Niyaw. Gidan ang tigong pagkaon nilis kwarto. Luyam ka sa kong tanaw.
18: Dito. Nganong bisamot mo ko kaluya?
17: Relax. Relax lang.
18: Ano siya kong sakit? O ganong... Nganong to na ko'y dextrose?
17: May sakit ka. Ang doktor ay naibaw. Sige na, kaon. Aron malagsi ka.
18: Dito. Mupaulit na ko sa amo.
17: Dili mahimo.
18: Ansa? Ano? Anong dili man mahimo?
17: Tungod kay... Kay gikinahanglan kay kanamo.
18: Dili na ko ganahan o trabaho sa inyong klinik. Mupaulit na ko.
17: Kauna lang. Sige na, kauna. Unya ta magsabot ba hinana?
18: Huh?
17: Kaun og maayo aron malagsik ka.

Narambay sa mga pater. Hayag kayo ang palibot. Maglisod kog duol sa tubangan. Klaro kayo nga doon ni CCTV camera. Ah, upitpid ko skilit. Multipot ko dito sluyo. Mahayo dito nga. Tagas ang mga kahoy o dunay mga tanong. Wala nga tayo makakita na ko. Pero, nagito masagutanan. Lisod ko maklaro.

0: maluoy ka. Mayroon ako kinahandi ni Senyo. Ihatod ko sa mo.
1: Milchi, muabot na ng higayon na. Sa pagkakaroon, sakay-sakay lang ito sa talang gusto sa akong amahan.
0: Sa?
1: Nagsabuta ka. Kuhaon na to ang kupang bulawan, di ba? Unya, kung ato aking makuha, mamiya ta din hi, di ba?
0: Pero...
1: importante pra nimo ang kupang bulawan, dili ba, Milchi?
0: Dito. Naglain ako lawas.
1: Sige na, sige na, sige na. Kao na lang. Maulian na lagi ka ng imong gibati karon. Sige na. Kao na.

karon pa magkum kaduol sa layong bahin sa bahay sa mga patir. Doon naman sa day gate din eh. Dako sa nga gate. Kagi anong sa kinan. Niyab lang gate. Doon na magkumas din eh. Mutago ko. Unsa pa na? Ikaw ramon giablihan ang gate. Huwag may migawas. Oh, may sakyan na din nga. Nagpaingon din eh. Oh, ito mga van. Ito mga van. Lah, mura, nakakita na mura mga van. Oh, may hunong siya tungod sa gate. Misod ang van sa bahay nila ni Dindo. Kung sa makisodot ang van, di man maklaro ang sod. Pero, mura magiging nakakita na ko sa mga van. Di inog ito, ha?

0: Uy, may ito mga van nga misod. Ano dito mo ni saluyo mo agi?
1: Mm-hmm. Aldo! So siha sa gawas agay. Kunwa ba'y nanigit sa gawas?
0: Sir. Nagduda si Sir Darwin ka. Doon ay nanigit sa gawas. Ano man?
2: Gisira ng gate.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o sa Sigaboy, balik panatantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape jud ko na paradis nila dila Lisa Hiram Tausos kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS Bila-Bila win. San Miguel Pilan win.
8: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pilan win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: This newscast is brought to you by Alnix. Basta allergy symptoms, fix it with Alnix. This time check is brought to you by Alnix. Basta allergy symptoms, fix it with Alnix. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. That portion was brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin! That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
11: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kini nga portion hatod kanato

0: sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: you must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, masig, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: At first I was afraid, if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: Ang katingot sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayo Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samok na ubo! Ubo! Ubo! Undangin na! Tosiran!

0: Halite ka ganahan, Dad.
1: Chelsea, langka. Huwag ka masayod si mong ipanulti. Kadili ka pa makasabot.
0: Unsa may wa na ko masabti, Dad? Ha? Unsa man, Dad?
1: Dili ko makatubag niya ng imo pangutana. Kaysa gikaingon ko na, dili ka pa makasabot.
0: Manguli na ta. Wa na ko masabti, Dad? Unsa'y manguli?
1: Dadunta ka. Manguli ta. Malangid ko sa imo teacher advisor.
0: Ngano man?
1: Basta manguli ta.
0: Basig mag-test me.
1: Basta ipananghiti ka sa imo teacher.
0: Pero siya tiri kami.
1: Kaya maroon lang imong teacher advisor.
0: Tuwa sa faculty room. Pero nganong manguli man tatad? Klase pa man me.
1: Ato taga-tubaga sa ato. Magsulti tagtarong dito. Ato ko na ipasabot nimo ang tanan. Dadaan imo bag. Iubang tigandaan sa akong pagpanangin sa imo teacher advisor.

0: kayo Celsius ang dati as tangyang pag. Parang yun, tugay.
1: Miles?
0: Bago pa na kayo, bago pa.
1: Miles?
2: Nga naman ko, no?
0: But, may kibaw. Hilak may doon Chelsea, no? Hilak, oh.
2: Hilak
0: siya.
2: Mau ba? Asa man sila paingon? Ha, mga bata, asa man sila paingon?
0: Dito sa faculty room.
2: Sige. Ako, arion.
0: Bye.
2: Anong kita man ni Sir James si Chelsea? Ang sakit problema? Wala ting Alicia sa Irene, ini nga. Nagpalit lang ko pagkaon para namo. Si Sir James at Chelsea, sila katong magway pa lang nga nagkagawa sa gate.

0: Sige na, sakay na. Irugo gamay. Ang imong kamot, mapiit.
1: Sir James! Sir James!
0: Pwede mo magmuhinom ka na, Chelsea?
1: Sir James!
0: Naminaw ka ba na ako? Chelsea?
1: Sir!
0: Saan mo ko naghila ka na imo? E dili ka magka-take sa test, mau ba?
2: Dili, Dad. Si Ate Rick kami.
0: Unsa si Rick kami?
2: Luwi kayo siya. Inigbalik niya, wata dito sa school. Nagpalit na ba ito siya inyong food para lunch?
0: Ayaw ka bala ka. Bayaran ko na siya kung magkita mi. Kung pila iyan na gasto. Apil na siya iyang gipalit nga para lunch ni mo.
2: Nilitay ka maloy niya, Dad. Nabuutan man siya.
0: Chelsea!
2: May, humantiyan ako. Pinanggaman ko niya kay ni Mami Melanie.
0: Oh!
2: Ha, Dad?
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Chilylets.
3: Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Di ko mabala ka.
3: Kay dali ay painom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Chilylets. If symptoms persist, consult your doctor. Take a-

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Shit! Makalagkota! Off sa pag-ihang phone! Murag iya yun ang gituyod na. Ano oo, sige, bakanti sa tanang saksi nga nang aki. Pwisit kayo! Makalagkot! Ipalagot yun ko ni mo, Sir James, na. Ipalagot yun ko ni mo!

0: Sa barong nagmumuy. Hala, nakatugod ay ko. Tungod is kalapad sa akong o kaganihang. Pero kalawa is Ginoo, wala maglapad ang akong o. E di ba itong tambal nga gihadag ni Doktor sa biro na kuda? Akriyot. Sa mga ni Mrs. C, o tawag. Ah, tawag di ay. Malingkod ko yung daanan. Huwag ako tawagun. Kinsa man yung number. 09. Di ba ni familiar na ako? Wasingan nga nakasuwat. Ay! Hello! Kinsa ni!
1: Kumusta ka to, Randy?
0: Uy! Kinsa ni?
1: Pero ba ako to, Randy? Usa ka sa hinungdan nga nung ay maayong buot si Sir James na.
0: Ha? Unsay? Kinsa ni? Rika me? Ikaw ning? Ay, kaway matanis. Tawag ko ni Gidritsog Putol. Ay, kamakalagot! May sakinang may abot. Kinsa na ni? Si Don James ug si Day Chelsea? Hala! Tinklasip mo marong orasan Day Chelsea? Manong miya naman ay siyang? Don James? Oy, Day Chelsea? Day!
2: Okay ka na, Toranding?
0: Taon dong, arang-arang na. Nausap to Day Chelsea dong. Hubag mo itong mataw, nagdaling misod siyang kwarto. Saan, maghilap to?
2: Kaya lang na magsulti ito, Randy.
0: Ay, ako, kwendong, nanawag na ba si Kamina ako, Dong James?
2: Ha? Nga naman ko, no? Usa ba niya tuyo, ha? Unsa to, Randy?
3: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
4: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
3: Worth it?
4: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle. Glow Pond's Miracle.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayong hapon, ako si Rob Juman, Joseph Ross, J.Q. Caro, sa Tonga News Break, Caro Capuna, katod ka nato sa DataX 503, pinihong mamatanon, ang naanaidan mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 na ba superior at resistance, na maoy graputik na sa mga silyula, apelmans can solves, batok sa narabas ng free radicals, o giprabi sa polusyon, uveris, babisyo, sabas, maginom sa alcohol, o ang pagpanabako. Sa tuga balita, nadakpan sa Newsag Operasyon, kinigusaka ginilahag at drug poser diya sa may barangay Tangke sa sidad sa Talisay. Ang nadakpan na ilahan sa pangalang Pulo, Badinoy Bianyos, ang panigon o giulang ginigusaka high value individual na drug poser na nilihok niya sa nadakpan sa Talisay. Nadakpan sa Newsag Operasyon sa bagasakop sa DEG sa SOU-7, pinaya 71 sa RIU-7, ang kapulisan ni Lusar Busaka Bible Separation batok sa maong suspect o dihang nasota ang kapustilo kinanamaligig legal ka drugas ni Himo Dayan Busaka Bible Separation ng Amersota sa pagkasikop sa maong suspect. Nakuha sa mga dinakpan ang 60.68 gramos ginulahang shabu na mubalor kapin sa 392,200 pesos sa agbaong dinakpan nga si Pulo gihulatod sa ka high value individual nga drug poser na naglihok niya sa niskutad nga lugar. Ang baog na suspect kasamtanan ko nang gitanggong na sa Talisay City Police Station. Atong Diyos, break ka karo ka po na. Katong ka nato sa DataX 500. Ang DataX 500 champion nga presyon na 91.3 million RQ sa at isang sensitive reporter sa mga free radical strong oxidation. Sa Terex 500, ang atong panit mabataon, internal organayohon, ang detect sa 500, digital diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, healthy CDT, insomnia, after practice, GERD. Ang detect 500, ang sekreto! Sobagag wapo.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.

Tangi ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupyang huwang karaang pending?
1: Ako rin nakitaan din sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kung ako rin kupyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahang lang imuning ibaligya na ko.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Payo na pangutana. Palayo na ini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ngayon man! Rebecca, kiling imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luwa ka lang yung kibuhat ba yan?
1: Masang digong nado! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masuk ko siya!
1: Kinsa masuk ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimtan na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangunang Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS. Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
12: Basin og
11: may diabetes ka?
12: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Adunay powerful extracts,
11: no phytochemicals,
12: og antioxidants,
11: nga gikan sa palaya,
12: og di sugared sugar cane,
11: mga organic compounds,
12: nga epektibo
11: batok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500.
11: Balik sa mga butika.
12: DTX 500.
11: Ang tubag
12: kontra sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
12: Epektibo
11: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
12: DTX 500.
11: Imo sa di sugared sugar cane extract,
12: og anti-diabetic property,
11: gikan sa palaya.
12: DTX 500.
11: Garantisado,
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
13: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
14: Aww.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako believe.
21: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
22: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
23: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit na Swerte Raffle Promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stab. Sumati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
30: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
29: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag guwanta pa.
31: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS.
32: Zen Living Testimonies.
33: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
34: Sinood yun na ang Zed Liniment nga
0: giyaplas na ko sa ko ang pagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya said element ni uga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
33: Ang said element oil usa ka haplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit pinaagi sa pagpatay sa bacteria o fungi nga hinungdan ini.
0: Direko giyaplasan ang gani. Living testimonies.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Pumo, siksik sa suspansya at vitamin doa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, cranberry, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Girl, after work for gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tanawon.
7: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
6: Worth it?
7: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
8: Glow Pond's Miracle.
9: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Kidilets.
11: Chewable paracetamol and candy flavors.
12: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
15: Unilab yan.
34: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
35: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
36: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
37: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
36: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
38: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
37: Tanggaling-galing mo.
38: Smart Dishwashing Paste.
36: Heavy duty linis, bawat pahit.
39: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
40: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
41: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
42: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
40: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
41: Pangong kumakabloom sa Charm.
42: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
40: ACS.
43: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

0: Ang miagi ato na sayran. Tuod man gisugdan na ni Marian ang pagpaint sa karaang painting ni Rivika. Ug hapit na siya mahuman sa dihang, may nabantayan siya sa karaang painting. Karon mga higala, niya ang sumpay ning bag-utang sugilanon. Ang kolektor.
1: Ug kinsa kaning iyang model nga babae? Wait, sa pa may kuha nga? Akong i-check og maayo ang original nga painting sa kuna. Kinahanglan makopya ko ang tanang detalye. Wait. Karon pa ko makapantay ning mong painting? Nagatupang man diay ni og bildo nga bintana kini mo ang babae? Og napurma ang iyang naong sa bildo sa bintana? Pero dili maklaro ang naong ining mong babae. Ang iyang buhok lang o purma sa naong ang maklaro kung tutukan. Okay. Mauni ang labing challenging na part ining mong painting. Ikaduha, ang iyang kamot na namusog na nagkunit sa kuna. Kikumuti og maayo ang gunitanan sa kuna. Mura siya og nasuko or naghilak.

0: Ay, Day! Day Marian! Ay, buntag na, Day! Mamahaw na! Ay! Oy! La, ablema na ining iyang kwarto. Ay, musod ko, Day Marian, ha! Day? O, man siya sa iyang kama? Hain magkali siya. Oy! Ay, tiil ka man ang... Tiil man ang naasasawang! Uy, hala! Hala! Si Marian ka rin naghigda sa sawang! Hay! Tabang! Tabang itawon mo! Day! Day Marian! Day, naunsa ka man, oy! Nakuyapan ka! Day!
1: Marian! Marian! Naunsa ka!
0: Ay, si Day Marian! Nakuyapan! Naasa sawang naghigda!
1: Marian! Marian!
2: Nga naman mo... sa baa man ninyo, uy.
0: Ay, hala. Natuog ka diha sa sawa?
2: Dili lang ko natuog kay Bugnaw man.
1: Pastila ni mong bata ka. Panuton ka diha ng kalaki ni mo. Mabangon diha o balhin dito sa imong kama.
2: Oh, hala, hayag? Uy, hayag na?
1: Oo, oh, alas 8 na sa buntag.
2: Oh, dili, maligo sa kula ha. Muna ni si Jared Ron, mutanaw siya sa kong painting.

0: Okay, lo. Di anag kita sa ilang dula, Carlota. Kalma lang ba?
1: Oh. Pero may maginig kalma nga kung ba, apo. Kanamang ba ni Carlota ang gilid kalma?
0: Basta. Behave, lo.

0: wala na unsa man ka, mamugto man kag bisita.
1: Unsay bisita? Dili to bisita ang mianhi nga tiguang. Espiya to!
0: Lula, sad, uy.
1: Kung dili ka gusto nga ako itong mabugnuan pag-usab, ayaw na doon to patumba din heng tigua nga, ha? Daot na ba to siya? Ako gantong ilang buyog sa sunod na mo niyang kita. Lawa niya.
0: Noon sa mamong duas, lulu, uy. Kano sa man na mahuman ang inyong gubat?
2: Eh, di yun yung mahuman ang among gubat. Kundi siya mo angkon nga, siya ang sayo.
3: Hello, kung saan mo di giawayan ninyo?
2: Ay, kanagong iyang pagkaabubuan. Madudahon kayo ng tambuka, oy. Insecure kayong dako.
3: Lo, labtin ni mo si Lula sa una?
2: Apo. Love team good me. Pero, da, boy ayo. Kay maldita og iskandalusya.
0: Nana, ready na akong painting para i-submit.
4: Ay, oh! Gipuntos na dahin mo ang imo painting, day Maria?
0: O, nang balyang. Pag-ampo ng hong, makadaog ko bisag third lang.
4: Ay, puslan mamag-ampo! First na lang yun ang akong pangayon, di ba imong makuha?

0: Salamat nagikuha kit ko ni mo, ha? Lisod kidad unang akong painting.
1: Siyempre. Kuha ang mitika. Magdungan niyo tag-submit sa atong paintings.
0: Good luck, ha?
1: Good luck, Sab.
0: Uy, Jessica. Uy, nagsige mo nung kagatog, di ha?
2: May abo dito sa itong destination?
0: Samantawa na itong tig-ampo, eh. Sige mo, nagkatog.
2: Eh, klaro naman sagot nga winner mo, uy. Abati ato ubang entry, ah.
1: So, magpaabot na lang ta sa results sa contest.

0: 한 우이들과 가롱과 우이들과 쇼일까? 아이, see Jared in a walk. Hello, Jared.
1: Hello, Marianne.
0: Hello.
1: Congratulations. Ikaw na kuha sa first prize.
0: Thank you.
2: Hey.
0: Thank you.
2: Sa mo nangayabag na mo. Nung nagsigiman mo, sige-sige din eh.
0: Lala, lala, winner ko!
3: Yes! Yes, lala! Winner ang kuna ni Marianne! Kinahala mag-celebrate ta! 100K nga malabunan ni!
0: Hello, Jared! Ikaw?
1: Kaya mo yung panganda nga third place. Oo, ako nasungkit.
0: Ah! Congratulations! Congratulations!
1: Mag-celebrate ta! Ato talang nung anon. Ano sa inyo?
3: Yes! Party, party!
4: Jessica, dili makupo ka. Masuko pa yan slow lang.
3: Behave na manggugo kung makainom ko.
5: Hello, guys!
0: Hi, Jared! Congrats pag-usama,
6: ha? Rebound!
2: Hain naman ang imong painting, Marian!
4: Tuwa sa foundation nila, i-display na nila sa ilang gallery.
2: Mailhan na di ay kaini nga winner.
3: Wow! Nagbahan ang message ni Mo!
2: Wala na lang sige, tumaga, tumaga, Marian. Basin ko ang organizer na nang nanawang.
4: Hello?
7: Ikaw si Marian?
4: Yes, ako ni.
7: Ay, na original sa imong painting sa kuna.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang katinig sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
5: Doseran Forte.
2: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Bayutrong Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bayutrong Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Bayutrong Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
2: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: Oh, si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama oh, DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pamali sa mga butika.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: It's Billy

0: bygone. 100% knockdown.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
6: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
5: Worth it?
6: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
9: Oras sa DYHP, alas 5:11 sa kahapunon. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mapalapad pa sa Eco Station diha sa South Road Properties kod SRP sa sunod tuig. Bibitay 7 ka mga inmates sa CPDRC nagpositibo sa kinalit nga drug test sa PDEA. Konseho sa Dakbayan sa Mandawi ni Awag sa Veco nga tumalo ng ilang gitakdag ang mga rotational brownouts. Paglugway sa termino sa mga barangay o SK officials, lusot na sa third and final reading sa Senado. Kanhi Kongresista Martin Romualdez, itakdag ibalhin na karong adlaw sa New Quezon City Jail, gikan sa UPPGA. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisaya, ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News update. Ano karong Lunes, September 14. Kumusta inyong kahapunon karon? Mawanon nga kahapunon. Ato mga kabukiran, mga kasama, labi ato mga mag-uuma. Mapasalamaton kay nabisbisan ang ilang mga pananom, ang ilang tanom nga pila ka simana, pila ka buwan nga naguwat og uwan. Kani nga laya na ubang mga pananom. O gipasalamatan ang uwan. Naminaw sila mga radio karon 612 ting panihapon na usap o sa mga inyuhang giandam karon para panihapon. Sa itong na nagsunod sa digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, mayong adlaw ka ninyong tanan. O karon sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mupalapad pa sa Eco Station sa South Road Properties kung SRP sa sunod tuig. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
8: DYHP.
10: RMN Report.
11: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Palapdan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archivalso na tuig ang Eco Station diha sa South Road Properties kuno SRP. Ang mayor na plano pasukay puglaing 145 milyon espeso sa iyang ipropuner nga annual budget sa tuig nga lang sa maong gatoyuan. Kinitukod yan kita sa mayor ang kaepektibo sa pagproses sa mga basura, pagpaminos sa gahin alang sa garbage collection and disposal sa syudad. Target ni Archival ang makaproses sa dakbayan 150 katunilada basura matag adlaw sa tuig. Gikan sa 30 katunilada ng basura ni ning tuiga.
12: Kasunod na tuig, asig magkakuha na tag more or less 100 to 150 tons kung mabuyugan na kita sa budget. Maghangi mo sa ko sa next na budget ng mga isang 945.
11: Si Mayor Nestor Archival sa kasandangan, gipadali sa mayor ang pagdugang sa mga ekipo diha sa Eco Station gamit ang 145 milyon pesos nga nakuha nini gikan sa nasundong kagabhanan. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dun ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, dun na sabi kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP. Tata.
10: Radyo mo nationwide.
9: At oras sila 5:17 na sa kahaponon.
13: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong kalong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilove ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DYH.
9: At ako na sa last 5:17 na. Dibitay 7 ka mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, CPDRC. Nagpositibo sa kinalit ng drug test sa PDEA. Kasama mo sa Balita Radio Man, R.V. Veloso.
10: DYHP, Tapak, RMN, Report.
14: Moabot sa 27 ka mga persons deprived of liberty kun PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kun CPDRC ang nagpositibo sa paggamit og ilegal nga drugas. Kinikumpirma ni Dr. Felipe Montejo ang jail warden sa CPDRC. Matud ni Montejo nga kini pinasubay sa gipaygay nga surprise drug test alang sa 1044 ka mga inmates. Sa nasayran, bag-o lang sa mipaygayan sa family day ang mga inmates diin gihatagan kini og kahigayunan nga makauban ang ilang mga pamilya ug mahal sa kinabuhi. Gidugang ni Montejo nga padayon pang gisusi karon sa sakop sa CPDRC ug Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ang posibleng mga entry points sa mga gidaliling drogas nga gidudahang gipalusot sulod sa prisuhan. Hinungdan nga kabahin sa ilang paagi nga walay makalusot nga kontrabando ug uban pang paraphernalia ang pagpahugot sa seguridad sa tibok prisuhan bisan pa man ang pagsusi sa mga selda niini. Niadtong September 11, unang nasayran nga napungan sa sakop sa CPDRC ang pagsulod sa illegal nga drogas sa pasilidad. Giingong adunay ni suway pagpalusot pinaagi sa pagsulod sa illegal nga drogas sa sudlanan sa soft drinks gikan sa usa ka fast food chain. Ang maong tao gikatakdaon ta nga mobisita sa usa ka 41 anyos nga pidiriso kinsa nagatubang sab og kaso may labot sa illegal nga drogas. Subay ni ini gikatakda nga magatubang og silot ang mga nagpositibo nga mga inmates samtang nagpadayon sab ang pagpaubos sa surprise drug test sa uban pang mga piniriso. Kasama mo sa lalawigan sa Subo. Radyo Man, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: At oras sa 5:20 sa kahapon, personal karon nga gisusi ni DILG Secretary John Vicrimulia ang New Quezon City Jail sa Payatas din gitakdag ibilanggo si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Inisubay sa pipila ka oras sa dili pa ang gitakdang pagbalhin sa kanhi House Speaker gikan sa UP PGH paingon sa New Quezon City Jail. Mato ni Rimulia, linguha sa pagduawon ini sa prisongan nga masiguro nga mapatuman ang kamanduan sa korte. At oras alas 5:21.
13: Pag-init na po, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: At ako na sa 5:22, itang-tang na sa BIR ang VAT as sa allowable system loss charge sa bayronon sa kuryente. Ubo sa Revenue Memorandum Circular Number 97 Series of 2026, dili na i-appeal sa gross sales alang sa VAT ang system loss charge nga nasod sa CAP nga aprobado sa Energy Regulatory Commission kon ERC. Sigon ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang epekto ni ini sa mga konsumidor mao nga mas ubos ang bayronon sa kuryente di sa ilang mga billing nga na-appeal sa bagong lagda. Kinahanglan sab sa nga ibuwag sa billing statement o invoice ang allowable system loss charge. Klaro sa BIR nga VAT lang ang itangtang og dili appeal sa exemption ang income tax og tukmang withholding tax. At oras alas 5:23 sa kahapunon.
13: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zep for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ora sa alas 5:24 na kung mag-uwan unya kalit nga muinit, mura gulay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na mami, pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe mao nga daling mubugat ang pamati sa bata. Bus ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na mga kasama. Sa unang sinyalis sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Ug sa dunay ubong plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo. Karong panahong tating-uwan, gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maong kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa alas 5:25 dugang pa sa ato mga balita. Nagkapulisan sa syudad sa Subo ni Hulagway nga malinawon og hapsay. Og hanay ang katapusang adlaw sa bar examination kagahapon. Dulaan sa 1,000 ka mga tao ang misugat sa ilang mga kabanay. Mahal sa kinabuhi og higala nga mikuha sa 3 ka adlaw nga bar examination. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
10: DYHP Tabak RMN Report.
15: Gihulagway sa kapulisan sa sudan sa Sugbong, hapsay, hanay o malinawon ra ang katapusang adlaw sa bar exam kagahapon. Gagipahigayon sa University of San Jose Recoletos Basa Campus, gibarabarang mabot sa kapin 800 ka mga tao ang gamisugat sa mga bar examinis sa gawa sa tunghaan nga naglangkob sa mga mahal sa kinabuhi, higala o kabanay. Nakamugna kinigkahuot sa dagat sa trapiko ang pagdagsa sa mga tao sa gawa sa tunghaan, apan miabag ang mga police personnel sa paggiya sa mga motorista nga dili kinimatanggong. Ang MP mismo sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde, ang personal nga mi-supervise sa gipatuman nga security sa gawas ug sa sulod sa USGR. Mato ni Sumalde nga wala sila makasugat og problema sa tulo ka adlaw nga bar exam sa nitdugan na nila kini nga gipangandaman.
16: Generally peaceful naman yung sitwasyon natin ngayon dito, and naka-deploy ang marami nating police personnel dito sa area para i-secure at siguraduhin safe and secure ang ating mga pamilya ng mga nag-exams, mga examinees natin.
15: Wabot sa 130 ka mga personnel sa Cebu City Police Office ang gideploy sa venue. Wapay labot nini ang augmentation gikan sa Cebu City Transportation Office, CCTO, City Disaster Risk Reduction Management Office o Bureau of Fire Protection. Ipasalamatan sa HEPI sa CCPO ang iyong mga sakop na mihatag sa ilang serbisyo sukat sa pagsugod sa bar exam hangtod na kininatapos nitong Domingo. Gikan sa pagsugod, wala sila makatala nga dunay nagpabadlong o misunod yun ang mga tao sa lagda ng ilang ipatuman, ilabi na sa mga mulupyo doon sa USGR.
16: So far, wala naman po. Peaceful po ang sitwasyon natin. Kahit mula nung nag-start tayo ng examinations, ang bar exams.
15: Si Police Colonel Ricky Sumalde, una na nga ipatuman ang kapulisan sa anti-noise o liquor ban sa sulod sa 100-meter radius sa tunghaan aron nga dili matugaw ang mikuha sa bar exam gikan sa alas 12:01 sa kadlawon hangtod nga mahuman ini kagabi. Wala usab sila makatala nga dunay nagpabadlong o bilapas sa mga lagda ang ipatuman sa kapulisan. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Rajaman Arbo sa Mantiliwa HP, Tata Carmen.
10: Macho Mo Nationwide.
9: At ako na sila 5:28 na. At ako na kalinawan ang sitwasyon sa gawas nga bahin karoon nining totaligsik. Kumusta kahakan ang sitwasyon karoon mga orasa? Samtang kilom-kilom na. Radio Man Joseph Osquiano, kasama JQ.
10: YHP, Tatak, RMN, Report.
17: Yes, alam ka sa maglansuman na Aida, no? Sa itong kapagano nyo, si gawas nga bahin ako mga orasa sa kapulon. Medyo na kong dagong karoon na magwaluan o na magpalisik karoon mga orasa. Apando na nga po yung dagong mga itong nakita dito sa gawas ka bahin dito sa may norte o dito sa may amenan o sa may south ka bahin sa Cebu City o sa may kasadpad ka bahin doon nga po yung nagulo. Pero sa Picas, dito sa may habi na sa may downtown area, medyo hayag-hayag dito gamay. Garawa rin sa ang dito na habi sa mandalag na pula po may nagugdag mong karong rasa. Noon, wani mag-1-1 o magtutalisi karong mag-arasa. Samtang sa natan sa trato at ugali daw karo bagong rasa at ulaw diri sa may downtown area sa may Sanxiangco palong diri sa may Sinatsang palong diri sa may Finti moderate ang dagang sa masakang karo bagong rasa apan na ang Picas Lane kung ang subay ka sa may Arlandon mo gawas ka sa may Osmio Boulevard nagkasabi din daw sa masakang karo bagong rasa sa kahapon sampag ang yaman ko ang hindi ka sa Quindy, patungin din sa may Jerusalem Avenue, nagkasagat sa Drones, nagkasagat sa Kado, mag-aurasa. Ang Governor Quinco, ang Mantal Road, pasingon na nila sa rush hour, grabe ka ulit sa Dagas Mas Kanan, both side nyo, dito sa Foodland, patungin din sa may Cebu Business Park, ugitan din sa may dua ka mga flyover sa may way out, sa may pag-ibig, patungin din sa may Foodland, ugitan din sa Fortuna, nagkasagat sa Miss Kado sa Dagas Mas Kanan, kano na mga orasa. Ang napog dyan po ulit ang kanon nila Montanya, dito sa may Mabulo Church, panood sa may IT Park, ang slow moving ang mga sakilan ka mga orasa sa kahaponon. Samtang ang Archbishop, moderate rakal mga orasa, panood sa may Banta Road. Ang Gordo Avenue, dito sa may Stina Iscario, moderate na dagang sa mga sakilan ka mga orasa, samtang ang Smith Boulevard, panood sa may Iscario, slow moving ang mga sakilan ka mga Iscario ka mga orasa, sa may Espina at Ramos Extension sa may One House Minya nakasinat sa Miss Kaos Dagan sa masakan ng mga orasa palong rin sa may Kaputao sa may Espina Gordo Avenue. Ang ambulance na pituan sa Miss Kaos Dagan sa masakanan karon palong rin sa may Espina Banawa o rin sa may Salvador Extension habing na sa Labangon. Ang Bear Rodriguez is moving palong sa may Verama Avenue. Ang Inbacalso Carborasa sa South Bus Terminal, padong sa South Nabahin sa may Inbacalso Basak Pardo o sa Mambalik Flyover, nakasinari sa Miss Considagan sa Masikan Carborasa o Giningdan padong sa SMC side. Ang SRP o Ray Ali Kablakaan karon both side, ikas tali sa Vitalari sa may Samtanil o Ray Kablakaan, mula rin tanda sa Masikanan, karo ka Bagawrasa sa kahaponon. May pila kasitasyon karon, ini mabugnawon nga kahaponon, sa ang lito nagyati na kablakaan mga tunakita, diri sa may aminal, sa may Batangabahin sa Cebu City. Diyan rin sa gawan sa alang sa traffic update, Panyo Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RM.
10: Radyo Mo Nationwide.
9: At wala sila 5:31 na ang konseho sa Dakbayan sa Mandawi ni Auhag sa Bisayan Electric. Katumano ang ilang itakdag ng mga rotational brownouts. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Ken Galenea.
10: DYHP, Tatak, RMN Report.
14: Iaawag sa konseho sa Dakbayan sa Mandawi ang Visayan Electric Company nga kun mahimo istrikto nga sunod ang ilang unang gipublikar nga rotational power interruption ug minosa nang gitason sa brownout sa masala sinati isud na sa pipila ka mga semana. Si Mandawi City Councilor Jennifer Delmar midasug resolusyon sa konseho aron mo awhag sa VECO nga tumano nang ilang gipublikar nga brownout aron ang mga consumer sa kuryente makahimo sa gikinahanglan nga adjustment ug dili maapektuhan ang ilang operasyon. Ang VECO man tag-adlaw mo pagawas og schedule sa rotational brownout. Pinagi sa mga public advisories ni ini ingon man kung dunay kalit nga kausaban ang rotational brownout gipatuman karon sa VECO tungod sa kakuwang og generation capacity sa Visayas grid hinungdan nga mapugos ang mga power distributor pagpatuman og manual loading og rotational brownout sa ilang franchise area. Mato ni Delmar nakasabot sila sa sitwasyon sa VECO karon apan kung mapakyas kini pagpatuman sa ilahang gischedule nga brownout maglisod sa paghimog dinalian nga adjustment ilabi na kadtong dako ang paginahanglan sa kuryente sa ilang trabaho mga estudyante og trabaho nga nag-work from home, lokal nga negosyo, healthcare, storage facilities ug uban pa. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang inyong Radyo Man Ken Galenea, Tatak, RMN.
10: Radyo Mo Nationwide.
9: Ato na sila 5.33, padayon mga kasama sa pagpaili sa inyong mga resibo, sa inyong pagpalit og Biogesic. At ang balikon 20 ka mga tablets sa Biogesic, sa usaka resibo ni Ana. Nag-adiri ang resibo, aron ato na ilisan og mga coupons og maka-appeal mo. So nagpalayon na ito nga Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. O niya ati man i ang mga pharmacies partner ng mga butika. Asa mo makapalit o makwalify ang inyo ha mga entry. Haling mo sunod, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug. Napod sa 7-Eleven, pwede sa Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, at SBI. Karong Merkules, line na usap atong winner sa taga, 2,000 pesos o 5,000 pesos. Samtang sa atong grand draw, nagkaduol na raba, September 30 atong grand draw. Upat ang makadaog og 10,000 pesos samtang sa itong major prize, jackpot prize at sa grand draw, 100,000 pesos. Busa, may binakaw ng panahon na ang atong ato ang panahon. Init, mauwan usap sa hypod kung galing madilatar sa pagkaon, maglabad ang ulo. Busa, ani anak, Biogesic, muinom na taniini. Ulingon man ayaw ilabay ang iyong mga resibo sa pagpalit. Pailisi din sa mga raffle stubs alang sa itong Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. At oras sa 5.34 na baliktas at panag-uban human sa mga pahinomdom. Magkasama kung ikaw ang gisaligan sa balay, padayon lang sa pag-atiman. Pero tungod sa pamuwaw o kakapoy, usahay dire na musulod ang sipon. Palabyon lang una ang runny nose o pag-atsing. Kung makasinati na o simptoma sa sipon, Mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyal sa sipon, Mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc gamutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas na padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Newzep Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kailangan ko mag-withdraw.
19: Himala, may BPI dito.
18: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
19: Isang Himala.
20: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: Mami, makahilomdom ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, Mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simpleng nga sipon o ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. O sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milk for Kids.
13: kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmix for Kids o Newzep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocysteine is the generic name of Solmix. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
21: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
22: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog Kaon, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
23: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante.

0: mga sakit o specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet o exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 100 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Oh, kadali lang, nagalibot akong pananaw. Matumba ko.
7: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves, makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
10: Aron nakainom na kapuy, ma'am?
9: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painom-dum gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog.

0: una sa las 5:47 na sa kahaponon. Dugang pa sa atong mga balita. Pinagi sa botos nga 13 nga nipabor, 5 ang supa, ug walay ni abstain, aprobado na sa ikatulo, ug tapusang pagbasa sa Senado, ang sugyot nga paglugway sa termino sa mga barangay ug SK officials, nga tuna sa 5 katuig. Ipatakda usab sa Nobyembre 2028, ang sunod nga barangay ug SK election, ibig sa November 2, karong tuiga. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, ang update diha kaninyo sa ato ang natabangan ni atong Friday. Usa ka inahan nga nagpatabang gumikan sa Balatian sa iyang anak, kadunay bone cancer. Katong 15 years old nga anak, kataga doon Pedro sa Bugo City, Cebu. Ang iyang panginahanglan unta nga matabangan sa padayon nga kambal, kung ingon man ngadto nga rin pabalik sa ospital alang sa follow-up check-up. Tuod man sa inyong generosity o sa katong anonymous donor nato nga nag-donate, pinagi pod sa inyong kaayo diha. Nakatigom ta og nagka-turn over ni atong Friday sa 19,200 pesos. Ato kang Lorna Soliano, kataga Don Pedro, Bugo City, Cebu. O din kayong salamat kaniyong tanan. Gumikan kay Malipayon o pasalamaton kaayo ang atong bisita ni atong Biyernes. Iyain taon nga mapalit ang gikinahanglan nga tambal o katong panginahanglan pa katong iyahang pagdala sa ospital sa iyang anak, gikinahanglan nga mo sakay yun o vehicle alang sa komportable nga pagsakay ni ini, sabi na kay maglisod man og lakaw sa paghubag o nga ingon man bago pasadto na operahan og balik ang tiil sa iyang anak nga si Cyrus. O gadia ang pasalamat og ang tipik sa atong pag-turnover sa maong kantidad ngadto ni Lorna Soliano.
1: Yung kabini sa ato mga sukitig pabinaw, sa ato mga Facebook Live viewers, sa mga nagpabinaw sa ilang radio, karong gabi una ato i-turn over ang ato ang natigong nga tabang gikan sa ato mga sukitig pabinaw sa DYHP Simbunganan sa ato gitabangan karon nga usa ka inahan nga nangayog tabang pala sa iyang anak nga bone cancer patient. 15 anyos, sabihang 12 years old pa iyang anak, pangalan Cyrus, na diagnose ni o bone cancer o karon padayon in town ang treatment. Gali, kaupat na naoperahan, gumikan sa pagka-weak, pagka-huyang sa iyang bukog, pagka-gabok. Ug tuod man sa panawagan sa usa ka inahan, nga taga doon, Pedro sa Bugo City, nga hinaot nga matabangan sila sa tambal o sa pag-follow-up, check-ups diri sa Bisinto sa Memorial Medical Center kay Tiaw Munag sa Osaka. Check-upan, mga 2,000 po, no, ang panginanglan sa plete. O niya, walay igong income ang atong bisita. Gumikan kay nagmasakit iyang bana, nga intay kaabag niya, pero mausay nagmasakit, no, nga naglubog. Iyang anak po, maupod nagmasakit, walang usa-usa ka panimalay doon kapasyente ang iyang giatiman. Huwag makaingon na ito, pinagi sa itong program, makaingon ta nga, sa 63rd year anniversary sa DYHP, pagdayon gihapon ta nga nikulit og significance gumikan kay tungod sa daghan tao nga motabang nato pinagi sa atong mga programs diri sa DYHP. Tuod man sa panawagan sa atong bisita nga si Ate Lorna Soliano nga taga Don Pedro Bugo, nakatigom ta og almost 20,000 pesos, in particular 19,000 pesos gumikan kay na ni-donate ni walk-in ni hatag diri ni tunnel personal sa atong bisita og 10,000 pesos plus 9,000 pesos or 9,200 pesos gikan sa GCash sa atong mga sugid diri kamay. Total 19,200 pesos sa panawagan karon sa ato ang bisita. So Ate Lorna, kini mo ang kantidad, dako-dako gyud kami nga maoy instrumento, wa man kita na expect no nga ato aning matigom apan sa panawagan, sa imong panawagan, nakatigom tag 19,200. Kasi may kasulti.
2: Dako kay kong pasalamat sa DYHP kay sila yung gihimong instrumento ba nga makatabang yun sa akong problema. Mao na nga, dako yun kay kong pasalamat ani sa DYHP yun. O sa mga tao nga malumuog kasing-kasing nga nitabang yun sa kuwa, munang magpasalamat gyud ko sa DYHB ug sa atong Ginoo. Kay wa gyud ko niya pasagdi sa akong mga panginahanglan nga naadyoy mga tao nga malumo og kasing-kasing.
0: Sa dulaan 20,000 pesos karong gabi una sa mga 30 minutos nga panawagan nato no. Makaingon kita, gracias sa Ginoo ang imuhang panginahanglan gitubag sa imuhang pag hilak ka ganina apan natugbangan sa tabang sa atong mga tigpaminaw.
2: Padyo ko pasagdi sa Ginoo. Og daghang kaayong salamat jud sa DYHB.
0: Og tungod ini makasama atong i-turn over kining ato ang natigom karon ati Lorna 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 200 pesos. 19,200 pesos. Pipila ka mga check-ups ang imuhang ma-undergo o sa imong anak-ana o sa mga tambal ang imuhang mensahe sa tanang mga naminaw.
2: Magpasalamat ko sa mga naminaw sa DYHB nga mag-support gyud sa kuan DYHB sa ilang mga programa. Kay dako kay sila ikatabang sa ato ang kita nagkaliso jud og kanang sa mga tawo nga nang naghatag jud sa ilang tabang nako. Salamatan jud nako sila og salamat jud sa Ginoo sa ilang kanang wala jud ko pasagdi. Gihikam jud sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Salamat ang Ginoo ra jud magbalo sa inyo ang pagtabang nako.
0: Way sa payan o daghang kay salamat sa imong pagpakita sa pinuod gyud nga gugma para sa imong pamilya, sa imong anak, sa imong pagsakripisyo o sa imong bana nga bisan nagmasakit apan sa imong kalisdanan padayon kay nga nagatiman ana sa imong kalayuan gitong sa Bugo City apan tuyo sad nga ni anhi diri para nimo nga panawagan. Daghang kay salamat sad sa imong pagsalig diri sa DYHB naminaw pinagi sa Facebook dito sa Bugo nga magtan-aw sa Facebook dai naka-follow sa DYHB Arimensibo Facebook page. Magkausap pa mga kasama, dihan kayong salamat sa itong anonymous donor nga personal gift nga ni walk-in din sa tabang at 10,000 pesos plus ang atuang from GCash nga na atigom. Dihan kayong salamat kaniyong tanan. Sa ato mensahe ka ng gabi una sa ika 63 years nga anniversary sa DYHB. Salamat nga naamo ka doon ay nagpaliyo sa DYHB. Kanunay mi nga inspired, kanunay mi nga dasig sa pagpangalagad. Kutob saan sa mahimo na mo din sa DYHB sa among katakos sa pag-alaga niya. Kaninyo pagbalik kaninyo sa among maservisyo. Gumikan saan sa inyong pagmahal, pagsalig ka na mo din sa DYHB. Pinanguluhan sa itong station manager, Atty. Rufil Baniok o sa IFM Idol Boy Key. Kini si Radio Man Aida Tampos at ang videographer karon kasama ang Gerard Albio. Salamat sa mga kaubanan ako din sa DYHB. Oo, pa-shoutout ko ni Reyna Lau. Dahil kayo salamat o may gabi ka na tantanan. God bless us all. Malipayo na ang atong bisita karon.
2: Salamat kayo sa inyo. Ado, it's me, Mama Aida. Sa inyong tanan. Salamat
0: sa payan, way sa payan. Thank you, mga gabi. Mga kasama, inyohang nado ko katipik sa itong pag-turnover sa itong nahipos din niya itong Friday. At lang kang sa anak ni Lorna Soliano. Lang sa panginahanglan ni ato sa medikal. Og ning bahina ning gabihon karon atong patalinghugan ning laing bisita. Tabangunon sad kaayo iyang sitwasyon gumikan kay iyang anak nga mao ikaabag niya usa ka achiever sa ilang tunghaan. Kunya bago lang ni graduate sa iyang nakagraduate sa iyang senior high atong April lang apan Stilan. Ang sitwasyon ni ini karon admitted sa Eversley Hospital di sa Mandawi tungod sa lupus o kidney disease. Kabata ra ni ani 17 years old. Babay ba ni or lalaki atong hinabion ang inahan nga karon sa tong sibiyaanan kang paintaon sa ospital unya gi pulihan lang siya sa iyang bana pag bantay sa ilang anak sa Eversley aron makapanawagan in taon ni basis sa iyang schedule kanong gabi una. Mayong gabi ug welcome sa DYHP ang pangalan palihog
3: Felisa Tautuan.
0: Felisa Tautuan. So ang imo ang anak ang pangalan
3: Jamil.
0: Jamil, so 17 years old. Oo. Babae di ay si Jamel. Oo. So, usay sitwasyon naman karon, kumusta naman imong anak sa ospital karon? Usa mo sugod nga na-admit?
3: Gahapon sa alas 9 sa buntag.
0: Na-admit mo sugod. Oo, pero sa wapa ang pag-admit gahapon na sud na puni sa ospital sa nilabay nga mga adlaw or buwan?
3: Ato yung aking buwan.
0: Mm-hmm. So, unsa may iyahang gibati?
3: Karon ang iyang kuan, ang iyang okay naman siya, ang iyang tiil kuan, naksyon naghubag.
0: Oh, so ang diagnosis ni ini, unsa may diagnosis niya? Nga naunsa gyud siya, unsa may pung gyud sa doktor?
3: Lupus.
0: Mm.
3: Pahindagan sa iyang kuan, tiil.
0: Oho, niya unsa may labing gikinahanglan karon?
3: Gikinahanglan ako, ma'am, kanang kuan, maintenance na sa tambal o yung kanang pagkaon ng mga prutas. Kanang kuan. Ang iyang kanang kuan sa iyang tambal kada adlaw. Wala ko ika abot kada adlaw. Imno niya upat sa buntag, upat sa hapon. Kada adlaw ako ikakaya. Mahal.
0: Pila man ka or pila ba yung katidad anang maong nga mga palitunon nga yung imnon kada adlaw?
3: Na ay tag 20, na ay tag 51, na ay tag 2,000 kapin. Mahapit to 3,000, mama.
0: 3,000 sa usaka adlaw lang.
3: Oo.
0: Sugod ka gahapon.
3: Oo.
0: Oo. Ayaw ka, hadlok, ayaw ka, ingon nga, makulbaan ka kay, welcome kay Kadri sa DYHP o sa mga tigpaminaw. Oo niya. O sa may panginabuhian sa imuhang Paris, imong bana?
3: Ang iyang pangita, ma'am, ka ng construction worker na dili perminte sa kasimana na katulo. Higura bugas. Dili may kapalit ang kuan.
0: Tambal?
3: Diyo.
0: So, pila mo kabok inyong mga anak?
3: Pito.
0: Pito. Ang kamagwangan pila edad?
3: 19.
0: Ang kamanghuran?
3: Mag-5 sa karong Otubre.
0: Sa ato pa kaling tanan, nag-eskwila pag yun?
3: Oo, eskwila.
0: Astila, no? Oo, so, pwerte pagkabugataan eh. So, usa na ang college?
3: Oo, ang mag-college na nanduha.
0: O, hasta ning kanipasyente nga si Jamel.
3: Oo,
0: niya.
3: Nanduha, mag-college. Eskwila, nasakit man. Gusto na sa eskwila, ayang kwaon ng tapulis. Wala. Nasakit man siya.
0: So, yung mag-ingon ka ganina nga, maayo ni performance sa klase, achiever ni Unia, kalit lang ang maunin na hitabo.
3: Ito nga, nag-kuan, uptick pa ka na sa pag-graduate, pag kumag-graduate niya. Uptick pa ka na sa pag-graduation, pagpaso. Pag-April 13 na silang gi-graduate. Pagka Mayo, Hulyo, ito nga, yung kuan. Kuan na sa kabarog. Inakalak ka, makalibang, nasa sayang purol, asyort, panti. Masisakilak, kaysakit yung kalawasan, sakit yung kabukugan. Musingit sa kilak, kaysakit ko yung bukan, ma, sakit ang kabukug, sakit ang lawas. Pangi ko, ma, wala siya. Ako sa mga kanakar ako, saan ako. Ito, nagpagtantan, o, sikuha niya, sursimana, diliso na sa ginawa, ayang dugan, marasan, mahal sana. Mahal sana.
0: Silan po. Muntong nga gidaan ninyo sa ospital.
3: Oo, muntong gidaan naman sa ospital. Kaya nagliso na mas ginawa. Nagilak na siya, maduko na. Karakaram. Mapit ako mahuwag na hagdanan sa ospital to as third floor. Sa kakanaog. Wala ko gamay matagak. Nalipong ko sa kakanaog.
0: Silan po. So, mo ni panginahanglan karon no sa continuous ani nga tambal labi nag 3,000 sa usa ka adlaw unya na sugod sa pag-admit kagahapon adlaw pito ka mga anak pulos pa nag eskwela ang gisaligan ang usa ka construction worker nila no nga bana aning ato na nawagan karon unya di pa gid permanente sa to pagbalik karon dugang pa nato nga pagisayran ang sitwasyon o ingon man ang dugang panawagan sa atong bisita human sa mga pahinumdom.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
4: and at the hour of our death.
5: Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done to me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
4: and
6: at the hour of our death.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt amongst us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ. Wherefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

0: sa opisina. Pirmi ba kang nagatubang sa computer?
1: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
2: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
3: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
2: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Balik sa to panag-uban, dinig hapon sa DYHP Sumbunganan. Ang gapon nga gikauban karon si Lisa Tautuan nga taga Konsolasyon Cebu. Ang diagnosis ay ang anak lupus o kidney disease sa pangidaron nga 17. Pagka bata pa ni pangidaruna no og admitted karon. O ang panginahanglan ini nga matabangan siya sa pagpalit og mga tambal. Gani matud pa niya nga ang iyahang extra income para pag-abag-abag sa ilang panginahanglan mao nga manglaba o niya sa paglabada sa usa ka adlaw pila may imuhang ma-income.
15: Kuwala na ma'am si Mana na 400.
14: Ang si Mana nga laba 400 dili daingon nga usa ka adlaw.
15: Dili.
14: Usa ka semana 400. Pero bisan ra magin-ana ka.
15: Masog ko di ko mo palabi man kay hubakon masog ko.
14: Silan po, no? Mm-hmm.
15: Hindi ko kanang kuhaan ko. Hindi ako ginawapit. Sige ko, panlaba ka ladlaw.
14: Oo, kaya bugat man sa gid. Labi nag bugat ay mo mga labahan, no? Kanang inig.
15: Mas ginawa. Masa magpalabi ko.
14: Sige, sa ato ang panag-uban karon Liza, unsa may hangyo sa imong mga nat nimo sa ato mga sukit di papinaw nga matabangan ka karon gabi una. Labi na sa imong anak nga si Jamel, sa imong giingon ka ganina nga achiever ni imong bata, maayo ang iyahang academic performance, daghang mga medal, pero nagkasakit, no? Makaingon ta nga, makaguol gyud. Inala nga sitwasyon, di po lalim, ikaw isip inahan nga magsudong sa nagmasakit nga anak.
15: Labi na itong atiman. Hinto nga po ng sakita. Atiman, nagbayo ba? Para makuhaan. Hinto nga po ng sakit. Nasa lakaw na ganun. Doon sakilahan, mag-meeting. Sakilahan na, lalayo, mag-amay. Lakaw na ko. Sige, pati, inito. Alas 12 na ko. Maglakaw ko para ma... Sige, nalungas. Pero tunga mo ng sakit. Munas ginawak amping.
14: So na naman ang mga balatian. Importante lang, no, nga naang inyohang pagpangita sa paagi nga makapag panabaw sa tanan ng imuhas ang inyohasad nga mga pag-ampo. Nga pag-ampo lang po, no, alang sa iyahang recovery. Nga salig tas na itong labaw makagagahom. Nga mahatag ang iyang ang sa kaniya, no, ang kaayuhan.
15: Sakit ang daghan.
14: Sige lang, no, ang ato adiri, ayun nga, ay nagpalabi kaguol din ha, kay nanawagan ta diri, no, alang sa imong anak o sa imong hangyo sa mga naminaw na to. Nga matabangan ka. Sige, mga kasama, sa gusto ka mainom o initubig? Okay ra ka? Oo. Sige, mga kasama, para sa inyong hatabang karon nga matampusad nato para sa anak ni Liza nga si Jamel, ang ato ang numero 256-1916 o galing mo tawag. O baka sa ato ang GCash number at ang igamot karon kaning 0991-207-9880. At balik kong 0991-207-9880 para sa inyong hantabang. At ang GCash number. At balik kong 0991-207-9880 para sa inyong pagpadala sa inyong hantabang. Kung ugaling, walk-in donation. Adirig hapon sa ato ang sibianan, DYHP and IFM Broadcast Center, Capital Site, Iscariu Street, Lakbayan sa Sugbo. Niya, karong gali, matod pa ni Mrs. Liza nga lima pa gali, ilahang pamugas, no, nga iyang unom ka mga anak. Oo, pero unom ron, ato sa inyuhang balay, kasamay na hibilin. Thank you, kasama ni Store. Oh, kasamay na bilin ng taon dito, imong kamagwangan. Imong kamagwangan nga anak.
15: Oo, kamagwangan. Pwede bantayan. Bantayon nun pa kahit uban.
14: No? Ati manunun pa kaayo. Sige, sa pag-respond o sa inyohang generosity niya mga kasama. Ato balikon ang ato ang GCash number para sa inyohang pagpadangat sa inyohang tabang 0991-207-9880 or pwede din nyo ma-walk in ang inyong donation, inyong mahato diri na arang ato ang bisita. Padiri sa itong sibianan samtang magpaabota sa inyohang tabang kung nagaling pinagi sa GCash luisad kaayo ang sa kainahan. Unya hinaot nga mahatag ang kaayuhan para sa imong anak nga si Jamel kay taas og pangandoy, taas og kaugmaon nga nagpaabot pa. Hinaot nga mahatag kaniya, no, ang iyang recovery, ang iyang kaayo kay 17 years old pa in town. Unya lung, lupus og kidney disease. Himatod pa nga adi man pud ingon ni pabaya sa lawas ang maong bata pero kalit man nga nito mao. So muna giingon nga atong ihangad sa ato labaw makagahom, atong iampo sa atong milagroso nga bata, Señor Santo Niño, alang sa atong mga debotong Katoliko. Ingon man atong hugot nga pag-ampo alang sa iyang kaayuhan. Hinaot nga mahatag kaniya ang iyang recovery aron sa ingon makapadayon og eskwela, yawat na lang puhon-puhon. Makatabang po sa iyang pamilya, labi na sa iyang mga manghod o hinaot. Kita din is DYHP, labi na sa mga nagpaminaw karon. Mahimo na po tayong instrumento karong gabi una sa papadangat sa atong tabang. Paghatag po ng suporta ni iyong bata na hinaot sa iyahang pangidaron o sa iyahang sitwasyon. Maayo in taon siya, no, sa iyahang, iyahang balatian. Para sa inyohang tabang, mga kasama, hinaot nga makapagni. Tabang karong gabi una, pinagi sa itong tulumanon at mapalit ang tambal nga gikinahanglan. At balikon atong numero 0991-207-9880. Ang atong laing number na smart number. Lagi charge mo na ito makadali. Ay na, empty bat yun ito. Charge na ito daan kasi mag-brown out na po ni Ron. At balikon 0991-207-9880 or sa 0918. Kung galing pinagi sa smart number, update lang yata po sa itong kakadibukan nga matigom 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ato lang po nila inan, kasamang Nestor, kasamang Araceli o Bugas nga malungag in town. kasamang ni Sir ato niya ning lainan og bugas po. Yawat na lang karon nga kananan og ugma puhon maka lungag ni. Ato lang ning ipadasa di pa nimo pa uli kani atong bisita karon. Apan sa inyong tabang diha nga nagpaminaw karon hinaot kun ugaling maabot sa inyong mga bulsa o sa inyong kamalubong kasing-kasing any amount nga ato mapadangat karon. Most welcome kaayo sa atong bisita. Ato balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 para sa inyong tabang karon gabi una. Naot nga sa iyong pagbalik sa ospital, kato yung giingon nga 3,000. Naot nga mapalit sa dito karon gabi una. Dako ikapasalamat na kayo na sa atong bisita karon. 50 pesos gikan sa 6322 daghan kaayong salamat. Galing piso man ang inyuhang available di sa GCash 5, 10, 50, 500, 1000 kaya sa inyong kamubuton mga kasama atong ipadangan. Kay hinaot sa galing makasuri balik diri si Liza hinaot nga makadungog putas pulo nga ma'am nakagawas na unya. Recover no hopeful lang ta malaumon lang kita pirmi. No? Dasig lang ta kanunay, ubanan gud sa hugot gasad nga pag-ampo. Lain pa nga tabang, 150 pesos gikan sa 0395. 20 pesos 8709. 1000 pesos 8207 again kay salamat. 640 pesos 2853. 100 pesos you can sa 5936. 221 pesos para sa nagkasakit nga bata ni Liza. Daghan kaayong salamat. ₱100 gikan sa 0994. ₱150 0395. Nga salamat 8709 ya sa tunaning nadawat a 20 pesos salamat. Ato balik ra to ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Unya ato pong idugang no ang tabang sa Juan Tabucano nila ni Ma'am Grace o ni Sir Misrael na baha. Giingon nga ang 500 pesos ibahin-bahin ka sa mga Aida. Dihan kayong salamat. Iya sa Juan Tabucano. Pinagin ni Ma'am Grace o Sir Misrael. Iya sa Tabuk, Mandawi City. Maayong pagpaminaw ninyo dito. Pay 200 pesos ikan sa 3968 ikan salamat.

0: 10 pesos, gikan sa 9433. Thank you kayo sa inyong hantabang mga kasama. At balik ko na itong GCash number 0991207-9880 or sa 0918-554-2071 apan i-update na ito ugma. Puhon sa itong tulumanon sa kinatibukan na ito nga natigom nga GCash pinag-isa inyo ha nga tabang din ha. Yan ba'y 500 pesos ika sa 4143. Dagan kayong salamat sa tabang. Pwede po ninyo nga itunol ha, samtang napa diri sa itong sibianan karon atong bisita. Pero galing, tuyoon ninyo nga ihato diri sa itong sibianan. Paabot pa diri si Liza Tautuhan. Lain pa nga tabang, diri ka po sa ito ang GCash number 0991207-9880. 100 pesos 0536. Dikan kayong salamat. Okay, so of alasays, 20 karong gabi una, Liza, nakatigom ta sa ito panag-uban diri sa DYHP Sumbunganan o 4,400 pesos. No? 4,000. 400 pesos. Kaning maong katidad, baka tabang naninimo. So far karon sa ito ang panag-uban sa imuhang panawagan o niya nami ipa dala po nimo. Ayawot na lang, daw na mo'y siguradong malungag karong gabi una. O hangtod ugmang adlawang. So, pwede mo magkapadayon ha sa inyohang tabang. Lagi sa pagpadala sa ito ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Okay, Liza, sa paminaw na ito karong nga nisanong sa imong panawagan o sa imuhang ikasulti, tanan kanila.
1: Daghang salamat sa inyong pagtabang.
0: Sige, okay lang. No? Limited in town kaayo ang pulong ni Liza gumikan po sa matoy pa niya. Bisod siya istorya niya na konsan siya, dili anad in town. Apan ato lang sabton, nasayod lang ta no, sa iyahang matirud anon sa iyang panginhanglan karon. Ayan kay salamat kaninyong tanan mga kasama sa lain na usab nga panag-uban ka na mo diri gapon sa DYHP Sumbunganan.

At ako na sa last size, 21 na. Kaya nga personal ito kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil Carbonate Pakigbato Contra Dengue. May binakarong panahon na magkasamahan at makatagaan ng mga lamok na nagdasa dengue. Namotakboy niya kanimo. EXL All-in-One Skincare Oil. Mapalita sa mabuti ka dool ka ninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Sa gusto usab gamang haplas ni ini aron mas nindot ang pagkatulog, comfortable ang pagkatulog ug dunay calming effect makasama EXL All-in-One Skincare Oil. Adunay protection kontra sa paaksa lamok sa natural nga ingredients dinhi makasiguro kaluwas epektibo ang protection sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa atong pagpangape makasama ato pilion ang kape nga naghatag kanato og energy, naghatag kanato og kabasko ug di ta daling magluya labi na sa atong paningkamot matag adlaw atong pagpanikay-sikay. Ato imno ng kape, kalamian na. EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini ginseng. Atay oxidant. Patunan sa pagtuon nga doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control o guban pa. Maka-increase sa energy level. Munang di ka magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: atong oras sa lasay, 22 na, o napupos atong tulumanon. Dengan kayong salamat kaniyong tanan na kasama sa inyuhang pakiguban na usab ka na mo. Ato partner sa Master Control, kasama nga Nestor Humisilio, diri sa DYHP Digital, kasama Nemuel James Quinones, transmitter sa Chief Tech Robel, Boyser Antaladua, Oliver Atis Jerome Yap, o shoutout sa DI Karo Kabiuna. Nga to sa staff o owner sa Bangkugon Resort and Restaurant diya sa Bangkugon Oslo, Cebu, Sir Mitty Soriano and Bam Lorena Soriano and family. Kaya salamat og ang Soriano family diya sa Bangkugon. Kaya salamat sa inyong mainitong pagdawat kanamo sa DYHP. Sa katibok ang puwersa sa DYHP diya sa Bangkugon Resort and Restaurant. Kaya salamat kaninyong tanan. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masudlan og laro ang inyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulyat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata.
4: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa man yung hatag na kumigo!
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang agtang o sari mata o kang buutang bata? O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: 我不得，
1: 俺不当我不得，
2: 你打带我赌吗？
1: 俺不当
0: 阿水，你过呀，过呀，到你跟你牛。

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayutro Herbal Capsule.
3: Akong bugas-bugas,
4: akong katul-katul,
3: na ikaw butang.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayo sa bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
6: DTX 500!
7: Pabalik sa pinakatul ng butika sa inyong lugar,
6: DTX 500!
8: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
9: In 5 meters, turn to right.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oy, mao ni akto ba title in Dayo Dog, ha? Mao ni sinuwa tri, Ma'am Ingrid Ron, niya. Ah, Ma'am Ingrid Bertolaso, kailan mo na Ma'am Ingrid? Di na nato. Di na nato, butang ka kapili doy, Ma'am Ingrid. Ah, mo yatong writer, ano yun, yatong directress, si Ma'am Martins. Ano lang siguro, no? Kaya para kailan, Ma'am Martins Alvarez. Niya may yung tatong soundband, si Mr. Ricky Bagisgaring, mo ano ta. Ah, ano lang, soundband, Ricky. Ano na lang, no? Niya may tatong spinner, si Kuya Jewel Bitsi, ang manager sa BN Aqua, mo ano ta. Kuya Jewel, manager sa BN Aqua. Mana lang ta? Nga nga to ang audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa Iking Binding and Roof Insulation. Ano na to? Kuya Ariel, Iking Binding and Roof Insulation. Nga Randy Tayad, ang pure ulitaw pa sa Arimin DYHB Cebu. Nga sa si Kuya Lloyd Gabiana, sa Botang Kapure ulitaw. O nga si Dugo J. Rakasa, ang tagiya sa Chikdangdong. Sa drum?
1: Tikjangdong.
0: Tikjangdong. O ana, Tikjangdong. O nga, uy, ato sa dipanin na ito, sugda na ito ang yaw-yaw mga bata. Ako sa pasalamatan ni si Dading Burris, nga, Burris. At salamat kay ni mo, Ma'am Dading Burris, sa kanunay yung kanumati na ito, diha. Pero may managyan na mo agi si Bro Joel ni mo din, ha. Salamat kayo kay siya giningon nga pag-rate ka kay permigyo ka mamati sa ito ang DYH Facebook buntag hantod una radyo unang balita hantod na ini kagabi nya sa tanan nga namati na to. Salamat kayo nya, thank you kayo so much nya sa mga tao ni ma'am Jasmine Mabini Navarro, thank you so much. O Sir Raul Alibisoto, o sa mga tao po ni Indesin sa Brumis Beach nga gitubar ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Thank you so much kinuyong tanan nya o sa ato apong mga kaigsuunan mga tao ni former Kapitan June Ramos gonna watching ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning Moria Cup, thank you kay ni Moria Cup. Salamat kayo sa kanunay nga pagpabati nila taon din ha o nya sa ato apong mga suod nga mga adagham kita mga suod po nga mga amigo ni nanay Claudia og ni Tatera Raul sa tayo pliduan ni Tatera Raul kadiyat kayo mga kaigsoon Bakalua. Oh, thank you. Tatay Claudia og nanay Raul Bakalua. Salamat kayo. Nanis Mambiling. Thank you kayo. Ha? Salamat kayo. Suod sa ning higala ni bro Ruel. Ruel Kirante. Thank you so much kayo. Jadi kita mo dagang sulti mga bata. Aniya kita sa unang adlaw sa ako ang aso ninyo nga naguluhan. Ang Inday ni Undong.
2: Dindo tanawa, naasal sa undong, oh? Naanasad sa may tabay, nagsigi na sa katawa, niya murag doon ay gikasulti.
3: Ah, Bita. Basta naanasad niya sa may tabay, magtabi, murag doon ay kaistorya. Niya anha agad magkatubang sa tabay, murabag magambo sa may tubig.
2: Uy, maugid, no? Nabalakan na ba ako?
4: Ayaw ba? Mabasa ko ba?
2: Kadungo ka.
3: Oh, mingon siyang ayaw ba? Mabasa ko.
2: O, say, buti pa sa buti ni Dindo. Naagid siya ka-istorya. Murabag na ay naghagwa niya. Kalinahi atong liliyon, pasinog na itaw diya sa may kilid na walang tumakakita. Pasinog na alagid siya ka-istorya diya.
3: Ay, naun siya ka diya, Wilma. Nga pirami na bitaw na natong isusi kung doon na bagid siya ka-istorya. Pero, tabagod tayo nakita. Wah, di ba?
2: Kinuho ko. Gano'n ba ka nakatong anak? Huwag ka na siya magsalimuang Dindo.
3: Kung siya'y nagsalimuang ba, oy?
2: Kanabang, basin maghihilantan na niya, nagpataka na lang tabi.
3: Saan ba ka niya, Wilma, oy? Ikaw man siguro ang nahiyabag. Ngano'n ko taong hihilantan? Ha? Kumairag panglawas anang imong anak. Huwag man ang magluya. Sa ato pa, kung magingon anak siya nga murag naay ka istorya, hihilantan na siya. Aw, kung mauna... sige din ang gilantan ni mong anak kay kada mo anas tabay. Mamaw mo gini ang buhaton.
2: Basin og dagot man na din do. Nisaka ang kabuhi mo ang magyaw-yaw siya rang usa. Bisag unsa na lang yung itabi iba.
3: Na, tuwara. Pataka lang ikaw, Wilma. Bisan unsa lang masud anang imong huna-huna.
2: Ay, dili man sagug ka makamahay na ako, Godindo. May magkaroon lang na nato mabantayin nga ingon na siya, ana. Taon-taon na baya na. Kisa may di mabalaka, ana, be.
4: Taron ko. Dinon ko asa man.
2: Sino na kadungo ka? Taon ko no siya.
3: Oh, Wilma. Klaro kayo. Nadungog na ako.
2: Dali, Dindo. Adto na tong atong anak. Kisa may mudain taon niya. Ah, Undong. Undong, na. Kinsay mudaan ni mo.
3: Kinsay mudaan ni mo, ha?
4: Ha?
2: Kinsay mudaan ni mo, Undong.
3: Naay mudaan ni mo, na. Kinsa?
4: Akong miga.
2: Imong amiga?
3: Amiga?
2: Kinsa man?
3: Kinsa?
4: Si Inday.
2: Inday?
3: Inday?
4: Si Inday. Carmen.
2: Inday Carmen?
3: Inday Carmen.
2: Kinsa man na siya, Undong.
4: Ako laking miga. Pa, ma.

0: sa dilip ko padayon mga bata pedobdob sa ta.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna to na yun, napasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: It's a

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026. We'll be right back.

0: supaya sa indah ini undung.
1: Nah, dadau, stabai.
2: Awa. Tindu, nakay na kita.
1: Alah.
3: Wag yun, Wilma. Wag yun ko'y nakita niya, stabai.
4: Kanang nak, wak man may nakita.
1: Namagod, kita gani ko. Sige ka niya siya katawa, oh. Awa.
4: Wak manggid may nakita, undong. Uy, anak, kanang okay ra, kanak.
3: Bitaw nak, wak may nakita yun.
1: Mau ba? Wak mo nakita? Namagod, oh. Gamay man kayo na siya. Wak mo kita na.
4: Ha, gamay kaayo.
3: Gamay kaayo.
1: Oo, pareha kadakaan ay, talawa.
4: Ha, kakakanang butilya sa soup drinks nga 1 liter?
3: Kana undong, ingon anay ka gamay.
1: Oo, cute kaayo. Di ba inday? Awa, wag ko na sila kakita ni mo, inday.
2: Papay undong, hato na ko ha, balik lang niya ko.
1: Okay, balik ha.
4: Unsa'y giingon ni imo undong, unsa?
1: Natin ako na siya. Mabalik na ko na siya, ma.
4: Huh. Nak, dalik na, nak. Mamanood na ta sa ato. Dalik na, dalik na.
1: Ha? Inday, bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Dalik na, nak.
1: Bye-bye, Inday. Ma. Tala, tala. Kini, ma, pa. Dadan ko na ko ni Inday, Carmen.
5: Ha?
4: Ay, okay ra kanak. Unsa man do nakabay gibati?
1: O man, wa makoy.
3: Gigutom ka undong, dali ka unta.
1: Wa makukutuman sab, busog man ko.
3: Wilma, nabalay ka na ko ining atong anak.
4: Nak, kun kinsa ba dag imong giingon nga dadon kaniya, ayaw ba yag yukuban ha? Ayaw ba yag yud?
1: Ano man, ma?
4: Basta lang, di na unya ka ibalik din ni nako, nak.
1: Oh. Ingo man siya, ibalik na kuno ko niya, ma. Dito na kuno ko niya sa ilaha. Nindot ko na kayo dito sa ilaha ko, no?
3: Ah, nindot kayo sa ilaha?
1: Oo, nako ni daghang flowers, daghang food, daghang gold.
3: Gold?
1: Gold? Gold. Daghan ko na kayong gold dito.
4: Ay, kinuo ko, oy. Gidanigid ang atong anak dito. O sabi itong buhaton taon, napalakan ako ba sig madagyo ding atong anak?
3: Sa ato pa. Nituo na kaya nga doon nagyay ka-istorya nga itong anak, kadili na ito makita.
4: Ay, ambot nindo, wala ko kasabot. Nabalaka na kay ko sa itong anak.
3: Well, ma, ilang lang mabantayan na ito kanunay nga itong anak. Dili siya na ito ibuwag. Dili na ito ibuwag ang atong mga mata niya.
4: Oh, nindo.
1: Oh, ito sa ko sa gawas siya, magduwa sa ko.
4: Ayaw doong undong, ayaw na ari lang ta.
1: Ay, ano man?
3: Anhilan ta magduwa, nak. Kita lang magduwa.
1: Ay, kinahan ko dito sa gawas magduwa. Nahan ko dito.
4: Dili na, dinira, oh, lagi.
1: Ah, ala, na si Lulu. Lulu! Hala, kauban ni Lulu, si Inday Carmen.
4: Sa?
3: Sa?
1: Na si Inday Carmen. Inday! Ibalik lagi na yan ka. Inday, balik lagi na yan ka. Na si Inday Carmen. Inday! Inday, balik
6: ay, ko. Tayo siya. Ay, gimingaw kay kuni mo da. Apo ko.
1: Ako sadlo. Mingaw na kay kuni mo, lo. Nagkuyog lagi mo na Inday Carmen, lo.
6: Ha? Kinsang Inday Carmen, ha? Undong!
7: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.

0: lagi yung mga batang sumpay sa kung aso inyo ni sa manahona ang ganaguluhan. Ang intay ni Undong, ginilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanan, galit ka na to sa RMN Drama.
1: Ang bata ni tatay mo tuman. Ang putang bata ni...
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatod ka na ito sa SED Marketing, ang tiga maugtiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Akay mandato sa gobyerno ang mga institusyon ni ini o public servants paggamit o artificial intelligence kung AI aron ma-improve ang mga servisyon ni ini, mapalig-on ang oversight o maprotektahan ang public resources. Nasutang ang E-Governance Act sa maghatag og ligong pundasyon alang sa transformation o kausaban pinaagi sa pagpromote sa connected government systems o responsive, transparent o citizen-centered public services. Usa ka tuig na ang nakalabay so kanalagdaan ang maong balaod nitong September 5 sa maging tuig ug ang implementing rules ni ini gilagdaan nitong Marso. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malati sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ka ko kay Imbebere!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naano'y tingin kong lab?
7: Sure ka?
6: Pagkasilita!
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduen Nakorda, recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ang husay!
16: So easy to use. Everest washing machine.
17: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
18: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026. It's a belly.

0: class. Okay na. Break time is over.
1: Uy, nana si ma'am.
0: Everybody sit down.
1: Sit down, sit down. Balingkod mo, eh. Sit down, Maya. Sit down,
2: Maya. Gay! Kapag mga, eh?
1: Hangang, bastos mong kape.
2: Bastos? Sabaray? Bastos ko.
0: Janice, Kurt, nga naman mo diha, ha?
1: Nay, si Kurt ba, May? Yung gili-ili ako pante.
0: Onsa? Kurt, tinood ba ni, ha?
2: Hello, pumunta, ma'am. Taka na si Janica.
1: Si Taka. Kinindi ayon sa man eh.
3: Nang li-li si Kurt.
1: Ma'am, tanawa, ma'am, oo.
0: Oh, sa amin? Onsa man na, ha, Janice?
1: Sa amin lagi na. Iyang gibutang sa sapatos, ma'am. O niya, iyang gipatungod, ilam sa akong sayal. Nang lili man lang sa akong pante.
3: Kuya Kurta.
2: Lutaka-taka lang. Wala mo gusto manlili, ma'am. Kanaragani sa amin ang akong gipatungod sa iyang sayal ba? Sa amin may nang lili.
1: Dada!
0: Stop it na! Gusto na! Dali na, dali na dali sa imong chair. Sige na, lingkod na diha. Shhh! Toy, everyone! Stop laughing! Aon sa pagganan mo i-appeal tamo o punish, ha?
3: No, ma'am! No, ma'am!
0: So, be quiet!
3: Apilon noon da.
0: Kurt?
2: Ma'am?
0: Come here.
2: Ma'am?
0: Pag sorry.
2: Hindi ko mamuhi. Sugko man siya, mga pagman na siya.
0: Mag-sorry ka o ipadati ka sa principal?
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun na Seth Liniment nga, diaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon diaplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, yan basa ng gani.
1: Living Testimonies.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
7: Samok na ubo! Ubo! Ubo! Undangin na! Tosiran!

0: Pang, mondang na lang kog teacher eh. Kapoy na kaayo. Gamay rang sildo.
1: Eh, sige lang ano gamay. Kaysa way trabaho. Pagkatabar, bagyapon na sa itong panginahalan nun, mang. Alang pagundang, uy.
0: Sus, kuwang ra kayo itong income, uy. Dagan ko kitag bayranan. Abangan sa bay, dako kayo. Napay bill sa kurente. Napay tubig, internet. Tuition fee pas mga bata. Napay baon, projects, libro, gunsa pa ng mga chichiburichi nga miscellaneous nila sa school.
1: Ay, naunsa magkamang, uy. Anam ginang mga estudyante. Naam ginay bayranan. Kastuhan, muro magkagdilibay sa mga eh. Di ba mag-iugagun sa ipanginahanglan sa mga estudyante, di ba?
0: Maugani. Labi pa kay naapagin sa private school ang atong mga anak. Dako kayo gasto.
1: Oh, ato, biyan ang sinabutan. Nga sa private school sila paskulahon. Maugani namang nga magpatay-patay kong trabaho dire sa Saudi para sa inyong panginahanglan nun, di ha? Labi na sa pag-eskwila sa mga bata.
0: Dili lagi paigo, Pang.
1: So, ay dili paigo. Halos ipadanam ganin ako tanan akong sweldo ni Mudia. Magbili na ganin kong gamay para kaon-kaon ako, Dre. Nagdaginaw ito magani ko sa akong pagkaon, Dre.
0: Moingon lang ka, ana. Kay dili magod ikaw may naa, Dre. Dili ikaw may naglabad ang o sa pag-budget sa kwarta. Ikaw, igo, raman ka magpada. Ana ra. Ako, Dre, maglabad din akong o kung unsaon ako pagpaigos budget, eh.
1: Nakabitaw yung mong sweldo man, nga makabag-abag, di ba? Ano ito sa sagot ta? Asa naman na ba kung makahuma ng eskwila mga bata? Makaginawar lang kita. Naglisod na gani ka ang budget sa kwarta sa muna ang muundang trabaho.
0: Muundang ko kay gusto kong mo-abroad.
1: Unsa? Mo-abroad ka?
0: Oo. Oh. Magpatabang lang ko sa kuigsoon, Pang. Manimpad ko nga makasweldo kong dako-dako, Pang, uy. Dili ko magdugay aning kahimtanga, Pang. Gusto sa taong kumasinso sa tas kinabuhi, uy.
1: Ay, pastil lang. Imo na biyaan ang mga bata niya para lang sa imong gusto nga muasinso. Kisa may pagkatimas ang mga bata niya. Kisa may mubantay nila. Mugiyan nila kisa man mursiplina.
0: Sos, problemahon man na ni mo, uy. Mapangitaan na maginagpaagi, Pang. Ayaw ka bala ka, ana. Ang importante mo income kog dako. Unlike diri nga gamay ra gid kaayo. Dili paigo sa tong panginahanglan. Mao nga muundang kog teach Pang. Mularga ko sa gawas.
2: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man!
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pangali G-Defense na ako,
2: Actimed! Actipit!
1: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
2: Actimed! Actipit!
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kidilets.
6: Chewable paracetamol and candy flavors.
7: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
8: United Home. Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Take us a-

0: Naningkam ko ko nga mausin sa so kinabuhi pasela. Ging na ako ang akong bana, nga muundang kong teach, ug mularga ko sa gawas sa laing nasod, aron adto manarbaho. Kay maayura sa gawas sa nasod, manarbaho kay dako ang sweldo. Dili parehas din sa Pilipinas, nga gamay ra kayo, dili maasinso. Mga kasama, atong atangan og maanglaing sumpay ning suwatan po ni Ozzy. Dinhining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ben Haima. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
1: Hangtod sa sunod di kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
3: Dayon, muna.
4: Unsa kining dapita, Adonis?
3: Niya ka sa atong paraiso.
5: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
4: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
6: Sa dagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi ba? Dili ato na bit! Magdungan ang labay sa atong baso! Ay, mapahit siya, Mara!
2: Amara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
7: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
7: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocept C+40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocept C+40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb C+40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
12: It's a belly-

0: Saigon, 100% knockdown.
1: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Limpin lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ako si Catherine Sincon. 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital ida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
0: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
7: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: iya na. Kinsa man ka nga, pag-iya ng anino. Palihog lang ay ako kadluka. Ayaw po nung luka ang duhan ako kay Ring. Kinsa ka, kung tao ka pakita, kung ungo ka pahawa.
1: Nakuha, hindi kang balakula ka.
0: Papaiking? Pa! Ikaw di ay na! Naabot na dahil kagikan sa imong umangkon!
2: Eh, mau. Managyari kaya kulakitan.
0: Di ba niya agay ang balakon, Paiking?
2: Di pa. Di ang sagikan sa kusina, eh.
0: Maudi ay porting hagluka nila ni Miming o BSI. Nga, mga isog nga unta ng duha ka iring.
2: Ah, kisa ni mahadluka. Balikusan niya sila. Aw, dugbo ka ilang kabukugan. O di ba, yanuho na sila lamoy sa balakon. Ay, ako noon, di ako mahadlok. Maong kusunada ko. Sa'yo naman pag nakupo ng balakon. Timing on lang gina, sa posisyon sa O, sa bitin. Wala ni mo hakpo ng iyang liog. O pit on yun sa pagulit. Ano, di makaliyo kang iyang baba, nga mong paak mo.
3: Uy, panitan ka ng balakon inyong...
2: Ba, okay.
3: Panitan na to, niya lutoon ba, no?
2: Ba, ay, pwede, pwede. Ay, kamang kumukta ka. Ano na, kano, kano, kano? Ayaw, ayaw lang, ha? Hala, ayaw lang. Ako na lang i-report sa animal industry. Huwag akong ipakuha. Arusad, makaanhi sa itong dapit ang taga-animal industry. O, ipatanaw na to ang atong dapit. Kay, huwag akong masayop. Ikatulo na ning balakon nga ako na nakman.
4: Mulik pa, mulik
3: pa.
2: Kana, mas labing maayo ng inyong nahunahunaan nga. Mutabang maglimpyo, ha, mga silingan.

0: Ay, may sakit na magsamot na akong dunggan. Ay, gilusi naman tayo na, pero mula mag... Nabunog ba ayo? Agay.
1: Eh, apo. Masakit pa rin ba ang dalungganin mo?
0: Kasamukha na sige, sige, Tagalog, Joy. Sa guli nagbisaya, Loy.
1: Oh, huwag kang masuko. Para nagtatanong lang galit na kanakakin, ha?
0: Ay, ba't na nilangin ko, Ibyong Lo?
1: Kailan?
0: Karun.
1: Huwag karun. Kay hindi magtatambal si Ibyong.
0: Masa? Sakit man. Ah, bien, itaktam ko ni Mulo.
1: Eh? Apo, kada araw ng Martes at Biyernes lang magtatambal si Byong, apo. Matagal ka na dito sa dapit niyo. Pero, nakalimutan mo ang araw sa iyong, sa iyang pagtatambal. Araw ng Huwebes karon. Bukas na lang tayo mo at doon, ha? Nakasabi.

Dool na lang ko sa ilang Emmy. Kung anong naamay dagang tao sa ila? Ano siya makinito po? Emmy! Oh, Em! Muna niya lagi ka! Kuhawa na ko ang libro nga, Imagihuaman, Em. Ay, odi ay tuod. Nalimot ko katun sa inyo da. Kadiyot sa muna, akong kuhaon. Hawat ako!

0: Di na gud kini mahimo, Ahmed. Sige ka na lagi pasakit sa mga tagayuta.
1: Kalma lang, Adonis. Kalma. Igo ko lang siyang gipatagam aron dili niya sa mukon pa ang akong ini. O nga, gilusin ako ang iyong lunggan aron siya magmatngon.
0: Nahibaw ko ba unsay resulta sa iyong paglusi sa iyong lunggan? Gisakitan siyang maayo, Amin.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Fabcon! Bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
4: Charm Babcon with Bloom Thresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
3: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!

0: Aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
3: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na migmati, pa-check up, pas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to mapag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
6: Kapi, kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kaya mo? Niya, makasaka ko. Makalagay, oh, bukid doro. Ganyan. Sabi niya nga, nagmuntin ko. Ano, ay, pati na iyahang. Magrapagin ko ato mga gulay yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi-e, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.

0: kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
1: Eh, okay, ma'am. Uy, magulak kayo kung nag-lamig, guot-guot na may iba. Iba ang Kojic soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis celebrity ka.
3: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
8: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Armando Alarcon. Lipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2,000 sa BioJessic Bitbit sa swerte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat BioJessic.
11: Ako si Leonida Mabaga Wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2,000 sa BioJessic. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat BioJessic.
12: Ako si Maribeth Fernando. Lipay yun kaayo kung nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa BioJessic Bitbit sa Swerte Promo. Gamiton ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat BioJessic.
13: Ako si Gemma Villasuena. Wajud ko makadaong ko og 5,000 sa BioJessic Bitbit sa Swerte Promo. Gamiton ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat BioJessic Bitbit sa Swerte Promo. O sa IFM o sa DYHP.

0: Muna'y akong gustong mahitabo sa lalaking linalang, Adonis. Happy kay ko! Happy kay ko!
1: Happy ka? Oh, Amit, baliho na to ang sitwasyon. Siya ang nahimong engkanto, o ikaw ang linalang. Happy ka ba gihapon? Nga ikaw ang mag-antos sama sa iyang giantos ng kasakit sa iyong dungan?
0: Dalong yung ka, Adonis! Nga masungo ka man kung manghilabot ko sa giyuta!
1: Tungod kay dili sila makakita na to. Pero kita, nakikita nila. Alkansi sila, Amit. Oh. Manduan ko ikaw, nga...
0: Nga sa?
1: Ayuha siya.
0: Oh. Ako siya karibals gugman na emeo niya. Ako siya kayo hon? That's unfair, igsoon ko!
1: Amit!

0: Daraang libro mo na, oh.
1: Salamat, Em. Nga nung doon na may mga lalaki nga nagdaog halwa, Em?
0: Taga-animal industry na sila. O kanang halwa. Para sudla na nila bitin kung may madakpan.
1: Bitin?
0: Hmm. Kay ganina, naibong ko nga nung ang duha na mo kairing, sila si Miming o BSI, nisuksok sa daplin, o nga hadlok, matong akong gisusi, o nga no. Nga nakakita mo kung anino mo'n. Ug anino di ay ni Papa Itki nga nagdakob sa banakon.
1: Banakon pag yun?
0: Laki! Diha na ko kuyawi pagkaibaw na ko nga nakadakob og banakon si Papa Itki.
1: Mauba?
0: Matod pa ni Papa Itki, ikatulo na niyang banakon nga nadakpan ron.
1: Uy, kakuyaw ko di, Ana.
0: Maunang niya ng taga-animal industry, kay basig makakita sa laglaing banakon, og ilaning dakpon, og isud anang halwa nga ilang gida.

0: Panako na, te! Bitin!
1: O lagi, Dong Jeff!
0: Lo! Te, mabayan ay pirmin akong madamguhan, mga bitin!
1: Unsa, Dong?
0: Nagyati mo na! Habit ka na gabi, yun sa kong pagkatong, magdamgo kong mga bitin!
1: O niya, Dong. Gihilabtan ka ba sa mga bitin?
0: Wa man! Pero, si Ate Amy ang akong nakita sa kong damgo, nagita sa mga bitin!
1: Unsa?

0: Oh, quem já tô na cacopo, já no miro. 51.
1: Acô!
0: Ah, dale! Dole, manang!

0: Kung ikaw palang untang mag-isya nga pumunta dito sa ilang ibyo nga po, dili unta ko ang alin.
1: Mawamsog ko nga ko yung madugod, Manilo.
0: Oh, hala. Daghan marami man lagi ang mga tao rin, er.
1: Sige, Lalo. Nakailan na nasin ko ibyo ni mo. Muinsert lang ta.
0: Hello. Nakikinig ka ba sa akin? Sa kanila?
1: Ha? Lolo.
0: Ah, wala tayong mahimo, apo. Magantay na lang tayo dito.
2: Daga salamat! Ingkoy niyo!
3: Salamat po ninyong kanan. May naglingkod pa man si Gawas. Akong doolon. Unsay inyong numero?
0: Wala kaming numero. Naghintay na lang kami nga mahumuan ka, ibiyong. Hindi ka na nakakakilala nakin, biyong?
3: Tempa, murag. Nakapamilyar ko si imong dagway.
0: Ako ito, si Jepoy, ang karaang playboy.
3: Daan palagigil ko nga ikaw ni Jepoy. Hey, unsay ato ni mo, ha?
0: Ay, patambalan ako sa iyo ang aking apo si Renner.
3: Oh, nangyari sa apo mo. Natatakdan man.
0: Okay lang matatakdan ka, ibyong. Nakakahawa talaga itong Tagalog ko eh. Ayuhan ng akong apo, ibyong. Linose ang dunggan niya at hindi niya nakita ang naglolose sa kanya.

0: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund solid kaban!
0: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
3: Na ay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan. Ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cel Danusus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Nawan ana makaugana sa kama?
4: Masinug.
3: May diabetes ka?
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Adlay powerful extracts.
3: Yung phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
4: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
4: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
3: Sa mga butika.
4: DTX 500.
3: Ang tuba.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
4: Epektibo.
3: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
4: DTX 500.
3: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
4: Ug anti-diabetic property.
3: Gigan sa palaya.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako magdugo, nga maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahe daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di nagyan maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
11: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
12: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
13: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
12: Ah! Wala ko'y anak ka, Durmal!
13: Unsa?
12: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kundi ka gusto masakitan!
11: Nililang ko na, yes, tay! Lamentang mo, nanay!
13: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
14: Kumusta ka na, aking mahal?
13: Kinsa ka?
14: Ako kini, si Jigo Salvador.
15: Kaloy, pawas na ako.
16: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
15: Mara.
13: Ikaw kini, ikaw kini, ikaw ang akong bana, ikaw ang akong bana, ikaw.
12: Nagunsa ka din eh.
15: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
12: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Wes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na yung panimay!
15: Pasaylo ako, anak.
13: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
15: Mara.
13: Anak, Arthur, makapasahin mo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tiningadrama gidali tiningyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panatantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha ganin na no nga magsige ko ka-admit, pero pagsukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, okay, mga higala, kumusta? May higalaw ka na itong tanan? Yan na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Bansa so kong partner, Wiley, ang gwapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ayog si Piyata sa pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ugang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Unya ay sa kalimot sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Katong mga hiligon kayo mga coffee, ay kalinti tumari ninyo at tumari naman imni ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kawas yung pampalagsig na pampagana pa. Okay, mga higala, shout out time. There's Toledo City, si Imlix Villahermosa, April Ray Pungasi, Kirby Rica Blanca, Raul Tolentino, Alan Villahermosa, gika ni Pedro Pungasi. Okay, man ni Rinaldo Riponte, Cristel Riponte, dia sa Katap, Bunlot, Simunga Simu, Lucia Bloy, Dila Rosa, Kulatraba, Negros Occidental, gika ni Ricky Pangisgari. Yeah, lain shout out to God. Yes, yeah, ni Regan Ash, Hindi Sabuan, Tuski Juzi, Jutin Car Ergon, Yataki, Yataki Tamaki, Wasa, Roseville, Kimba Sini, Wamilda, Dennis Lobo, Manuel de la Victoria, Bruce, Di Girosaga, Crispin Navio, o ni Nilo Butay. Ikan gini sa itong Bise Founder Banghag Selong Wildline atong Writer Director o Jikum Pokrogasa. Niyay mo kalimot mga ikala at tangin ninyo ang linawas ng pasundayag sa itong drama ng naguluhan Himayang Nahunlak na ipasundayag diya sa sitio Aper Sampaguita is Portona Street, Mandawi City karong September 25 sponsored by Ma'am Joy Alhuipan Borga o Sir Brian Fernandez. Huwag ang linawas ng pasundayag usap sa dramang Budbud o Bibingka. Ngayon pasundayag diya sa Palanas, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, sponsored by Sir Tuto Lirazan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Ngayon man usap nila ni Merlin Lirazan, Misael Ipanto, Jeannie Jimena, halad kinialan kang Senior San Roque. Alright. Bueno, mga ikan, ito maglaan. Nialay sumpay ni katong sugilanon. Gitaho dayon ni Gary nga nakita ang sab niya katong gituhuan ng pulis. Og dali nga milakaw si Clara aron nagtuon si Chris. Tulman, nagkita sila og gipasakay dayon siya ni Christian sa iyang e-bike. Nasakpan sab sila ni Jigo og dali sila nga mipalayo. Nagpanawag itaon si Gary nga iyang bana pero naaninong amahan ni Clara ni Jigo. Nialay sumpay ni katong sugilanon.

0: pagpali pa din ni Armando Rita.
1: Ah, sige! Pero kung mahi mo, ato lang ka sa eskina parking. Ako nalay mo dool ni mo dito. Aron, di tamasak pa ni Papa.
2: Kinsan Papa, Clara?
1: Gary?
2: Kinsa? Kinsan Papa, Clara?
1: Ha? Kuan?
0: Ikaw mo din, sir?
2: O ikaw, sab ka na, sir, polis.
0: Sir.
2: Nagsulti lagi mo ni Clara, sir. Kaila mo.
0: Di man.
2: Bao ba? Diin di ka, Clara. O ganong isagay ka man sa e-bike, ka? Diin mo gikan.
1: Dito good sa merkado sa Pardo.
2: Ngano man?
1: May gipalit ko.
2: Unsa man?
1: Napkin. Ngano, gusto ka mukha og napkin?
2: Uy, unsa?
1: Tana, mamauli na dana.
2: Uy, watagoy! Mabisiro it, pinuha mo rin mag-isapot. Gider is matingali. Diha ka na, sir, police, ha?
0: Okay, padayon lang, sir. Mayo gani, dali na kapamagag si Clara siyang papa. Ug wala sab ko matubay, kilisod na. Stillan, istriktor ba kunok ayong amahan ini? Kuyog, matibasan ko. Pero di sab siguro kay naaan ba akong pulis ayong papa? Musibat ako din eh. Masahiro pa kong daghan aron may extra kong kwarta alang sa pupanuroy niya namo ni Clara. Unyang hapon.

0: Aku hilai ikung agtangku gamay baya. Dah, abli is aku, dah!
1: Sad!
0: Aku hilai ikung na saku. Aku na abli, pultahan, babe. Pultahan. Nganong gibundakan mo ganung pultahas pagsira taon, dah, oy!
1: Gisapot ko!
0: Nganuman!
1: Pawap akong bandira, kunya, sukit-sukit ton pagyudani mo.
0: Sorry, taon, Clara.
1: Kinandili ko kusahan ng taong away salig na ako. Maglakat jud ko, anak. Sukit-sukit ton manuon ta.
0: Sorry na lagi.
1: Usap ha? Usap pa gano'n niya, Gary. Mabungtag yun yung pamilya, ha?
0: Ayaw, Clara. Ha? No, bad na, ha? Ayaw taon, dahi. Di lagi ito mausap, dahi.
1: Tik mausap.
0: Lagi.
1: Bantay ba ya, ha?
0: Sorry.

0: Arthur, dong, ubay-ubay na ning naluto na ako. Isuroy na nis mga silingan, dong.
1: O, ma.
0: Ah, nera, dong, o. Mm, paghinay, ha, kay init pa kaayo na.
1: O, ma. Pero, ma, kung saan man ako niya, pagtabang ni mo pohon, ma, kung tingklase na namo, ma.
0: Aw, oh, kanang hapon na lang, dong. Hapon? Human sa inyong klase ka mo tabang.
1: Oh, okay ko na, ma. Ah, bakante naman ko, ana.
0: Salamat, Arthur, ha.
1: Salamat sa onso, ma.
0: Sa imong pagkabuutang, anak. Sa imong pagkamatinabangon nga pagkaanak. Nakasabot ka gyud sa atong kalisod.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Aha.
3: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganit itong nagpiti ako, tulay ni si man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diyan naghagay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
5: Kaloy na natin?
6: 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ugsuwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatianay, katong wala pa kagamit sa itong kape?
7: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape. Kaya niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gano'y ay. Nag...
5: Abukid sa kulian?
7: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
7: Ganing.
5: Sundan.
7: Oo. Nga, o sa uap ako nagamit. O magsangka ganing ko. Maglisyo.
5: Baga nga sa bukid, ikigol ka sa ka?
7: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
5: Pwede na, magkatkat tayo ko sa bukid.
7: Magkatkat ko ba?
5: Tanong mo yung
7: sa mga nangyayon. Magrapagid ko atong mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, ka nang tiguang naman kayo ka. Oh. Salamat.
5: Hindi pa ka nalim mo na
7: ito. Sion.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Pila yung ito.
7: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Okay, ragit kayo, ma. As long as happy family ta, ma, kompleto nga tong pamilya.
0: Arthur.
1: Wala na ko panganduya, ma, nga mabalik pas papas Middle East aron matrabaho pagbalik. Nga kung gusto, ma, ngani alang si Papa din ay uba na to. O niya, magtinabangay ta, aron malabang na to ang atong kalisdanan.
0: Mura ka naman og tiguwang manulti, dong.
1: Nagkasabot na magugo, ma. Di patuod ko hamtong, ma. Ubus pa mas 18 akong edad, pero nakasabot na kay kustanan mo, oy.
0: Arthur, anak.

0: Ma'am, sir, praasa mo.
1: Sa barangay Holmidong, sa Inayawan.
0: Ah, okay. Dereo, sakay mo.
1: Okay.
0: Ah, lasta na mo. Larga na ta.
2: Maayo na kayo ang dakan sa mong ginagmang panginabuhian din eh. Ubay-ubay na kita nga mong alin. Ding tungura, siguro si Christian. Busy kayo sa pagmaneho sa e-bike.
3: Mari-mari!
2: Uy, pre! Ikaw mang gudi ay na.
3: Kanindot huh? Liyan mo din hi, oy. Maninda ka na di. Ay, ninisgawa sa inyo.
2: Ay, maayo na lang ni pre. Ginagmahilang good samtang wapa makabalik si Christian sa Middle East.
3: Nakita mo na akong imong bana nga. Nag-drive naman to e-bike?
2: Ah, hosto ka, pre. Nagpalit mangod siya og e-bike o mamasahiro siya samtang wa pa siya makabalik sa gawa sa nasod.
3: Mamuobang, maulit itong nakita na ako o may siksi nga. Nakita na kung kaya naging may siksi pa sa hirong oid, ha?
2: Onsa?
3: Lagi, Marie. Iyang pasahiro, nag-spaghetti. Spaghetti man lang ko na unang blouse pa kunya. Sus, nagpuror man lang ko na, oy.
2: Maoba, pre?
3: Lagi. Dito lang mo na kumakita sa kinasang ang pardo. Dapit basta mo kanal, pardo good.
2: Maoba?
3: Wala ka na mga bobhomats. Kalma mo lang kaayo ka. Itubag na ako.
2: Wala mang gunay kaso, pre. Kaya di naman mahimong mupili sa imong pasahiro good. Tambok magniwang, basta pasahiro pasakyon man ginani mo. Pangwarta man na uway trampas.
3: Hala. Unya, Marie. Unsao na lang kung kabito niya ang iyang nahimong pasahiro.
2: Oh. Kabit?
3: Kabit, good. Kanang kulo kadidang niya.
2: Doon na day kay nahibawaan nga may kabit ang akong bahana nga si Christian, pre.
3: Wa man.
2: Aw. Uway trampas. Maung okay, ragit kaayo na anak ko, pre.
3: Marimara.

0: Yan ako dapit sa eskina sa among gikasabutan ni Clara. Di lang ko magpa apo pa dito dapit sa atbang sa ilang entradang agianan kay masakpan na niya may papa niya. Katali, kaya sa okulas ay. Hapo na kita.
1: Christian!
0: Oh, si Clara, ni Anaug. Wala, nagpurol malang gihapon. Oh, WOW!

0: nati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: So, pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mangigala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta, 100%
0: kyo. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung anong maninda ko liha, ni asaan sa bukat. Na, sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupo nga akong mga tiil o mga panagit. Na pagkaduwang na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga panagit. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
10: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
9: Pagkataasa di ay no?
10: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
9: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 100 calories o unom pa kutsaritang kamay.
10: Mauraon ta na.
9: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay ang mga test subjects, sila ang gikapoy og dili alerto.
10: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
9: Mm-hmm.
10: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
9: Muday na.
10: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MITC aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
9: Husto.
10: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
9: kondisyon, ano?
10: Wala kondisyon, wala kay gana.
9: Base
10: sa 2017 study nga mga lalaki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
6: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
10: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
9: Unya, Doc, kini pong acne.
10: Dagkong bugas-bugas.
9: Aw, mga bugas-bugas.

0: kay bugas-bugas, oh, undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok,
0: sobrang tambok.
1: Oh,
0: si Sir GP di nato mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: Hosto!
2: DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin.

0: is ang imong mga nagamit nga glutathione pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning MyTC ug ang DTX 500.
1: Correct. Aron adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao kanang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utok.
0: Importante yun, Sir JP, nga minom yung DTX 500 o MyTC, adunay dako yung ikatabang. Iyakining siligon o hipuson ang tanan ng mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao dyan nga ginag-recommendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto!
2: DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
4: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, may lang naabugog taligsi. Kung nagsipunon nako, nagtikog MyTC 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa MyTC, abugog taligsi ako nang masuklan. Ipiktibo kayo ang MyTC.
2: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilokdok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun, pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
0: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, kaayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
0: Mao jud Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jan, isa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong pagahisgutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio o sa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana malang tong mga mikrobiya to.
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bakterya, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
8: Ako si JM, dako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Hindi lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo hunger.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita? Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kagkaog mga tam is or GP, samot na dyan sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard, ang imuang tiyan.
0: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
0: Hmm, grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day good blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala na akong labad sa akong ulo. Ano ko wala akong blood pressure?
2: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO.
10: Ang BCO
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga
2: bulika. D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
1: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP. Tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya, all natural ba dyan ni Dok? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na Jude klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naajay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Erina, pirmi lang ga hulong akong ulo, sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
1: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful anti oxidant sa DTX 500.
0: Muna yung gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, gaditox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Dok, huwag naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
12: Kamu ba ay tiggamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag wagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch
14: karong September 7 to 18,
5: 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
1: Oh.
0: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
1: Mm-hmm.
0: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
1: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm.
1: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
0: Mm-hmm.
1: Pero kini pod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL, kini wala sa plain D3 ug naa lamang sa D3 Bio dok.
0: To na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
1: Mm.
0: Ang ato ang atay ga produce gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalod Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy, kay syempre energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork.
1: Mao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila kadlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress sa atong atay.
0: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
1: Mm.
0: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuang active immunity. O ang imuang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuang maselula para sa imuang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio!
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para maligayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio!
0: This immunity nga muadto na lang, diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, muadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
0: Mm.
1: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
0: Mm.
1: All things, tanan, dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya.
1: Mm.
0: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo.
1: Uh-huh.
0: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naasa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
0: Muna'y kalahian kung inom ka og D3 Bio over plain D3.
1: Uh-huh.
0: Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
1: Mm.
0: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abuso.
12: mo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong September 7 to 18,
5: 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kesayuran sa maayong panglawas. Programa.

0: Mati. Appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
3: Hindi na

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kala kumusta gmayeng gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 14, 2026. Nagsuwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o piling. Bernie standby piling alang sa musuwat. Of course, bro, to us by nuts or herbal capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus capsule magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o UAID tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og syempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Syempre, ang atong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nuts Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Boss Bong is standby. Alas sa sumatampo at ang paghatag ang pagtagad. Dini siyempre sa itong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

papangayo katahurang anak kanimo ate. Hingon man sa mga suking tigpaminaw. Tawga lamang ko sa pangalang Piling. 55 anyos. Usa ka balo. Ug dunay duha ka mga anak. Ate, nagdako ko nga kulang sa pag-amuma sa usa ka inahan. Tungod kay usa ka OFW si Mama. Samtang si Papa, usa ka driver. Duha kami ka managsuon, ate. Ako ang kamagwangan. Naanda na namo nga sa duha ka tuig. Aya pa namo makauban ang among inahan. Hapagani mi makontento. Pipila pa lang gani kabulan. Mubalik na usap si Mama. Sa paggawa sa nasod. Isip usa ka domestic helper. Habi mo, ate. Usahay makaingon mi sa among kaugalingon. Kung hayahay unta mi. Kung dato unta mi. Tingali. Kompleto kaming pamilya.

Ang kunon ko, ate. Gutuman kami sa pagmahal o pag-amuma sa usa ka inahan. Apan, okay lang. Nasabda na mo iyang sitwasyon. Ingaman si Papa. Apan, ate. Huwag kami magdahom. Masaira na mo ang usa ka balita. Nang among inahan, wadi ay sa abroad. Naara diri sa Pilipinas. Ug dunay laing pamilya. Ate R.

sa pagkasayod sa kong amahan. Hilabihan niya sukuwa ate. Apan, nasayang lang iyang panahon sa pagpangita kang mama. Wagid niya makita. Tuod man ate, dunay mga adlaw nga maghilak kami. Tungod kay napasagda ni Papa ang iyang kaugalingon. Hinoon dili kami magutman kaysa matag karon og unya. Mamasahiro gihapon si Papa. Aron do na kami ikapalit og makaon. Miabot sa punto ate nga naminyo si Papa og lain. Nihigayo na. Dito na niya gibuho sa iyang panahon sa iyang bagong asawa. Nakabato na sab silang mga anak ate. Mahinungdan na kami na lang ang naningkamot para sa mong kaugalingon.

sa pagpanglabay sa mga katuigan. Naminiyo ang akong manghut. Huwag ako usab ate. Nakabaton o sariling pamilya. Misaad ko sa kong kaugalingon. Ngahimuon ko ang tanan para sa akong mga anak. Dili ko gustong maagian sa akong mga anak ang ako naagian ate. Dili ko gusto magkulang kung ato kanila. May hinungdan nga hands-on ko nga pagkainahan. Nakabaton kami sa akong kapikas ug tulo ka mga anak ate. Ug aron mas matutukan na ako ang ilahang pagdako. May desisyon kong mo-resign sa akong trabaho. Ug mag-focus na lang sa akong obligasyon ug responsibilidad para sa akong pamilya. Overprotective ko sa akong mga anak ate. Ila kong tawagon nga stage mother. Gusto ko lang may bawaan ang tanang gihimo sa akong mga anak. Sa laktod, nahimo kong best friends sa akong mga anak ate. Dili lang ko inahan para kanila. Kundi li sumbunganan sa ilang mga problema. Mapasalamaton ang sabako sa akong kapikas. Tungod kay iyang gihatag ka na mo hanga mo mga panginahanglanon ilabi na sa pagtuon sa mga bata. Makaingon ko ating mapasigarbuhon ko sa akong mga anak. Ilang ipabati nga rikan ako ang ilang pagmahal o pagpaningkamot sa ilang pagtuon. Abi mo ate, halos ako mga anak kanunay magtap sa ilang eskwelahan. Paspas kaayo na ngagi ang mga adlaw. Dali ra kaayo ang panahon. Ate, ang mga bata nga kanhi ako lang gikugos nangadalaga na ug ulitaw. Wa ko lang hibantay nga motapos sila sa ilang pagtuon. Kung pwede ihunong ko ang pagtuyok sa oras. Harang sa ingo ni Ana, dili sila mohawa sa among poder. Ug makaubang gihapon namo sila sa among

Amot ba, ate? Bisan minyo ng among mga anak. Di gihapon mapugnan. Mabalaka kong ato kanila. Di ko tuyo na gusto gihapon ako may bawa ng adlaw-adlaw nilang kinabuhi. Bisan ang naglain na silang arika na mo. Hangtod sa kaadlaw ni Ana, ate. May pauli sa among panimalayang akong kamagwangang anak. Nakuratan ko, ate. Adunay lagom ang iyang buktuan. Wa ko masayot. Kung usay hinungdan, wa siya gisulti nga rikan ako. Busa ng utana gid ko, ate. Ako nasayran. Gidapatan ko na siya sa iyang bana.

Ora kong nasungayan, ate. Sa akong kasuko, gisulong ko ang iyang bana. Di padakop ko sa polis, ate. Akong gipasakaag kaso. Panatiar. Nasuko ka na kong akong anak. Tili kuno ko ang iyang mag-apil-apil sa iyang problema. Ning higayuna. Naiubos ko nga to sa akong kamagwang ang anak, ate. Apano ako'y nihimo? Gibaharan ko iyang bana. Sa sunod nga pasakitan pa niyang akong anak. Dili ko na siya pasayloon. Giingnan ko siya. Nga mauna kini ang una og ulahi nga ako makita. Ngayong gipasakitan ng akong anak. Ate R. Gika ni Addo. Amot ba? Di ko tuyuan. Sa matagi kayon, nga masayod ko maglalis ang akong anak og iyang kapikas. Musurok ang akong dugo. Wa ko magdahom nga ang sobra kong pagmahal og kabalaka ngadto sa akong anak, ate. Ilabi na sa akong kamagwangan. Mao'y mamahimong rason nga mawala yung respeto nga rikan ako. Sa matag higayon nga mabisita ko sa ilang panimalay, sakitan ko, ate. Halos iyan akong papaulion. Gusto ko muhagwa-hagwa sa akong mga apo. Apan mihangyo siya kanako. Kung pwede ko, no? Hunungun-una na ako ang pagbisita nga to kanila. Nakuratan ko sa igisulti nga rikan ako, ate. Matod niya. Kung pwede ko, no? Dili una ko manghilabot sa iyang kinabuhi.

Mura gikumot ang akong kasing-kasing, ate. Sugad sa gamay pa silang bata. Halos gisakripisyo ko ang tanan para kanila. Apan karon, mura pagbawal na kong mutaak sa ilang panimalay.

okay la unta kana ko ate. Apan ni baguhay pa lang. Nakita ko nga akong anak gayang bana. Uban sa akong apo sa mall. Nagtagbo kami ate. Apan halos muragwa sila kailang ari kana ko. Wala na lamang kami duol nga to kanila. Kay tataw kayo nga ila kong gilikayan. May pauli ko sa mga panimalay nga grabe kong hilak. Una kaingon sa kong kaugalingon. Sayop ba ko? Sa kong papadako nga to kanila? May padangat ko na akong kasinatian. Pamasin. Mabati kini sa kong anak. Gusto na ko masabtan. Ngano sobra yung paglikay ng arikan ako. Doon na may sayop ang akong pagmahal nga to kanila. Hinaot ila ko masabtan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Dago na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamakaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Mauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kisukad niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahinag itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Dagang salamat kani mo pilin sa imo pagpadangat imo sa tampo ni aton tuluman hon. Sa sincerely Ate Arlene. Mo ginisagad nga mga bation sa usa ka inahan. Nga mura bag feeling niya wa na siya katungod sa iyang anak pero musugotag sa dili. The moment nga magminyo na gani ang atong anak, wala na gid tay mahimo kung sa lang gustong buhaton o ba mahimong desisyon. Pero, magkapay-ubos lang tungod kay ngano mampod nga mulihay man sila kung magkita ka mo. Doon nag something or doon nag-angayang i-correct. Pastilan. Okay, dili kita sa inyo mga text messages. Sa 0917-159-5812.

Ate R, para sa letter sender. Kinip na lang ba ta? Pasagda na lang sa niya iyang anak, ate. Mama. Mabot talaga pa ng panahon nga muduol pagbalik ang iyang anak kaniya. Ingo na anak magid ang mama ate, overprotective sa iyang mga anak. Bisag mga minyo na from Mikmik of Capitol Valley, Daoud District, Tagbilaran, Bohol. Sana all ate tanang mama pareha sa letter sender. Kami ate R. Makaingon mig anak maka mi sa mong inahan. Kay naalang mi ipamaraig buybuyon dayon mi ate. From Jana of Habitat 2, Bahong Pandan, Dumaguete City. Ate Arnindot kayo ang usa ka inahan na super duper mahigugma sa ilang anak. Kami ate R, bisag minyo na mi. Kanunay yung manawag among inahan ka namo o mangumusta. From Bibing of Cambo, Hawe, Balamban, Cebu. Ate R, naminaw ko sa imong programa. Sa tinuod lang, gibati gid na ko ang gibati sa letter sender. Ang ako mga anak, Ate R, tuana sa gawas. Tulo ka buok ang akong anak nga tuana tanan sa gawas. Sakit kayo naon-naon, ate. Nga makalimot yung taon silang tawag nga rikan ako. From Joanne of Barangay 2, Tavera Street, Baye City.

0: alang ka na ako. Ayaw lang kaayo. Huna-huna ah. Ang sitwasyon ninyo sa imong anak sa pagkaroon. Tinuod, aduna kay mga kahingawa. Aduna kay ubos tungod kay dili ka deserve sa ilang gipakita nga paglikay nga anak kanimo. Apan sige kaigon ko na, sagdi lang una. Tagay una sa lag space sa ilang kaugalingon isip managtiayon. Basig doon na pa sa lagi patch up sa ilang pagpuyo. Nasayod ko. Mabot kid ang panahon. Nabuduol ka nimo pagbalik ang imong anak. Usahay, mulapas na ta sa to limitasyon, isip inahan. Kung minyo ng atong anak, kung dili sila, muduol og buhang iyo ka nato para ma-intervene sa ilang problema. Dili sa nato apil-apilan. Tungod kay hataga na tog chance nga sila una ang musulbad silang problema. Usahay, tungod sa tong gugma sa tong mga anak, bisan, ug wa ta masayod sa kamatuoran, mag-react kita, pero dapat hataga na tog chance. Ngayon lang i-resolve ilang problema. Isip managti ayon. Again, sayod ko. Mabot ang panahon. Mabalik gihapon imong anak na kanimo. Thank you so much, Piling. Talagsaon ang inahan nga susama kanimo. Ug manghinaot ko. Mabot ang panahon nga maangko nimo ang desires sa imong kasing-kasing nga makita nimo og transparent usab sa imong mga anak sa ilang sitwasyon. Aron sa ingon ni Ana, pagmalipayon ka ug nga mawala ang makabalaka. Thank you so much sa imong papadangat imong suwatan pa ning aton tulumanon. O sa gihapong gugamo dere kasi datian sa kinabuhi makasakit man na makalipay ipadangat sa tuntulumanon sa Sincerely Ate Arlian pamasin niyo sa watampang atong sunod nga paghahatagag pagtagad i-stand by karon tod-tod alas sa itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis kini si Ate Arlian ayon ngayon salamat bye bye I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pagparalyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
5: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ko sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
6: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervical para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical ang akong ginabati kaluoy sa so, Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervical para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og ka ng cervical. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervical. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alang sa to Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa to ang Non-Health Education's program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, magsakit akong right side sa tiyan. Unsay tambal ini. Wa ko kabalog unsay buhaton from Maigo, Lanao del Norte.
1: Okay mga kanans, so yung sa right side sa ato ang tiyan mga kanans, possible lang kay dagan mga organ na mga involved. So halimbawa yung liver. So, naman sa right side, pwede yung small intestine, or nagkaroon ng enteritis, or nagkaroon ng ulcer. So, or tawag na to peptic ulcer, mga kanans. So, gusto na ito, mga kanans, no, ano pa ba yung uban na mga symptoms kay para mas mahatag yun na ito yung definite or yung mga treatment para sa imo. For the meantime, mga kanans, ang akong ginarekomenda sa imo, ha, to control the acidity mo na tayo. Kaya once na makontrol yung acidity, if naakay fatty liver, naakay problema sa imuhang gastroenteritis, sa imuhang tungod or sa imuhang small intestine, makatabang siya when the time makontrol yung acidity. Kaya ang acidity, isa sa mga hinungdan nga no dali mo inflame or muhubag yung tiya nato mga kanans or ato ang gamay na bituka. So of course, para makontrol yung acidity sa atong tiyan, of course, increase water intake as much as possible. Minimize kita sa mga colored na mga ilimnon like mga carbonated drinks, mga soft drinks, coffee, mga naay mga caffeine content. So kung pwede, likayan kinisya ng mga ilimnon mga kanans. Even yung alcohol, yung makahubog ha, yung mga ilimnon na makahubog, so likayan nato siya mga kanans. And then, gatas. Grabe kataas sa acidity. Makapangaslom siya. So, iwasan yung gatas mga kanans. Ang ako ang inarekomenda, kung hilig yun kita na magpainit sa morning, so I recommend to take non-scorn coffee.
0: Yes.
1: Which is non-scorn coffee, wala sa caffeine content. At the same time, makatabang siya to neutralize sa acidity sa atong tiyan and then makatabang siya para ma-regulate ang ato ang paglibang. So meaning to say, makaiwas kita sa constipation, makaiwas kita sa ginatawag po nato na mga dysbiosis. Dysbiosis yung pagkakaroon ng imbalance between good and bad bacteria.
0: Okay.
1: So which is ato ang tiyan, naatay good o naatay bad. So when that time na mutaas yung mga bad bacteria, diri kita magkaroon na parang butod, gutot-utot, pagkasakit ang ato ang tiyan. Then, maglisod kita ang kalibang or nagkakaroon ng constipations. So which is yung non-scorn coffee, aside na makontrol yung acidity sa imuhang small, then sa imuhang stomach, makatabang siya para may regulate ang imuhang paglibang. So non-scorn coffee, pwede imnon, buntag o gabi. And then, we recommend also to take non-serba capsule kay para makontrol yung movement sa imuhang colon. So, pati yung small intestine. Kung ba yung peristalsis movement. Peristalsis movement, makatabang para mas dali ma-release yung mga acidity, yung mga hugaw sa sulod sa ato ang intestine mga kanans. So, ginarekomenda ko yung Nans Herba Capsule na pwede imnon, one capsule, 3 times a day. Kung gasakit gid ang imuang tiyan, sabayan sa pag-inom o UED Herba Capsule. Pwede 1 capsule, 3 times a day. Kung wala nagasakit, ipadayo na lamang ang Nans Herba Capsule. Kay makatabang siya para i-boost yung immune system at the same time makatabang siya sa good bacteria sa sulod sa ato ang intestine mga kanan. So, non-serba capsule, isa sa mga makatabang sa imuha.
0: Pwede mo naman tayo kung oras sa atong Health Education Program ni Adlong Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos common na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang, na yung mga bukol, na yung mga tumor, na yung mga cyst, na yung mga cancer. Mm-hmm. So, kanatanan man kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, og dugang na support sa ato ang non-serbacapsule. Karon ang non-serbacapsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanin siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamas,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan ng sakit, pangpatangkad po kini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, na mainom kita o coffee every morning. Pero,
0: pangutana,
1: ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
3: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
4: Ko si Luisa Mercado de la Peña, taga nasipit.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
5: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. dugay na kong gamintin sa non-liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa non-liniment oil. Margie Buking Quito, taga Martilo La Libertad.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama. Alas 10:29. Mayang gabi, Pilipinas. Mayang gabi, Luzon, Visayas, og Mindanao. Ako na usab si Radyo Man Buin Alguno. Kita unay makiguban ninyo karong si Manaha. Tunikan ka si kasamang Binji Tanghian. Doon ay importante usab ng mga kalihukan. Atong hatagan o pagtagad kini nagkadaiya nga mga isyu karon nga may labot alungsod og ang nasod. Dami pa bang paminaw ninyo ang impeachment trial? Karong adlawa, ika-24 kaadlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. O ang kipresent mao ang kanhi Associate Justice sa Sandigan Bayan. Nakapokus gyapon ang isyu sa giingon nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Samtang i-order na ang Sandigan Bayan na i-transfer ngadto sa Quezon City Jail si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Dili human ang Philippine General Hospital ni pahibaw nga stable na ang kondisyon sa panglawas sa kanhi House Speaker. At doon na itipon sa jail facility ang kanhi House Speaker, ang igagaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Hoy, kamo, pagganit mo ka patubil, patubil mo siguro. Ay musaka ang precious gasolina o grudo. Dako, dako ra ba o increase? Increase og mga 4 ngadto sa 5 pesos matag litro. Patubil na mag siguro ha. Inis ato, atong hiskutan sa mga nagkadaiyang mga kriminalidad. Dunay 20 ka mga rider sa Mandawi gisita kay maglumba ta. Wa man gid mo ni tagama ra. Ganto naka-hit and run sa usa ka lalaki diri sa barangay Kasambagat. Ganto bang gi-report nga nakiglumbaanay imong racing ground ang karsada. Nadakpan sa ato ang kapulisan. Samtang ang mga kaso sa dengue, misaka, 20 na kabuok ang namatay diri sa Cebu City. Uy, amping mo, aning mga pinaakans lamok. Sa karon ang mga kaso sa dengue. Nag-uban pa mga balita ato ang pag-sawaan sa ato ang panag-uban. Atong i-check ang mga report ron. Nakakunta ng report ka ni kasama ang Radio Man Arnold Bustamante. Paminaon ang report. Yes, Noel, go ahead.
0: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kapin sa 300 ka mga suspitsado ang nagdakpan sa Police Regional Office 7 at sa kasimana ang operasyon batok sa illegal nga drugas, wanted person ug loose firearms gikan sa September 6 ngadto sa 2026. Ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas kasi Police Brigadier General Arnold Lawan mimando sa tanang unit commanders pagpahugot pa sa ilahang police operation sa pagpatuman sa city ug municipal ordinances alang sa seguridad sa komunidad sa Tibuok Region 7. At sa operations ang Piero 7 nakadakop og 128 ka individual nga nalambigit sa illegal nga drugas ug pagkasakmit sa 369.73 gramos nga ginudahang shabu nga doon standard drug price nga 2.5 million pesos. Lagip sa nadakpan ang 99 ka wanted persons nga naglangkob sa 24 katao nga nabutang sa listahan nga most wanted persons o 75 ka pinangita sa balaod nga doon ay mga pending warrant of arrest gikan sa kurte. Sa inang paghingusog, batok loose firearms, ang kapulusan sa Central Visayas na kadakop o 23 ka mga individual o pagkasakmit sa 65 ka armas o sa kagranada o 77 ka bala sa nakilaing kalibre sa armas. Samtang ang ilang kampanya ubo sa Oplan Katok, nga inisiyatiba sa PNP nga manuktok o mobisita. Ngadto sa mga kabalayan din ang nagpuyo dunay armas aron hangyoon nga masurrender kini. Tinguhang agadto nga mga wala marehistro o marinyo nga lisensya sa armas ang matahan sa kasamtangan ngadto sa kapulisan di nakakuha sila og 16 ka armas sulod sa usa ka semana nga operations. Kini nga kalampusan tipik og kabahin sa padayon nga implementasyon sa PNP nga vision sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman nga programa. Miawhag si abad sa publiko nga kung adunay mamatikdan nga kadudahang tao sa ilang palibot, mamahimong i-report dahin sa labing duol nga police station aron mahatagan dahin nila kini sa pagtagad. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rajuman Arbo sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
0: RMN. Rajumo. Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 10:35. Okay. Ato ke-check ko na ang patrol. Rajuman Joseph Post JQ Kihano. Kasama JQ.
0: CYHP. Tatak. RMN Report.
3: Yan, sa napagkasawag radyo, mga tuloy, binibarasa ron sa naglabag kagabi yung nagpabayin nga malinaw, nagdakbayan sa Sugbo, ay mga alarma karoon yung itumaga itong kabilisan din sa nakabalag Metro Cebu area. Sa report na ito nga nakuha, nadakpan sa gihibo nga by mass operation sa masakop sa MDEO sa Constitution Police Station, kinigusaka duha ka mga drug poser, diha sa may Sitio Lawis, Barangay Ugan, lungsod sa Constitution. Ang nadakpan nila sa pangalag alias Jace o alias Bulantoy, 36 anyos o pulos nagpuyo sa nisgutan ng lugar. Nakapas sila sa Gibong Bay Mas Operasyon sa masakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Konsolasyon Police Station na kuwag sa mga dinakpan ang mga pinagitang nudahang siya buong mutimbang kiniuga si Gita Gramos na bubalor tapin sa 340 mil pesos. On board sa patrol, ako niyong Radyuman, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
0: RMN, Radyo mo, Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 10:36, uga pa mo makapatubil diha pag siguro nagyug patubil. Musaka ang presyo sa diesel, 4 ngadto sa 4.50 ang matag litro, ang gasolina gikan sa 5.50 ngadto sa 6 pesos ang matag litro. Amutan gyud ta ni. Ang oras ron alas 10:37. Andam dai mo, ayaw mo kumpiyansa aning mga lamok sa pagkakaron kay nagkaisog mga kasama kining mga lamok nga nagda sa sakit nga dinggi diri sa Cebu City. Ubay-ubay na ang nangamatay. Ha? Ayaw niyo kumpiyansa ha kay duna na nangamatay mga kasama aning namok. So atong tumanon og unsay mga tambag sa ato ang mga health authorities gumikan kay diri sa ato sa Cebu City sa gikaingon na diabot nag 20 ang namatay sa Cebu Province ubay-ubay na sab ang na igo nining dinggi dunay 20 ka mga tao ang namatay sa dinggi gikan sa Enero hangtod September. Karon tuiga. Unya sa maging tuig uno man to sa maong period samtang ni saka og 65% ang mga kaso sa dinggi sa pagkakaroon. Ang City Health Department ang dita ni ini nagikutlo ni Mayor Nestor Archival nga Chief of Staff nga si Kenneth Shazar ningon nga dunay 2,456 ka mga dinggi cases gikan kinis Enero hangtod September 5 karong tuiga. Mas taas kumparar sa maging tuig, nga dunay 1484. Samtang ni increase og 972 ka mga kaso or mga 65.5% ang increase sa dengue cases. Ang namatay gikas unom sa maging tuig, sa pagkakaron 20 na ang namatay or nisaka og 233%. So ayaw lagi mo og kumpiyansa kay perteng daghana na rong mga nangasakit og dengue. Ang Cebu Province sa probinsya sa Sugbo, dunay 3,759 ka mga kaso og 21 niini ang namatay sukad Enero hangtod September karong tuiga. So mauna, apil sa tambag sa ato ang mga health authorities nga og duna gani mga simptoma sa dengue, naglabad bang o nagluya na nanay mga rashes ug uban pa, magpakonsulta dayon sa ato ang mga tinugyanan sa panglawas, sa ato ang mga health workers o sa ato ang mga doktor. O maka-afford mo, pwede gihapon adto mo sa mga private nga mga doktor o wa gani sa public hospital. Kay libre man din ha ang serbisyo sa ato ang mga doktor. Naundaghan lang yun kaayo ang mga pasyente sa mga public hospital. So doon ay mga nagkadaiyang pamaagi ang uban magdaob. Pero ayaw pong palabiig daob na kay basi mga suko ng inyohang silingan. Kana igo-igo lang. Magmuskitiro. Ang uban magbutang anang haplas para nga dili duulos lamok. Ang uban mag sulob og medias og jacket. So atong himuon ang pamaagi ron nga malikay ta ani sa kita kay di ginalim kun masakit ang ato ang panglawas. Ang oras alas 10:41 mga kasama, samtang sa pikas bahin kadtong usa ka lalaki nga nakaligis patay sa usa ka tao gumikan kay naglumbaanay na dakpa na sa ato ang mga pulis. Naunsa ba ya oy dito na hitabo sa barangay Kasambagan unya ang nahitabo gikan silang naglango-lango sa imnanan nakiglumbaanay diadto ning September 11 sa kadlawon sa Governor Quinco Avenue sa barangay Kasambagan. Ang biktima mao si Ralph John Salisi, 42 anyos, residente sa ES Fortuna Street sa Barangay Banila, Dakbayan sa Mandawi. Samtang adakpan, humanis gilusad nga hot pursuit operation mao si Billy Tablason, 22 anyos, taga Nugras Street, Barangay Guadalupe, nga mao'y nagmaneho sa Toyota Vios nga ang plate number GBK1475. Matod pang Police Lieutenant Colonel Jumar Medel, ang hipe sa Traffic Enforcement Unit, nga nadakpan si Tablason sa Ayala, Barangay Luz, alas 10:41 sa buntag, Lunes. Una na nga na nga kinini ang una mga kasama nga ni pagawas og kamanduan si CPPO Chief Police Colonel Ricky Sumalde sa mga sakop sa TEO nga dili hunungon ang manhunt operation batok ang Tablason human kini ni Sibat. Nasairan nga nahitabo ang insidente samtang nitabok si Salisi sa pedestrian lane sa Governor M. Quinco Avenue diin giingong naglumbaanay pagpadagan si Tablason ug ang laing kauban ini nga gimaneho nga nagmaneho og Toyota Race nga giila nga si Ralph Akol, 22 anyos, taga Barangay Lahog, mga Batan-on pa din eh. Ha? Hat pa man kayong mapadagan, labi nag maglango-lango na, kagikan man is imdanan. Human na banggai ang biktima, nagdali og pagkanaog si Tablason uban sa usa ka 17 anyos nga lalaki ni sakay sa Toyota Race ni Akol og ni Sibat, samtang gibiyaan lang ang biktima. Nagpahatod batod pa kini ngadto sa Insular Mandawi. Human ni balik si Akol sa dapit sa insidente diin diha gipusasan siya sa mga sakop sa TEO. Gipasakaan si Akol og mga kaso nga obstruction of justice og abandonment og napositibo sab siya sa alcohol atol sa breath analyzer test. Niangkon si Akol nga gikan silang nag-inom sa usa ka imnanan diha sa 88th Avenue og sa ilahang paggawas naglumbaanay sila sa pagpadagan paingon sa Manila. Ngano man in town, mga dudong, nagihimo man ninyong car racing ground ang public road. Giandam na sa kapulisan ang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide og abandonment batok sa suspect. Gawas niini gipaalarma na usab ang mga plaka sa duha ka mga sakyanan og girekomendar ngadto sa Land Transportation Office ang pagparevoke sa ilahang mga lisensya para protegid ka mga hat. Nag-inom na nidaan kinimao mga batanon. Paggawas nila kay nakadlaw na sila og inom, nagsabot nga maglumbaanay dihas karsada. Kiniintaong victim nga 42 anyos nga si Ralph John Salisi, wagid siya magdahum. Nga mao na to ang katapusan

Tanaw, unsay kadaot nga gihimo? Nakakalas og kinabuhi. Busa tinud-an ninyo taga Traffic Enforcement Unit aron mahimo silang ihimplo sa uban nga mga motorista nga dili in town himoon nga racing ground ang ato ang mga public roads. Ha? Pagkahuman ni sibat pa. Congratulations sa ato ang taga TEO kada dakpan na ning maong nga suspect. Paginganlan og bili. Bili tablason. Ala bili. At tubangan ng imuhang kaso, Bili. Resulta na naglalango-lango mo na, Bili. Ha? Mas mayo, tinudong yun eh. Uduna man ganyan mga settlement nga mahitabo. Adto na ni Skorte magsabot ang mga suspek o ang pamilya sa biktima. Oras alas 10:48. Unya. Dunay 20 sab ka mga riders Mandawi. Ha? Nagplano unta ni silang maglumba. Wa madayon kay gisita kini sa ato ang mga otoridad. Gialirungan sa hiniusang puwersa sa mga otoridad na gibanabana nga ang gibanabanang 20 ka mga nagmanihog motor atol sa gihimong operasyon batok sa illegal nga karira ilawom sa Kansaga Bay Bridge. Uyus. Dias Barangay Paknaan Mandawi niadtong Domingo kagahapon ini alas 11 sa gabi. Ang maong nga operasyon gipahigayon sa City Mayor's Office, Special Motoring Action and Response Team sa Mandawi City Police Office, Traffic Enforcement Agency of Mandawi o sa mga opisyal sa barangay. Sumapa ni Gerald Glenn R.D. Sulon Gubalani. Mauni siya ang pango sa CMO Smart. Nagsugod ang operasyon human nakadawat si Mayor Tadio Jun Kiwano og reklamo gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa maong nga illegal nga lumba. Pidaoy. Ha? Magay gani na sakpan dayon. Human sa mando sa mayor gipahigayon ang tibuok adlaw nga pagbantay di inasuta nga kadaghanan sa mga nagmalmihog motor. Nagpangidaron og 20 anyos pataas, nagikan sa Mandawi og Konsolasyon, kinsa nagtagbo gikan alas 9 gabi hangtod sa tungang gabi. Wa man gyud problema og baglingaw-lingaw tag pagpadagan sa motor, pero kinahanglan dunay limit og dunay regulasyon. Kana maglumbaan ay way permit. Og mga diskrasya, kana mo'y risgo. Ha? Yung mga bata para ba ni kay 20 anyos po kuno kapinang edad. Inyo yun ang eksperimentuhan ang inyohang kinabuhi. O doon na mo'y passion diha para mo sikat aning pag-drive o motorcycle, mas maay pa o mo appeal mo aning mga legal yun nga sports pagpadagag motorsiklo. Makakwarta pa mo. Pero magkawat-kawat mo din ang lumbaanay o magkadisgrasya mo, risgo na ninyo. Una, o kamoy makadasmag, delikado. Mahalang mabuhi, simba ko mamatay. Ikaduha, kung kamusay ma grabihan, ang chance, mabali-balian baka mog bukog, simba ko, mamatay pa. Ha? Unya inyuhang eksperimentuhan ka ng inyuhang kinabuhi. Mga batanon pa mo. Ayaw na ninyo eksperimentuhi ang inyuhang kinabuhi. Oy. Og ayaw sab ninyo iamong ang kinabuhi sa uban ng mga tao. Ang oras alas 10:50 mga kasama. Unya karong adlawa. Mausab ang ika-24 nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. O, ambot lang o giganahan pa mo mga kasama sa nagpadayon ron nga impeachment trial kay nagkadugay muraman o nagkalaay. Anos amaman ka kinimahuman? Patuman ka ang target mga kasama sa Senate Impeachment Court nga ilang tapuson

0: sa Oktubre ang impeachment trial. Ang nipresent pa ron og ebidensya. Mao pa ang prosecution. Wa pa makasugod og present og ebidensya ang defense. Oh. Karong adlaw ana sentro makasama sa trial mao ang unexplained wealth matod pa ni Vice President Sara Duterte. Oh. Dayon ang ilahang gi-present nga testigo ang retired Sandigan Bayan presiding judge nga si Amparo Kabutahi Tang. So katungod mahinuon na sa prosecution nga mo present og mga testigo. Human ani kinsa pa man ang gustos prosecution nga ilahang subpinahan si Vice President Sara Duterte para muatubang sa iyahang trial. Ha? O sa may purpose sa prosecution ada. Naabay balaod nga nag-ingon nga pwedeng maobligar pagpatambong sa impeachment trial ang usa ka impeachable official. Ang nahitabo, kung nahinumdo mo, ang prosecution ilahang gi-present si Attorney Pua, ang kanhi spokesperson sa defense panel. Ilang ipasumpinahan ba? Mura mahinoon tuog na alkansi ang prosecution ato. Wa man to nakaguba hinoon sa depensa sa prosecution. Ang pamahayag ni Attorney Pua daw napaligon hinoon ang ilahang depensa. Waka nagmahay-mahay hinoon ang prosecution nganong ilaha patunggi pasupinahan si Attorney Pua karon ilahang gusto ang atuan na yung Vice President ang supinahan aron maobligar og tambong sa impeachment trial. Ha? Mao lagi na latugiunon pa na og duna bay balaod aron iobligar ang usa ka impeachable official pag tambong sa iyang trial. Dili man ni ordinaryo nga trial, lahi man ni sa mga regular courts nga og duna kay gustong ipresent ka testigo mahimong imong supinahan og dili gani o pasupinahan bas kurte og dili mo tambong mahimong ipadakop. Ha? O sa may purpose, gusto ko nilang palugwaon gikan sa baba ni Vice President Sara Duterte o unsa may iyahang ikatubag sa isyu. Ilang huwaton ang defense panel nga mo present kang Vice President Sara Duterte. Hinoon, strategy po na sa defense. O di ba makadaot para nila kung i-present ang atuang Vice President. Kaya enough naman na ang ilahang mga testigo. Enough na ng ilahang mga documentary exhibits. Enough na ng ilahang mga testimonial evidence, pinagis mga testigo. Ganon kinahanglan man nga i-obligar ang atuang Vice President pagsulti. Ha? Aron ilahang pagkauwawan? Aron ilahang insultuhon? Para nako, basin hinoon og dili ni mayo og impact ngadto sa prosecution, hibaw ininyo. Regardless, unsa inyo ang mga political affiliations, DDS ba mo o pro-BBM ba mo, wa na ko'y labot ana. However, muingon ko, mauni ako ang most humble opinion as an ordinary taxpayer, kanang impeachable official, ato apo nang respetuhan, nga dili nato pagkauwawan, bisa pa man og daghan ang ni tuo, baka nga tinuo na ang akusasyon, but impeachable official na. Ha? Dili na ordinaryo nga opisyal sa ato ang gobyerno. Buhatag masabtaog kanang gitawag og courtesy. Pagtahod sa ato ang mga impeachable officials. So, unsa may tuyo sa ato ang prosecution panel? Na gusto magid nilang patungahon ang ato ang vice president sa impeachment trial. Gusto nilang ilahang pagkauawan ngadto sa publiko. Daw dili makaayo. Enough na na. Nga na ay mga abogado sa ato ang vice president. Enough na. Nga dunay mga testigo daan nga giandam ang ato ang defense panel. Kaya ito hibawan, ang kinibayang impeachment, politika hay baya. O hibawan naman tadaan ugun sa mga biases ning ato ang mga senator judges, naamagin na sila yung mga biases diha. Ang tinuod nga mga maghukom karon sa impeachment trial, ang katawhan nga Pilipino. Unya paimpakay ka na. Kinahanglan ma-impress nila ang public opinion. Oo, maunay klaro-klaro ang pagkasulti. Mutanaw ka nang ato ang mga senador gyud ug unsay mga ebidensya. O ilahan na nang ihukman daan silang unahuna. O nagsabot na daan ang minority o ang majority kung kinsay ilahang ugun sa ilahang hukom. Conviction ba o acquittal? Now, kung ano yung magin ni? Di ba malikayan nga naa ang ilahang mga tagatagsa ka mga biases? Gumikan kay mga politiko, man ka na sila. Ang tinuod nga mga judges ni ini ang katawhan nga, nga Pilipino. Now, ilahag yung iobligar ang ato ang vice president nga mutambong sa impeachment trial kay mao nay gusto sa prosecution. For what? Para unsa man? Aron ilahang ibuli? Aron ilahang pagkawawan sa mga tao? Enough na nga naa siya ay mga abogado. Enough na nga naa ay mga testigo ang defense panel. Katungod na sa defense, ila ba nang i-present o dili si Vice President Sara Duterte? But kung i-present man gani sa defense si Vice President Sara Duterte, mauna na ang higayon nga makapangutana ang prosecution. Oh. Now, karon, mauna akong giingon ninyo pang impakay mangguning trial sa impeachment. Masipiat ang prosecution. Basin hinoon og lahi ni og impact ngadto nila. Kaya ang public opinion, mahinong danon baya kayo? Remember, sa impeachment trial panahong irap, katong impeachment trial panahong irap kasamang listor, usatos ihimplo og unsa kagamhanan ang public opinion, maotong impeachment trial nga wa natiwas kay nag people power kay ang public opinion init kaayo wa pagani maablihi ang white envelope kay mao man toy gilalisan sa mga senador ablihan ba o dili ang white envelope kay tuo ako no didto ang Jose Velarde account aron ma-expose ang mga ill-gotten wealth ni kanhi presidente Irap Estrada. Nagrally man dayon ang mga Pilipino. Ilahang man yung ipakanaog si Irap. Kadto example, nga perte kainit ang public opinion. Now, kiniron, pangpa-impact kini sa public opinion. Kung ilahang yung iahat, pagpasupina kining ato ang vice president, unya mo tugot ang Senate Impeachment Court. Basin og negative ang impact hinuon ngadto sa prosecution. Sama gud nga ilahang gipa supinahan si Attorney Pua? Ha? Unya ginganlan ni Attorney Tulosa og abogado na walang alam? Kalma ra kayo sa Attorney Pua. wa ka to negative impact hinuon nga to prosecution. Makaayo ka to nila. So mauna siya. Ika-24 nga impeachment trial karon ugma ika-25 na. Ha? Pila magkakabuok pa ka mga witnesses ang i-present sa prosecution. Di pa ba man to ang prosecution nga dunay uban nga mga testigo dili na nila i-present. Human ana. Mo wrap up na ang prosecution sa ilaha mga ebidensya. I-offer na nila ilaha mga exhibits. Unya musunod ayon ang defense pag-present o mga testigo. Naana ka na sa depensa, ila bang i-present o dili nga testigo ang ato ang vice president? Oh. Na og i-present nga testigo, unang panahon nga i-cross-examine sa prosecution ang ato ang vice president nga si Sara Duterte, apan kun dili man pud i-present sa defense ang ato ang vice president. Kay para sa depensa, okay na ang mga testimonyas, mga testigo. Okay na ang ilaha mga documentary exhibits. Katungod na sa depensa. Oh, gani, bisan sa mga regular courts. Ug tan-aw sa abogado, dili maayo nga i-present ang akusado. Di man gani na i-present. Oh, huna-huna sa abogado, ug i-present ko na ako ang kliyente. Basin og maalaot hinuon siya ani. Oh. Bisan sa uban nga mga kaso, dunay higayon nga ang akusado mismo dili i-present sa iyang abogado as witness. So kini niya atong tugtan pod ang defense panel ug unsa ilaha mga strategy. Anyway, ang prosecution do na may opportunities pag cross-examine sa mga testigo unya sa defense panel. Kaysa ako anang giingon, tanawa o sa nahitabo, ilang gi pasumpinahan si Attorney Pua na supalpal hinoon ang prosecution. Kay kanunay lang siyang supalpal sa defense. Ha? Unya si Attorney Pua, kalma raman kayo ni tubag. Ha? Kadto, pang pa-impact sa public opinion, makaayo ka to sa prosecution. Wa ka sila nagbahay at nga pita. May pagwala na ito i-present si Attorney Pua na. Abot lang, kanos apaghani mahuman ang impeachment trial. Unya, gilalisan na sa Bron. 16 baka senator judges ang kinahanglan nga mabutar para makonbikto ang ato ang vice president. Ang ato ang Senate Impeachment Court nagplano nga mapatawag og mga amicus curiae. Og kabahin sa amicus curiae, kinibang friend of the court. Ang ilahang opinion paminawon, labing maayo mo explain niini ang mga amicus curiae nga ipatawag sa Senate Impeachment Court. Ug kabahin sa ilahang giimbitar mao si kanhi Chief Justice Hilario David Jr. Oh, kay ato ang mga senador. Dili baya tanan nila abogado. Gawas pa ana nga dili tanan nila abogado. Wa na sila experience pagka-judge. Nahimo lang ni silang mga huwis tungod kay mao kanay mandato sa 1987 Constitution nga kun dunay impeachable official nga ipaubos og impeachment trial, mukonvene ang Senate as impeachment court. Unya ang mga senador, mahimong mga huwis. Apan ang tinuod, di ni sila mga huwis. By profession, dili. Ha? Unya sa composition ron sa ato ang mga senador, why bisan usa nga huwis? Oh. Nanginahanglan tinuod sila og legal guidance. Wa magpasabot na nga og unsay opinion sa Amicus Curie maunay sundon, but mahinong danon ba para ma-enlighten, mahayagan ang panghuna-huna sa tua mga senador kung unsa kay posibleng desisyon nga ilahang himuon. Kana og dili sila magpaganoy sa ilahang partido. Pero partido hay malagin eh. Ha? So ang impeachment trial usa sa gamit dini pag-influence sa panghuna-huna ngadto sa mga tao. Kung unsa may impact ngadto sa public opinion. Og muingon ang public opinion convicto, dako kaya na nga impact. Og muingon sab ang public opinion acquittal, dako kaya nag-impact. Sa ako nang giingon, ang ihimplo nato unsa kagamhanan ang public opinion panahon sa impeachment trial ni kanhi presidente Joseph Estrada. Ha, nga pwerte nato ka madali-dalion. Gihukman dayon ninyo nga kurap si irap. Wa pagani na human ang trial. Ni judge na ang mga tao, nagrally dayon. Nag-i-represign na yun. Tanawa. Pipila katuig ang nilabay. Basis mga research. Dili. Tuigo ang white envelope. Sumapa sa research. Wa dito ang ill-gotten wealth ni Irap. Apa nagdali-dali ang mga tao. So kinini ato ang humnon. Unya mapakita ang mapakita sab og fairness ang prosecution og ang defense panel, ha? Karami tang mga foul na nga mga languages nagtuo sab ako bang mga abogado nga musikat sila ana. Uy tan-awa ra kada ba mga foul nga mga istorya ba nga dili angang isulti nga tuskurti. Unya, na-emosyonal kahaning ubang mga abogado na istorya nila. Sama ang abogado na walang alam. Ah, nasopalpal hinoon si Attorney Tolosa. Kinahanglan careful, oy, ang mga abogado sa prosecution og defense. Kay naay mutan aw nila ang mga Pilipino nakatutok sa impeachment trial. Ug unsay ilahang gi istorya, dako kini og impact sa public opinion. Oh. No. Mo gamit na sila din ha og mga foul nga mga pang-istorya. Aw, nagtuo silang musikat ana na dili hinoon. Ma so palpal hinoon sila sa public opinion. Oh. So ug magkahang adlaw o sa namsab kay mahitabo kay sa ako nang giingon. Ika 24 ron ka adlaw. Sukad nga gipaubos og impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ha, ug mga adlaw. Kinsa naman kay testigong i-present. O kanus awan, mahuman eh. Ha? Mahuman kaning Oktubre. Or matapos yung tuigak, mahuman kaning impeachment trial. Humana na ninyo eh. Ha? Humna na ka na ninyo kay kapoy na kayo, mahal kayong gasolina o krudo. Daghang krisis diri sa Pilipinas. Oh, daghan kayong angay tutukan sa ato ang mga senador. Ayaw lang aya na ninyo. Ha? Unya, mapunod, matapas uban nga mga nagtanaw aning impeachment trial ang uban sa mga abogado, gigamit man hinuon nilang pang-circus ng impeachment trial. Oh, kailangan mapakita gyud sila og fairness sab ngadto sa publiko. Bisan pag asa sila naka side sa prosecution man o sa defense. O kay mahinungdanon kayo na. Magsinirkos na ang mga abogado din ha. Aron sila mo sikat. Uy. Sikat pa ron. Sa uban sikat sila. Sa uban nga mutanaw anak. Dili naman na sakto. Ang oras, alas 11:11. Mabalik ta humani mahinungdanon ha.
1: That portion was brought to you by GCash Gload. Magload na sa GCash Gload. Daming pa bonus, di bitin. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Alnix. Basta allergy symptoms, fix it with Alnix. This time check is brought to you by GCash Gload. Magload na sa GCash Gload. Daming pa bonus, di bitin. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oras mga kasama, alas 11:27. Okay, padayon sa ito ang tulumanon. Ito yung check ko na kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras. Kay doon na raba to'y low pressure area. O niya, nga purma naman nga tropical depression. Sa gawa sa ito ang Philippine Area of Responsibility. O, kini mga bagyo, no? Wa pa gani mo suod sa itong par. Sa ito bang Philippine Area of Responsibility, mahimo ng bagyo. So, mauna ni Rora ang trending dress ato, ah. Ah, labi na kay Karona. Iniya na ta sa bear month. Duluno na kay taog mga bagyo ron kay mamaning bear month na to. Bagihunon magkita dress Pilipinas. Unya, lain pong gipangandaman na to ang El Nino Phenomenon. Oh, taghanang krisis na to ron ay. Ang ato ang gasolina, perting taasa. Ang kuryente, perting taasa ng presyo. Ang palitunon, perting taasa sa presyo. Oh. Unya, ang politika, perte. Ha? Bunga katas politika din, eh. Samtang nagsingabot sab ang eleksyon sa barangay ug iski. Naapoy mga tinguha sa kongreso nga i-postpone na usab ang eleksyon sa barangay. Ambot lang og madayon ba ni o dili kay niingon ang COMELEC. Wa pa may balaod jud nga napasar pag postpone sa eleksyon sa barangay, so madayon. But naa pa manas Congress og ma-approve ang maong nga bill pag postpone sa eleksyon sa barangay og iski, unya i-approve kini ni presidente BBM. Aw. Di napod madayon ang eleksyon anis barangay karong Nobyembre 2. Daghan ra ba naghinam-hinam unta nga madayon jud ang eleksyon kay kana kuno ilahang kapitan ila nagyung pulihan.

0: dili ko no madayon batuloy ang ligaya sa ato mga konsehal o barangay kapitan. Idayon lang na ninyo, oy. Sus, kapila naman ni sigihan o bastos ang eleksyon sa iski o sa barangay. Oh. Now, laing update makasama sa ato ang mga political issues karon. Kay si House Speaker kanhi Martin Romualdez gipa-transfer na sa Sandigan Bayan ngadto sa Quezon City Jail. Oh. Adto na gyud itipon kini si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa mga piniriso. Gani ni abot na si Martin Romualdez dito sa Quezon City Jail. Isutan karong taw-tawd, ha.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato kami naon una ang pag-asa magtan. Pag-asa, mayang gabi.
2: Mayang gabi, Sir Ben. O sa itong mga sukin kami na, ito ang latest weather update para karong gabi una. Nga ito na sa musunod pang mga adlaw. Karon ang easterly o hangin gikan sa silangan mao'y nag-aapekto sa mga itumuing bahin sa Northern Luzon. Aduna po tayo ginamonitor nga bagyo sa tropical depression. As of 8 p.m., ang sentro nining bagyuhan ay mutang around 2,600 kilometers silangan sa mga eastern Visayas gawa sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Ining mga magyuhan mag-airog niya pa aminang kasadpan, wala ito nakita nga musulod sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Pero iyahang mahatak ang hawagat sa mga musulod ng mga adlaw diin mabuni magdalag mga pagwanuan sa dakong bahin sa atuang nasod. Pero karong gabi una ato na og mga adlaw ang dakong bahin sa Kabisayaan makasinati pataan ang panagsang panganur ato na sa usahay madag-umo na kalangitan na ay mga higayon sa mga lumalabay o mapatak-patak mga pag-uwan pagpunugdog kilat gumikan ani mga localized thunderstorm sagad sa hapon o sa gabi. O sa kahintang sa hangin o sa kadagatan, anapagyabon tayo masinati nga hinay ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin, di na ito ang kadagatan. Magpabiling magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod, gawas na lamang matungnan taan yung mga thunderstorms sa kadagatan, di imposible yun ang baloron na kahintang tungod sa unos mugnaan yung mga thunderstorms. Diri sa Cebu at kadagatan, adunay pagtaob kang 12:45 sa tunga-tunga sa gabi, punas ugma ala city gis sa buntag. Temperatura na magasukod around 27 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw mo silang ugma ala 5:24 sa buntag. Philippine Standard Time alas 11:29 na sa gabi on ug mao na ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasa Mactan ni si Mark Gales maayong gabi ug daghang salamat.
0: So kini ni ang maong tropical depression Mark unsay epekto ani diri sa Kabisayan?
2: Kaning bagyo sir, bisan sa lamin siya sir, wala nakakita o direktang epekto ni mong bagyo ha. Pero ato anong ginamonitor karon kaya doon natin nakita ng senaryo na pagbalik sa habagat, di mo na po ni magdalag ng pagwanuan sa dakong bahin sa nasod. Lagip na diri sa Sugbo, Sir Ben, sa ito nakita, mas mutaas na mga pagwanuan, mutaas na chance sa pagwanuan karong pizza decisis. Adlaw Miyerkules nga ito na sa Biyernes. So kanang mga adlawa, Biyernes, o Miyerkules to Biyernes, ito natin nakita nga dag-umo na kondisyon sa kalangitan, posible po ang mga katag ng pag-uwan gumikan ng habagat, Sir Ben.
0: Mm-hmm. May chance ba nga makasod sa ito ang par?
2: Posible, Sir Ben, pero sa karon ubos, no? Manglid-nglid na sa corner dito sa ito ang Philippine Area Responsibility, silangan sa Taiwan. So kumusulod ng gani diri na sir sa may northeastern boundary sa to ang TAR.
0: Mm, diri na dapita sa may Luzon area.
2: Yes, Sir Ben.
0: Sige, Sir Mark, salamat kay ha.
2: Way sa payan, Sir Ben. Nang gabi, dakang pong salamat.
0: Okay, thank you.
1: HP, una sa lahat. Weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:35. Karong gabi una, na-transfer na yun ngadto sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gitransfer siya gikan sa Philippine General Hospital. Unya karong adlaw ang sandigan bayan ni pagawas og order nga i-transfer na ngadto sa Quezon City Jail nga giduma sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kanhi House Speaker. Ato ning iskutan ubalik karong tuod. Kaminaon una ang report ni kasamang Josipos GQ Kihano, kasamang GQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Dugag ka pag report ka itong nagkuha ni Katas Gawas Gabay na dakpan sa kabilisan sa Toledo City Police Station kininusak ka 25 anyos nga nagdaog armas ka walisinsya ito sa barangay Media 11 sa Bahoga, Sinad. Ang nagdakpan nilhaga si Alvin Silvano 25 anyos sa Paligon o nagpuyo sa sgutan ka lugar. Nanakpan siya sa mga responding po sa mga doon ay isa ka concerned citizens na nagpahibaw kanila. Doon ay isa ka tao na nagbit-bit ang armas o gito ang huwag ilisinsya. Doon ay responding ang mga polis o dito nasakpan nila sakto o nanakpan ang mahog suspect na nagbit-bit ang armas na gingong huwag ilisinsya. O sa katrin doon sa revolver ng armas na doon ay upat ka mga bala ang nasakbit ikan sa mahog suspect sa gitanggong nagkaroon sa Toledo City Police Station. On board sa patrol ako si Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11.36. Atong balikan, ang kahimtang karon ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gikan sa Philippine General Hospital, karong adlaw kay ni Order Man ang Sandigan Bayan, nga i-transfer ngadto sa Quezon City Jail ang maunga kanhi House Speaker. Naabot na ron dito sa Quezon City Jail si Romualdez. Unya, atong kahinumduman nga kini si Romualdez giakusahan ni nga na-involve sa dakong anomalia sa flood control og nakakickback og 7.44 billion. Sina ang kaniyana? Ha? Usa kadako ning kwarta, ha? Minalita gining maong kwarta? Minalita ning maong kwarta? Kita nga wa tay daghang kwarta? Ato lalang ning tinambanon ron kasamang Nestor. Naa magintay usa ka libo. Kakinsa man kun tawhan naron wa kakupot og usa ka libo eh. Gamay na malaka yung value anang 1000. Ang usa ka gatos ka 1000 pila na? 100,000. Ang usa ka libo ka 1000 pila? Usa ka libo ka 1000? 1 million. Oh, ang usa ka gatos ka 1 million, pila? 100 million. Ang usa ka libo ka 1 million. Hulo, takuwan ko. 1 billion. So, usa ka libo ka 1 million, 1 billion. Unya, ang city mill ka 1 million. 7 billion. 7 billion and 44 million. Mauni suma pa na kickback ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kining kwartaha, dili ni ordinaryo. Isu na ginig malita. Unya, human siya gidakop niadtong September City. Gikan sa Cardinal Santos Hospital. Gitransfer kining maong kanhi House Speaker ngadto sa Philippine General Hospital. Ang iya untang mga abogado di gusto nga i-transfer sa laing hospital ang kanhi House Speaker. But ang sandigan bayan mismo ang ni-order nga dili pwede nga ipabilin din ha sa Cardinal Santos Hospital si Romualdez. Ang mga abogado ni Romualdez ni argue nga kinahanglan og regular nga monitoring ang panglawas sa kanhi House Speaker tungod kay duna siya'y anxiety, depression, unya hypertension, diabetes, cardiovascular disease, adaghan ang mga sakit. Oy! May sakit sa kasing-kasing, unya taas iyahang blood pressure, na naapagyoy diabetes, naapay anxiety o depression. Karabang, di na ka, magsalimuang ka na, na depressed na ka tungkol sa bugat ng mga problema. Kisa makuno di mabugatan anang minalitaway. So adto na sa presuhan sa BGMP ipahimutang kining maong kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez ang atong ipanagan-an ani. Og di ba ka sa umaabot ng mga adlaw, makagawas ra gihapon kinis Romualdez? Labi na og dunay bindisyon sa politiko. Kay kadaghan ra ba ni nahitabo? Ha? Kadaghan na nahitabo. Unsa nahitabo ni Jinggoy? Oh, panahon ni Gloria Arroyo. Unsa nahitabo? Si Gloria na hospital arrest. Paglingkod na ni kanhi Presidente Duterte, nakagawas. Panahon ni kanhi Presidente Pinoy, kinsa man ni nga priso, si Jinggo Estrada, si Bong Rebilla. Unya, kinis Jinggoy o si Bong Rebilla, ni Inter man gihapon, aw na priso na po. Magdepende kung makakuha silang panalangin gikan sa taas nga opisyal sa gobyerno. Kaya kini mga politiko, damag yung mga koneksyon daan. Labi na koneksyon ngadto sa presidente. Now, diili ni ordinaryo nga kaso ang ilahang ipang atubang, plunder. Makakawat gani og sobra 50 million, plunder ang kaso ana. Para nako, usa sa angay nga pandayon nga balaod o kinahanglan i-amindar ang pipila ka mga provision sa plunder law or anti-plunder law nga dili ba malangay ang husay sa mga politiko nga nag-atubang o kasong plunder. Kay kasagaran ko sa mga atubang o kasong plunder, politiko man. Oo. Nakadungog bagunmog, doon ay napasakaan o kasong nga plunder nga dili politiko? Ha? Sagad yun sa mapasakaan o kasong nga plunder, politiko na sila. O mga tag-as nga opisyal sa tuang gobyerno. Mas maayon ta, nga dunay usbon din ha sa ato ang anti-plunder law. Nga sud lamang sa tulo ka buwan, humno na ang paghusay sa kasong plunder. Kay kini mga politiko ha, na priso pa ni ron. O makakuha silang koneksyon sa mas taas nga opisyal sa gobyerno, makagawas naman po ni. Ha? Kadaghan naman kung nagbalik-balik sa tuang mga tag-as nga opisyal, nagparelax una. Oh, sumaon sa nahitabong Gloria. Nagparelax una dito sa ospital. Kaya ang iyahang liog kuno, mabali na. Sa dihang nakakuha ng sangga, ubo sa bagong administrasyon, nakagawas na yun. Ha? Dali kayang gi sa libay ni Gloria Arroyo ang iyahang wheelchair ug ang kadtong gilaki-laki sa iyahang liog. Si Bong Revilla, si Jingo Estrada, giganahan mang mapriso. Kita na po ni taas nga koneksyon sa gobyerno, kagawas na po. Ha? Himuon lang tang ulog-ulugan ani. Ang uban nagtuo nga unsa man kaning pagkaprisoro ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, dili kani bluff lang nato nga mga Pinoy. Unsa man ning bluff, giulog-ulugan ba ta? Unyas. Iglabay sa pipila ka mga adlaw, makagawas ra gihapon. Ha. Now. Maulag gina. Para nako usas angay usbon aning kasong plunder nga sud lamang sa tulo ka buwan gikan kang gikan nga napasakan og kasong plunder ang akusado humno na sa korte ang kaso nya sentensyahan dayon pay tano og naapagani death penalty usa unta nis kaso nga og makonbikto ang akusado i death penalty ha. Pero pamani nagpa alig-alig ana dihas kongreso kay og mauna edit penalty ang pasakan og kasong plunder aba si maunay sila. Katus irap

kada ba yang kasong plunder sa wa pagi abolish ang death penalty law. Appeal na siya sa lista ug makonbikto sa kasong plunder, illegal injection. Nasurtihan kitos irap. Nada kunos pag-ampo. Kay gi lift o gi wagtang man ni Gloria Arroyo ang death penalty paglingkod niya. Suwerte ito si Irap, no? Kaya doon na pa death penalty, si Irap unta ang unang i-death penalty tungod kay nakonbikto sa kasong plunder. Karon ang silot aning kasong plunder, life imprisonment. Sa ako nang giingon, ang kining life imprisonment, dili man na tinuod. Wala may life imprisonment yun. Kay labing taas nga penalty, 30 years nga pagkapriso. Oh. Kunya, maulagi, o makakita na yung connection, makagawas man. So, mao ni usas problema sa ato ang justice system sa Pilipinas. Kunya, bisan ang mga abogado o ang mga judges, why mahimo ani? Kay mao pa maniron ang balaod. Pero kung dunay balaod nga ipatuman, nga panalitan sud lamang sa tulo ka buwan, humno na sa huwis ang kaso nga plunder o muhatag dayon o sentensya, siyaro. Ha? Para dali ra mga preso. Para dali ra mga konbikto. Kayo makakita na pong connection. Agawas naman po. Karagyo, giulog-ulogan ani. So, unsa man kaha ni? Tinuod na giulog kaha ni saad ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Mao ba ni ang katumanan sa iyang suna? Nga patong-patong nga mga kaso ang i-file batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, mao kani ang pagtuman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang suna. O kabahin kini makasama sa gitawag og political drama. Ang uban mingon, ay mura na kidrama oy. Awanya, taon-taon, o taon-taon, awanya, pipila ka mga adlaw, pipila ka buwan, kagawas na si Martin. Kunya, mawa ng sakit, anak. Pastilan sa? Kitara kay gi-bluff. Niining maokaroon nga panghitabo. Kita ra kay giulog-ulogan ani o tininuod na gini. May untang tininuod na ning kampanya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. batok sa korupsyon. Kay matod pang Presidente BBM, di man kuno siya pangulo para sa iyahang pamilya. Di siya pangulo para sa iyahang mga kaliwat. Pangulo kuno siya sa Republika sa Pilipinas. Na, kana picture niya nakita o. Oh. Ah, kaluoy yung taong Martin. Idaot si Martin. Oh. Ah. Gi dextrose in town o gi oxygen si Martin. Unya dunay tatak si IDG pagkanindota. Ano oy Martin no? Ha? Nya naa para ba kuno siyay depression og anxiety. Unsa man tin? Sakit imong ulo, tin? Pero ato ang hatagan sab og benefit of the doubt. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez kay wa pa man siya makonbikto sa iyang kaso. Oh. Unya ang korte mismo maaman ang ni-order nga i-priso na siya sa prisuhan nga under sa Bureau of Jail Management and Penology. Siguro ang iya mga

0: Abogado gusto ba nga i-hospital arrest si Martin? Apaningon man ang Philippine General Hospital, nga stable na ang panglawas ni Martin. Na may nakaik mukaon ka ni Hatin. Aya pala big depression tin, ha? At timan na kanang imuhang ulo tin. Sakit imong ulo tin. Oy, joke-joke na to ay. Oh, bitaw, ha? September 7 is siya ginakop. Pero kining ato ang mga politiko god og masood sa prisuhan, mga VIP man kini sila. Oh, si Martin karon kongresista. Pero naanaman siya ron sa prisuhan sa BGMP. Oh, politiko gihapon siya nga to. Kaya posible man himuon siya dintong gobernur or himuong mayor. Sa prisuhan, naapo din na sila yung gobernur. Una ay mayor-mayor, no? Oh. Nga ba may mumanage siya mga piniriso? So, maunya niya ang posisyon kahangad tong Martin. Kana og itipon Chris Martin sa mga ordinaryo nga mga piniriso. But, I doubt, og maunay mahitabo. Adto ni siya ibutang yun sa lahi nga silda. Miingon man ang BGMP, why special treatment? Istorya ramang guna. Oto, brakanas istorya. Maita, huwag tinud una. Ara makatila po ni mga dato, unsa na ikapait na masood sa prisuhan. Buhing testigo ana ay, nga di kunulalim yun mapriso. Si Rubin Padilla. Oh. Pero katos Rubin Padilla, dito to siya giprisos munti. Oh. Kinis Martin, naa siya sa New Quezon City Jail. Bubintahan niya nga klase sa prisuhan ikumparar sa munti. Kaditos munti, dito man to, nagtapok na dito mga gangsters. Oh. So ato aning imonitor niya, og dili ba ni bluff lang sa administrasyon ang pagkapriso ni Martin. O di ba kas umaabot ng mga adlaw, makagawas rapod ni. O niya, o makagawas na, mawa na yung sakit. Ang oras, alas 11:55, mga kasama. Okay, thank you kayo. Salamat ato ang mga suking tigkaminaw. Aha, okay. Shout out sa tanan ng mga nagpaminaw ron. Oy, ubay-ubay na yung nagpaminaw nato ron. Si Silvia Reformado Phil, GC Abilanusa, Lucy Elevera, okay. Elmer Baclayon Lacerna, okay, thank you ha. Ganiharam na yun eh. Linda Masong Lagos, si Willa Obores Berdin, Willa Olores Berdin, thank you. Gisa Fajardo, okay. Si Ma'am Arlene Rosal, Josilito Efren Suaso, Lynn Mar, okay. Thank you. Mitch Iyali Navasquez, Apolonia Cañete, Elan Jewel Turing, Nelson Cabatino, Ninita Tagapan, Tristan Yat Gulay, og uban pa, Edelcast. Okay, pasiluas uban. Kundo na may nasailuan. Matayong mga panahon, dito sa newsroom, nabagantang kasamang names kinyones, Master Control kasamang Nistor Romicilio. Sa transmitter, atong kaoban, Oliver Atis, Alantaladoa, si Roboy Boyser o Kabanan. Ako si Radio Man Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaon ang Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS. Yes,
1: Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing.

0: kasi sino mo gawas siya unya mo daghan siya and hadlok siya kung puntahay dili nato siya pakialaman no nang kay tungod kay if ever makabli ang atong panit no ang first line of defense kay nato mo sigitag kalot masamad siya mag-introduce na ta og bag-o na pud nga sakit no sa so, mga infection na ina pud mga kagaw nga mosulod sa tong bloodstream o kanang pag-uban pa nga mga sakit nga pwedeng mosulod sa pagkawas sa kada sa sulit.
1: Bueno, sa mga kaigsunan na today, karon nga dunay mga pagpangatol sa panit, adunay pagtabang ang said marketing niya na pinagi sa ato ang duha ka mga produkto nga napamatud-an nga makatabang. Una niini kaning atong said celebrity beauty soap. Ang atong said celebrity beauty soap makatabang kini siya sa pag moisturize no sa atong skin. And of course, kung kita susama sa akong gikaingon adunay mga katol-katol sa panit, susama pananglitan sa psoriasis, mamahimo natong matambalan pinagi kana sa pagbutang sa ato ang said liniment oil. Wa kag gapas. Ibutang nimo ang said liniment oil sa imong gapas and then ipahid nimo dili mismo sa ihang katong naisoriasis sa side lang sa palibot lamang kay para mahinahina ito siyang kakipot no magamay ito siya kay kung imon po na siyang ibutang dito mismo sa kanang ginatawag na to nga iyang yung source pananglitan grabe kay nakasakit kay kuan man ang ato ang haplas man na no so meaning to say halang aduna siya bugnaw kainit nga effect nga tendency na hinoon nga magsulabihan kasakit nga basig dili nimo maagwanta ba mo nang hinahinayon na to dito sa side sa kilid lang kung asa na pita nagsugod ang maong matang sa problema and then magkadugayan makita nimo na magkagamay kang said liniment oil o sabang said celebrity beauty soap mga produkto herbal kini sa said marketing nga napamatud-an nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa atong skin and of course dili lamang sa skin kundi pa pati sa atong mga kaunoran nang nindutan ang haplas nga said liniment oil, ilabinas mga katol-katol sa panit. And of course, kung pananglitan kita, gusto na ito nga ma-moisturize kanunay atong skin nga makaprevent kita sa mga dinagko ng mga klaseng mga problema, nindutan kayo ang said celebrity beauty soap. Sir John, wala naman kita igong oras ng panahon. Nagkapasalamat na sabi ko ni mong nakauban kita, nining gutlo alang sa paghatag o impormasyon sa itong mga kaigsunan nga kanunay nagasunod sa hugyawan sa said panyawan.
0: Salamat kay Sir Rico sa other chance na po. Dugutang pa tayo pagkipag sila sa pagsubaybay na itong programa.
1: Sa itong mga kaigsunan di akaroon nga nagasunod kanunay sa itong mga tulumanon, timani kanunay, nga basa ikaw at dunay mga ginapanghambin ng mga problema sa panglawas, at dunay mga produktong herbal ang said marketing nga makatabang sa mas maayong kahibsog.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa said panyawan. Tulumanong hatod kanato sa said marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga pamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kojic soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa Hugyawan sa said panyawan.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sa

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines at our time, alas 4:43.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Kani Speaker Martin Romualdez, nasunod na sa infirmary sa Quezon City Jail kagabi.
3: Kari sa Ligal Bayan, Justice Amparo Kabutahi Tang, ipresentar sa prosecution ng expert witness sa ika-24 ng adlaw ng impeachment trial.
1: Pero sa kuna ba bantayan ka sa mangkin, nahimo namin noon siyang witness ni Sara Duterte.
3: Sa mga Arnold, ang kuan lagi opinion sa opinion, sa ka-experto, sa ka-official, pwede ba ani, pwede ba ana, kung tayo matawag, explained well.
1: Na-appeal na. Para mag bihado ang prosecution na itong gabi. Ala, kamuray, bana-bana at itong mga higala. Samtang sa mga balita, lokal mga kaso sa dengue sa Repesogbo, nining tuiga, parang nisulbong.
3: Siya reveal ka mga tao na kapay mo sa handog ng Pangulo Service sa Kapitolyo kagahapon.
1: Marita ka ba sa nasod US President Donald Trump na panawagan kang Ukrainian President Volodymyr Zelensky?
3: Sa negosyo, pagupot mo dahil kalabi na katong mga magpatumil, mga motorista, kahit na big-time oil price high.
1: Last kang.
3: At balik ko na big-time oil price high. Sila naman niyo eh. At sunod-sunod naman ni kasamang Arnold.
1: Pasti na.
3: Big time oil price hike. Ipatuman. So good.
1: Karong adlawa. Pasti lang kagahapon. Naglinya kasamang Ken.
3: May old gabi. O rollback gani. Aray naman as butatag maglinya. Ay maguwat man na sa rollback. Kali na balin ni.
1: Kali na balin.
3: Ay hike man karon. Muna gabi pa lang.
1: Naglinya.
3: Samang ano, mura-mura sa ni katong last week.
1: Last week. So, nabinta na kapin ang atong presyo sa kurudo unya ang gasolina. Nisaka-saka na saan? Panong na po nabinta mga kasama?
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Susun Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mapuhay, Pilipinas.
1: Tungkol ng mga mahinong danon, ganyan unang radyo.
3: Unang balita.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Ang ayani mo madungan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
4: Ising na.
2: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may galang Martes, pizza 15 na may galang sa Subuan sa September 2026. Sagaan sa kanitabukang porsa sa WHP, aralin sa buka niya ang mga tigbalita.
3: Kinahin ni Radio Man, Kandalinea.
1: Ako sa aming Radio Man, Arbo Samante. Bantog na lipay si kasamang kisos min niya ron kay Pizza Kinsi mo din. Bantog na hayag kay panagwa ni kasamang kisos min niya kay Pizza Kinsi din karangat lawa.

0: mag-uba na. And Manuel og Manny. Manueldo og Maniningil. Oy, may butang sa itong mga kaeksyonan dari sa ato sa syurad sa Sugbo. Sa itong mga siringan, mga nakbayan, nagbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpip na mga lalawigan. Nagulan diya sa inyo. Ay, dari sa amo, nagulan kagahapon. Pati ko suga sa wan. Pati duhan lang ko kaadlaw dito sa Oslob. Maguyo naman akong istorya. Maguyo naman akong istorya kasamang kay Sasmin. Dili maguyo naman akong istorya. Ako maguyo man. Ay, may muntag na ni Sir Mite Soriano. Ang atong maabtikon nga konsyal may gala dihas may barangay Bangkugon. Og sa iyahang igsoon kato si Sir Bitoy, no? Bitoy itong iyahang igsoon, kusinero. May kay buluto, sos, lamiya ang buluto ni Sir Bitoy. Kusog kayong iyang radyo nito sa kusina. Siya kasamang Arnold, kaya akong radyo. Pwede kusog ka ni Dre. Wani paong pao. Hangtod gini mag pangang gabi eh. Pwede kusog ka may gala dito sa atong mga tigpiminaw. Halos ka ng balay dito may gala sa lungsod sa Oslo. DYHP may ilang ipaminaw dito. Wala recommend, highly recommended may gala ang Bangkugon Resort and Restaurant. Kay maayo kay mo atiman sa mga kuan, mga ilahang mga guest ba? Oh. Di kamahayan ang imong pagstay dito mga igala, gawas ganindot kay ang dagat. Murag mainom ilang dagat dito. Ang accommodation yun, ang kanabitaw nga pagatiman sa mga empleyado dito, kada mga boatman. Ah, nato'y nag-chat na ako na rin taga dito, taga Oslo. Wala ko mabasa kagahapon, ako rin basahon karon. Kay nato mabasa mga higala ang iyang chat kagahapon adlaw o kagabi o kagahapon sa kadlaw o kagahapon sa buntag lagi. Wala nato mabasa to, kung pangitaon ako to ha. Kay sayang tong chat mga higala. O, Sir Mitoy, matulba ni Sir Mitoy, o. Dagang salamat sa pag-plug ganina kasamang Arnold. O, balik-balik mo nito ni Sir. O, salamat, Sir. Balik-balik. Balik-balik lang minyan, Sir. O, kung naay panahon. May buntag saan sa itong mga kaigsunan, kamang ginang sa panibay. Sabi na may igala sa mga nanay na nalaro sila tagsa-tagsa ka mga kusina. Nalikaisikay na mga igala sila ang mga aging buhat doon. Sabi na pagpangandam sa pamahaw. Kaya doon ay mga bata, may igala ng mga eskwila, karong adlawa. Kinahanglan nga ilahang maandaman o sudan. Ang uban, naglibog pa may igala on sa sudanon. Pero ang uban, may igala, nana, nakaandam na kagahapon pa. Dito sa probinsya, buwan nga sinugba, okay na. Paman may sauna, kanang sa eskwila may kinadto may galap, sos buwan nga sinugba, buwan nga pinirito, buwan nga gi. Kung saan lang diha, kunya, kung dili ka ni, itlog. Itlog pinirito, itlog linungag. Gi patil o side up. Napoy kanang kanang uyap, bitaw ka ilang ang uyap kasamang kesos minya. Kanang baguong ba? Isuod sa kanang kuan. Kanang usa na dire, buyap gyapon na dire.
1: Buyap gyapon na kasamang Arnold, kanang kanunon sa Wilshire.
0: Pero kanang kuan ba kanang parat. Kanang color pink.
1: Oh, hipon.
0: Hipon sa inyo dire.
1: Oh, ang samot. Uyap na mo dito kanining kuan anong turtahon gani, tarang itlog.
0: Ah, kanang labas. Samang uyap dito sa Mindanao. Kuan kanang gisod na slat kanang kuan sa kanang baso murag kuan murag nanay traktaklob ba
1: kuan na sa mo na kita og bagoong sa Tagaog
0: ba bagoong oh saban kuan to
1: sa sa nimo bagoong ipari sa kanang
0: ilaw ng mangga.
1: Pero diri sa to mga

0: Bisaya, kuan gyud, Cebuano, ang uyap. Katuyo yun.
1: Ah, wap pa maluto.
0: Oh.
1: Ah, hilaw pa.
0: Turtahon?
1: Turtahon nun.
0: Sa mga whales.
1: Dito sa Amos, Mindanao. Wa na, kanangana sa kuan kasamang Ken. Puwa na ang kulong.
0: Hipon, kanang itaw.
1: Hipon na dre. Ah. Puwa na mo dito. Ah, kuan na, kanang gisahon o kanabitaw ang butang aglamas. Gisahon. Butang mantika. Ipababaw na ng scan-on. Pit ka lang humuta.
0: Oh, inod.
1: Lamig kayo na, oy. Kita kakalaw, bito, kuwana. Oh. Sa akin, dali. Butang naman ni kuan ka ng karne. Dito sa mga wagir.
0: Kung walay ka, eh.
1: Sibuyas. Iglamas. Sibuyas Bombay rag, kuwan, ahos. Butang nga lang. Kanang hugaw-hugawan o kanang sibuyas dahon ka sa mga kakit.
0: Mawa na yung makapadag, humot.
1: Humot. Kanang
0: imog ahos. Yung Bombay, ako.
1: Humot kayo.
0: Magluto
1: ko, magluto ko. Napalit to man sa balay. Di man na madaot, good. Basta, kuhaan.
0: Ah, ikaw rin naghimuan to.
1: Dili. Pinalit na po. Pinalit sa tindahan. Dili po kung... kanang kuhaan yun ba? Kanang pinalit sa tindahan sa mga diha.
0: Ay, na imbitaw nga pagkaluto ng hipon ka sa Marno Labis sa Gayo. Wala na yung medyo karni-karni. Mubutangan ng iba.
1: Iba, sus ka ng iba. Lagi ng iba. Oy. Naglaway na ko karong muntag. Naglaway ko karong muntag sa mga ganoon.
0: Iba, niya butangan o lamas, of
1: lamas,
0: course.
1: Lamas, of course, lamas. Pero kung nakay karni, dihang kamay. Kamutay karni.
0: Kamutay karni.
1: Kami lang ka ng tambok ka karne.
0: Dira gani o gatong chicharon.
1: Chicharon.
0: Ipalit ni chicharon karne. Imong ka ng dukdukon. Imong dukdukon.
1: Pwede na.
0: Imong dugmukon. May imong ikwan isabak.
1: Mora mati na mora mati na kalangay na to. Huwag ang torta sa kaoras dito sa dalagit. Mora, kung nalibog mo ba sa isunan, pasunan sa bata, kung mga on sila an, ha, kanang hipon, kung dili gani, kuan, kanang, usabay lami ipa, kuan, gulay, talong, torta nga talong, lami naman kayo na, tanglan mo, huwag kanang tuyo gamay, wala nga naasi isaw-saw. Marili gani, kung daghang-daghang kwarta, di isda, bangon. Ay lang firmihan ang karne kay bata mong kuansan mo. Mahayblad niya na bata. Ay, si ganang kuansan. Ay, ganang, ganang, ganang itong hotdog. Ay, ang hotdog kay, wana, ganang, sudi. Hindi kayo maayo ang hotdog mga kasama para sa itong mga kabataan. So, kuan lang, kanang isda. Dahang kwarta, isda. Dali gani, kuan. Kanang kuan ka, maggulay-gulay. Kamukaan yung bata o gulay. Pero dapat yung mga laro yung mga bata sa gulay. Hala! Wala may gala itong katambag o mga tips at itong mga ginang sa panimay. Nagkarabang orasan, nalang silang tagsitag sa mga kusina na ni kay Sikay na para sila mga bata ng mga eskwela kanong alas 6. Kay alas 5:30, kinahanglan makapamahaw na. O magpamahaw, diretso na nga ito sa eskwelahan. Ang uban, magbaktas para ba? At sa check, may gala sa kasamang Jason sa Mampung. Uy, ang presyo sa oil, oh. Ang diesel, may gala, musaka siya og 4 pesos o 31 centavos. Ang kalalitro. Tato, uy, sa hapit din, 5 pesos. Di ay. Ha? Ang gasolina o ang diesel, 4 pesos o 31 centavos matag litro. Ang gasolina, 5 pesos. Dako-dako ang gasolina, no? 5 pesos o 68 centavos. Ang kerosene, dako-dako saan? 4 pesos o 62 centavos. Hala. Onay nakaparat mga higala sa karong nga mga panahuna. Okay. Oh, sakto di ay wa des G0. Oh. Si Dudong Iron, no? At sa check pagkada sa kasamang Jane Galliardo pag hulagway sa gabas kay kagahapon dadakpan na to mga higala ang nakahit and run sa usak ka trabahante diha sa IT Park. Gani tawok lang may gala sa pedestrian lane diha sa may Governor M. Cuenco Avenue. Barangay Kasambagan, kanaparong Banilan, may gala ng karsada. Doon di pakakabot sa Country Mall, may Phoenix gasoline station din ha. Unahan lang gamay may gala anang fruit stand sa Kasambagan. Nakabangga siya may gala to Friday sa gabi. Ang nahitabo mga higala, imbis nga ilahang tabangon ang biktima ni Sibat, ang maong suspect na kini si alias Billy. Natoy nga hindi ha may gala sa akong nasuwak. O niya, kagahapong adlawa, dadakpan siya. Pero ang storya ni surrender ko no. Pero atong ipangutan na may gala si Police Lieutenant Colonel Jumar Midel. Ang happy sa TOD, dakop na, dakop. Kay nagkuangon mi, nag-hot pursuit mi. Uy, why undang among hot pursuit niya? Nato mi sa Balay, nato mi sa Insular. Nag-checkpoint mi, parang barak pa na mo kini si Billy. Pero wag na mo siya ma-dakpisukan atong Birnes. O niya karon, hibawaan nga naa sa Ayala, dito gi-signit ko na matod pa. Pero ang informasyon matod pa sa atong nakuha nga kasayuran, na surrender ko na nito sa Mabulo Police Station. Pero ang pangutan na to ang happy megalas ti iyo, kadi oy dakop na. Why surrender, surrender sa army? At sa check megalas kasama ang Jane Gallardo, kasama ang Jane. Good morning, Jane.
2: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Bago na ginagal kasamang Arnold, manubag yun ang angay na manubag.
1: Correct.
2: Salamat po sa ato ang mga otoridad kasamang Arnold no nga. Finally, nadakpa na gini kasamang Arnold kay Luoy Kayo ang nabiktima. Nakabsandra ba gini taong sa kinabuhi kasamang Arnold? Mm. So una na ito na ibaw-an nga usa ka babae pero miyembro din siya sa LGBTQ kasamang Arnold.
1: Ah, kato na banggaan?
2: Oh,
1: kini si kwan si Salisi.
2: Buhaya na in town karon sa Dakbayan sa Mandawi kasama ang Arnold no. Ya, pati paita. Kaya matos pa nga ba yung Misha Juki na naamong lang din down sa inanani kasama ang Arnold ba niya. Gudiaan ka yun, nahugod nga hit and run. Pero masalamat ka kasama ang Arnold no kay singgit ra ba sa pamilya ni Inin maong namatay, justisya gyud. Pabayran gyud nila kasama ang Arnold ang gibuhat gyud taon kasama.
1: Oh, digid maayo, digid maayo kay ilaman kong giabandon. Unya naglumba anay pag ini sila.
2: Tinuod gyud kasama ang Arnold gyud kumapamatud-an basin nakainom ko dato ni gayuna kasama ang Arnold.
1: Ah, pete hubuga gyud.
2: Perting hubuga maon niya kasama ang Arnold nga perting yung magrabiha sa resulta. Sa dahil mo
1: ni
2: mga
1: porti na
2: mga
1: bataon
2: una kasama Arnold.
1: Ah, mga bataon, mabitaon na yung iniingon ni Medel ba? Sus, mga bataon kay kasama Arnold. Eh, mga kwan, mga spoiled brat ba?
2: Mo na kasama Arnold. Mo na gitawag yun, spoiled brat niya. Kana galing magpataka na lang. Takay ba ako dyan ni kasama Arnold? Basta dato. Kung
1: siguro actually, dato. Dato ni sila. Ginindo ha. Ay, mga auto na. Ganagandaan auto nila, oh.
2: Walang usahay ka sa mga Arnold na magara-gara ganit sa kadalanan na nasa yung gayo na kay Kadlaw.
1: Namatay video ani ka sa mga namatay video ani ka sa mga Jane. Ato paminaw na maka-audio ba ta ani ka sa mga ni Muel? I-mute lang sana imuha ko no ka sa mga Jane kadali ha. Ato sang paminaw ni ibalik na to, ibalik. Mone, nakanang yellow. Mone, ang Toyota race. Mone na, magpagsibat na unta na. Nakabangga na ni sila. Katong Toyota Vios nga gisakyan aning Billy. Gidriveman aning Billy, nakabangga na ni sila. Naay audio dong? Pwede ta maka audio kadali. Wala may audio. Gana. Si padon ni si Bat. Oh, dawahan gitapokan sa mga tao ha. Kay musibat na napadong. Oh, hiusan ang ligid. Ano ba to? Hiusing ligid. Oh, sus gid na ka wangid ay gi dasmagan pang motor. Dasmagan ang motor. Pag-abot sa unahan gid dasmagan sa DNA ang kuno kanang green taxi. Oh. Katisukuan sa mga tao. Maba ka ni rason niya nga ni si Batsa tungkol na kadaghan sa mga tao? Nahanlog siya nga kung nilani, kung nidagan siya diretso ta sa police station? Kung nahanlog siya ni kadaghan sa mga tao?
3: Di mo hang nasaksihan gini ha? kanina, before pa nahitabo ang mga discuss siya, sir, sub na yung kita sila dagan, sir. Reckless, jud, lalo jud kayong nakainom. Kay, nag-open window, kusog kayong kuha, napit pa ko nila banggay, paggawas mo sa IT. Igo jud, timing pag-abot sa unahan jud, nakabangga jud sila, gari, murang mo ito sila garising, good, kusog kilang dagan, duha sila kabuk, na-convoy ba?
4: Duha kasakyanan.
3: Okay. Kanang Dios, o katong hilungan ni Dating Dagan, ato sila.
4: Mato sila?
3: Oo, duha.
4: So, ang naigo, nasa na dasmagan?
3: Na, katong...
4: Bila kabuk na dasmagan nila?
3: Isa, katong tiguang, murag, I think, call center, mag-guro to siya, magpaingon guro to siya, mula bang paingon ka IT, or mo duty, I don't know, basta... Pagkakita na po, kay ni Shagit magutumbayi pagabangga, good. Hanti ko, ni Shagit pa ba? Mutong daydali ko gunong, kay duwa man may kabuki hunong atong ga-drive sa multi-cup. Then ako, idunungan ako lahos kay, ako'y naka-witness nila to before, ako subjo kay Gagan. Ano ba, ano, murag sila rin na sa dalan ba?
4: Okay. So, kasi trabaho ni Maron?
3: Pahan ko sir, delivery.
1: Interview din ni Romeo Marantal, ang atong amigo may gala sa The Free Man. Yan ang video may gala ng atong gigamit sa pag-interview sa usa sa mga nakasaksi yun. Anong nahitabo may gala ng incidente, aksidente, o sa pagkabangga may gala. Hindi ko sa kakorentidos anyos nga membro sa LGBT. O niya, kasamang Jane, mawag na to kasamang Jane, ang iyang istorya, no? Nadakpan siya kagahapon dito sa may barangay Babulo, diha sa may Baryulo, sa may Ayala, sa sulod sa Ayala, o gida siya karon sa TIO, o masakaan siya kaso kasamang Jane. Kasamang...
2: Ay nga naglumbaan na ini racing, di ay ni kasamang Arnold.
1: Di kawalo naman tadaan na nga naglumbaan na sila, niangkon man ni si Akol. Kining usa sa mga kaubang na nag-drive man ng yellow, Toyota race nga naglumba gid sila. Nga nakainom sila.
2: May nakapayot sa mga Arnold dyan, nakaamong manggod sila. Pero mga Arnold, pasalamat gap man sa itong kapulisan na nadakpan na gid nila ang kining maong driver ka sa mga Arnold. So gawas na ini ka sa mga Arnold, ang atong palibot ka rin din, medyo kamugaway na, doon na natin nakitaan din ng mga, napatay nakitaan din ng mga bituon sa itong langitan ka sa mga Arnold, no? Doon gahapon, swerte gid na kusugas sa uwan. Karo, nawatay na sinabi na pagpanaligsit. Pero talawa sa itong nakita din ng mga bituon ka sa mga Arnold, din ay mga portion po sa itong kalangitan nga na ay pagpanag-on. So mag-amping na kanunay, magyala pagpanagan sa uwan kung ugaling mukalit lago uwan, karong adlaw po ka sa mga Arnold. Mga tagpunta, o dugang pagtagad sa mga nahiramo sa itong palibot, labi na gibiris dakbayan sa Sundo. Hindi ka nalang din ka sa mga Arnold sa my capital. Ako ang iyong radyo man, Jane Gallardo, GYH, Isatak, Arman.
1: Nagasalamat ka sa mga Jane Gallardo, gikamegala sa Gawas.
5: Buntag, ako ang inyong Rajuman Jane Gallardo. O kinimbahin hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayo nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
1: Salamat sa mga Jane Gallardo. Standby sa mga balita may gala. Naman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras sa mga kasama. Alas 5:06 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Tapoy, kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagi, bukid doro mo na eh. Gani ay. Sa siya nga nag-maintain ko, ana ay. Pwede
11: na makakas.
10: So ana ka, nobinta na ka.
9: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
15: Wala sila na nimug koy ba sa may mga pamati dali
14: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
16: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Sa mga kanulong sa DTX 500!
18: Ako dahi si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga. Tas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX
17: 500. DTX 500. Mga butika.
19: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
20: Kidney care time.
21: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon.
22: Kini ng kidney care agam o gigamit para sa ija kidney.
0: Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
4: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Seth Living Testimonies.
24: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
25: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
24: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
25: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
23: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
24: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
26: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
24: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
26: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawa sa ditong bakto.
23: Living Testimonies.
27: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
28: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
29: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
28: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
30: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
31: Bang kasama ako si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
32: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Naay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
33: Life Extension Vitamin D3.
32: Life Extension Vitamin D3, the number one recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors.
34: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
35: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
36: I'm Dr. Suzette.
37: Doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
38: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Science, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon for prevention rather than intervention sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Medical Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay clinic sad sa ADM Building, North Road, National Highway, Kansaga, Consolacion, Cebu.
32: Mga higala! Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU ang unod ganay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies kag clinical trial. Timan e, Life Extension Vitamin D3 ganay tatak nga LE rekomendado sa mga medical doctors.
1: Ug para sa ato ang mga higala, basing na diha sa inyo nga dunay gibating nga balatian nga walay kaayuhan pinaagi sa tradisyonal nga pagtambal ug dako na ang nagasto sa medical treatment ug intervention. Mayong balita kayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer ug libre busa di kalidad nga medical check-up kauban ang ato mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses ug approachable medical staff para sa serbisyo nga libre, komportable, limpyo ug air-conditioned ang atong mga medical clinic branches. VIP treatment ang among pagkatiman sa tanan bisag kinsa nga pasyente ug pinasahi pa ang medical practice sa Life Extension Medical Clinic. Ang among hiusa ang conventional nga medication ug labaw sa nutritional medicine. Basig din hipala ninyo mukuha ang kayuhan sa inyong mga balatian sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
32: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacy.
2: Nangita ba kamo og libre pero di kalidad ng medical check-up? Mauna ni, ang Life Extension Medical Clinic may partner sa mga lisensyado ng medical doctors ng espesyalista sa mga nagkalain-lain ng mga health conditions. Diri gitagaan o pagtagad ang unique ng medical practice kung diin gikombine ang nutritional o ang conventional treatment sa mga pasyente. Unsa pa ang inyong gihuwat? Bisitahi ang Life Extension Clinic na duol sa inyong lugar. Able matag Lunes hangtod Sabado. Alang sa pagpa-appointment o dugang kasayuran, mahimong mutawag sa Cebu Branch 416-1655 o Consolacion Branch 268-7426.
32: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
1: Please text or call Cebu City Branch 0917-318-1161. Consolacion Branch 0917-318-1175.
32: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose bad. I became more active. Healthy na kay ko tanawin.
32: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 na approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kung 200 IU lang imong Vitamin D3, dili ni makalikay sa lifestyle diseases. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU para epektibo.
5: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
7: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Gidiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katuo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamanay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa dawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon nga maayo ng lawas ko. Salamat po Ginoo.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya niingon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero muraram giyapag wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko.
9: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines og FDA USA og rekomendado sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
32: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
12: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
13: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
14: Bayudrom Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Bayudrom Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
14: Bayudrom Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
14: Bayudrom Herbal Capsule.
16: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
16: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
16: Bayotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
18: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
19: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Oras sa mga kasama, 5:28 na.
20: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Kumana suta ang stable kondisyon sa paglawas ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Imano dayon sa Sirigan Bayan, ipalhin kagahapon ang kongresista sa male dormitory. Sa Quezon City Jail, ang Sirigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda. Imano rin ni Human sa pag-testify sa Philippine General Hospital Director nga si Gerardo Legaspi. Mahimurag ang pag-auson sa ospital si Romualdez tungod kay stable ang kondisyon nini. Ang commitment order na dapat usab dayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Si Romualdez garisto tungod sa kiatumang nini sa kasong plunder. May koreksyon sa gigong kickback scheme sa flood control project.
21: Subay sa mga balita, nasud na dayon na dayong alas 11 kagabi sa infirmary sa Quezon City Jail sa payata si County Speaker of Lady Representative Martin Romualdez umagibado sa Sandigan Bayan nga dalho na kini sa maong pasilidad. Ang Bureau of Jail Management and Penology ni kumpirmar nga nasud sa pasilidad si Romualdez apan tungod sa iyang panglawas gibutang una kini sa infirmary kauban ang mga persons deprived of liberty kun PDL nga nakinahanglan usab og medical monitoring. Ang arrangement pinasubay sa palisya sa BJMP og direktiba usab sa Sandigan Bayan para magsigurado nga mapadayon ang medical needs sa usa ka PDL. Ang BJMP di pasalig nga magpabilin kini nga professional, impartial o consistent sa pagpatuman sa ilang mga lagda o regulasyon sulod sa pasilidad. Din ang tanan nga mga PDL tagaan og patas og tawhanon nga pagtatar og way pagpabor-pabor bisanon sa pay-estado sa iyang kinabuhi.
1: Dili for sale ang pagtistigo sa usa ka kani anti-graft court justice at sa pagpalain sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Wa kini ang tumag ni kani Sanigan Bayan Justice Aparo Kabutahi Tang at sa cross examination sa depensa kakapang adlaw. Si Tang gipangutan ni Defense Counsel Mark Binluan kung aduna baya gipasalig kadto kaniya sa iyang pagtistigo sa impeachment trial. Aparato ni Tang dili sa pagtistigo kung gitanyagan pa siya og usa ka butang. Yang kapagkatana si Tang kung nagtinguha ba kini o posisyon alang sa pagka-ambasador. Direkta niya kini nga gitawag mas gusto siyang mag-enjoy sa iyang retirement karon.
21: Samtang gisgutan sa defense panel ni Vice Presidente Sara Duterte atol sa husay kaghapon ang financial interest ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pipila usab ka mga kompanya nga makita siyang statement of assets, liabilities and net worth consultant apan you object kini sa prosecution atol kini sa cross examination gato kagani sa legal bayan presiding justice ang paro kabutahi tang si Tang ang nirepresentar nga expert witness sa prosecution mi testify nga presidente ug vice presidente gididan sa pagapil sa bisan unsa nga negosyo tungod sa nakuha possibility pag-abuso sa gahom sila tagsatag sa kabang opisina isip mga labing tagas nga opisyal sa gobyerno si Akbayan Representative Chel Diok na misupak sa presentation sa Sal-N sa presidente tungod kay matun pa wa sila pamaagi pagsusi kung ang dokumento iya bagyod o gifile ni Marcos si presiding officer Senator Francis Escudero mitugot sa pagkwestiyon tungod kay ang maong dokumento mahimo raon niyang markahan sa depensa.
2: Alas 5.32 na. Ikonsiderag karon sa prosecution team nga ipresentar ang mga dokumento sa 19 ka mga overseas nga biyahe ni Vice Presidente Sara Duterte gikan sa 2025 hangtod sa 2026 isip lakip sa mga problema. Mahin sa gigong unexplained wealth clinic. Maturi House Prosecutor Terry Redon, klaro kayo ang 19 ka mga personal na biyahe sa abroad sa Vice Presidente gikan siya ni Aging Tuig. Mato ni Redon, ang gamaong ginaganon sa biyahe ni Duterte dili mutakdo sa income sa Vice President nga naa sa 4.2 milyon pesos ang gamatag tuig. Tungod ni Mato ni Redon, ilang ikonsidera ang pag-appeal sa mga biyahe sa Vice Presidente sa gawasan nasod sa gigong unexplained wealth ni ini.
21: Samtang na po sa balita gikan sa kauluhan, giaprobahan na sa House Committee on Appropriations ang gisugyot nga 7.2 trillion pesos nga national budget alang sa 2027. Mato ni Committee Chairperson Mikayla Swansing, dili unanimous ang boto dura sa pipila nga mga misupak para makapauta na pakini pag-abot sa plenary. Ang committee ba ni aprobar sa gisugyot nga budget nga walay amendments tungod kay wala pa na convene ang Budget Amendments Review Subcommittee. Dugang ni Swansing nga ang review committee mo convene pa suding simanaha.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ganito nga papadaguman, gipalanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy herbal capsule, suplemento nga gikan sa palia, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Kamay mga tabi kala, kaligod sa lawas, kaligod sa atong immune system. Aron nga di talaga masakit. Busay ko nga nagpaminaw karon, patasan na ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na mabatok may gana sa mga baratian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, huwag pag-umag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa dimigala pagparingon sa atong immune system. Aron nga di talaga masakit, gumikan sa mga vitamins na naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, oga, thiamine. Ang original Koy herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, og sa Roosevelt Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa niya may gala mapalit ang original Koy herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanam Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanco, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Langscario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
21: Taas ba ang presyon si Badugoy kabadunay hypertension? Basin taas yung sugar, basin may diabetes kanyo, wala kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis mga arterial walls, sumapalapot sa imong dugo ang sana karason, nga na magka-hypertension ka mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis sa pagkabuta, pagdaos sa imong kidney o daghan pang mga complication, sama sa stroke, heart disease, nilipakay sa mga samad, pagkaputol sa tilagbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ng grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kinis quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulad sa pag-imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagad na makapalindot ni simong katulog makapugong pag hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension ug bisitaw sa pagklinika di alternative medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized general machine analyzer nga akini mibutang sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede patawagan sa 4160866 or cell phone number nga 0975 079 5133.
2: Mga kasama na si natin na bamo o una ka si natin na bamo anang naakas trabaho. Focus ka sa imong gibuhat. Kay doon na kay giapas nga deadlines. Kaya manong takaayo apan kalit lang nga doon ay parakit sa imong hangipon. Mapanga o makapangaw na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit. O kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong hangipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa kadugayan, ana, mas musamot pa. Lisod yung trabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsao na lang ang deadlines. Kung unsa, kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Magbalik dayon sa trabaho. Human ang deadlines. Mutargit sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Mong wag tanga sakit. Nasawa na sa kadaghanan. Nasawa na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante ka makonsulta sa doktor. O sunda ang resitang tambal nga nasawa na. Paspas relief nga nasawa na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ato sa diay nga ipaybaw nga dunay mid-month sale ang Life Extension Clinic, no? Karon na ni kay kuara ba siya karon ang sweldo ugmang adlawa. Mo na nag mid-month sale ha sa mga Life Extension Medical Clinic og kini ang inyo pwede ma-avail. Dunay 10% nga diskwento sa tara mga Life Extension products sa Cebu City og Consolacion branches. Samtang dunay libre nga ECG alang sa unang 30 ka mga pasyente nga makaabot sa Cebu City nga Life Extension Clinic ugmang adlawa. Free sugar testing alang sa unang 20 ka mga pasyente nga makabot usab sa Consolacion Branch sa Life Extension Clinic ugmang adlawa. Unya magpabilin gihapon og padayon ang atong libre nga medical checkup kada adlaw. Para sa hotline sa Life Extension Clinic nga pwede niyo matawagan alas sa inyong dugang pagutana, contact lang sa 416-1655 ug ang 0917-318-1161. Gapon sa mga Life Extension Clinic ha, pwede kayo ninyo nga ma-avail ang libre nga mga medical services plus makapamalit mo din na og produkto sa Life Extension na binagid ang atong giinom nga Life Extension Vitamin D3 ingon man sa mga authorized nga mga butika. Sa inyong pagpalit sa Life Extension Vitamin D3, tanawag yun ko doon na bay, makita mo din na nga tatak nga LE, initial sa Life Extension, kay mo na kanay di mailhan nga authentic or original nga product ang inyuhang napalit. Life Extension Vitamin D3, kinakan kayo ng mga benefits sa atong lawas, gawas nga magkapaboost sa atong immune system, iapagyod nga ipamenos ang risgo nga makabatunta ni anang seryoso kay nga mga sakit sama sa cancer, cardiovascular diseases, o niya katusang mag-require of maintenance medicine sama ni anang high blood o diabetes. Ha? So, inom lang, kadaadlaw, Life Extension Vitamin D3, bata or hamtong, pwede gig mainom aning Life Extension Vitamin D3. Sa pikas gabay na ikaw ba kanunay nga ma-constipated, pag naman yung super fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang super fiber, ginama kinigikan sa mga utanon, mga berries o prutas nga tag-asog fiber, mo nang maiking muhinlo sa itong sinai or colon. Kapag ginom sa super fiber, sa'yo nung pagkayo, mag-prepare lang kagusti ka baso nga tubig, imong i-mix dito ang usagid ka sa shea sa super fiber. Pwede mo siyang imnon, kunari sa buntag before ka mag-breakfast, kunari sa gabi, before food ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take mo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
2: Oy, lami ipangapi kanumundag, oh. Arita sa kapi, may galang ang mga palagsig sa itong kalawasan. Makapa-abtik na ito kanumundag. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina, nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos may gala ang kolesterol o ang triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Makareduce kini may gala sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, manunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free mo, recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalitin nyo ni may galamay sa kininga maong nga kape sa mga butika sa inyong lugar o ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Nagpuntag ni Boss Daryl Lirasan, ang lifeguard sa Sumilon Island. Ganaminaw karong orasa may gala o naglantaw po sa atong programa. Sa unang radyo, unang balita, Onya katotong naguman-uman nato sa katong sa pambut ka sa mangken nga taga Cebu pero naminyo na og taga Oslo. Oras nato magigala alas 5:41 na.
6: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Kining oras hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
22: The wonderful supplement.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Kon, paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
1: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Kita na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: present Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pupukso itong ako.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubos sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tira, kay mababa man ang imong bitin.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Sigurado, gina, kung taas imong bitin, mababa na iya. Jaime Verano.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawo ni goiter po na to kya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Try na ko unya kay tinuol magid KDI.
1: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya sa tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
4: Uy, 150 over 100 man.
5: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
4: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
5: Ay.
6: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo nini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
7: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
8: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini,

0: kita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas. Ano mang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa

0: palaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o sugatrol herbal supplement.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Kulon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Terraza, Macacasabara, 555 na.
1: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Magkakasama ang sabah ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension by 23. Ang Life Extension by 23 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, elimina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer, lalo ni direct correction sa vitamin D deficiency. Bot pasabot ana mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo usa ni ka factor sa magtaas sa risgo nga magbaton siya og cancer. Base sa daghang ka mga medical nga pagtuon adunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tawo. Bot pasabot ana nga kung ang usa ka pasyente adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag ni o mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o ganihinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog. Ano nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer? Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 bupugong kinimigila sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation of growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer, iyahang babagan o putlon sa vitamin D3. Karon nga why maagian nga nutrient contents o containing blood for cancer foods o mutabang kinibigal nga mapugnan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa tao o sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa nila sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells sa mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients para mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kanabutan sa vitamin D o cancer. Mas mutaas may galang survival rate sa usa ka pasyente ug muubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit ng cancer kung adunay siya'y igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage sa inon may galang soft gel sa matag pasyente. Kinahanglan inom siya unong at tunas sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o nga mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance nga medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matag soft gel. Mahinungdan ang pahinumdum, dapat siguraduhon nato. Kato na yung marka nga LE, amatag soft gel sa Life Extension Vitamin D3, kung mupalit tamay ka na sa mga butika, mag-amping sa peki ka mga produkto. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ato sa gato na ato kamuntagon nga positibo kayo tawag panlantaw. Baski nag-unsay mga hagits kinabuhi. Pinagis pag inom og lamian kay kape og healthy sa kayo, dugang health benefit ato makuha. Tungod kay kini mo'y pinakaunang kape. Nga doon ay sisagol ng vitamin D3. Muna daghang kag makuha ng mga health sa benefit ni ini. Mataga sa Shea sa Vita D plus coffee mix. Doon ka na ito na ayaw ng vitamin D3 plus Rishi mushroom extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix. Ginugangan pagigini og mangosteen na fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o kinindali kapagdaon sa itong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mo matagaritag sa iyos buntag niya. Ganahan ta mga pe. Vita D plus coffee mix. Makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mabalit ang Vita D plus coffee mix sa lain-lain niya mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Blatter Ronda Presinto.
2: Debay Tiro Sanius nga balhabal driver na kuhaan kinig sabog na dakpan kasama mo sa balita Radio Man Jane Galliardo.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Mang Kenya kasama ang Arnold na sikop ang 22 anyos na habal-habal driver ato sa bypass operation na gihimo sa PNP Drug Enforcement Group Southern Office Unit 7 sa Barangay Buhisan Dakbayan sa Cebu. Giilalang sa kapulisan ang dinakpan na si alias Levy na sakpan na o sakmit gikan ni Levy ang muabot 55 kagramos sa jeep uhang Cebu na mubalurog gikan na bana 374,000 pesos. sumama sa kapulisan duha ka semana nang under surveillance levy o giingong mausad gani usa sa mga mo distribute og mga sabo sa barangay Buhisan ingon man sa mga kasikbit na mga barangay giingong source pod ang maong dinakpan sa ginatiling droga sa usa ka tawo nga naa sa prisohan nadakpan na tuig gyud mo 24 sa levy sa susamang kaso og nakagawas lang kini tuig gyud mo 25 magatubang og kaso nakalapas sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 ang maong dinakpan. Kasama mo sa balita, ako ang inyong Radyo Man Jane Galliardo, DYHP.
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Samtang kagamanan sa nagbayan sa Sugbo wa makadabat og preklamo sukad gibalhin ang transfer station ini sa mga basura sa syudan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibolo.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Wa na makadawat og reklamo ang kagamhanan sa Kabayan Sugbo sukad gibalhin ang transfer station ini sa mga basura sa syudad. Ang transfer station gibalhin sa Block 27 diya sa North Reclamation Area na itong naging buwan. Kinitungod sa mga reklamo sa kabaho sa mga basura na dawat sa city government pagpahimutang nini diya sa South Road Properties kung SRP. Ang transfer station gikinanglan sa kagamhanan sa Kabayan isip compacting site sa mga basura sa di pa ilabay nga ito sa landfill sa lungsod sa Loginsan. Giklaro hinoon sa labaw sa Department of Public Services kung DPS sa Engineer John Paul Gilaske nga natiman ra paghakot sa service provider ang mga basura nga ibutang diha sa bag-ong transfer station.
5: Inibutang sa truck, makuha ram dayon. Wala ra may problema sir kay Inigala City ano, mahumanam sa tour parcel maayo ang dagan sa to ang pamasura ron sir.
4: Si Engineer John Paul Gilaske na sayran nga kagamhanan sa Dakbayan para man ning comply sa mga requisito alang sa paghimong formal nga waste transfer site sa nasutang dapit. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP Abroad. Ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
6: Nanawagan si US President Donald Trump kang Ukrainian President Volodymyr Zelensky paghunong na sa pag-target sa diesel infrastructure sa Russia. Hininubanan sa pagpasabot ni Trump nga ang maong pagpangatake, nakamugna na og kakuwangan og lana nga nakapikta sa tibuok kalibutan. Nasairan nga usa ka wave sa long distance Ukrainian drone attacks ang nahitabo sa mga oil refineries sa Russia. Sud na sa nanglabay nga mga buwan ang nipamino sa fuel production sa maong nasod nga posibleng muresulta sa kakuwangan og supply sa gasolina sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN.
2: Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot pangkasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo Mo Nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay minutriyes na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw. with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dugang balita, kagabas na kayo sa sumunod plano pagbalinuglayan ng landfill na kalabayan sa mga basura sa syudad. Kasama mo sa balita na Diman Eli Bolono.
1: TYHP, Tatak, RMN. Report.
4: Kining maong balita, hatod ka sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nagplano ang kagamhanan sa Kabaysugbo pagbalinuglaing landfill nga kalabayan sa mga basura sa syudad. Gusto sa city government kamas duol ang final disposal site sa mga basura sa dakbayan aron mugamay ang budget nga magamit niini. Kini sa tanan lumilay pa ang binaliw landfill pagdawat sa mga basura sa syudad. Matod sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archibald si Kenneth Cesar nga ang kagamhanan sa dakbayan nagplano pagbalin sa landfill sa syudad sa Toledo.
8: We are currently negotiating with Toledo City na may landfill din nila, mas duol siya. Kunya, mas dako ang iyahang lugar nga maka-accommodate ka ng 700 tons of garbage every day.
4: Si Kenneth Cesar, nasa ira ng city government, igasto na duloan sa usaka bilyon ka pesos din ng tuiga alang sa garbage collection and disposal ni ini. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ara kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abdik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, big time na usab ang pagsaka sa presyo sa lana sugod karong adlawa. Mao na kini ay kaduhang sunod-sunod nga semana nga dunay taas nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa advisories, ang Petrogas ug Sea Oil Philippines mopaumento og balik 5 pesos og 68 centavos kada litro sa ilang presyo sa gasolina, 4 pesos og 31 centavos sa pagsaka sa presyo sa krudo, samtang ang Sea Oil mopaumento og balik 4 pesos og 62 centavos kada litro sa produktong kerosene, samtang ang Shell Pilipinas mopaumento sa presyo sa kada litro sa gasolina niini og balik 5 pesos og 70 centavos, 4 pesos og 40 centavos sa pagsaka sa kada litro sa presyo niini sa krudo og 4 pesos og 60 centavos ang pagtaas sa presyo kada litro sa kerosene. Ngayon may aging simana, saka usaba ang presyo sa lana og sobra sa 4 ngadto sa 5 pesos ang kada litro. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, UIHP Tatak Amen. Ito mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang ang mga kaso sa dengue sa Dakbayan Sugbo niining tuiga para ay ganis sulbong, kasama mo sa Balita Rajman ay Libolon.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Padayong nisulbong ang mga kasos dengue na may sugbo nining tuiga. Sa the Health Department, nakatala na 2,456 ka dengue cases ukad sa buwan sa Enero hangtod nining buwana. Kini mas taas itabi sa 1,484 lang ka kasos sa suwamang period sa miaging tuig. 29 ka kinabuhi na kalas nining tuiga tungod sa maong sakit, samtang unom lang sa miaging tuig. Gusto hinong matino ni Mayor Nestor Archival ang nalibok ang dengue cases sa syudad ang magnakip sa talaan, gikan sa primadong mga tambalanan. Ang mayoritas na sa chairman sa Committee on Health sa City Council ng Konsehal Dave Tumulak, pagkuha sa data gikan sa mga private hospitals na bayan.
9: Akong request si Konsehal Dave sa Committee on Health sa mga cases nga nasa hospital karon mga private, kinahanglan makabalota. Although, natay na ibawaan sa atong hospital pero dili man na siya reflective kay ang uban ng hospital, wala man na tumakuha.
4: Si Mayor Nestor Archival na sa ilang ang city government, nahingusog pa sa anti-dengue campaign na labinas sa kabanggayan o sa mga tungaan, gawas pagkahin o dugang pundo alang niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Nangita ka ba o gamahimo ni mo kasama sa pagkatiman sa imong panglawas? Aliya ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon mga kasama ang Optimum Health and Wellness. Pinagi sa regular nga pagtumar niini. Ang sa kantidad may galang 20 pesos lang matag kapsula maangkon na nimo. Ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini mga gala ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagatiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika, diha sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, nanapunta yung winner, karabuntaga mga kasama. Ito si Jake, si kasamang Julius Malini, kasamang Julius, good morning, Jules.
10: Good morning, kasama nga lang. Good morning, kasama again. Good morning, Sogbo! Okay, tay, undaan nga sa may mga buha, tay. Sige, tay, baros. Very best luck, my dick. Sa mga Ronaldo, samtang siya nagtahi sa mga patos na minaw siya sa unang radyo, unang balita. Tay, may buntag.
11: May buntag.
0: Kasi mga na to?
10: Puntiano, sa buwan na.
0: Pila ilan?
10: Ilan?
0: 62. Pila? 62?
10: 62.
0: 72?
10: 72.
0: Ah, 72. Minyo, ulitaw, biyudo.
10: Minyo, ulitaw, biyudo. Minyo.
0: Minyo. Pila kabok, anak?
10: Pila kabok, anak.
0: Usa ra kabook. Ngano usa ra magano? Usa ra mari kabook.
10: Second half pito puro na.
0: Ay, ginaw ka kabook ko ini mo sir. Pero ni kamamina dag di wai HP sir.
10: Oh, igbata ala 5 abri na yon.
0: Abri na yon tugon na dumata magilag may nga palipay. Kaya itong kapapanaguman, may galing ipinantaw sa naman itong ng Herbal Capsule sa Kabisay. Anong bintana ang mga original Koi Herbal Capsule? Koi Herbal Capsule, para ito na, ipikti mo ka.
2: Mga tibay hangi ko, doon na idag hatong sinis mo lawas, mundili ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, doon ka may lisam na butuli kong tiyan, magkasinati ka ginsomya, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsang kalawasan o glutahan, di pa naghamis ang imong cutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ingo man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, pagtagal ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maing kapalawas. Pag inabat ng adlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakasusul.
0: Ay buntag niya sa mga crew o mga trabahan restaurante diha sa Bangkugon Resort and Restaurant. Sa pagpangulo sa ilahang, tagiya, niyo, si Sir Mitty Soriano. O iyang asawa kasamang Ken.
2: Si Ma'am Lorena Soriano.
0: Magpuntag din niyo diha, sir. O si Sir Mitoy Soriano. Akong amigo, nag-amigo mi dito, may kay Muluto. Igso on ni Sir Mitty. Wala pati oras, may kala sa kanan lang sa kanitabukang Paul sa Sarua HP Aramin Cebu. Kami ang mga tigbalita.
2: Kaya ni Radio Man Ken Galinea.
0: Ako sa mga Radio Man, Arun Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang turugma sa samang tagnaong sa samang sibiyanan. At ang imigalas kasama Atty. Phil Fernandez Banyo. Kamusunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagad ang tanan. Degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
1: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, super fiber. Super fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Naay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette.
6: Doctor and Senior Health Scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
7: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon for prevention rather than intervention sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Medical Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay clinic sad sa ADM Building, North Road, National Highway, Kansaga, Consolacion, Cebu. Mga higala! Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU ang unod ganay sigurado nga epekto gikan sa libo nga mga medical studies kag clinical trial. Timan e, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak nga LE rekomendado sa mga medical doctors. O para sa ato ang mga higala, basing na diha sa inyo nga dunay gibating nga balatian nga walay kaayuhan pinaagi sa tradisyonal nga pagtambal ug dako na ang nagasto sa medical treatment ug intervensyon. Mayong balita kay ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer ug libre busa di kalidad nga medical check-up kauban ng ato mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses ug approachable medical staff para sa serbisyo nga libre, komportable, limpyo ug air-conditioned ang atong mga medical clinic branches. VIP treatment ang among pagkatiman sa tanan, bisag 15 nga pasyente ug pinasahi pa ang medical practice sa Life Extension Medical Clinic. Ang among hiusa ang conventional nga medication ug labaw sa nutritional medicine. Basig din hipala ninyo mukuha ang kayuhan sa inyong mga balatian sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Nangita ba ka mo og libre pero di kalidad ng medical check-up? Mauna ni! Ang Life Extension Medical Clinic may partner sa mga lisensyado ng medical doctors nga espesyalista sa mga nagkalain-lain ng mga health conditions. Diri gitagaan o pagtagad ang unique ng medical practice kung diin gi-combine ang nutritional o ang conventional treatment sa mga pasyente. Unsa pa ang inyong gihuwat? Bisitahi ang Life Extension Clinic na duol sa inyong lugar. Able matag Lunes hangtod Sabado. Alang sa pagpa-appointment o dugang kasayuran, mahimong mutawag sa Cebu Branch 416-1655 o Consolacion Branch 268-7426.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
1: Please text or call Cebu City Branch 0917-318
5: 1161 Consolacion Ranch 0917-318-1175
10: Mga Higala Karong September 16, Wednesday Ang mid-month sales sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products Especially ang Life Extension Vitamin D3 With free CBG and ECG on selected branches only Sa September 16, Wednesday Ang mid-month sales sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches For longer life. Life Extension Vitamin D3.
11: I'm Geraldine Similia.
12: I was diagnosed for ITP. The prescribed Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, I became more active. Healthy na kay ko tanaw.
10: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 na approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kung 200 IU lang imong Vitamin D3, dili ni makalikay sa lifestyle diseases. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU para epektibo.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 6:22.
15: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
18: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
21: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Naukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
14: Non in imposumus a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wakit ay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
22: Straight to the point.
14: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
14: Kini na gyud bus kalagat sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa dai makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Martes, pitsa 15 na, buwan sa Setyembre, tuig 2026.
22: Straight to the point.
14: Sa gihapon na tagantagpagtaga ng mga issues nga may labot ng lungsod, nagbaga ang mga expose, naguna mga reports, dini lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
14: Na yung mga rasa may galatong dawatong sa ang report kaya na yung pag-umangkon nga ni Pusil Patay sa iyang uyuan dito sa lungsod sa Sibungan na dakpa na. Mabinaon tang detalye sa report kasama mo sa balita, Radyo Man Jane Gallardo.
13: DYHP. Tata, RMN Report.
23: Yes, Radyo Man Attorney Rufil, nadakpan na ang 32 anyos na pag-umangkon na giingong usa sa mga miunay o Pusil Patay sa iyahang 60 anyos na uyuan sa May Purok 3, Barangay Canaga, Lungsod sa Sibunga. Pinaagi sa half pursuit operation na gipahigayon sa kapulisan, malampusong nadakpan na si Gary Sordilla sa Purok 5 sa susamang barangay. Kahinumduman nga ang biktima nga si Domingo Taniola, usa ka mag-uuma ang gipauwanan og bala sa riding in tandem. Si Domingo paingon unta mamiyesta ni atong higayuna sakay sa iyang motorsiklo, apan tungod sa naangkon ng mga samad pinusilan, nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Natayra niya ang usa sa mga motibo mao ang away o panagbangi sa yuta at ilaharapod na pamilya. Matod pa nga nagsugod kini dihang di musugot ang biktima nga baligyaan ang pahin sa iyang yuta para unta sa right of way. Sa pagkakaroon, padayon gihapon kini nga giimbestigahan sa mga otoridad, ingon man pagsubay sa laing suspect na nalambigit sa maong pagpamusila. Kasama mo sa Sibunga Municipal Police Station, ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP, Tatak, Aramen.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rajaboy, nationwide!
14: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas 6:27 na, standby sa tumagbalik.
3: Care time.
19: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
3: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
19: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 227 taas na.
3: Sa pagsulay nimo sa kidney care,
19: hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
24: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
27: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
28: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw, ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
27: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga, ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
29: Maayo na lang, Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
28: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
29: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
27: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
30: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: of Paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
1: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
0: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
1: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
0: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
6: Atong attack na magala size imedya na sa ato man-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: At sa dawaton magala ang report sa mga kaubanan alang sa pagsusay sad mga higala. Kaya karong adlawa porbida pagtaasad mga kaigalaan sa atong precious mga produktong petrolyo. No, onya ang diri mga kaigalaan sa Shell o Petron, lain na po doon nga pagsaka mga kaigsunan. Diin na doon na ni dakong epekto mga higala sa ato nga transportasyon o doon na domino effect sa katawhan mga sukit ng Paminaw. Lain na sa ating pagsaka mga higala. Desto nga linya karon si kasabang nga Jean Gallardo alang sa duga nga report.
8: DYHP RMN Report.
6: Yes, Jean. Okay, gamay lang kay mahigala. Tumbalikan karon si kasamang Jane Gallardo alang sa dugang report ng mga orasa kay lain na po doon mga higala nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Muna itong hatagag pagtagad karon nga buntaga mga kaigsunan. Unya, karon nga tutaod sa mga higala atong hisgutan kay si former speaker Martin Romualdez. Gibalhin na mga higala nga tugyod sa presuhan, no? So, ato ni nga isgutan sa karong nga buntaga mga kaigsunan o ingon man mga kaigalaan ang nahitabo nga impeachment trial kaghapon. Medyo taas-taas ning isgutanan mga sukit ni Paminaw na ato sa hatagagapagtagad karong nga taon-taon. Nastuloy niya ron sa kasama nga Jane Gallardo at tumalikan mahihala. Pagsusi, kumusta ang presyo sa ating mga produkto petrolyo ni ining mga orasa? Yes, sa kasama Jane?
8: DYHP RMN Report.
9: Yes, Rajman, Attorney Rufiel. Natakaroon din is my barangay Kampushaw. Particular, din is my petron ka sa mga Attorney Rufiel. Aron pagsusi, kay Juna na po'y pagtaas sa presyo sa ato ang gasolina o diesel karon ka sa mga Attorney Rufiel. Apan, sa dili pa nato ihatag ang bagong presyo sa petron ka sa mga Attorney Rufiel. Ato sa ang atagan ng pagtagad, ang sa Shell, din is my Edis Carrius Street, barangay Capitol Site. Kaya ito mang naagian, hapit na lang po nato, Attorney Rufiel. Kaya na Jomrag, mingaw-mingaw ang sa Shell, dapita gina Attorney Rufiel, kaya doon nag-yuya pagtaas, no? I-compare po na ito din sa Petron, medyo taas-taas yun ang presyo sa Shell. So, atong giyagi ka ganyan, ha? Takto yun na alasize at Attorney Rufiel, nag-ili sila sa ilahang bagong presyo na diinit. Bisaka yun o 4 o 5 pesos kapina ang presyo sa ilahang gasolina o diesel, at Attorney Rufiel. Ang ilahang fuel save diesel, gikan sa 90.60, nahimo ng 95 puntos yun, Atty. Rufiel. So, isa ka rin siya o 4.40 pesos ang kinimaong fuel sales diesel. Ari po dyan sa ilahang SWC diesel, gikan sa 96 pesos, naabot na ni o 100.40 pesos. Ang ilahang fuel save gasoline, gikan sa 80.90, naabot na ni sa 86.60. So, kapinsingko po ang gitaas. Sa ilahang SVP gasoline, gikan sa 86.60, naabot na po ni sa 90.30. So, sa ilahang po niya SVP racing, gikan sa 88.90, naabot po ni o 94.60 at Europe. sa medyo pingpangutkit na pudron sa ulo sa ato ang mga drivers at Atty. Rufil tungod kaya isa ka sa kagit o dako-dako ang presyo sa atong gasolina o diesel. Pag-agi na ito kaganiho sa Marcela, din sa kay Ennis Carius sa Atty. Atty. Rufil. Nagbibigaw, yun kaayo ang ilahang gasolinahan. Yun naman tayo na-update po sa Duhara Ginintao na Atty. Rufil tungod po sa pagsaka ni ining presyo. Muna, manit pa ito ngayon sa Atty. Barangay Kamputaw at Atty. Rufil para aron po nga masusi na po ang presyo sa gasolina o diesel din sa may Petron. So, diri sa Petron na Atty. Rufil, nainis na po sila. Eksakto, gidalasayos sa ganihang buntag. Nainisan na ni ilahang monitor karon din niya sa bago nila ang presyo at Atty. Rufil. Ang kining ilaha diesel, kaya 88.50 ranis kagahapon o sa aging mga adlaw, karon naana sa 92.90 ang presyo ka sa mga Atty. Rufil. Ang kining ilahang turbo diesel, pagyaging mga adlaw, anaanis sa 91.50, karon naana sa 95.90. Samtang ang kining ilahang extra advance, 77 kani pagyaging adlaw at Atty. Rufil, karon naana sa 82.70. So, ang ilahang SPS, gikan sa 78, karon naana sa 83.70. So, kung taas magyapon na Atty. Rufil ang Petron, pero atong ikumpara gikan sa Shell, medyo naka-minus-minus po diri gamay sa may Petron. Kaya, maong daghan po na nga ito ang naabdan ko, karong mga orasa po na Atty. Rufil, no? Nang gawas na lang ng ubang mga taxi kasagaran sa ito ang mga naabdan din is may Petron. Ang mga taxi drivers gid na ito Atty. Rufil. So, bisan pa man sa pagtaas sa presyo sa ito ang diesel o gasolina, makita gihapon ato nga doon na gihapon na patubil karong mga orasa. So mo na giingin na Atty. Rufil nga wag yung choice, no? Bisan pa man, umabot nagtag 100 kapini ang ato ang diesel o gasolina. Napagakani chance na muubos or mabalik sa normal Atty. Rufil. Kaya kung atong namatikdan, kada si managid mo rin, firme magkataas Atty. Rufil. Kung muubos man gani, sintabos rapod. Sintabos rapod ang muubos Atty. Rufil kung panalita na agay rollback sa ato ang presyo sa diesel o gasolina. Pero karon ding pangutkot, ding panguan, gandang panghupaw sa ato ang mga drivers at Atty. Rufil.
6: Nagsunod na ni, sunod-sunod niya mga simana kasamang day, no? Nga siging kasaka in town, kinimaw mga presyo.
9: Sunod-sunod na yun, Atty. Rufil, gani, paglas, mga 80 kapin, mga 70, pero karoon na, halos naman gani nga, muabot na 100 na yun, Atty. Rufil. Inana, kapaspas, walay pag-ubos yun, fermi gita, nagsaka, Atty. Rufil, mo na nga, luoy po good kayo in town na ang ato ang mga drivers, no, labi na gid kito ato mga jeepney drivers, abalhabaw drivers, Atty. Rufil, maigo-igo ra pud gid intaw nang ilang kita matag adlaw nya pakapinan pa ngay naani na kadako ang presyo sa ato ang gasolina ug diesel maremo medyo lisod-lisod na pud gid Atty. Rufil.
6: Ato ikumpara ang Shell ug ang Petron medyo bubarato-barato pagani ang Petron gamay kontra sa Shell.
9: Yes, mas ubos-ubos pa Atty. Rufil ang Petron dinis may Kamputaw medyo ubos-ubos pa siya kontra sa Shell sa may Ennis Carrio Atty. Rufil gani. Ang ato akong namatikdan nga moderitso na lang gani diri ang uban ng mga biyahedor at Atty. Rufil diri sa may Petron kay ubos raman gini sa may Shell so kasagaran kay mulahos na lang gidin taon diri kay medyo taas manog presyo ang sa may Shell at Atty. Rufil. So mauna ang ato ang gianinaw karon din si Atty. Rufil no duha ka gasolinahan mga dagko nga gasolinahan ginis dakbayan sa Sugbo. Wayan pag nato ang uban pang gasolinahan nga tuwa pod nga magian aron pag makumpara pod nato Atty. Rufil og mapakita or mapadungog pod nato kung pila pod ang uban pang gasolinahan ginis dakbayan. Kanala sa ang ating hatag niya update at Atty. Rufil, nagika na lang dinis may barangay Kamputaw, particular dinis may Petron. Kauban ako sa itong Armament Patrol, si Idol Puya Judon sa ISM 93.9. Ako sa inyo, Radyoman Jane Galliardo, DYH, Papa, Armament.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Okay, salamat Jane Gallardo sa mong report. Alas 6:39 na, standby sa tubagbalik.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ang husay!
11: So easy to use.
12: Everest washing machine.
13: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gid ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
14: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: third time.
1: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
2: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI.
1: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kong soft drinks ug sa junk food.
2: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
1: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
3: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Dalit lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
7: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
8: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimogikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag o alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang vertigo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala size 49 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan mahigal to mga isgutanan rong buntaga. Human mga higala sa Article 4, ilang gi-present mahigala tong Article 1. So Article 4 labot mahigala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May labot mga kahigalaan sa grave threats o inciting to sedition. Unya mitabok sila sa Article 1 mga higala, mauto ang maghisgutanan mga kahigalaan sa confidential funds. Karon gibiya na Article 1 ni proceed sa Article 2. Mao na kini mahigala ang kini mga unexplained wealth kuno. So ika 24 ka adlaw na kagahapon adlaw sa impeachment trial times 25 million a day ni gasto nag 600 million ang atong gobyerno alang ni ining mong trial mga suking tigpaminaw.
3: Straight to the point.
2: Og unya ang gipresent kagahapon so far ato lang tayo sa tagsaon, mga sugit ng paminaw, ha? Honest evaluation, kagahapon, medyo dili ingin anak ka mabutang na to, mahigala nga wala gyapon magkaginansya ang prosecution sa witness kagahapon nga usa ka former Sandigan Bayan Justice tungod kay, number one, dili, wala man sa personal knowledge. Dili man siya mabilong as an ordinary witness. Unya, kung imo siyang i-present as expert witness, dili po siya usa sa mga gi-invite sa korte, kaya dili man siya amicus curiae. So, ang defense mo ay nag-present, mura siya naghatag lang og general lecture, ngadto sa publiko, labot mahigalas balaod.
3: Straight to the point!
2: Og unya, kinini ang nahitabo mga higala atol sa cross-examination, kini surprise witness niya. Kay wa man gani ni mga higala appeal sa lista sa pre-trial. Kining pangan ni former Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang. So nabutang siya og kinini ang expert kinini ang surprise witness. Pero bisag surprise witness atol sa cross examination. Kapreparado man mahigala ang defense. During the cross-examination.
3: Straight to the point.
2: O atong evaluate mahigala, in fairness ha, atong evaluate si Representative Chiljok no, kalma kayo nga ni-present ni ining maong witness. Iyag yun mahigala ang insist, bisag sa inahinay lang nga pamaagi. Pero sekreto mga higala sa ding iyang medyo binuutan niya, medyo dunay gamayng minal dito. Atol mahigala sa offer of testimony nga nihata gihapon sa mahigalag mga daw speeches gihapon, daw political speech gihapon mga sukin tigpaminaw.
3: Straight to the point.
2: Wanang giobjikan siya sa defense counsel. Ugun niya, atol sa cross-examination na nakapuntos gyud si Attorney Binluan atol sa cross-examination despite the fact nga kining maong witness mahigala surprise witness.
3: Straight to the point.
2: Paghuman mahigala sa kinini ang trial, nagpa-press conference dayon ang prosecution nga kuno, medyo wala sa kauyon sa mga pangutana ni Attorney Mark Binluan. Pero kadto mahigala ang cross-examination, kabahin yun to sa cross-examination to. Kadto mga pangutana, no? Mauni mga higala ang kinini ang consequence kung ang usa ka witness ibutang diha sa witness stand nga pag-testing sa credibility sa usa ka witness dunay taas nga leeway ang defense pag cross-examine kay tan-aw niya ang credibility ining maong witness.
3: Straight to the point.
2: So kung atong evaluate ang mga pangutana ni Attorney Binluan gapon, okay ra katong mao mga questions. Medyo was na kauyon itong pangutana nga kakamping baka. Was na kauyon ang pangutana ha. Pero kadto nga pangutana mga kaigalaan.

0: napalusot ni Attorney Binluan, mas dili man na kabahin sa cross-examination. Ang bastos nga mo mangutana, katong imong inon ang witness nga stupid. Stupid, nagtanga-tangahan. Monay, medyo dili maayo ng mga klases pangutana. Pag kinin pangutana sa cross, kung atong i-evaluate, natural ang abogado mangutana kay mutanaw sa credibility ining maong witness. Kay formal justice kasandigan bayan, in fact, dili pa man gani siya makakonsider sa kaugalingon nga expert kay di man po siya formal justice sa Supreme Court. So, gipangutana siya dito mga higala nga nahimo siyang justice sa sandigan bayan, gitudlo siya panahon ni Pinoy. Unya nahimo siyang presiding justice sa sandigan bayan, gitudlo gyapon siya ni Pinoy. Nang-apply siya og pagka Supreme Court justice, kaupat, mang-apply, wa sa madawat during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang pangutana, wa baka magdumot, dili baka, wa baka na-disappointed. Kay panahon ni Pinoy, gi-appoint magyug ka nga justice sa sandigan bayan, o niya gi-appoint ka as presiding justice panahon ni Pinoy, pero pag panahon ni Duterte, upat kahigayon nga nang-apply sa Supreme Court, wa madawat. So, muna ang mga line of questioning ni Attorney Binluan, which is, maugi gamiton, upisa kinsa nga cross-examiner mahigala, nga nandapita, mangutana, yung ka nandapita. O namin, naka-research na ang ilang mga researchers nga nang-apply kagkaupat isip pa Supreme Court Justice. Dili gyud malikayan nga makonfront gyud kaana mao mga pangutana, labi na in the first place mangutana magud ang mga tawo nga naabot man kadiha nga former justice sandigan bayan wala man kay personal knowledge ini maong kaso. So i-present ka as expert witness, natural ang defense ini pangutana dunay sa daghang mga questions kay taas man og leeway ang defense kay naa man sa on-cross man siya.
1: Straight to the point.
0: Og unya kay posla naman niya gi-present as expert witness, gipangutana siya ni Alan Peter Quetano sa iyang expertise sa balaod mga sukid ng Piminaw na apil o pangutana ang may labot mahigala sa pag-usab sa mga roles midstream o pwede ba? Niya pangutana ni Alan Peter Quetano muraning kini iyang testimonya mahigala sa iyang expertise. Gipangutana ni Alan Peter Quetano nakahatag ni og dugang pahinoon nga puntos in the park mahigalas dipinsa ining kalakihan. Tanawar ko na itong paminaon, may gala ang line of questioning ni Caetano o ang tubag ni former Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang. Okay, play names.
2: Third Judge Caetano, Alan, to avail of his first round to interject. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
3: Good afternoon, Mr. Presiding Officer. Senate President, dear colleagues. Ma'am, magandang hapon po.
4: Good afternoon, sir.
3: Let me start out by thanking you for your, I want to say years lang, hindi naman halta sa age, pero sa itsura, but decades of outstanding service to our nation. Thank you, ma'am.
4: Thank you.
3: Ma'am, how important is an impartial tribunal to get accountability from public officials?
4: Well, the impartiality of a court will largely impact on the proper dispensation of justice.
3: So is it correct to say that pag hindi impartial yung court, nare-risk na hindi magkaroon ng accountability kasi pwedeng ma-overturn sa appeal or people might not accept the judgment or in other words, ma'am, the impartiality of any tribunal is essential. Would you agree with that?
4: Yes, sir.
3: Okay. So, part of impartiality is independence?
4: Yes, sir.
3: So, in our constitution, the judiciary is independent from the executive and from the legislative, right?
4: Yes, sir.
3: But in reality, there is dependence, codependence, as well as independence.
4: Yes, sir.
3: And in reality, there can be pressures.
4: Well, that may happen, sir.
3: Yes. And in fact, the Supreme Court has a line of cases where it did happen. Ibig sabihin, ma'am, your testimony is important because ang naririnig lang ng law students ng mga legal limunaris, yung mga nababasa lang. Pero maraming hindi nababasa. Maraming nangyayaring totoo. At napaka-importante talaga na impartial yung tribunal. Tama, ma'am?
4: Yes, sir.
3: Okay. So, what about changing the rules midstream? Would that affect holding a official accountable?
4: Well, I will answer, sir. May I answer your question
3: sure.
4: from the criminal?
3: In any way you want, ma'am. In any way you want.
4: From the criminal.
3: I don't want to put you in the spot, yeah. But this impeachment court's decision and how we conduct ourselves and whether we follow the rules or not will determine our destiny not only in the next 2 years, 10 years, maybe in the next 40 years. That's why these are very important questions. But answer any way you want, ma'am.
4: Yes, sir. Under criminal law, especially in prosecution of cases, the rules of evidence cannot be changed.
3: When, so, like sa Sandigan Bayan, ma'am, tatlo kayo at one time nag-i-hear ng case.
4: Yes, sir.
3: Yeah, then ano yung rules? All three of you have to agree. I'll just finish this line of question.
4: The present rules, the internal rules of the Sandigan Bayan, as of now, a majority of two is sufficient to render valid
3: so
4: judgment.
3: So kung gusto talagang ma-convict, biglang ibahin yung rule, isa na lang out of three, would that give justice?
4: No, sir, and that is not allowed.
3: Okay. Sa inyo, sa amin, baka.
4: That I cannot.
3: Yes, okay. So lastly, on, ma'am, next week, or Wednesday ata, Mr. Presiding Officer, Justice Ascuna will be here?
2: On Wednesday,
3: yes.
2: September 16th.
3: Do you remember he became famous during the bar exam? Do you remember that, ma'am? Si Justice Ascuna?
4: No,
3: kasi
4: sir.
3: May tanong siya na nagulat lahat. Ang tanong niya, writ of amparo. And since your name is Amparo, ma'am, can you issue a writ of amparo to the senator judges here who are being intimidated? Don't answer that question. It's a
2: kindly wind up, attorney.
3: Question, but,
2: Senator Judge.
3: Again, ma'am, I'll end the way I started. Thank you for your service, and we hope that the Senate can do its part in strengthening the Sandigan Bayan, the judiciary.
0: Okay. Boss, atong tagal pagtagal mahigala ang mga pangutana ng Alan Peter Cayetano, mga sugit ni Paminaw. Kini mo rag pasingit ning iyang pangutana mahigala pag change sa rules at the middle of the game, mga sugit ni Paminaw. Nga ang Sandigang Bayan iyang gi-example mga kahigalaan dunay tulo ka mga justices ang pag-convict og majority mahigala to mga sugit ni Paminaw convicto na. Pero pwede ba nang i-change midstream? Iyan ang gipabati-bati mga sukit di Paminaw ang mga manghitabo karon mga kahigalaan sa impeachment court nga malagmit dunay mga changes nga himuon gikan mahigala sa 2/3 votes nga 16 base mahigala sa 24 ka mga senators nga gustong i-change mga higala ha
1: straight to the point
0: ato sa nang hisgutan unyan taod-taod mga sukit di Paminaw kay ugma imbitahon na kining maong mga friends of court ug mga adlawa upat ni sila ka mga friends of court mga former justices sa Supreme Court ang atong pahinaot nga muhatag sila sa ilang legal opinion legal expertise nga diin pinasikad gyud og unsay kamatuoran og unsa mga higalay naa sa ilang konsensya nga way pagtan-aw sa kulor mo na tong gipangayo ra nining upat ka mga justices para paghatag ba og katinawan mga sugit ni Paminaw although tinaw naman ang konstitusyon pero apil man nga gi-invite sila atong paminawan ang atong panghinaot nga dili way influence og way makadikta ining maong mga justices although ila raning opinion dili pa ni final sad naara sa impeachment court og ilan dawaton o dili but ang duna mga higalay kagahuman to interpret ani adto gid Supreme Court.
1: Straight to the
0: but
1: point.
0: In the meantime, ilang gibitar si Justice Panganiban, si Justice Puno, ingon man may gilas Justice Ascuna, o si former Chief Justice Hilario Davide, apan may daan ang maingon si Davide nga dili siya mutunga in person, muhatag siya og memorandum.
1: Straight to the point.
0: In writing siya mga sukit di Paminaw. So ang ato lang Panghinaot sa katawhang Pilipinhon, ilabi na mahigalang former Chief Justice Hilario Davide, taga Cebu man eh, taga Argao man eh. Mabati man eh atong tulumanon diya sa Argao. Ang ato, dili ito i-precious Davide unsa iyang baruganan mga sukit di paminaw labot ani. Ang ato lang pangayoon nga iya mga higalang so far, ako naka-appreciate mga yun ni Davide, mahigala siya mo nag-preside atong impeachment trial ni Irap kani Adto. O ga makaingon ta mahigala nga usa ka garbo mga kaigalaan sa Sugbo usab kini si former Chief Justice Hilario Davide, ang iyang background, ang iya mahigalang credibility, no? Unya dili corrupt, ha? In fairness si Davide, ha? Sa iya mahigalang kwan background, hinaot nga ang ato pangayon Davide, unsa man gi klaro diha kay usa man ni siya mahigala sa mga framers sa constitution. Natay explanation mahigala sa constitution og in fact si Davide nakahatag nag initial ana nga explanation mga kaigalaan. Nining panahon na karon gikuha sila as amici curiae. Usa siya sa mga amicus curiae dito sa impeachment court. Kay siya man maoy presiding justice atol sa impeachment trial ni Irap. Unya former chief justice mga sukid di paminaw. Unsa may interpretation anang naa sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 sa atong 1987 Constitution?
1: Straight to the point.
0: Ah, kay mao ni ron mahigalay gipa-circulate og maayo, ako ni hatagag husay sa unya ha. Gi-circulate og maayo. Unsa may basis sa competition gyud 24 senators or 20 na lang? Kay wa man mga higala diha aron si Bato de la Rosa. Wa mga kaigalaan si Jinggoy Estrada. Wala mga kaigalaan si Rodante Marcolita o karon wa na pod si Loren Legarda. So 20 na lang basis na to. Muna yan ng circulator na, unsa may basis sa pagkwinta sa two-third votes. Ako ko yun man ko nga, kanang Claros Constitution two-third. Pero dili sa constant nga 16, o yun ko na, nga dili sa 16, constant. Wala ibutang 16. Pero imong kwintahon, o imong ibay sa 24, ang magawa 16. Pero imong kwintahon, ang gamito ni mga denominator, ang 20, ang magawa 13. 13 point something. So asa may basis na to sa pagkwintada? Kay karon mo naman yung circulate, iyahay naman mga higala o mind conditioning ang pikas o pikas nga habig. Kay maulag na gusto mga higala nga paus-usan kining threshold sa pagbuto kung unsaon pagkumbikto si Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Una na mga higala gi hatag ang ruling ni Senator Chis Escudero nga 16. Kato mahigala nga ruling ni Chis Escudero based to sa competition nga dunay 24 senators. Pero karon ang motion mahigala ni Irwin Tulfo isawa naman ang uban. Naay uban nga priso na. Naay uban to na sigawa sa nasod ang uban nagtago-tago. So unsa may atong kwintada ani? Gusto ni Tulfo mahigala nga usbon ang numero sa pag-convict ni Vice President Sara Duterte. Malagmit di gyud makaya mahigalang makuha ang 16 votes. Mo nang paus-usan gyud kini mga sukid di paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ato nang i-discuss niya kay very important kini nga issue ng circulate na ni. Iyahay lang mahigalag mind conditioning og dapig kas mga Duterte og dapig dili ka dapig sa mga Duterte. Unya maayo ra bang pag-argyo, no? Pikas-pikas maayo nga pag-argyo. Ato ni husayan mahigala tagaan ato sa kaugalingong opinion. Dres DIY HPRM in Cebu nga klaro gyud kay lain-lain mag-interest gud ang lain-lain nga mga grupo. But atong tagaag pagtagad mahigala atong hatagag katinawan kini og hatagan to mga examples nga masabot, daling masabot sa masa sa katawhang Pilipinhon kining mao mga panghitabo karon.
1: Straight to the point.
0: Una nang gihatag ang ruling ni Chis nga 16 votes. Ang iyang basis ni Chis Escudero dunay 24 senators. Kay giingon ko sa Constitution, two-third of all the members of the Senate. So, two-thirds ang ibutang. Wala ibutang 16. So, kanang two-third, depende na kung pilay basis unsa itong basihan sa computation. Ang 24 ba or ang 20 na lang? Muna'y klaro-klaro. Muna, na'y maingon, dili man na sa constant. Kanang kwan, 16, tinood bitaw, dili na constant. ang atong basis na magdepende sa denominator ng atong gamiton. Na unsa may gamiton nga denominator? Base sa balaod o sa honest to goodness may gala nga pag-evaluate ani. Nga why color politika mga sukit ni paminaw. Ito nang tigag pagtagad unya to taon. Standby launa. Alang sa RMN 558 Manila nga masunod na kanunday. Alas 7:08 na. Standby.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Incidents were reported. There were no gunshots fired. Ni isang putok ng baril, wala po tayong naitala or na-report sa atin.
7: With regards to previous election, we have 13 number of incidents, 2025. Election-related incident, 13. Right now, we don't have any.
8: Mula rito sa Marawi City, Laraw del Sur, kasama mo sa DXIZ IFM News Iligan, Rajuman, Jenner Kabanday, Tatak, RMN.
9: Siyam na minuto nakalipas, alas 7. Ito po, nangunguna ang dalawang regional parliamentary party base sa UN o unofficial parallel count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV dyan po sa BARM elections. Sa datos ng PPCRV, 5:30 ng umaga, nakakuha ng 35% na boto ang Bangsamoro Federalist Party, katumbas po ng 652,227 boto at mga pangalawa naman ang United Bangsamoro Justice Party na mayroong 32.4% na votes, katumbas ng 604,968 votes. Pangatlo, ang BARM Grand Coalition na mayroong 385,396 votes, kumakatawan sa 20.7%. Ayon sa Bangsamoro Transition Authority, ang mangungunang regional political parties o makakakuha ng 2.5% ng grand o ng total valid votes ang mabibigyan ng 40 seat allocations. Ang mananalong partido naman ang magnonomina ng upuan na bubuo sa parliament.
5: Pantalan sa BARM, the RMN News Parliamentary Elections Special Coverage.
10: Dahil naman sa kaliwatkaan ng insidente ng karahasan, bumaba ang bilang ng mga bumoto sa kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Ayon kay Lente Executive Director Attorney Ona Caritos, posibleng natakot ang mga botante. Dahil sa mga napaulat na kaguluhan, kabilang dito ang amunoy pagpasok ng ilang armadong grupo o armadong mga lalaki sa voting centers, maging ang mga insidente ng pagsabog at pamamaril.
11: At the start of the voting, ang dami talaga ng taong bumaboto. Pero dahil nga ang daming reports ng mga goon, ng mga kaguluhan sa iba't ibang voting center, ng mga controlled ng mga pagboto, o yung mga watchers na mismo yung nag-assist sa mga botante, napansin namin na as the hours go by, yung morning na ang daming tao, halos ngayon sa reports na aming mga monitors, wala nang bumaboto. Or sila-sala na lang ng mga watchers at mga observers ang nasa loob ng mga voting centers at polling stations.
10: May tuturing din ng grupo na pinakamagulong eleksyon ang nangyari sa BARM. Matapos nilang hugutin ang kanilang mga volunteer, bago pa man matapos ang election monitoring dahil sa kaguluhan, gayunman hindi nakikita ng lente na dapat magdeklara ng failure of elections sa rehiyon.
11: Merong conditions under the Omnibus Election Code na dapat mangyari para magkaroon ng failure of election. At hindi naman yan nangyari kasi nakaboto naman ang mga tao. Unfortunately, yung problema natin, habang bumoboto yung mga tao, yung mga intervening factors.
5: RMN Network News. Pantalan sa BARM, the RMN News Parliamentary Elections Special Coverage.
9: Balita pa rin po tayo, may kaugnayan sa BARM election, walang naitatalang karahasan sa bahagi po ng media ang Presidential Task Force on Media Security dyan nga sa BARM elections. Ayon kay Task Force Executive Director Yusek Jose Torres Jr., bukod sa hindi pagkakaintindihan ng mga otoridad at media na nagko-cover sa ilang polling sites sa Lanao, kaugnay ng ID at media accreditation, wala naman silang na-monitor na untoward incident. Nakatulong din ani ang orientation ilang araw bago ang BARM elections para sa maayos at ligtas na coverage ng media.
12: Kung nakita nyo sa ilang mga reports, mga isang kilometro mula doon sa nagpuputukan, nagko-cover yung media natin. Malaking tulong yung orientation natin earlier, yung pag-iikot at reminder sa media kung ano yung dapat gawin. So maganda naman po yung coverage nila.
13: Sa kabila po niyan, mahigpit pa rin tinututukan ng task force ang ilang critical na area sa BARM, partikular sa Lanao at Maguindanao. Ipinaalala naman ni Torres na bukas ang kanilang media monitoring sa iba't ibang lugar sa bansa.
12: Yung ating mga media monitoring centers sa iba't ibang lugar sa meron sa Marawi, meron dito sa Cotabato City, meron din sa Zamboanga City at even dyan sa Quezon City yung ating sa CICC po. At pwede po silang sa Facebook pages natin, nandun po yung ano natin at saka yung may hotline po tayo.
13: CPT Forms Executive Director Yusek Jose Torres Jr. sa panayam po ng DZXL RMN Manila. Kumuha tayo ng live report. RMN Live Report. Wala po sa Cagayan de Oro, RMN Cagayan de Oro. Alamin natin ang sitwasyon sa bilangan sa Lanao del Sur, Provincial Capital. At naroon si Radyoman Menzi Montes ng RMN Cagayan de Oro. Menzi.
14: Live po tayo ngayon dito sa New Capitolo Central Park sa my provincial government of Lanao del Sur. Dito po mangyayari yung official canvas sa mga mananalo at itinigawa po na first parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ngayon po ay itinigawa po natin ang COMELEC ngayon. Particular na yung mga declaration nila. Ngunit dito po sa labas at sa loob ng provincial capital ay higpit po ang seguridad. May dalawang military tank po dito ngayon sa ating location at stricto po yung sa entrance na area. Particular na yung mga kapulisan at kasundaluhan. Kailangan ka magpakita ng ID kung wala ka car pass. Tapos check yung bag mo. Kaya dahil sinisiguro nila na yung seguridad dito sa Capitolio na late on baka maiproklamar na po ang yung mga nananalo na mga representative at saka sectoral people particularly na galing Lanao del Sur. Ngayon po ay wala pa pong official na ipinalabas ang COMELEC kung sino-sino po sila pero may makikita na po ng mga lead mga representative at saka may mga leading na po na sectoral at leading din po yung representative. Dito din wala pa tayong makikita mga supporters o mga kaibigan baka kaya ng mga posibleng mananalo ngayong parliamentary election. So far, buong Marawi City kagabi at saka Lanao del Sur, wala namang naitala ang mga kapulisan ng mga untoward incident after the election kagabi. And peaceful naman dito sa Marawi City. Parang normal lang po yung araw ngayon. Wala tayong makikita ng mga rally na against sa mga posibleng resulta ng first parliamentary election galing dito sa Lanao del Sur, sa particular na sa first parliamentary BARM election dito po sa particular na Lanao del Sur. Matatandaan, ang Lanao del Sur ay may sobra 700,000 na botante at tinatayang nasa 31.4% yung malaking contribution niya sa buong election na turnout sa BARM parliamentary election. Mula rito ngayon sa may provincial capital, sa Marawi City, Lanao del Sur, Radyoman, Menzi Montes, Papa RMN.
13: Maraming salamat. Maging sa RMN Cagayan de Oro. Oras, 17 minuto na ho nakalipas sa ikapito ng umaga sa ibang balita. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang 5-year term ng mga barangay at sangguniang kabataan official. Sa botong 13 na pumabor, 5 ang tutol at 0 ang nag-abstain. Nakapasa po sa huling pagbasa ang Senate Bill 2387. Sa ilalim ng panukala, iuurong ang barangay at SK election sa ikalawang Lunes ng Nobyembre ng 2028 sa halip na sa November 2026. Una na rin inaprobahan sa huling pagbasa ng Kamara ang kaparehong panukala. Dahil po dyan, isasalang na ang panukala sa Bicameral Conference Committee at saka ho yan ipapadala kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan at maging isa ng ganap na batas. 7:18 ang oras ngayon. Posibleng abutin pa ng isang buwan bago lumabas ang resulta ng DNA test sa mga labi ng mga pasahero sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan.
10: Ayon kay PNP Mimaropa Regional Forensic Unit Commander, Lieutenant Colonel Richard Alan Magalip, karamihan sa mga na-recover na mga bangkay ay sunog na sunog na. Hindi rin anya tiyak kung ilan pa ang mga labing mahahanap na dadaan din sa pagsusuri.
15: Based on the initial assessment on the calibers, most of them are already in charred condition. So, medyo sunog na yung mga karamihan mga biktima na na-recover natin na rin so far as of today. Well, I cannot assure you the yung timeline natin. Yeah, it could be weeks or it could be months depending kasi since the volume of the specimens, hindi pa natin na-confirm kung ilan talaga yung mga missing persons right now. And especially for those standards coming from the family members.
10: Pagtitiyak pa ng PNP, sisikapin nilang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima at dadalhin ang mga nakuhang specimen sa Camp Krame. Sa pinakahuling datos ng Philippine Coast Guard, 76 na ang kumpirmadong patay sa trahedya. 13 iba pa ang patuloy na hinahanap.
13: Report tayo, yung malagim nga na pagkasunog ng MV June Aster ay pinaimbestigahan daw po sa kamera. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
16: Pinapaimbestigahan ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi sa kaukulang komite sa House of Representatives ang malagim na pagkasunog ng MV June Aster nitong September 9 sa karagatan malapit sa Coron, Palawan kung saan 76 na katao na ang naitatalang nasawi habang mayroon pang mga nawawala. Sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Kamara ay nagpaabot ng pakikiramay si Legazpi sa mga biktima ng insidente at inihain din niya ang House Resolution No. 1443 kung saan nakasaad na mahalaga ang ikakasang investigasyon ng Kamara upang mabatid ang sanhi ng trahedya at ito'y maiwasang maulit muli. Ayon kay Legazpi, hindi intensyon ng House Investigation na magturo o maghanap ng sisisihin sa nangyari kundi para matiyak na ligtas ang pagbiyahe sa karagatan ng mga Pilipino. Umaasa si Legazpi na sa pamamagitan ng pagsisiyasat ay matutukoy ang mga butas o pagkukulang sa umiiral na maritime safety policies at sa implementasyon nito upang mapalakas ang kaligtasan ng mga pasahero ng mga sasakyang pandagat at mapahusay ang pagtugon sa anumang insidente sa karagatan.
17: Hindi natin kailangang hintayin ang susunod na trahedya bago natin ayusin ang mga pagkukulang na kaya naman nating ayusin ngayon. That is why I filed House Resolution Number 1443 calling on Congress to look into what happened to the MV June Aster incident. And more importantly, what we need to do to make sea travel safer for our people. Hindi natin ito ginagawa agad para agad magturo kung sino ang may kasalanan. We want answers. Ano ba talaga ang nangyari? May pagkukulang ba sa ating mga patakaran o sa pagpapatupad nito? And what needs to change so that we do not find ourselves asking these same questions after another tragedy?
16: Yan po ang pahayag ni Representative Carl Fernandez Legazpi. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
10: Balita sa mga lalawigan, hinihinalang shabu na nakasilid sa Biblia na samsam sa isang BJMP facility sa Iloilo. Kasama natin sa balita, Rajuman Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
18: Nasamsam ng otoridad ang inihilaang shabu na isinilid sa Biblia sa Joint Greyhound Operation ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP6 at Philippine Drug Enforcement Agency sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Pototan, Iloilo. Maliban dito na recovery ng bultong shabu sa likod na bahagi ng pasilidad na pinaniniwala ang inihagis upang hindi makita sa operation. Kasunod nito, sinabi ni BJMP6 Director Jail Chief Superintendent Elena Rocco Camora na magsasagawa sila ng investigasyon mula sa gator, searcher, custodial at lahat ng personnel ng jail facility. Aniya, sana'y maging paalala rin ito sa mga personnel na hindi nito kinukonsente ang pagpapasok ng ilegal at ang anumang ipinagbabawal ay hindi dapat ipagpatuloy. Iimbestigan din ang mga person deprived of liberty o PDL, lalong-lalo na sa selda na nakuhaan ng kontrabando. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Rezi, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.
19: RNN Police Report.
9: Tekat, meron daw rider na sumisilong lamang sa puno na may patay matapos mabangga ng pickup. Ito po ay sa Tubay, Agusan del Norte. Kasama natin sa balita si Rajuan Prince de las Marias ng Armen Butuan.
20: Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos aksidenteng mabangga ng isang pick-up na sasakyan sa Puro 4, Sitio, Caluoy, Barangay Doña Rosario, Tubay, Agusan del Norte. Ang biktima ay kinikilalang si Rini Delencia, 40 anyos, at residente ng Puro 5, Barangay Bayabas, Cabadbaran City. Habang ang driver ng pick-up truck ay kinikilalang si Rumi Laborte, residente sa Davao City. Batay sa investigasyon ng Tubay Municipal Police Station, ipinarada ng biktima ang kanyang motorsiklo sa ilalim ng puno upang sumilong dahil sa ulan. Samantala, ang pick-up truck naman ay mabilis ang takbo at biglang bumangga sa puno kung saan nagpapahinga ang biktima. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ang biktima na matinding pinsala sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon ay balik na sa kanyang pamilya ang labi ng biktima habang nanatili naman sa ospital ang driver ng pick-up truck. Kasama mo sa DXBC, RMN Butuan, Regiman Prince de las Marias, Tatak, RMN!
10: Abangan sa aming pagbabalik, value-added tax sa system loss charge. Tinanggal na ng BIR.
9: Yung halaga ng piso kontra dolyar muling nagsara sa panibagong record low.
10: Itong RMN Power of Hyperlocal.
19: RMN Network News.
21: Butag Pilipinas sa Idupos.
10: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
21: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
23: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
19: RMN Network News. RMN Police Report.
10: Seguridad sa Ateneo de Naga University Junior High School mas hinigpitan dahil sa security threat. Kasama natin sa balita si Radyoman Kevin Alba ng RMN Naga Live. Maganda umaga sa iyo, Radyoman Kevin.
19: RMN Live Report.
24: Pinaigding ang police presence sa paligid ng Ateneo Dinaga University Junior High School kasunod ng isang banta na naipo sa social media kahapon, September 14, kung saan kalakip ng post ang larawan ng isang baril. Hindi naman ito isinantabi ng pamunuan ng Ateneo, maging biro man o seryosong banta. Silang bahagi ng kanilang pagtitiyak sa kaligtasan ng buong school community. Sa memorandum ng pamunuan ng universidad, sinasabing kahapon ng umaga, naipos ang larawan ng isang baril na may mensaheng nagbababala sa komunidad na be prepared. Muli naman itong ipinos kalaunan ng isang dummy account na may kalakip naman na mensaheng maybe not today, but tomorrow, lol. Sa kabila nito, patuloy naman ang klase sa paaralan at wala rin ipinapatubad na class suspension. Gayunman, may ilang magulang na piniling huwag munang papasukin ang kanilang mga anak dahil sa pangamba sa kanilang seguridad. May mga pulis at SWAT personnel namang nakapwesto ngayong umaga sa paligid ng paaralan. Ayon sa PNP, ang deployment ay bahagi lamang ng regular na police presence at security deployment na ginagawa sa ilang mga paaralan sa Naga City, lalong-lalo na bilang preventive measure. Patuloy naman ang pagkikipag-unayan ng mga otoridad at ng pamunuan ng paaralan upang matiyak ang seguridad ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng Ateneo community. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, ako si Radyoman Kevin Alba. Tatak, RMN!
10: Maraming salamat, Radyoman Kevin Alba, live na nag-uulat sa Naga.
19: RMN Network News!
9: Samantala, lalaki patay matapos saksakin ng kanyang kapatid sa Negros Occidental. Narito naman ang report ni Rajuman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
19: RNN Police Report.
0: Binawian ang buhay ang nakatatandang kapatid matapos saksakin at tagain ang sariling niyang nakababatang kapatid sa bahagi ng Barangay Quintenrimo sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Ang biktima ay kinilala na si John, 36 anyos, at ang suspect ay si David, 26 anyos, at pariyong residente ng nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon ayon kay Moises Padilla Chief of Police, Police Major Ryan Villasario, umano'y nakainom ang biktima at biglang sinuntok at sinipa ang kanilang ama na nakita ng nakababatang kapatid na Dylan para mamagitan ito, ngunit umano'y inatake rin siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Bilang depensa, kumuha ng itak ang suspect at sinaksak at tinaga ang nakatatandang kapatid ng ilang beses na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Ayon kay Villasario, may problema sa pag-iisip ang biktima habang hindi naman umano'y interesado ang pamilya na magsampa ng kaso laban sa nakababatang kapatid. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Rajman Albert Hiner.
10: Sa iba pang mga balita, tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax sa system loss charge, alinsunod na rin sa itinakdang cap o limitasyon na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa BIR, kinikilala ang pinapayagang system loss charge bilang government-mandated charge at hiwalay sa gross sale. Layo nitong maibsan ang pasanin ng mga consumer sa mataas na singil sa kuryente.
9: Yung pagsusulong na alisin na ang system loss charge sa bill ng kuryente, tiniyak naman daw ng isang senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
1: Tiniyak ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo ang patuloy na pagsusulong para tuluyang alisin ang singil sa system loss sa kuryente. Ito'y matapos matanggap ni Tulfo ang ulat na naglabas ng Revenue Memorandum Circular ang Bureau of Internal Revenue o BIR na nagtatanggal ng VAT sa electricity system loss charges. Sinabi ni Tulfo na matagal nang hinihiling ito ng mga consumers at katunayan ay naghain ng ilang mga senador ng panukala para tanggalin ang buwis na ito at siya mismo ay nakipag-usap sa BIR para alisin na ang VAT. Gayunman, nais ng senador na alisin na rin sa singil ang system loss charges dahil ito ay kuryenteng hindi naman kinukonsumo ng mga kababayan. Umaasa naman si Senator Risa Ontiveros na ang naturang hakbang ng BIR na alisin ang VAT sa system loss charges ay maging daan para tuluyang tanggalin na rin ng Energy Regulatory Commission ang mismong singil na system loss alinsunod sa inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address o SONA. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
10: Sa kabila naman ng pagsusulong ng Marcos administration na tanggalin ang system loss charge at sa electric bill at pataasin ang threshold sa income tax, isinusulong naman ngayon ng Department of Finance ang pagpapataw ng panibagong buwis. Sa pagdinig ng Kamara, itinulak ng DOF na dapat patawan na rin ng excise tax ang ice cream, frozen yogurt at iba pang edible ice tulad ng sorbetes at ice candy. Gusto rin ng ahensya na tanggalin ang tax exemption sa 100% natural fruit at vegetable juices na walang halong o nawalang halong asukal. Hiwalay pa ito sa panukala ng Finance Department. Nataasan sa 20 pesos kada litro ang excise tax sa matatamis na inumin mula sa 6 na piso. Gayun din sa mga inuming mataas ang antas ng fructose corn syrup na 12 pesos kada litro at gagawing 40 pesos. Gusto naman ni Bataan First District Representative Antonino Roman III at Albay First District Representative Crisel Lagman na magpataw ng flat excise tax rate sa 3-in-1 coffee at flavored fermented milk. Bagamat bukas ang DOF sa panukala, sinabi ni Finance Yusek Carlo Fermin Adriano na malaki kasi ang implikasyon nito sa mga mahihirap.
2: Yung four flavored milk na pag-alaman po namin na ginagamit po ito ng gobyerno po mismo sa ating mga nutrition program, kaya po inalis po muna namin ang flavored milk. Ang 3-in-1 po, ginagamit po ng mga mahihirap. But then again, ano nga po, we're open to removing the exemption and we will defer to the Department of Health on the coverage of the SP tax.
10: Yun na nga lang ang kaligayahan natin ng 3-in-1 coffee.
9: Kaya nga. Ay, Jesus ko, Lord.
10: Iginit naman ng grupo ng mga nutrition expert na kailangan din ng tamang information campaign hinggil sa kinakain ng bawat individual sa lokal na level.
3: But we would like also to raise our concern to extend the budget also in the healthcare facility. Kasi the way we educate po yung mga pasyente, really simpleng orientation po nung ganito ng klaseng carbohydrates, no, it really prevent and then prevent po yung mga complications na dun po yung mga na-discuss kanina.
10: Yan po si Nutritionist Dietitians Association of the Philippines President Juvie Martillos C. RNN
9: Network News. 33 minutos. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, epektibo na ngayong araw ang malakihan taas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa computation ng Department of Energy, hanggang 4 pesos and 30 centavos ang itataas po sa presyo ng kada litro ng diesel. 5 pesos and 68 centavos naman sa gasolina at 4 pesos and 62 centavos sa kerosene. Sinunod ng ilang oil company ang eksaktong oil price adjustment na itinakda ng DOE habang meron pong ilang nag-round off na lamang na kanilang taas presyo. DOE pa rin ang nagtatakda niyan ng presyon sa langis dahil po sa umiiral na National Energy Emergency.
10: Muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos na magsara sa 62 pesos and 86 centavos kahapon. Mas mahina ito ng 18 centavos kumpara sa huling trading day noong Biyernes na umabot ng 62 pesos and 68 centavos. Itinuturong dahilan pa rin sa paghina ng piso ay ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. RNN
9: Network News. Paggastos ng gobyerno sa mga proyekto, pabibilisin daw para makabawi sa paghina ng piso kontra dolyar. Kasama natin mula sa Palasyo ng Malacanang, Rajuman Chanel Salazar.
18: Pabibilisin ng pamahalaan ang public spending sa mga proyekto upang muling pasiglahin ang ekonomiya sa gitna ng paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bumagal ang public spending matapos ipahinto at suriin ang mga kontrata sa Department of Public Works and Highways, kaya naantala ang mga proyekto at naapektuhan ang paglago ng ekonomiya at trabaho. Gayunpaman, unti-unti na anyang bumabawi ang paggastos ng gobyerno at inaasahang makahahabol ito sa antas noong nakaraang taon sa loob ng susunod na ilang buwan.
4: We're starting to increase again public spending so that the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon. You'll begin to see how the public spending, because I think everyone knows what happened. Before last, all the construction contracts halted. Tapos inspection in isa-isa. Although the releases were made to DPWH from the budget, DPWH wasn't spending kasi walang bagong kontrata kasi tinitignan lahat ng kontrata. Ay madami-dami yun. Na-delay ngayon.
18: Inaasahan din ng Pangulo na magsisimula ng gumanda ang economic numbers kabilang ang paglago at employment sa kabila ng mga hamon tulad ng inflation at kaguluhan sa ibang bansa. Tiniyak naman ng Pangulo na tututukan ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo habang pinapabilis ang paggastos para suportahan ang ekonomiya. Kasama mo sa DZXL Ornament Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, Ornament. RMN Network
21: News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: Kinuwestiyon ng depensa at ilang mga senator judge ang desisyon ng prosekusyon na iharap si retired Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Kabutahitang bilang unang testigo sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Inamin kasi ng prosekusyon na walang direktang impormasyon si Kabutahitang sa kaso ng Vice Presidente pero kapupulutan anya ng aral ang karanasan nito sa hudikatura at magbibigay linaw hinggil sa pamantayan ng unexplained wealth.
6: The presentation of retired Justice Amparo Kabutahitang is improper. Your Honor, this is the first time that the Vice President is being confronted with Justice Tang and her testimony. For the record, she is not listed in the pretrial order as witness, and there is no reservation for a witness with her designation or background.
7: We appreciate your desire to educate the public, but it's certainly not for the benefit of the judges.
10: Paliwanag naman ni House Prosecutor at Tacbayan Party List Representative Chel Jocno, hindi lamang spectator ang publiko sa paglilitis dahil sa karapatan din nilang malaman kung saan napupunta ang kanilang ibinabayad na buwis.
5: Yan po ng mga nanonood ng mga kababayan natin ay hindi lang po sila spectator. Sila ay nanonood dahil yung pera po na nanggagaling sa kanilang buwis, sin tax, VAT, income tax, ay yun po ang involved dito sa issue ng unexplained wealth.
10: Sa huli ay pinayagan naman impeachment court presiding officer Jesus Cudero, sumalang sa witness stand si Kabutahitang at umusad na ang pagtatanong para masabing questionable ang yaman ng isang opisyal.
8: Ill-gotten wealth according to EO number 1, ayon ay mga kayamanan or yaman that was acquired through illegal means, like by through bribery, misappropriation, malversation, and the like. Ayon sa batas, ito'y questionable if during the incumbency of the public official, he acquired wealth that is grossly disproportionate to his salary, other lawful income, and income generated from his legitimately acquired property. Ito'y karaniwan malalaman kung ang isang opisyal ay nagsumiti ng true and accurate salin.
10: Kinwestiyon naman, patuloy na kinwestiyon ni Defense Counsel Attorney Mark Villua ng pagharap ni Kabutahitang. Pero iginit ng retiradong hukom na hindi naman for sale ang kanyang salaysay.
11: Were you promised anything in return in exchange for your testimony today, po, ma'am?
8: No, sir. And I will never testify if I was offered anything material or otherwise.
11: Yeah.
8: My testimony is not for sale, sir.
11: Okay. This is totally unrelated, but we just wanted to confirm for a fact. Are you vying for an ambassadorial position at the moment?
8: No, sir. No. I am retired and I want to enjoy my retirement.
11: All right.
10: Yan po si na Defense Counsel Attorney Mark Binlua at retired Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Kabutahitang.
12: Plano pong baguhin na rin ng Commission on Higher Education ang istruktura ng mga bachelor degree program na inaalok sa kolehiyo. Sa panayam po kay CHED Technical Panel Chair for General Education, Dr. Edison Fermin, sinabi niya na hindi lamang general education courses ang sasailalim ngayon sa reforma. Ayon po kay Dr. Fermin, mapapabilis ang pagsasanay sa mga kabataan para maging produktibong mamamayan dahil posibleng abutin na lamang ng 3 taon para makapagtapos sa 4-year degree program.
14: Pag nire-review mo siya, parang maisip mo, parang sobra to. Parang umuulit to. And in which case, panalo tayo lahat dito kasi review siya ng gaano ba kabilis na nasasanay natin ang bawat mamamayang Pilipino para maging isang productive citizen.
12: Oo. Giniit po ni Dr. Fermin na kailangan ng makasabay ang education system ng ating bansa sa pagbabago sa education landscape sa mundo.
14: Walang may gusto sa atin na maiwan ang Filipino talent in terms of what else the globe is offering. Lalo pa mga Pinoy, basta tama naman yung context natin for adaptation, makakasabay at makakasabay tayo. Yun nga lang, gaya ng ibang bansa, nagmamadali na rin sila. So para tong unahan. So kung sino mauna, syempre, waging-wagi doon. Papahuli ba tayo?
12: Tuloy-tuloy naman po yung gagawing konsultasyon ng CHED sa mga maapektuhang sektor at target daw mailatag posible ang reformang yan sa 2028.
10: Gilas Pilipinas nabigo sa laban kontra China. Title defense tuluyang nagwakas. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
25: Nagtapos na ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na maipagtanggol ang kanilang titulo sa Asian Games matapos lamangan ng China sa isang mabigat na pagkatalo. Tinambakan ng China ang Pilipinas sa score na 105-61 para sa 44-point beatdown sa Gilas. Hirap ang Pilipinas na makasabay sa China sa buong laro. Habang patuloy na lumalaki ang kalamangan ng kanilang kalaban, hindi rin nakuha ng Gilas ang kanilang inaasahang opensiba habang naging mahirap para sa team na makapagpapasok ng mga shot at makapagbuo ng momentum. Dahil sa malaking score deficit. Natapos na ang title retention campaign ng Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games. Matatanda ang nasungkit ng Pilipinas ang gold medal sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China, kaya malaki sana ang inaasahan sa kanilang pagtatanggol ng titulo ngayong taon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
26: RMN!
13: Network News.
15: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
16: Ako naman ho yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
17: Live via satellite. RMN News Nationwide.
20: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: Headlines sa mga balita. Cebu City Mayor Nes Archival mapalapad pa sa Eco Station diya sa South Road Properties ng SRP karong sunod tuig. Samtang kapin 300 ka mga individual nga dakpan sa kasimana nga anti-criminality operation sa PRO7 sa Tibok Central Visayas Region. Kini ang headlines sa mga balita.
22: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mobira nimo paubos. Mataglihok murag dunay mosamok nimo. Ubong samok kaayo. Non-stop nga ubo ug katulo sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough ug katulo sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang galing! Pangmatagalan!
29: Parang tayo lang han, no?
30: Everest Appliances.
28: Babe, ano ever best decision mo in life?
30: Siyempre, building a home with you.
28: Aww.
30: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
31: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
32: It's Belle Francisco.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with

0: quality.
1: At oras karon, alas 7:49 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance ay may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Alas 7:50 na ugar detalye na sa ato mga balita. Si Bunsiri Mayor Nestor Archival mo palapad pa sa Eco Station niya sa South Road Properties kung SRP sunod tuig. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Palapdan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sunutuig ang Eco Station diya sa South Road Properties kung SRP. Ang mayor plano pasukay puglaing 145 milyon pesos sa iyang iproponer ng annual budget sunutuig nga lang sa maong gatuyuan. Kinitungkot yan kita sa mayor ang kaepektibo sa pagproses sa mga basura, pagpaminos sa gahin alang sa garbage collection and disposal sa syudad. Target ni Archival ang makaproses ang dakbayan 150 katunilan ng basura matang adlaw sunutuig, gikan sa 30 katunilan ng basura nining tuiga.
5: Sunod na tuig, asig magkakuha na tag more or less 100 to 150 tons kung mabuyugan ng ito sa budget. Naghangi ang sagko sa next na budget ng mga itinog line 145.
4: Si Mayor Nestor Archival sa kasabdangan, gipadali sa mayor ang pagdugang sa mga ekipo diha sa Eco Station gamit ang 145 milyon pesos nga nakuha nini gikan sa nasundong kagabhanan. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya. Unique maximum fluoride protection. ACS.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi ka klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init na sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. As lum kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og as lum kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
10: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
1: At oras karon, alas 7:54 na. Parayon ta sa itong mga balita, kapin 300 ka mga tao na nagdakpan sa kasimana ng anti-criminality operation sa PRO 7, Sul sa Tibuok, Central Visayas. Kasama mo sa balita.

0: The Radyoman Arnold Bustamante.
1: CYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Kapin sa 300 ka mga suspitsado ang naganakpan sa Police Regional Office 7 at sa Kasimana ng operasyon batok sa illegal nga drugas, wanted person ug loose firearms gikan sa September 6 ngadto sa 2026. Ang episkopalian sa Central Visayas kasi Police Brigadier General Arnold Lamand mimando sa tanang unit commanders pagpahugot pa sa ilahang police operation sa pagpatuman sa city ug municipal ordinances alang sa seguridad sa komunidad sa Tibok Region 7. At sa operations ang Piero 7 nakadakop og 198 ka individual nga nalambigit sa illegal nga drugas ug pagkasakmit sa 369.73 gramos nga ginudahang shabu nga dunay standard drug price nga 2.5 million pesos. Lagip sa nadakpan ang 99 ka wanted persons nga naglangkob sa 24 ka tao nga nabutang sa listahan nga most wanted persons ug 75 ka pinangita sa balaod nga dunay mga pending warrant of arrest gikan sa korte. Sa ilang paghingusog batok loose firearms ang kapulisan sa Central Visayas nakadakop og 23 ka mga individual ug pagkasakmit sa 65 ka armas, usa ka granada o 77 ka bala sa nakalaing kalibre sa armas. Samtang ang ilang kampanya ubos sa Oplan Katok, nga inisiyatiba sa PNP nga manuktok og mobisita. Ngadto sa mga kabalayan din ang nagpuyo dunay armas aron hangyoon nga masurrender kini. Tinguhang kadto nga mga wala marehistro o marinyo nga lisensya sa armas ang matahan sa kasamtangan ngadto sa kapulisan. Di nakakuha sila og 16 ka armas sulod sa usa ka semana nga operations. Kini nga kalampusan tipik og kabahin sa padayon nga implementasyon sa PNP nga vision sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman nga programa. Miawhag si abad sa publiko nga kung adunay mamatikdan nga kadudahang tao sa ilang palibot, mamahimong report dahin sa labing duol nga police station aron mahatagan dahin nila kini sa pagtagad. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rajaman Arbo sa Mantiri YHP. Tata, Carmen!
1: Radyo mo nationwide.
3: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Baton ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato balita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasama ng Edward Ligas. Kasama ng Edward, may buntag.
9: Mayong buntag kasamang ken, kining atong balita sa sports, yatod kanyo sa DTX 500. Nagpasalamat ang PMI Boxing Promotions pinaagi ni Attorney Floricella Echabi sa Pudot nga maoya promoter sa miaging Kumong Bulanon 26 no diin gidumog kini sa mga Bulanon no ang maong boxing extravaganza ato kining nakita mismo nga gipilahan sa mga Bulanon no ang maong boxing event ug daghan gyud ang mitan-aw nalipay si Attorney Pudot ug ang PMI nga sa unang higayon no ang mga Bulanon mitan-aw no nga mibayad nyo da kasagara nila urag yon halos tanan no napuno ang dito sa taga ang gitawag nga ang admission nga corner no og tag 500 pesos samtang ang sa ubos-ubos nga bahin o lower box matawag na to lower box na tag 1,500 pesos napuno usab samtang ang sa mga VIP 5,000 pesos ubay-ubay usab ang mibayad no so nagpasalamat si Attorney Pudot og ang team ay nga sa unang higayon no ang dako nga boxing event dito sa Wisdom Gymnasium sa Tagbilaran City usa kini ka nagmalampuson og labor tanan ni daog si Reggie Soganob og karon na nagpaabot na lang kung kinsa ang mudaog nila ni Mark Bisilyes og sa kampiyon nga si Tunumsak Simsre no alang sa IBF World Title Fight. Arita sa basketball, gipalagpot sa China ang defending champion sa Asian Games sa basketball nga diin ang Gilas Pilipinas sa pagsugod pa lang sa first quarter kagahapon paingona dito sa fourth quarter haskang lubunga ang Gilas no wa gyud sila nahimo sa mga dagko tagas og dagko nga mga insik nga mga magdudua diin na lupig sila sa rebounds di lang sa rebound lupig usab sila sa shooting no ang mga Chinese no maayo kayo sa rebound tungod sa ilang katagas og kadagko og labos tanan di usab sila bintahaan no sa shooting area bisan gani si tungod sa maong kapildihan gikinanglan unta kagapon sa Gilas nga at least kung malubong man, dili mo abot og 38 points. Kung 37 points lang, posible pa unta sila makasood sa quarter final sa maong nagpadayon nga Asian Games. Apan walay po angod usad no, walay ko kaluoy ang mga Chinese team nga ni makmak sa Gilas diin gilubong kini og 44 puntos diin na sayo sila migawa sa maong torneo o di na sila makapadayon pa sa maong dua. Tungod sa maong kapildihan sa Gilas, pipila ang may question ini. Ang unang may puna diha sa social media, mausikan ni PBA Commissioner Nuli Iyala, si Senador Bunggo Usab, no? May puna usab nga nung dili ang pinakamaayong mga players sa Gilas mo ay gipadala dito kay nung duman nga ang midua dito sa Asian Games maotong mga superstar sa PBA apan dito moraga nahimo na lang silang mga player sa intersityo nga tournament no sa barangay din way ko kaluoy ang mga Chinese nga milubong sa Gilas Pilipinas tungod ni ini wala gyud madepensahi sa Gilas ang ilang titulo karon nga Asian Games. Kining atong balita sa sports, gihatog kaninyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutungaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease,